Mamadi metsotso e mashema mabedi le sekoto ka mara gore na ya bobedi a ke re di shebe he mo mamedi mafelong a beke taba tse itlommempele di Hawks di tshwere manna Soweto mane province ya Gauteng mamedi manna yo no o bitswa ka gore ke se mango wa mangwa jwalo le diketsalo tse ngata tsa o heba ka bana ba bashimane bakeng sa thobalano ho potlwa le di naha tse fapaneng lefatshe mona me bana bana ba bashimane ba ka tlase dilemo tse leshome le metso robedi kopana le bona online mona ba o ba rekisetsa batho ba itseng fela ba motshwere o tlabela hape a hlalela ka pelo le gotla la dinyeo bakeng sa ho yetsa a kopo ya bail. Ei banna ho thata mo mamedi ho bima ka nnete ntho tse etsalang di a tshosa ka nnete fela re tla bona ntho di tla tsamaya jwang ho feta mono he mo mamedi mane Mpumalanga mane mo mamedi ho nkuwe thepa e balang dikiteng tse mashome a mabedi nakong eo sepolesa se etsa mosebetsi mona he ke thepa tsena tse le gore ho hang ha di a dumellwa gore di ka rekisetswa batho tse sa dumellwang ke lefapha la bophelo bo botle re bua ka bo di-creamy jwalo-jwalo tsena tsa mahlong mona tsena tse o fumanang di tshisitse batho batho ba tshile marameng mona mme batho ba bo rona ba ntse ba direka he mo mamedi jwale mane ka Nyamazane ba ile ba fihla nnete ba kwala femena wa ba ha tshwarwa melata e senang ditokomane e ka bang leshome le metso meraro bana ba rekisang yona thepa ena e seng molaong krimi tsena mo mamedi bile ho ntse tlhokomeditso re batho ba bo rona a ke le tlweleng ka nnete ho reka fela haholo nthong ena e amanang le bo letlalo jwalo gobane o ka iphumana jwalo o ipakela kankere ya letlalo ko wa moela fela a ntate modimo le setshwana o setshwana o motle ha o le yelo bounu ka tlhago o se ka batla bona ba maiketsetso

o tla chama rama oba nyona o thwa e qala yere ha o thwa e wa khanya khanya fela ha ntso le letong ya qala ya o fetoela fumane jwalo so le thukala marama matso ka ba pinki mano tjena jwale e kotsi ha e ba jwalo bo matso wa bona e ka re batho ba babedi mona ha o sheba ke letswa la muthiani jwale e kotsi mamedi ba ngo no qala le wena hore o batla ho o itukisa e tlwelela ngwana mme o tla tsha marama mamedi ho buetse nnete le bitla la ntate Robert Sobukwe le sentswe me ke khatlela bobedi sena sietsa hala le mong sena memoga wa hai wa PAC ore o dumela hore ba itse ba ketso ena ba batlana jwalo o le lekase le ha yentate Robert Sobukwe ho ba ni jwale ha ba utlwisisi hore ke ho baneng ba ntse ba senya le bitla la hae mme re a tseba diphuputso tse tlang ho etswa he mamedi o tla fumanwa hore na ke bo mang ba itse ba ketso ena le hore lebaka ke ho baneng ba etsa ketso ena ba etsang ka hopola le mong tse fetileng ri la ba re bothata bono bo jwalo mo mamedi hona le batho ba tsa mang ba chika mabitle mona ba batlana le masapo a bafu ba ile wa tsuba ka mona ka bo Pretoria nana 6 feet motho a iphumuletse a ithwaballetse ka khotso e be kana go tsena misong batho ba be sa ga ba chika ba chika ba be ba fihle mana ho mofu ya iphumoletseng ka kgotso ba batlana fela le lesapo la hae ba ilo letsuba ho thata ka nnete mo wamesi mamedi metsotso e mashome a mabedi a metsomehlano ka mora hora ya bobedi a re bitse Robbie Malinga mwana o tsamaya lefiso mwana ho lesedi FM ba re nguwelo

0: Mamedi mona mametse Mark Alex ar I want my baby a pijana wena enko I got you kila ka wapala Amanda Black ar nguwe Robbie Malinga le na motuile atsa majalo le fiso bari nguwe lona pina tsema nati tse go wapaletseng tsona mona ho le sedi FM mesong ya mantaha mamedi ha ne pa hetse tsupana go tla utibisa hore metsotso e le shumela metsi robedi antle pele ho otla horane ya boraro ke nako ya hore ke bue le wena mmamedi jalo ka ile manta ha tjena mona ho le sedi FM 87.7 ho ya mane ho 106.6 abile mafelo beke ngwana mme o no etsang mafelo ngwana beke o di bone jwa di papadi tsena. It's a bad way ya premiership jalo ka dithagwile. It's a seng dibapetse. Me re bone mafelongana beke mamedi le commission e ikemetseng ya dikgetho. IC babela ba fana ka monyetla go ba ai ba Afrika Borwa hore ba nna reng wena ya qalang ho vota. O ile ngodisa ka moqebelo le Sontaha. Bakeng sa hore o be le monyetla. Wow, vote galan ne pudungwa na le mongso di mudi khetonga tsa magotla a metse e bang neto o fetutsi address budulo so dula kae kae le wena o no fuwe monyetla di nthori tsa maile hantle mmamedi empa ke bone balla IC mani eThekwini kwa Zulu Natal bar ai banna ho hang ha ba khotsofala ka tsile o batho ba tlileng ka teng di presentetse mashuma a robedi tsa batho ba tlileng mafelong a ne re tswang ona ba ekeng ke batho ba ile re ba sentse ba vota ba bambane ba tlo fetula jwalo budulo ba bona empa ha ile batho ba batsha mo mamedi ho hang ha ba ipona hearts ka ne di dabeno ha ya ba tswara handle fela re tla di bona he mo mamedi Ntori tla tsa ma joang 086-000-3084-079-758-5066 ke WhatsApp ya lesedi mamedi nthomelele jwalo. Molaetswa wa kgatiso ke bua ka voice note mafelo ho abeke abile jwang.
1: Ao volisto ke nkgono scout ka mona ka matla ke nza strone hle. Kuma metse 88.4. Ha ho sabata ha hulu zwa le tjena na. Ke a leboha. Thank you, bye.
2: Hoi, mvololo. Hoi, autostrada. Abuti veli muloyo tsa thabo mo wa mfukeng. Ba metse ba ka chila ka freely ka phumelela ka mo. Abuti veli muloyo weekend ya ka ene simnati ya monati nyana man. Ba SABC le ba dipapa ya ke tse ba rentse jwa mvololo ho tlamele ba re thagole mara he ha hona tsengata mvololo ke re fela ya dlemnyam ya le bua khotmana re ho reng ya phlan a yo ba
0: ha u bua jwa lo thabo ke ho pula ngwana mme de ba ntse ba le dipuisano ngwa le khotla la gaso la Afrika Borwa mo mamedi ba ile ba bua kwa no hore ba kopa tshwarelo ka nnete jalo ka dipuisano di ntse di tswela pele hore SABC Sport nnete yo hasetse papadi tsena tla ra ntho di loka wena ngwaneso thabo o tla tseba abuti o tla tseba ka nnete empa dialemoya tse fapaneng tsa lekgotla la gaso la Afrika Borwa ba ntse ba tswela pele ho etsa mosebetsi empa le television mane dipuisano di ntse di tswela pele wena ngwaneso hore re tsebe o fumana dipapadi tsena ka botlolowa
3: dumela mavolovolo
0: ngwana mme dumela
3: ke mametse 86 DSTV channel ke masita wa lesandawana ka tokwa makong ke re danko
4: badime bas autostrada yo veli nahala motho a sa o jotsa mantswe a monnate jwalo yo de ratile ka etsa ntutule yo Veli ke kopa thori ka lane le ragari le busa de
0: ha re so thori di ka lane ngwana mme ha o yetsa jwa le re ko kwa le fela re ya le bo ha o le teng re batsosa ka mara hora ya bone re batsosa ka mara hora ya bone ona ga itse dia motho askis
5: hola hola volo volo belisto chapo wa belisto a o tsana le wena motlatse di shima di bua le ka mona ka Brandfort ka mona a o jele ka tsebetse le thwete ka mmino o monnate o
6: 89.9 Volisto, Volisto Hotso, El Tore Paseka Mapavatu Kamanaka Savello. Womazil Kumula 89.9, Kileka Monaka Savello Kati. A Anto Tualitona, and Volisto and Tualitona Camino Monad. Hurry, hurry, hurry, our son, Daddy, thank you, Ophel.
7: Eh, Madame Volo. I can't wait,
8: Volisto, Orchestrata, Kitona de Garatanda. How my filler bigger can I lemon nothing negative with a tata volisto? Catabisagit sits in some apacani. I got a pillar about two doa. Thank you, Volisto.
9: Hashtag the colony. Dumela Veja Boy, Orchestrata, ke sithetse sebahle makgathamelo le Virginia. Ke ditulwana le kgubula 89.4. Mafelo a ka beke a na le monate. A le jalo fela. Sithetse sebahle makgathamelo le Virginia, thank you.
10: Beleng bololo, ke sa batamile ka mona ka Kinzini bilione pala piki mane bilione fijida ngwane. Se kumame se ka le kgubula le hola 88.4. Are din kevedi re di be mana go nya bohlano.
11: Ke la go tsola le vidi ye nda dira ma u ka mona ka Rustenburg ka ga Simon enta teng tsa o jile ka tsebe mona o 086 ka di ye senta di wale cha ide nda di a wa tonta te ki wa ba ka eta nda te vidi ke ma thata wa tonta to bona ba lo tsetolla le ikanta te vo
12: Hotso hotso hotso hotso mvololo lugoloko le kotswana orchestra tankala ka Tyel CDFM the heavyweight u bua le gabele sidilone mfukeng ka mona ka Groot Flay ka Mpumalanga ke ntse go jile ka tsebe le khubung la 89.2 ke ditulwe na le monnato papa la minomon a tima suta mvololo ke ra re mo la go renya bohlano ha re titimere mo la go renya bohlano mvololo Danko hotso hotso hotso mvololo le gholoko le kotswana orchestra
13: hotso mbono no hotso a shima pula bigi mbono na nalo mana te ho nda ti nalo mana te mbono no ka bolo ta ko re re ho pozi bolo be di chimza rona ga thabisa ma khosi ya thabisa mbono no a no le mana ti ma mbono nice a git lazy fela ja te mo picking ina ma bolo mvunono ko mamis ga 89.9 ke ga pofandeng ga tafakti ka mari hore nya mhlan mvunono ka mino monat thank you mvunono tshabalala thank you
14: brother beni molo putu pelile ande mqaba qaba better khosi better putwa sihleli e number 1 akulelithi kule season kuzofiwa tata tihleli nawe man sonwabile kumnandi ayoba ayoba better khosi better
15: ka mqibelo kine ke le parisi tuma ho le parisi ke lo tsietsa mwana ka ntato ha e o hloka hetse na patuwa sa tata ke mango modise ke patile hanke dara ke le bua beli bai
0: re le boa gaitsere ya motho mamedi e tsora mawe robedi metsotso a pile hotla horane ya boraro mamedi dumela
16: Dumela Veli.
0: Dumela mme le kae?
16: O teng o molate le kae?
0: Ke a pela mme ke mangweletsa le kae?
16: Yo khono mamu ya o saka botshabelo ka mona.
0: Nkhono mamu ja le fabile jwa mafela ba ke nkhono?
16: A wa bile mona te hlangwane so.
0: Ei.
16: Ee ya nna ke a hana le le bile ba le tsa hetse.
0: Ntho di tsamaile hantle.
16: Ah ntho di tsamaile hantle go mamesa 89.9 ka botshabelo ka mona.
0: A re o renya botlhano nkhono ke a le boa.
16: Ala ji.
0: Ei thada. Le se di dumela? Mame di dumela?
16: Allo, hello.
0: Ndade, le ga ngwane se? Ndade?
16: E go tele ka.
0: Ke a pela o petsa ntle ke mauletsa le kae?
16: O bua le don ba se ka mona ka tabo.
0: Ndade, a bile jwa mafara beke.
16: Me, ke go fara mmadi mpo ka mmane ka ditirente ke te. Ke go ba ba le gimnati.
0: A re kopele ntate re kopela ka morago re a bona utlwa. Mamedi dumela?
17: Olambololo, the Eastern man, our man of the match.
0: Ee, la ngwana mme shapo jwa?
17: Ee, ke monate ena?
0: A monate ka kapa.
17: Ah, ebile monate mafelo a ka beke ngwaneso, ebile ae, le wedara e batla e tšhintšha jwale tjena o so futhufuthumala ngwaneso.
0: Ntho di a fetoha, ntho di tsamaile hantle.
17: A o tsamaile hantle wa tseba tlape e golo jalo le ka mehla a makotsi for life matshiro a lekotsi le ga tswana
0: eita matshiro
17: a re ka ofe
0: mamedi wa tseba ntho ena ya o fumana gore ga re bua ka ntho e itseng e be mo mamedi e mong kore sealemoya se bonolo ntho ena e tshwana le mane kerekeng ga o thwe sonta sena ke sonta ga sa bomme re mka re fumana thero ka bomme sena ke sonta sa bontate ke sonta sa bo brada batho ba batsha re tsamaya ka order kae kapa kae mumamedi ho ba le order ye makatsi nthwena ya mumamedi ha re bua ka ntho itseng mumamedi e mong a kena e kwana hore motho o mametse sealemoya kapa go e bonolo nthweno ga re bua ka ditsela ke ena tabeng ya ditsela ngwana mme ga re bua ka dikopo e bonolo nthweno ke ena dikopong re bua ka ntho e bonolo mafelo a beke a bile jwang jale ke ipotsa gore ebe mamedi o itse a tsoa fela na o letsa sa mamela sealemoya kapa itse a re re 086 003084 motho ya ba sa mamela gore go bua kang wa letsa ka nnete mo mamedi a ke re lokiseng mamela utlwe go bua kaeng jalo ka re tsamaya bo kereke mane kae kapa le kopanong tse mesebetsing ka ba kopano ya setšhaba ga re bueng kao fela ga o tlae wa mamela gore lenane tsamaiso le re re bua ka eng mo legotla ore agenda letsatsi ke eng mme ga o tlo o botsa potso o phamisa letsogo o botsa dipotso maelana le lenane tsamaiso ditaba tsena tse re buang gotlhe order ga ona gore mo legotla a tlile a tlo bua ka matlwana a tlo bua ka matlho a tlo bua ka ditsela ya ba wena o phamisa letsogo o botsa ka gore o rekela six pack neng o rekela jwala neng order go mamela ke ntho ya bohlokwa ka nnete bana beso ka boikokobetso le ena ya ntate thuso bana beso ntate thuso dinako tsaya di a tsebagala ka nako ena o phomotso tla gotlwa metsotsong e maso a mararo ka morago re a lesome le metso mmedi motsheare mamedi dumela
18: dumela vele
0: re tele kae mme
18: re tele kae
0: ga bannate gaitsira ka ke mangweletsa le kae
18: moleboheng tomen ka tlhomo le paraisi
0: ee ya osi moleboheng a bile jwa mafela beke
18: ai abile a hantle le go lokwe ka motlhobelo ke ne ke fomona ka kathonke tsa sprinkeng gobane ngwa bona maemo a ledimo a sa fetowa kere
0: ee
18: ke ka dintho tseno ka ofele ke tlhatswa dikgobo ke fetola matrase wa go tla ka tlomo gobane e batla ba sekereke fela e le fedi f
0: re a leboga gaitsela ga a fetwa ga nnete re tla di bea fatshe ja sitsena e segale
18: ai ya go tshwere di bega tselo go loko yo a
0: e go tswa hetse ga nnete bana beiso
18: ya leboga
0: tang ja simole boeng le se di dumela mame di dumela tsebele tso ke le se di o moyeng dumela mame di o moyeng dumela
19: Ndaga mogolo.
0: Ndate ke a phela o petse hantle.
19: A ke pedi mogolo.
0: Ha mana jo
19: mana. Ona sa tlo baga ngila le thapelo makai le Ismaele ona fogo ja ga thapelo makai. Bi jela tlhoka fa ritse. Mabani le bile vele go mo mari. A ke mogolo ga bua se dira ke tsene ke ga weekend.
0: Yes.
19: Ke ne o tseneng ga ene mabani ke go ba beke ha ka kra chance. O ye hele letse mo le mo ye helang teng mo le ba pa nko tsa go hula ntee.
0: Efe mogolo. There is nothing better than love. Mabenkele ngwana mmaila ga tshwaga jwale ei ba
19: ba ho ya se mbli ba ga se mbo ila tlhele ile a e khule
0: o a e hu a ke tla o wapalla be ke tla ngwana eso
19: okay really
0: jwale ke manga
19: ke bule no no blue bundeng
0: ke manga le se fene sa fariki hlo mo bona
19: mogol
0: ke manga jile mlomo mo fariki ke dingong dingong mona
19: o ke Ismail ne re toke se go tshilele to place of safety
0: Shabu Jaga.
19: Hey, Adi.
0: Hey, y'all have worked out a show, Jena. On Alabanda, Baba, I'm Ben Reja, Scoba Sanku, Basa Lwaneli, Lito, Gavanda. I'm not Kisekilaka, Kisekilaka. Y'all have Fariki Monaki, Puzza, Jinko Mona, Jale Ishmaili, Otuki, and Nailing Aja. Dumela? Mamedi Dumela?
20: Ela loyi le kai
0: ndate ke a phela o petsantle ngwanetsi
20: hai a mona a tloyi ngaka mokwena ka mona ka bolata go mamitse ka 88.2 loyi hai mafelo wa ka be ke a bile mona a tloyi hai ne le chabile le tlhaketse re ntse re lorile hai ana le mona a tloyi
0: ntori tsamaile a mona a tikwena
20: ya di tsamaile a mona a tikwena loyi ke mo radi ya ka ona be te ya ntse le pese tse na manyana tangi loyi
0: hao a hola mona di mradi
20: a hola ha mona di loyi
0: ke ya le bo kwena
20: tangi loyi
0: dinawa sefatsa o mana mapetla extension so wetu aram vololo ke tengi ke mametse mino monate ho le sedi fm dumela
21: bona ndeli
0: dumela le kae mme
21: a mona tle ka go leso
0: a mana jo na ga itse diaka
21: a fela ke go la gona nna ka motlobelo ke ne ke le mane di fuu ka tatanyane a ke khutla mo ngwana gona a ka tsena ka tsinja mona ka ikwalisa mo ba le ngwana gona ga ba ke le strata ke ga yule gona mme nna le strata ka se mo tsa pop ya ha isa le ke tsena ka mane ka botsa jili ke le lata kwa
0: ntotse tsa mahamo na di strata
21: mo ke se di go la go
0: hey
21: I'm going to go to the house.
0: Hey, can need.
21: Let's
0: talk feeling gear.
21: Nna ke ke tlhokomela tsho wa ke sembo. Ke a le mo lentse sa lesedi. Motho o mong mo ba bele di teng ba some time ka fit. O bona o ke le tshoro wa ke se. O ke wa ntse motho ka ke the big two so go tsholo. O ke wa ntse motho ka pela batho ba four. O tsama ka le nane la tsholo la batho ba bararo. Ya ke tikang ka jeno. Ha ke so utu mo tsantsi le tsene bo ke le tsholo wa ke se. Ha ke so utu ka tsa tsile ba tsile. Ho itse ka bo bona e bedi. Ke ka bo mo fantsi ke tswa. 1 2 3. O bo go so.
0: Mamadi Mesotso e tsura majwala o he meraro ka mara hora ya boraro. Mamadi ke ya le bo wa rwela mogatlheleng wa bobedi wa nana o la haola dikalaneng. Mesong ena ya mantaha e hlola matsatsi a mararo go di a phato ke go di a basadi wa utlohala ntho di tsamaile hantle. Mafelo nga beke ke a tsepela no dumela ba neng ba boluka baratuwa ba bona. Bana beso le sebeditse hantle le tona la mehleng MEC ngangisa le yena ona bolokwa maobane Free State mane botshabelo pomotse bro kombe ba o qetela merboni batho ba ile ba putheha ba motsibileng ka nnete ha moya wa hae le bohle ba neng ba sebetsa ba eme ka pele ho mabitla a hlameng mafelong a beke bana beso matshidiso e se ka ntate modimo a ka lefa matla a le tataisa a e ba le lona ho fihlela ho theoha o amohela hore ka nnete motho eno ha a sa leyo. Wile. Re mogatlhelong wa bobedi mmamedi wa lenaneo le ena re tla ke re tlo qoqa se teng se tlhoo se re tlang go bua ka sona mona go lesedi FM. Aitauna a tshwere molaetse o maatla maobane le morutumaine mmamedi go etseletswa. Leshano, tshele, o tsebe ke dintho tse tsamayang kaofela tseo. Murutima ine ka mutlo hantle hare motho ya etselletsang motho e mong ona le moya wa tshwanang lo anuwa yani e ileng ya thetsa efa tsimung ya edin jale itse ha tshojolo ka bona hantle le lemelanoa letse le habe dipele mane hore Murutima ine wa ibua ka e bona. O qala beke ka jeno mmamedi. Tsohle. Etse mpetse re rueng ka lebitso la hao. Ntate modima ile o tshireletsa le shano tseleng mantsweng a seng hantle. A ile o tshireletsa. Mmamedi ke a leboa. Re ke thole go bapalle mmino. Ke bitsa zaza. Jehovah kiwe.

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Lesedi FM ke molele. Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setjhaba se bentsweleng.
2: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Ditoha dikalane.

0: Mamela dikalane le velimolo manta o fikela ra go go renya bobe ke la go renya mo tlhalomiso police di fm
1: Mamedi ho fela ho le jwalo tsa thego ha mna te o hlopile DJ Maiza itumele modibedi mesonge na bana mino monati mona ho le sedi fm mashuma mabedi a metso e robongo mo mamedi ke metsotso ka mara hore na ya boraro re mogatlhelong wa bobedi wa nano la gago la dikalaneng e le manta ka jeno mamedi ko bapaletse wa slife sa tso feta ba re if I let you go Thapelo Esau o mo tlile le ena a re drive mona ho lesedi fm ke ile ka o bapalela gape Leon Thomas a tsama le Chris Brown Mad a Too Much Heaven a Gloria Bosman Zaza are Jehova ke wena mamedi ke ya leboa ka nnete ha o le teng re thewa dikalaneng ha mannate mesong ena ya mantaha mona ho lesedi fm mamedi re tlo bua taba e hlokolosi haholo re kgweding ya basadi jwale jalo ka re keteka he basadi kgweding ena ya bona momamedi potso diteng kapa potso e teng e thata eo ba bang ba basadi ba sa ntse ba le batjha dilemong ba ileng ba e botsa ba re ka nnete ha ebe banna ba dumellwa ho nyala basadi ba fetang bonngwe ke hobaneng basadi ba sa dumellwa ho ba le banna ba fetang bonngwe bona hobane mamedi o tla hopola re phela nakong ya 50-50 re tla bua ka taba ena ntle le kahlolo mme re tla sheba mamedi molao o reng setso le pelo ya motho hobane ka nnete ho na le basadi ba dumelang hore ke na le tsohle ke a sebetsa ha ke kgona banna ba fete bonngwe bothata bo kae jwalo ka mosadi o tla hopola mamedi taba ena ha e molaong jwalo ka e dumelletswe ho banna ho na le dinaha tse tshwanang le yona Afrika Borwa moo banna ba dumeletsweng ho nyala basadi ba fetang bonngwe empa ha e le ena ya basadi ka nnete lefatshe lena ka bophara ho hang momamedi ha hona naha e e dumellang kapa re re taba eno molaong fela ho ya ka setso naheng tse itseng ho na le mo etsahalang teng ha re sheba mane naheng e tshwanang le India ho na le mo etsahalang teng ka lebaka la setso momamedi sa Pandavas ho na le mo teng ka nnete le hoja e se molaong fela ka lebaka la setso mono ya etsahala bo China mane ho na le dibaka mo fumanang e etsahala bo Sri Lanka jwalo jwalo jwale maikutlo hao momamedi ka taba ena jwalo ka mosadi jwalo ka monna na o ka dumela ka nnete hore lebe le mosadi a le mong le le banna bomme le reng lona na le lona le re ke 50-50 mvalolo ha ebe ke kgona bothata bo kae mamedi o reng nthomelele WhatsApp ya hao voice note ya WhatsApp ong ya lesedi 0797585066 o tlo ntetsetsa 086 000 3084 ka pa bana mo mamedi le haile 50-50 tlao ke tlao tiga tiga nwenu ikegebe ya gona hala ye mo mamedi na ha o dumellana le tabena na ho ka ba le mathata itseng a ka e bateng na o bona ho sabe le tikano ha molao ha e dumella banna ho ba le basadi ba ba ne empa o thibela mosadi ho ba le banna ba babedi na ona na ona le kgethollo mo bana mamedi a re jele komo nna le wena mona ho le sedi FM ho seng ka macheke kamra pinena ke tla wena ke bitsa jalo Kelly Khumalo tsama le mondli ngobo metso tsenge mashuma mabira metso tsiletseng a pele wa tla hora ya bone mina nawe

0: ke monate pinela mo mamedi wa tlo jalo ke Kelly Khumalo tsa male mondli ngobo ba re mina nawe ba re behe mashuma mabedi a metso e mmedi metsotso pele wa tla horani ya abone mamedi re jalo ko mo ga jeno mesong ho le sedi FM ku file taba nna le wena ha re bue ku tlwe o re mo lenti
1: ke nako ya o tsosha tse molimo le naneo la dikalaneng fela
0: Mamedi ho fela o le jwalo potso ke bo nolo maikutlo ha o ka tabena ka nnete ho na le batho ba bo mme ba basadi ba dumelang hore le rona jwalo ka re phela nakong ya tikatikano re a gona re na le tjhelete ka nnete melao e tlama e fetofetole le rona re fuwe monyetla jwalo ka e dumella ka mane ka banneng
2: Hola Ntina ya bo mme hai tshwano impolela hore o tlameha hore a itse a soka ba anyalwa ke ntate wana ha sa nyetse ke ntate ya khona o sa le taunya ntate fe ha itse e sa ntsane e le ngwanana anyale a itse ntwini ntate go di sha ntae mane motho a mo go di pila ha mme ke thank you
3: dira dira zwi je mo yo dire go tsondi Maganama kwiti ngati ka tanga ngai. Ibona ka ka ya tsana tabelo nganga yona ro khulukwe. Ku bani ndi tshwa ro. Aka ha se ka ha dunya le wa ha u lwa ro. Ho ri ntu tsana wa nda ha na gwe le dinana. Ha ndze ba uta ka bo 19 mo dwale mo ni le mme nda uta ka ba 19. Ya ne ti ntu tsana ze. Ntu tsana ze.
0: Hai when da take you na rao ao na wa itshanela mfololo mamedi ke ya khutle
4: jeno le master v rena le karabo ya rata ndi podcast sa youtube le di how to tutorials
5: master v ke hloka dile ya data e tsonthusa hore ke gone ho like a le ho subscribe di channel ntsa youtube se ke di ratang
6: Karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae deal ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Go ya o tsosha tse molimo le naneo la dikalaneng fela
0: mo mamedi ho fela ho le jwalo re a bua re a qoqa a re jalo ko mo ho seng ka majeke mona ho le sedi FM
7: o go tjo mo ifo mvololo ke mo rebe replication mo rapedi re ke tle mona yona e thata ho bontate hore mme a ka nyala bontate ba babedi ne hape tse re checka le ho mafese hape gona bo emo bo tlo ba jwami a ke nahane o mong a ka nyalwa ka tsela engwe e tlo ba stepu mara o mong o tla ba sene ho mafese o mong o tla ba sasena ho mafese a ntshitse taba ya lobola fela malapa mang a tseba jwale a re shebele hobane ena na setena bo mme e sa ntse le ntjha ha ke re checke ha ho tswetsa hala ke nana ha na kwetse ya re ka etsa hala ntho ya re mme o sa nyetse bontate ba bangata hobane no tjena e khona e sa ntse e qala ha re shebele mvololo ke mo revolution go tlwana nda nko
0: ha iso qale mo re bere bona mtswalla ka fela ke potso ya hore hona le basadi ba dumelang hore jwalo ka re phela nakong ya tikatikano me bana ba dumela hore ba kanka basadi ba feta mbongwe go bothata bo kae go bona go ba hona le basadi ba dumelang hore le rona re ka e gona tabena fela ho utlwa hala hore hana kwentse ya ba mamedi ba seng ba kene ba re ha re bone bothata mvololo e bang e ka ba ding ba ba ba re sentse e tsa hala ntate go re molao kene ho lukulukise bo me ba dumelwe
8: Khotsa mbono lo khotsa. Ah bono na ke na sound that ai ithata mbono no ithata tata tata mbono no anna wa ga ga sentonga ga imela no mbono. I mean, Vonono, only to what for the Mary pieces. Not a million of one that another about 50-50 Mara. Eh, high honor and Vonona or eh. If you give them a name of Mona gets about Shalam Sadly and Hydro Honor and Vonono, however, put you into Holum for not a Mary pieces. Montame like in Wana has some poor man, one had a baby demo, one note of every woman. But I born or into a tatter gram for.
0: I'm not going to be able to do it. Ega kengwang tsebetsong fela mshengu ra ina le khale mvlolo mbanna ndeleng ka thoko dabenyiwe
9: hey lomvuli inda timu tshibidi ka mona ka blom fanding ach kanete na kugwe ka itlo ntfola ya lijwalo baneng ona vele ji ngwana ha sa hotla botu ha gele banna gele babedi ngetse mosadi ya le mong wana to hlabwa re utlogelwa ka go wa mangwane o tlo thukwa mangwane o ha ga le bana ga le babedi ya le ngwana wa hla o tlo tla o thukwa mangwane ya le bua ntate
0: mabedi ke tsona ditaba mona o le City FM ha ke tsi batho ba bo mme ba kae bona ba reng tabeng ena 0860003084 ke tlo ya mahaleng ka maramona
10: Jumela mvoli voli yo yo yo ka e hlola mosadi yana le monna le mo mosadi ha khone sebaka se stelele o ba le monna a ditile na e tlo nna dinto go mo thantsa go gathetse o gathetse so bana ba ba be di motho a ka mohlaka ka yo a na go ga e sa tlo khona hala ka nnete ku itla mafela bana ba ba be di a tshele khale mvolo e thata tabe
0: ai ga dira ka ra a le khale vili ka ne di salem bana a le mongi le mong 11 ai ya le hey le sai di dumelang mama me di dumela hle Mama du moeng dumela.
11: Dumela mfololo.
0: Dumela mmele kae?
11: Eh ka mo ha wena o tshe jang mfololo?
0: Ke petsa mnate mme wa ka ke a thaba bua le wena ka jene.
11: Eh ke mme mmimi mona maoke.
0: Mme mmimi o reng wena?
11: Ah tshi mfololo, a tshi eh ke bona e sa tloloka taba yeo. Ai nna ke be ka e kopa mfololo. Stress o ntse le mo antsa le mo fela. Ha ba le ba de di matla a o tla boa nka kae ka boko bo fi mbololo ha ba ile ba ile ha ba khutla ba khutla ba itjelile tse makamtela mo utlo ba etsa ba le ba ledi le matla o tla ka kae matla a le wa fumana ke re matla a o ka nnete
0: a wa tshome mi make a ino sebetsa
11: a ino sebetsa ga fuwa matla a lekanang le a bona ke sa ba buele ga fuwa matla a lekanang le a bona mare go mme ga e no sebetsa go gang mo bavolovolo
0: ae ke utlwile maikutlo a go mme mmemi ke ya leboa ka nnete mme wa ka
11: ke a leboa tsatsile monate mavololo golo
0: babae mmemi mmemimme gae ranka kae matla he two o tseye mo yaka nna re ke batla ba bane a dumela
12: ke tle ka mvuliso
0: ha mana dimme wa ka opetse handle
12: ha ke mo ho fela ke mo scout ba tsone mo na mvuliso
0: e ya ngo no scout o reng wena
12: ha mvuliso cheke ke di a luka yeno mo e ka re a le mo fela kana go tsedi u tlo fela wa strike fela ha se ba le ba be di ke mphoka e potang ka kae
0: Jalo nkolo
12: wa ma hantu yenu e ke ke di ya luka mvolisto le ha uso ka batwa.
0: Kama ntswa ma o hlalosa rong khono ka nete le ka tlhabo ho hang batho ba bomme go ntshola handle bo ntate ba ntse ba inkela bo feta bongwe lona ga kgona
12: e jalo volisto
0: nkgono ke utlwile ke ya leboa
12: a ke ya leboa volisto thank you
0: bye bye nkgono lesedi dumela
12: yok
0: tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
13: ntatembolo
0: ntate le kae ngwaneso
13: re phetse
0: ha monate ngwana mme ke mangwe letsa le kae
13: o bua le gore ke ntate research-e fa le mola le re park
0: eya ngwaneso
13: ntate ke ke a loka ka nako e ntsa dintho re iketsetsa gore e le ntlhong ya gore e le melao re iketsetsang yona e le gore ga re bone seo modimo a re tlholetseng sona re sa ananese nto e re etsang ene e tlo ba kgatlhano le modimo bo ene le gape le teng e ntse le thogako go bomme ditsolola gobane gobane modimo le ga a na re tlhola ga a ka re tlhola ka tsela eo rona re batlang ditsa yona gobane ntho tse ntse dingata tse re kentseng sese ke yona ntho ya go latela gore go ka ba tsena ebile gore ka nako ngwe molao ga o thibile ntho tsa ntse nna ke ganana le yona le go gape ga o wa motlholo jalo
0: ga e no sebetsa
13: a ke ke a sebetsa mogolo wa ka
0: ntate wa ka ke a leboa ke utlwile maikutlo gago ntate a re vele go gang maikutlo a kareke ya re sebeletsa gobane ka nnete ntho tse ding le ga re tsamaya re di fetofetola go ya ka tlholego empa o na le tse sa fetoe tse e dulang di le jalo mamedi ke tlotlhe ka mabenkele mme ga ke gutla re tswela pele go 086-000-3084-079-758-5066 ke feta le mona ke a gutla
14: bakganni ba makoloi mariheng a na maemo mebileng ya Aforika Borwa a ka fetoga ka motsotswana motsotsong o mongwe mmila o ka bonagala gantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifa tsa pono ya gago o seke wa ganna ka go tshapa seo o naganang gore se ka pela gago ganna fela ga e ba pono ya gago e tlakile ga e ba o sa kgone go bona ka go tlhaka sebaka se fetang dimetara tse 50 emisa koloi ya gago ka polokego sebakeng se gaufi sa o emisa ditraka dula o fadimegile dula o phela lekola sebaka seo e leng go sona o tlhabe ba bangwe malotsana bona mme o bonagale ga re tsamaisane mmogo ka polokego mariga mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
15: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le lekhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
0: ha se mohe momamedi metsotso e le shome mvolo le bile hamala ho tshe robonga pele ho tla horane ya bone mamedi moeng dumela
16: dumela leni
0: a dumela mmele kai
16: ah mamu ya fa wapya wena
0: ke a phela nkhono
16: hai khona ya sebetsa
0: hai no sebetsa
16: bonta te ba leni hai khona ga khone nna
0: fela bo me ba ba mbai ba tla nkhono ba re ho ba ninti ka tikano e kai mona
16: yena yena ke le fushela mono ya ulela ka nnete tshe bona ka nnete go ntate mmulo wa ka na ba nyetse ba sadi ba be di mara nna ka nnete go ya e khona ai ka ba sadi ntengo ho ha ke mathata
0: ke le ifu mkhono
16: eh ha ke fushela mono
0: ke le ile hey yo le se ela ndade
17: le khodi ntwana malebo go location wa le sanda bana
0: ndade le khodi
17: a le khale boiso ke be ya sebetsa ntweno
0: ei
17: ayalo ka mbolisto
0: ike ke be ya sebetsa
17: a ambuliso le khale a le mong o lukile mbolisto a ka ke ya sebetsa le khale
0: ndade le khodi ku tlile ke ya leboa
17: thank you mbolisto
0: ya tatele khodi a re ke be a sebetsa mo mamedi bo ngoletse mona re mvololo ke mo hloka le bitso na ke bona e ka gona hala e bile ke ntse ke lakatsa ho ba le yona mvololo ntse o gona ho ikutswa le batho ba ba ne ntse o nyetswe o le motho wa mme me yena ya hore Bible e reng ka ba molao wa ntate modimo o reng re ntse rena le basadi ba ile ba eta pele ka pa baruti dikerekeng Bible e ntse e sa dumele. Okay. Ke maikutlo a momamedi a re ntse re kgona vele re ikutswe le ba fetang ba bone ba gago. Okay. Ba me di dumela? Lesedi? Mamedi kgotso? Dumela?
18: Dumela ntate Mozakile kae?
0: Re tele ka mme wa ka.
18: Re tiki. Ntate ke mme Esther Arch e ka re emaila ntate. Hape hape motho wa mme o tsofala ka pele haholo. Jwale re tlo tsofala re tsofatse ke bontate ba babedi.
0: Mme le wena.
18: Ka nnete ha e tlo loka.
0: Ha e tlo sebetsa mme wa ka.
18: Ha e tlo sebetsa ntate. O tsofatse ke ntate ya le mong ha ba fela le babedi o tlo ba etsa jwang.
0: Re na nka go tsofatsa ai.
18: Ah, ntate mo bakhe. Ke nne mo se teng fishi la teng ke tiene zone ka mo tsela tsiki ka zelo mo ke a le go handa.
0: Ke a le bo mme wa ka. Ai bai hana bo mme. A ke se utlwe mme ma leng a reng veli ke yona. Mme o ga a veli. Ah, ba hana bo mme ka ofela ba keneng mona ma le ma medi ba ra eh. Ho hang. Le sedi. Ma medi dumela.
19: Hello.
0: Dumela ntate.
19: Hello.
0: Ntate a rutlwane a skis mamedi dumela.
20: Re tele ka.
0: Ha mana ati mme wa ka.
20: Re tele ka mbololo.
0: Ke a phela mme o phela jwa ngwana.
20: Re tele ga tola ka se o ga itse dia ka a tsena ku kwela morao mare re ke bue ke tene se ke ho.
0: Eh ya.
20: A yona ha ino kona hala ka nnete ho hang ha ino kona hala. Mme o sirichi mme o buyemo bo botle a kuru pele ha o se e bapisa mono bile o e bela mo elelo wa teng kuri ha e tloba hantle ka nnete o so buile le ka tlhaofela mbololo ha e no go loka a ke a leboa mme mamolo e ka mona ka dipilaneng ho house ka nnete ke a leboa le listo bye
0: bye bye mme mamolo ile na ho hamveli ka ino re sebeletsa
21: dumela dumela vele o kae le nna ke teng vele we ha ke utlwisise hore mme a ka ba le banna ba babedi ha ke ho hlalosetsa rona hobaneng ke tshwejalo ntate ho nna o tshwana le ngwana mnyane bo ntate ba boulela ka tselengwe makatsang jalo ho tlo ba bima hore mme a be le bontate ba babedi ntate ona o mong a ka se dumele hore ntate ole a dula na le mme ole wa utlwisisa hore tshwanetse mohlomong ka beke ntate ole a be le mme one ka beke le hona motho wa mme batho ba modimo ha ke utlwisise hore na hobaneng banna ba babedi ha motho o hlolwa ke monna i-one ba babedi o tlo ba etsang ka mone tshwanetse o hlomphe o mong o tlo mo etsang a ke utlwisise nna ke a e hana vele ene ke na le lebaka la gore gobaneng ke e hana bontate ga ba tshwane le rona bomme ga ba kgone go tiseletsa ntho e mpeo gagologolo mo South Africa bontate ba South Africa they are very sensitive ke di-untouchable things jaanong ga o mo etsetsa phoso o mo tlala ka monna wa bobedi ai ke dipolano fela tse tlo bang teng eo yone e tlo ba tsietsi e nngwe e tshabegang yole tlo ba polao ya motshegare letsatsi le tšhabile ke a lebogabele ke mankgathe mo bret
22: hela volono hela mavolovolo ga nka dumelana le tabena e tla ba mfomong ga ke kene ka yona ka kotlolo ke tlabe ke shebile menyetla ya tšhelete nke ke be ka ba ka dumela e be ke robetse mo e be mosadi kua le kwane robetse le mone mo kamane a e kgona volistone la ebe mohlomo a nnyetse a ntšhatile a ntšhatile ga ke ne be ke dumelana le yona go a bolise ebe mohlomo ke robetse mo ebe ka mane mosadi one o robetse le mone mo o sane o tla tla torobala le nna a tšhentšhane ka rona ai khona police station ka ba e ka re monna a sabatlo o share mosadi a batlo dibela hone mosadi a nyalo ke a monyala monyala le bana ba babidi ai khona police na u dimela le lona o ha police to ha ke dimela le lona o ha ntu nka kopana hloeng ha ke ne be ke dibela le mosadi o nyala ke be o to nyala le monne mong hape ebe na ke dimi ke robetse ka mone be ke wan ka ba le monne mo ho sene wa tla o toro ro bana leng a tswa ka ka morenya monne mo a re nyetse ke le babidi ai khona ai kwa ji di be de police thank you police ke mo rena ratiba ka mona chimba
2: dumela mvololo dumela khwedinya bomme
8: khotso veli khotso mvololo veli ke rata tupikya ngwana mvololo ha tshena ke bone botata ngwana mme ke go socialise o hlalositse veli re phela mehleng ye ngwana mme re phela mehleng ye 50-50 ngwana jono ngwana mme re 50-50 le mehle ya jwale veli ya sesona le mehle ya pele ngwana mme ntho di tšhentšhile hatšhe ngwana mme nna ke bone bothata fela ntho taba e mane veli mo re fumanang gore e kare ga ke thola ke

0: Sheba. Batho ba mme pele ba batla ba le bangata pele ho feta batho ba bo ntate. Ke nahana ke ka hona ka mane pele ka hlakore na la bo ntate e neng e etsahala pele. E tlo tlisa mathata nnete hona moo pele. Ke bona tlo tlisa mathata moo ngwana mme. Ha she mara ngwana mme yona tshwantse ho etsahala, tshwantse ho etsahala pele ke 50-50 ngwana mme ha motho a ikutlwa na le bo hona. Ha sha ke bona phoso ke maikutlo a ka pele. Ke a leboha ngwana mme, ke maphutsi ka mokolo Freda Foto. Thank you very
1: much. Ee, moetapele wa ka dumela, dumela moetapele wa ka, wa phela ha o tsebe nna. A ke phetse mongaka, o bua le sekhimane Nhlapo, ka Winning Lephaka ka mo. Aje mongaka ena, ya hore a ka dula le mosadi a le mong re le banna, aje ntate. Eno nna jema ibudlong a ka e khona ke bona e le ntho e boima e leng gore mohlomo e keke ya loka go hang for side la ka empa ya gore nka nyala basadi ba feta bongwe tjhe eno ke bona e le raete ha e le ga go kgonagala go nna empa ga o sa kgonagale a tjhe ka nnete e tla ba boima. E tla ba boima empa ebile kgethololo nna ke bona e le siko mono ka nnete, bona e le siko ka nnete. Ke a leboha mongaka tango.
2: Hela audi a strata madume madume o seng o tlwa letsatsi a ke a suta seo sa gago jale basadi ke bona ba etse ditoo nyalwa a seng bona ba nyale jale nou ke a ole a ke le mosadi ha tlo nyala banna ba bangago kapa ba kae o tsebe a re hlafune ka go tshwana ntate o na le ba hlafunang ka mokgwa wa hlafunang ka temo o hlafunela ka lhakore o hlafunela ko jale maba be go tlo ba mothong wa mothong a iwane ako nna ke e dumele molaono a ene gohang jale ena banna ke bona ba tlamehile ba mathe ka sekgedi sa 1:4 ba bangata batho bana ee ba bangata nnete.
3: Ee mbololo mbololo mbololo mbololo a ke mo ke ntho bjane mo brand fisher page 3 na ke ra wa setso sa South Africa go tsweng kgale re tseba maatla a na le monna go tseya basadi ba babedi go isa go ba bane a e mosadi ne mosadi e tla bele botlhola ka bone South Africa ke tswa tsewe a bone ke mo ke ntho bjane brand fisher page 3
4: dumela mgololo mela mogodisto ana ke na ka nete for site nya ka yo ne yo nke ke ka ba ka ikhona ke be le bontate ba ba gago o isa bone ka nete a ikhona ke tlo yetsa jang jwa le ha tshwantse ke ye kwa satsing le o sane ke ye kwa a tlisa ka nete mme ke mme ke ka se khona ha le yeno wa jwa ditaba tsa kalaneng tsona ke tlo di etsejwa jwale gape ga o theta o ntsha magadi jale le bo mme na batla ntsha magadi gore ke nyetse banna ba bagago ga e kgona nna eo a ke utlwisise oga thank you mogodisto ke mme Pulane ka mona ka Thabantsho zone 1
5: dumela sebodise moyeng ache ena ntate a ke thola ke sheba ai ai a loka bophelong e ntse theola sona tshwedi sa mme gantlantle ka baka la gore ga o se uthua o go nyetse re le babedi ke mokwena ke motaung bana ba batloetloba boko tsa bone tlo ba boma ai e tlo ba nkulupere ka lapeng tate ga e no loka ga e no sound ga e tlabe modiile segeti mme ga e tsantso se tshwana le tseno ka gore ke ntho e vele sa tlwaelang bophelong a ke 50-50 ai ikampa abelwa ka thoko mona tshe ha ya loka ntate ha ya loka ha ya loka ke a leboa sepodise moyeng ke le hang Joseph Mokwena Willis Farm Majazan pela Krasmeri Toll Plaza danke
6: tumela o botivele le kae re te a botivele na hlong sa hao a ke bona bana ba bomme batho ba bomme lefatshe kaofela re nkelwa fatshe nao ya ka nna e tlamehile

0: lekane. Ebe 50-50. Ha bo ntate ba nka 2, le bo mme ba kgone ho nka 2. Ha bo ntate ba kgona ho nka step 4, le bo mme ba nke 4, jwalo fela. A ke re ke 50-50. Kapa ntse ke re nna. Ke a leboha abuti Veli. Ke Zwelane Makhubo, qala botjha Villiers.
1: Ai ke ke na maikutlo a kang pa hore ha ba le mo ha le ntate ya go nka ka go mo phela ka mo ho ba ba fsadi ba feta mbongwe ho le ka go bona ba sadi ba ba ho le mo sadi ya ba ka mo
2: ngwana mme o buela fatshe ntshwarele hle ke ya o feta ke tla tla ka mo
3: a ero khlo go eta beno e ke ba loka ho ha mo bomme ya go a le anyale anna ba bangata hai ke ba loka ntate intate justice magetshane le sotho piteng lanta
4: dumela mpololo lentswe la modimo mo la tshimologong baebele e re ntate modimo la bopela ntate efa mosadi e la ba ntate le mme e seng bontate ba bangata e seng bomme ba bangata a ke dumelane le taba eo bololo obane ntate modimo ha etsa phoso gore motho wa mme a be le ntate a le mong le ntate a be le mme a le mong e seng bomme ba bangata bololo ke hanana le yona lentswe la modimo ga ona mo le buang gore o ka nna ba le bontate ba bangata kapa bomme ba bangata ke a leboa ke dinete tshaba tsane ka Kroonstad.
5: Vololo, vololo, ke ntho e thata haholo haholo basading. Mathata a yona ke ya, ha ngwana a hlaile ho tla thwe ke wa mang, hoba banna ba ba difane dipedi di fapane. Ha basadi, ha banna ba ka tsatsi le leng ba re e mong le mong a re ke batla mosadi ka jeko ke, ba etsa jwang banna ba, ha se qabang feela moo.
2: Mamedi ke a leboa nako e fedile momamedi melaetsa e mengata bana beso re nele matsho metsing re na re bua tabena momamedi ya gore wena maikutlo ao a reng tabeng ena ya gore go na le basadi ba dumelang gore le bona jalo ka tekatekano ba ka ba le banna ba fetang bongwe jalo ka ga re tseba nageng tse ngata tabena momamedi e dumeletswe go banna mamedi ke utlwile maikutlo gago jalo ka metlha a fapane momamedi e mongwe o re veli ga o na bothata momamedi e mora a kgona veli ga e dumele o tla gopola momamedi e mongwe o re veli jalo ga re nkile re tla sebedisa fane ya mamono go e tsa le jwang mamedi tla gopola lekgotla le phahameng la molaotheo Afrika Borwa lemong se fetileng ka kgwedi ya Lwetse seile le ile la dia kahlolo ya go fetola molao wa tabena ya boingodiso wa 1992 o neng o dumelela basadi fela go nka fane ya monna kapa ya banna lekgotla le itse momamedi molao ono ke kgethollo ya bong mme la re hohang ga o na lebaka le utlwagalang gobaneng e tlama e be basadi fela ba nkang fane ya banna mme lekgotla e le itse gape momamedi moetlo wa mosadi a nkang fela fane ya monna ke taba ya kgethollo ya kgale monong go qobelelwa basadi ba hatellwa mme o tla gopola tabena e ne le tabeneng le pakeng tsa banyalani ba babedi Henry van der Merwe ya neng a hanelwa go nka fane ya mosadi wa gae jana Jordan mme ya ba o le ba lekgotleng le phameng la molaotheo re ke batla go nka fane ya mosadi wa ka fela ke a hanelwa mme tabeno he ya e sheba lekgotla le phameng la molaotheo ba re ka nnete ka mantswe a mang banna le bona ba ikutlwang gore ke batla go nka fane ya mosadi wa ka ke be veli moloi ke etsa mahlala mo mamedi.

0: E mana tipine na mamedi wa tswa jalo ke a three songs are a lonely or ba jalo ma shuma ma bela metsu pile metsotso pele ho watla horane ya bugaya ha iso hora ya bahlano mamedi a dumela nako ha itsa ma mona mo itsa banting re tlo kopana jalo le Abel Ndaba ho tswa man ho saiki ke tswang di wa ke manda
1: kanyane ho phela le diretsana.
0: Mama di ufela hole joalo tswang di waiki mandaka jeno metu wakaki Abel Ndaba utengkwano mahalinge utswa mana ho osaiki. Nwaname Abel Ndaba dumela usenga jeno ruwa mele hole CDFM.
2: Kudu medise veli mloi kia lebuwa mwane suka wafem nyetla. Wakona rebe ten rebe baiti ba hao tatsila ka jeno kudu medise le mama medi hole mewa wabazin balo hona ten kiri khotu.
0: Nwaname relebuwa haholo. Ha re qale mona ngwana mme ha re bua ka saiki re bua ka eng me karolo ya lone le ba balance chabeng kifing
2: ngwana mme ha re bua ka saiki ile Southern African Association of Youth Clubs ka bukhutshwanyana ke saiki ile SAAYC ka go le lo re ba pala ka hare ho sechaba ke me lo re focus itse a holo ba cheng ntsetsopeleng ya batsha ke di program tsenga tanyana tselo ga di etsa mere shebileng ho empower ga batjha ba rona ka bakala ho hlokomela tlhokeho ya mosebetsi le di skills development tselo ga na ga hloka go redinke ge ba etsetse tsona ho rena ba be le bokamo so bo chapile ke tsona tselo ga na ga shebane le tsona a wa khona ke tla cornerstone it's youth development awareness
0: ntsetso pele ya batjha nete ke yona ntho ya botlhokwa le tsa mosebetsi o motle. Jalo ka so re file o re hlaloseditse ngwana mme hore tshebetso ya lona jalo ka saiki ke eng ku utlwile ngwana mme hona le di project tsa timo tsele di qadileng re fe ditaba ka tsona
2: re kene ka matla ka nnete ho bona tlhoko ya mosebetsi le rena e teng re na le di project tsena tsa food security me lo rena re shebile timo ha ho loholo jwa le rena le ba tshabe le rena ba etsa project tselana ka hare ho metse ya rona le makation a rona me ba etsa ba jala di vegetables tselo rena ba ke di hlaiswa tse ba shebile rena ba etse le keno ka tsona me rena le ba tshaba ba bangatanyana be le rena ba sentse ba qadile be ba fandi tsietso jolo ho ya ka di partner ga tsena le tsona me e ke re fresh start a mona fela ba ka o di magolwa go bithe be lo rena sentse ba ke ne tshebetso be re laetse bokamoso ka project tsena na tsa agriculture bane mosebetsi ya hlokega agriculture ke yone ka ke tsana le keno ya thibatla
0: ngwana mme ka nnete o bua taba ya bohlokwa temo ke bophelo temo ke mosebetsi temo ke tšhelete. Sala hari shebe chebelo pele ya lona ka project ena ya timo jalo ka o hlalisitse hore le seletha go tseba keng sa batho ba batsha le mongtse peditse tharo le batla ho iphumana le lekai me e bile project etsena na le sebetsa ka imba chabana ba lema ba sebetsa ka dipofolo ho etsa la jwa mo
2: chebelo pele ya rona go hore na batjha bana belo boholo ba bona ba etsa yona otho ke temo ba etsa temo boholo ba bona mara chebelo pele ya rona go hore na re fihlelle boemo be lo rena ha ba hlaisi hlaiswa tsena tele hore ke di fresh vegetable fela empa ba fihlelle boemo ba hore na ba kene ho yena e bitswang ka sekgotho na ke agri e ba ntho ke processing me lo ba gona hore na ba di package handle mohlomong ba ka di hlaisa e di source jwalo kapa mohlomong ba ka di hlaisa e le tse omisitsweng ba se ke ba fela ka rona ba di hlaise di fresh mme re lebelletse hape rona di hlaiswa tsa bona di se ke tsa fela ka go makation le metse ya rona empa be di hlaiswa tse le rona re di thola mabenkeleng ana a le toto e ga thola ntokopong tsa rona gore ba setšhaba ka kakaretso di tshono thola di hlaiswa tse le rona di produce tswe ke batjha ba rona ka re metse le makation a rona
0: Mamedi metsotso e mashume a mabedi a metsumedi pele ho tla hora ya bohlano mona ho Lesedi FM re ntse re buisana le metu a ka ho senka jeno mona ho tswang diwai a belenda ba ho tswang ho saik re utlwa ka di project tse banang le tsona tsa timo bakeng sa ntshetso pele ya batjha ha re shebe ntate ndaba ngwana mme jwalo ka ho hlalositse hore lephatlaletse Free State mono bonyane ha ka ho fihlela kana le se le thusitse batjha ba bakae mme re bue le diphepetso re a tseba ntho engwe le ngwe o na le diphepetso di-challenges re ka re mohlomong tseo lona le kopanang le tsona nakong ena le lekang ho thusa ntshetsopeleng ya batjha mona temong diphepetso ke difeng
2: Se re thusitse batjha ba bangata haholo ngwaneso jwalo ka ke hlakisitse hore na le mong sena fela re shebile hore na makgolo a robedi ke a nnete se ka fetile yona tabeng enana ya temo le ha e le go na le diprogramme tse dingwe tse re tsamayang ka tsona fela diphepetso tse e le gore na jwalo ka mekgatlho e mong le o mong le gona o sebetsa ka gare go metse le makeišon e ntseng tse bataba funding gona jwale re thola thuso le rona go kae tse ka thusetsang ditlhokong tsena tse ngata tse e le gore batšha ba tla ka tsona mme le maemo a legodimo mo e le gore metsi a sokoleya ke ka go re tlhokang gore na re be na le bankakarolo ba bangwe le di-stakeholders tse dingwe tse ka reng re ka thusetsa motlhomong ka go etsa di-jojo tanks di be available ka gare go makeišon a rona le mo e le gore na re na le ditshimo teng re be na le di-PPE leng disebediswa tsena tsa go tlhokomelwa bale ba sebetsa ka
0: ntsatsi
3: jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
4: Master V, ke hloka tini ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae dili ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Tshohandi hwai.
6: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lenanong la dikalaneng le Mvololo.
0: Ho fela ho le jwalo momamedi re tswa ho rekisa he ngwana mme Abelindaba. Re tsharela ngwana mme re re tlamela jwale re fitse boragwebo o nontso hlalosa taba tsa ho ka tswela pele
2: ne ke hlalosa taba di phepetso tse le gore na re tobane ka letsona ke la ka bua ka taba ya mhlomo mo apa go ba ba sebeletsa ka ntle letsatsing mhlomo ka ba le batho ba ka tshisetsa le bakeng le la di PPE e leng mo apa go o no no o sa tsa rona ba sebetsa hantle ka bukului bile ba itlokometse re bena le taba ya access ya land go ba ba bang ba sebeletsa di-spacing tse nyanyana haholo mme se re re fela batho be e le gorena ba na le majarete jwalo ba ka reng ga re partnereng re sebetse mmogo go kgona go bona gorena diprojecte tsenana tsa temo re di ntlafatsa jwang le bona sentse re menyako e butse gorena banke karolo lebakeng le jwalo ore ba ntshetse pele batšha ba rona ka temo le gorena ba etse gorena e be ntho e le gore ya rateya e ba fashionable ba kgone go ba bona le gorena ke mosebetsi taba enana ebile ke papa ba ka kgona go beya botho tafleng ka temo
0: ngwana mme ha re phetela nna le wena ka jeno ka taba tsena tse monate ho motšha ya mametseng le Lesedi FM ha jwale Free State mono ya lakatsang mohlomong ho bua le lona ho le latela ba bone mosebetsi wa lona mohlomong ba tla ho utlwisisa hore hei ke na le mogopolo jena banna saekele ka nthusa jwang le mona ho marangrang a dikgokahanyo bo bakeng sa o bona mosebetsi ya lona ntseng le yetsa ba le latela jwa
2: okay re a tholagala mane mohlomo ga ba ka ba searcha fela ba rena Southern African Association of Youth Labs ba tla re thola our main page ya rona ya Facebook e hlengwetse ka botlalo ke Southern African Association of Youth Labs tsena tsa rona tsa dissenting gobane ga re monana Free State fela empa re nna mme le Gauteng kwana re a tholagala di-province tsena ka fela re teng ba tla thola ya makeneng mona ke SAIC makeneng FS ya Qwaqwa mona ke gona ba tla thola mesebetsi ya rona metle le rona re e beile moo le batho ba batlang gore ba re fihlelle mohlomong ka di-cell phone ke re ka di mohlomong ka di-call jwalo our head office number is 011-674-5405 ya mona go rona mona Free Start mona ke 058-789-3595
0: a go pete di nomoro hape ngwana mme
2: di nomoro tsa mohala tsa head office ke 011-674-5405 tsa rona mona senteng ke 058-789-3595 ba ka go thola le WhatsApp mo ke
0: 064-7959-063-168-3595 se holo se phatlaletseng ka rona ya Afrika Borwa ra le mo mamedia mametseng mo tshana ng le kgatlhego ya Gauteng Northern Cape Limpopo Eastern Cape kae ka pakai saikiteng ba letsetse nomoro tseno ba tla fumana ditaba re le buile ha o tswile ka jeno ra bua taba tsena tsa bohloko ngwana mme tshela mpile jalo ka saik ho etsa mosebetsi o motle wa ntsetsa batho ba ba chatimo mona re a leboa
2: ke le bile a hole ile re tsa kgoeletso ha holo go ba ba kgwebo ba rona go ba atumele batho ba rona le batho ba community ha ba atumele batho ba rona mona ditshingwaneng tsa bona mme ba kgone gona ba phamise bana ba rona ba reka di-product ba je ditlhaiswa tse hlaisitsweng ka gare go metse le makešhene a rona dikgomo
0: ke le bile a holo ngwana mme
2: thank you ngwana
0: Mamedi ke abelendaba ho tswa sae ke rena re bua jalo ka di project tse banang le tsona temo mona e le hona ho thusetsa batho ba batjha ho lwantsha tlhokeho ya mosebetsi re batjha ke qaleng banna le bone di nthori sebetsa la joang mo mamedi re ya le boa ke re batla megatlo e tjena ya sechaba e tsa mosebetsi o mo 011-674-5405 ke nomoro ka letsa kapa 058-789-3595 mamedi ke a leboa ke fella mona ka jeno ho lena la dikalaneng le shume le metsi mena metsotso pele o tla hora ya bahlano moruti motshekwane ke a mmona o sa le teng bakeng sa hore fa mafubo re qalla beke ena he mo mamedi o tshwari melaetso o matla o ska ba ya kae kapa kae tla ra re tswale moruti motshekwane ebe Rusia ho lana ola ditaba o senga macheke bona ole se di FM ke morning tsane rantwa ke yena tla o tsamaisetsa lona Ausma ke ke morning di makatso motsweneng kgweding yana ke yena ya tla hle motlopisi wa lona a o tshani bana utsi wa tsoa kgweding yana mchana ka bana a o di magzo re ke bitse ringo rotlele pine manati Arsondela Nalibitsola ga ke vele moloi Arkopano sa ne mesomba geng zaura ya bobedi le hora ya bohlano bye bye

ke jebena go metsotso ya mallahu ya mashume mabedi a metso supileng le skoto re lebile mane ho re nya rona ya botshelela ho seng hona le nane nena la ditaba la makumane sebeletsong ya le CD FM me he tsa mabona metsa mande metsotso ya ndumela hore ke tle go neletse hore na tsa dipapadi di eme jwang ho seng hona re fumana hore mokwetliso banyana banyana Desiri Ellis o dumela hore tsela yeo sehlopha sa hae se ileng sa e hlana ka kgatlhano le Ivory Coast papading e bileng Casablanca ka labohlano e tla se thusa ho fetela dipapading tsa dikota finale tsa mohope wa basadi wa dinaha tsa Africa WAFCON se ntse di bapallwa mane Morocco athe Afrika Borwa he e tlhabile dintlha tsa yona tse pedi metsotsong ya ho qetela ya papadi ho lekanya dintlha papading ena ya mokgatlhelo wa B menyetla ya banyana banyana ya ho fetela mokgatlhelong o latelang wa thudisano ena e ya fokola ka ha ba le mokgatlheng wa mokgatlhelo wa B ka dintlha tse pedi ho tse ka mora dipapadi tse pedi Ellis wa lemoha hore menyetla ya banyana ya ho fetela mokgatlhelong o latelang e itshitlehile ho sehlopha kapa sephetho sa papadi ya ho qetela ya mokgatlhelo wa B pakeng tsa Ivory Coast le Tanzania.

Me mamedisi ka lebala gore tla re lena la makumane le ntse le tswela pele seng gona re tla buisana jalo le komišene e ikemetseng ya dikgetho le kola gore na mohlomo na tshebetso ebile jwa mafelong a na a sotswa feta beke jalo ka go gopola gore e ne le mafelo a beke ya go qetela a ngodiso ya bakgethi mme ga re sheba re fumola gore batho ba le ba tlhabatswa ka magalo ka go fapana go ile ingodisetsa dikgetho ba bangwe bona ba ne ba lekola gore na ebe mohlomo dintlha tsa bona di a tlhaelela jalo lenaaneng lena la bakgethi. Me re tla utlwa dintlha tsena kao fela gorena ebe motlho mona tshebetso ebile jwang ka kakaretso tabeng ena ya dikgetho ke tse dinghe mamedi tse o tla di utlwa jalo ga lena la makhumane le ntse le tswela pele seng gona jalo ka gare o tlhophiseditse e re he ga re lagakola lena la ka jeno kapa re tlile re gakola tsena tse amanang le dikgetho re tle re etse ka tsela ena.

0: ne mamedi harwele ka kotlo ho tsena tse amana di dikgetho re fona re commission e ke metseng ya dikgetho na engena ileng IC ka bogotswane e sa tswa phethela boingodiso ba o qetela ba mafelo a beke bo emo mana sena se latela ho tshwarwa dikgetho tsa magotlametse na engena kgweding ya podingwana monongwaga ho ntsetsa pele taba ena re buisana le hlogo ya dikgetho IC provinceng ya Free State ndate Jabulani Tshabalala ndate Tshabalala wa moetswe le nalelo la makhumane tshebeletsong ya CDFM mo seng hona
1: ndate Jonto Jaleboa ebile ke a dumedisa
0: ndate Tshabalala na le le IC le kgotsofetse o latela palo ya batho bao le neng le ba lebeletse bakeng sa boingodiso boo ba dikgetho
1: e re ke qale ka gore re lebogetse ga e le gore re ile ra fa maAforika Borwa le baagi ba Freistata monyetla wa gore ba itlhagise ditsheng tsa rona tsa boingodisa mo e leng gore ba le ba ile itekola teng jalo ka o se o boletse mme ba shebe le gona dintlha tsa bona tsa boingodisong tse di nepagetse le gore ga e ba motlhomong ba ile ba fetola bodulo ba ingodise botšha dintsheng tse e leng gore ba se ba dula go tsona mme re fanele ka monyetla le batho ba sokang ba ingodisa gogang ba le go bana ba ingodisa ka tlola pele go ba file monyetla wa gore ba tsebe go ingodisa mme re file le monyetla wa gore le rona re itekole jalo ka komišene e kemetseng ya dikgetho re shebe gore na ebe re ka kgona go bula ditsha tsa go kgetha ka nako re ka kgona go bula ditsha tsa go kgetha ka go fela tsona le rona batho ba e le gore re ke ra ba hira gore ba tla re thusa ditsheng tseo ba kgona go tla ditsheng tseo le rona ditshebeletso tseo re fanang ka tsone jalo ka di-materiale tsa rona tsa go kgethisa di maemong a matle le gore gagologolo motšhini ona o go sebedisang wa go kgetha ebe ke o tla sebetsa ga re bula ditsha tsa rona tsa go kgetha mme batho ba tlile ka mokgwa o ba tlileng ka ona mme re ile ra ba fa tshebeletso eo e re kgotsofetseng ka yona
0: ndate Tshabalala ntlha engwe ya botlhokwa ke ena mona nakong e fetileng re ga bona palo ya batšha e tlile fokola boingodisong bona ba dikgetho e be kgatheng le batšha ba la batla ba tswa ka bongata go tla ingodisa
1: nkeke ka re ba tlile ka bongata fela bona ba tlile ba tla ba tlo ingodisa ba bangwe ba ile ba ingodisa go marangrang a rona a go ngodisa jalo jalo mme ntse re lebeleletse le gore matsatsing ana pele letona Hlabisa a phatlhalatsa letsatsi la go kgetha ba ka tla ba tswela pele go ingodisa
0: le tlhalositse pejana mona gore boingodiso bona ba mafelwana a sa tswa feta beke e ne le ba go qetela go phatlhala le na na ebe motlhomong go batho ba e ba motlhomong ba saka ba kgona ingodisa mme ba sena bokgoni ba ingodisa online ba ka latela metšha efeng kapa leselesele le kwetse
1: e ne e le monyetla wa go qetela wa go bula di-voting station gore batho ba tle go tsona batlo ba tlo ingodisa fela re tla kwala boingodiso ga phatlhalatso se entse mme ba ntse ba nna le monyetla wa gore ba ka itlhagisa di-officing tsa rona tse ka ga onaga dimasepaleng kaofela mme ba ka ingodisa online ba ka ingodisa le ka mokgwa wa WhatsApp
0: ndate Tshabalala ebile gona re santsane re bua ka taba ena ya boingodiso ba online ebe motlhomong o ka tlhalosetsa bagaetho gore na ke metšha efeng ba lokelang go e latela ba ya mona go inthanete go ingodisa go online
1: ba kena fela go register to vote mme e tla ba botsa dipotse ba tshwanetseng ba di botse ke dipotse tse mmalwa ebile ke dipotse tse bonolo gagolo mabapi le dintlha tsa bona tsa ingodisa mme e tla ga ba se ba dikentse e tla ba fa le sephetho o se ngodisitse ka mokgwa wa SMS
0: ha re sheba ntlha engwe e ba motlhomong e tlile le melomong ya batho ba bangata re fumana gore re a tseba go ba le diphetogo tsa go kengwa tshebetso motlhomong ga o tshwarwa dikgetho tsa magotlametse ebe motlhomong di tla ba teng papisong le dikgetho tse dintsi e fetileng
1: ga etsa diphetogo tse kalo molaong o ao batho ba ingodise kapa ba dilo kgetha dikgethong tsena tsa motse ntho ya botlhokwa fela ke gore mme dikgethong tsena motho o ingodisa mo a dulang teng mme o kgetha mo a ingodisitseng teng ga ona ba le monyetla wa gore motho motlhomong a ka ingodisa Paradise Hall go tea motlhala a ba le voutela tsoseletso high school chair o registera mo o dulang teng mme o tlo voutela mo o registerileng teng kgetlong lena
0: ka moraphatlhalatso ya semmuso ya letsatsi la dikgetho e bang go ka etsala gore ho be le ma ema itseng a amannaha mohlala re tsa jolo ka COVID-19 ana o ka gona la gore le tsatsile di kgetho le bitsetso morao kapa mohlomong he le tshechitswe
1: yo taba taba ya makgotla dinyewe wa opela ka filimo sa 2021 ene le tsona di kgetho tsena tsa se hai mo ri leng ga le ka jolo ka le go tlhalike mo tsela di kgetho gore le tshechitswe le tsatsi la kgetho me ri le ga hanelwa ke le khotla le phamela la di nyewe go re ka etsa jwalo ke ka hore ile ka ba le elections tsa bona tsa pele tsene di a tshwara ka letsatsi la manta fela ke bone ka hona le monyetla hore letsatsi la di fetole ka tshitshiswa fela o maemong o matsong a makgotla ikemetseng a dinyewe
0: ene re tshabela la ke sa o kene hanong ke o ba fela o ntshware le mohala e re fetise mabengele re tlo tswela pele ka puisano ena ro
2: wa tseba maikutlo a animus o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse le shume ka ba ya hao kena la kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile hona jwale build it fela
3: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: ishe bona go metsotso e ha ha malamane ho robong re re bile ho re nya rona ya botselela le nanolo ntsho le mametsi ke la ditaba la makumane tsebeletso ngena ya LCD FM o seng kuna me ya mamedi ska le bala lwena tsholo ka mamedi wena tsebeletso re tla ho fa monyetla hore o re tshware nomoro nya mahala ya 086 003084 hore fa mohlomo nao ibe bo ingodiso ba botsa matsamaedi ka tsela efeng le diphephetso tse ba mohlomo o ile wa tobana le tsona nako nya bo ingodiso ndele tshabala la re betsela o amohela
1: thank you that
0: Nehe me medi pele re o fa monyetla wa hlaisa maikutlo e re re fetise.
4: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Ya ntumela metsotso mamedi hore nka tlhakang ka mohala wa hao me o hlaisa maikutlo kapa ona o botsa ntate tshabala la mo ba mohlomo. Gore na ke difetsa bohlokwa tse ba mohlomo ba tla ditseba ka boingodiso bona. Me sentse re na le mo mamedi wa rona ba pele kwa no mohaleng kwa no ke ntate Choma ka mona ka o ntate ntate Choma. Ya wa mela mamo kumane.
5: Ya ke sa tsela ka mo haunta tega ntsana.
0: E be mohlomo bo ingodiswa botsa maili jwang ka ba uno batla botsa ntate eng.
5: We ke tsamile hantle ho bana dile ka lo checka ha bedi. Mara fela ntwe la makatsa mo le ko hore. Ntwe na ba yeta ya demarcation yena. E pepepepe e kholo. Ho i bile le metse nyeme ke bona batho ba lwana. Ha o ya ka mane o checka ha o fika ka mo le dibitso la ho haleyo. O sentane lo kala fatshe kwa mo le tadile ho buta teng o thola lebitso la hao le le siyo ha o tata ka hona tala fa se le di sa hat so ha ke tsebe go ntate a ka re mo ntse ja le ho bana ke tsebe ya re sipisa ha ho le ntate ga ntsa
0: e ntate o tla wa rabela e re ke fetele ka mane ka botshabelo re buile ntate pule mabena ntate mabena wa moetswe
6: ke ga le ka ntate randwa
0: ke tinde ntate mabena
6: e ke na ke ya le experience ya kholo bo le fela ga le ntse ke vota e bile ke tsa itsheba e ka hlela jwale em se a we ha ke ka yona ke a hore ha ke lo vota ana ke nna le tlo ya opera ke pa sa mokgatlo o leng hore ka nete ke lo vota ka pa mokgatlo wa ka na ke le bile ntsa me
0: ke ke le bo ya holo henda te pule mabena ka bona ka botshabele re fetela pele re bunke ntate sabata thedisi ka bona ka versus bond re sabata thedisi wa moetsi
7: Ndi ate ke piso ke.
0: Ke pitse ande na re sabata.
7: Ke botsa ntate mo ni jela hangata hantsa go re rutwe tsa batho. Ba le itsheba ka pa ba register ga o lulu ba kalang e leng ba sha ba kalang ho o khate tsa di khae. O ba ba ba me go bolela ba. Ba khala ntse itsheba. Ho hloka ha kae. Na motho ka itsheba hangata o ba tlanga teng na. Ke a lebo.
0: Ndate ndate sabata ai ha re tsola pe ndate tshabala la ha tsola pele mona. Re fona re dipotso tsa ba mamedi ke bana e mohlomo o na le ba mo tso batla mo di arabela
1: e ya ntate ba tlo ba ka itsheka hangata ka mokgwa ba batlang ka teng ebile go itsheka ke mahala-hala fela mme ba ka sebedisa di-SMS tsa rona go itsheka kapa ba sebedisa WhatsApp kapa ba ya ofising tsa rona ba ile go itsheka teng mme ba ka thusa gore ba itsheke. Motho a ka itsheka ka mokgwa o sa tlhokaleng, ka mokgwa a mongata o sa tlhokaleng ka teng. Jale tabeng ya ditsipa tsena tsa mekgatlho ya dipolotiki ya batho ba ile go vouta, mo-vouta ka apara ka mokgwa wa batlang ka teng ga ile go vouta. Batho ba sa dumelelwang fela go ka apara dikipa tsa dipolotiki ke ba leng goreng ke di-agent tsa di-party tse fapa-fapaneng, ke bone ba sa dumelelwang fela motho a di okgetha ka kgetha ka apara ka mokgwa wa batlang ka teng ga ona bothata mo. Tabeng ya ntate
0: o ka rabela ntate Tshebala,
1: taba ya mabatowa teng bonneteng go tšhentšha ga mabatowa a medi ya mabatowa ke mosebetsi wa MDD mme e le rona e re ile ra nka matsapa gore re ye re lo tsebisa bakgethi gore o se o tsebe gore disa tsa gago tsa go kgetha di se di fetogile mme o tla tshwana le o itlhagisa setšhentšhe seng e sentse o ne ntse o tlwaetse go vouta go sona. Le ba MDB le bone ba leetsa diphatlhalatso tsa bone go tsebisa batho gore ba se ba tšhentšhile mabatowa. Mme ka opolola fela ke arabang ka re taba tsa mabatowa a go kgetha e patlase mosebetsi wa IEC fela la o le jalo ga ra ka ra itlhokomolosa ra dula fela re ile ra ya ra tsebisa batho ka process ene re bitsa ka gotse targeted communication and registration mo re okometseng batho ditšhentseo tse bolego batho ba ile ba affectiwa ke TB changes re ile raya ba ile go ba tsebisa batho.
0: Nne re Tshabalala e re re gatela pele re nke maikutlo a bamamedi ba bang ba rona kwano. Mamedi kgotso
8: a mona selga ntate
0: kgete ntate ke bone ntate
8: mao tlhompile sebodi sa ka bua le matota ke mona madikgetla ke tlhompile mo le ntate mono
0: tanke ntate mao
8: a re tla fela bonneteng ba taba tse dingwe tsa dintho re tlamele re kere re ga IEC mo e sebeditseng gantle teng re re e sebeditse gantle batho ba ba sebedisa gantle mona o rona ipona ba re tshwere gantle wa tsela empa fela e le mane botho o tlhaela mona allegationeng a tho tlhaela ka toropong ba fela misunderstandingnyana fela dinnyana fela mmaare bonneteng bona ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona ka bogabane tse dingwe tsa dintho di batla fela re bele nnete o bontate ba tshwere gantle ba etsa mosebetsi wona gantle ntse re e cheba mme re a tlhaela ntho di tsamantle. Ke a leboa ntate, re leboa ba IEC ka mosebetsi wa bona gogabane. Thank you na
0: ke lebile alo ntate e re ke nke ntate Rantheba ka mona ka Kimberly. Ntate Rantheba wa Moetswe
9: a ke leka ntate ntsane
0: kgeteng ntate
9: amma ntate ka kopa o botsa ntate bone sebedisano mmogo ya bona mabapi le sepolesa kapo di-ward councillor na e batla e lentle mabapi le batho ba bale mohlomoa ba ekgotha di-election ba ka nako go tla fana e le IEC yalo e le tlhoma moo ga ba fika moo ba tshwara le gore bakantho ba odiro ba ekgotha ntho di-election na bona ba batshedisano e ntle ba bele sepolesa di-ward councillor ga ole le ba mopolasing gore tla fana ka nako nngwe borapolasi ba ba ganela go ba kele mo leng gore batho kgone go godisa na a batla go sebedisaisela mo a bone batho ba bosong ba ba potapetele go ba kgone go godisa batho tsa dinsa dika leboo.
0: Ee ke lebuile golo ntate Rantheba e re ke kwale maikutlo a bamamedi ka tselena
4: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: Ene re Tshabalala ebe motlhomo go na le tse dintsa dintlha tse tlhaisitsweng mo tsone o batla go arabela tsone.
1: Re kalepile ka o leboa mantswe a kgothatso go tswa go ntate le madoda go bona ka etsa gore ke fumane bonase ntate ke a lebotsa gagolo. Tabeng ya bobedi re sebedisana gagolo le seponisa mme re tshwara di-meeting tse ngata le maponisa boemong ba prof joint boemong ba prof jocom boemong ba diprofo tseo kao fela tsona tsa seponisa re na le dikopano le bona mme re ba le tshebeletso e kgolo le bona ga e le gore re se re tshwere registration weekend le di-elections ka registration weekend ga ba beye seponisa ditšheng tsa go kgetha empa fela ba dula batse ba kotologa ba sheba gore dintlha di tsamaya gantle. Ke ka letsatsi la dikgetho mo le gore o tla fumana gore maponisa a mabedi kapa mararo ba teng ditšheng tsa go kgetha go etsa bonnete ba gore dintho di tsamaya ka go loka mme tabeng ya boipoleletso ba setšhaba eo re keke ra e thiba ka nnete gobane batho ba tla dula ba ipoleletsa taba e ka fana ka yone go go mo letso ka fana ka ona fela go go batho la bana le boipela e tsa ba etse bonnete ba hore ntla tsa bona diteni la neng la ogeta futa so ile hore ha le tsa tila ogeta le fitse ba pele monyetla wa ogeta me ba tsebe go ogeta ka mo go ba fetule maemo a bone a governance ka mo go ba batlang ka teng ha ba batla wa fetu
0: and le tshabalala e re keng ke nako ena go leboga go luka o tswa lona o seng gona
1: ndate ka ntwa di lebuile o menagane mo kanaka
0: le ka mosondate.

0: mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mesa
1: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Atarata pina monate he awena useletso molodi ka dumela re tumeleng ka boka Pretoria o khotetse ka nete ore God is intentional. Travis Green sabela tsonga le CD FM tsotsenge mashuma mabedi ana le metsiro bedi ka mara hora ya botshelela sa o jwetsitse gaitsedi ka hore a ed tsa dipapadi ka nete ha o le papadi ngena bolo di thagwile mafelong ana beke empa hape re bone mekete qalella mekete o patlala lena ha basadi ba thagola kgwedi ena etse jwang jwalo naeng ena Afrika Borwa gore ke kgwedi ya basadi mo e leng gore re sheba boitseko ba basadi ditokelo tsa bona le taba ya tekatekano gobane re a tseba gore re bile le bothata ba gore e be basadi hara batho ba ileng ba hatellwa nakong yane ya apartheid ha ona batho ba neng ba hatelletswe jwalo ka basadi haholo basadi ba maAfrika mme re a tseba gore o na le basadi ba diketetse mashomo a mabedi ba e leng gore ba ile ba kenela jwalo mokoloko le ba kamane ka Union Buildings ka nako eo mmuso wa ka nako eo neng o nagana o kenya tshebetsong tshebediso ya dipasa gore le basadi le bona metsamayo ya bona e tle e laolwe ke mmuso ba ema ba re chair ho hang ka nnete tabe jwalo re ke be ra e dumella mme ha e sale ho tloa ka nako eno mmamedi ya ba ka nnete re le naga kwano democracy njwale re se re sheba hore na bana ba banana ba fumantshwa mesebetsi na bana ba banana ba matlafatswa ka thuto e tshwanelang na bana ba banana ba fumantshwa menyetla ya mosebetsi na basadi ba gola ka ho lekana le banna mesebetsing e ba ietsang e tshwanang le ya banna na le menyetla ya ho nyollwa mesebetsing na ba ifumana me ke gola engwe ya dikgatelo pele tse kgolo e leng re la makatsa batho ba bangata ke a ha basadi ba se ba dumellwa ho kena merafong jwale ba ilo sebetsa merafong le bona e le batho ba sebetsang di mine le abasadi ba se ba tshwara diposo tse ka rengwe ba CEO ya company jwalo ka SABC group CEO ya SABC ke mosadi
1: bo jwalo bana khaitsiri ya ka bile dithotse ka jwalo ka o tshoka nnete la ka bona di fetoha ha holo Afrika Borwa re engwe ya dinatse leng hore ha o sheba jwalo molaotheo wa rona ka nnete ka nnete ka nnete ntwana ditokelo tsa botho ke yona e ka dimu dimu hore mang le mang o tshwaletse a lekane mahlong Afrika Borwa mona hore motho wa mosadi o motho wa ke ka o fumana hore le ditokelo batho ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa hore fela o motho ditokelo tsa botho tsona o tla ba le tsona tsetla o sireletsa ke mashomo a mabedi a metsoko ba mfela ba tsotso ga le bile jalo renya busupa the biggest man in drive Tahwa breakfast show mega hatetse pele jalo ka Afrika Borwa ka nnete ha re sheba jalo tabe ga o tsetsa pele basadi ka kwano jalo ka o hlabisitse gaitsedi yaka e bile batho ba bangata o sheba di industry tseo ke leng hore ke ne ke sa tloela hore basadi ba kapa batho ba basadi ba ka ditsamaisa ke se re bona dipetlo tse kgolo haholo jalo kgwedi ena go ke teka batho bana ba bohlokwa haholo na yena ya rona Afrika Borwa ba shoma mabedi ba tsere ba metsotso ga le bile tsere ka busupa ditsama jwang sekolo mmono o sole transporto e se fitlile ha e so fitli o tsamana ko mang ho ya sekolo a ha ga ka lembe ke monate di thoni tsama hantle ba meseletsing tlatla ka tlo utlwa ka sepedi vete se menjwa betse tsekela le shoma ba se bahlalo pele hora ya busupa ga tla mathari betro tse tharo re tla utlwa re tsa sepedi pete di eme jwang Dr. Matla ntabise matla go tlisetsa ngaka ka lapeng ke manta o teng le ka jelo ga itsiri yaka
0: ho jwalo ga itsiri ya ka meke gola jwalo ka re sheba o monate ka tsena re bua ka bo dingaka re bua ka bo Dr. Ntabise Matla na kile ka fumana hore ke mmone ka nnete ka mane ka Haiti ale motle Dr. Matla ale motle ke re ka jeno re na le basadi mme bile re tlo sheba sehloho se bohlokwa haholo basadi ba bangata le banna taba ya ho hloka thari gaitsela ka ihle ho a bona hala hore tabena ya ho hloka thari ai matsatsing ana banna ba ameile haholo tabeng ya ho hloka thari le basadi jwale re tlo e sheba mmamedi re hla ka mahlako re ka bobedi ha ra dipepetso tse basadi ba santsane ba kopana le tsona le banna ka ho lekana ena ya thari ke kgolo empa kwa Afrika Borwa re a tseba hore ntwa e kgolo e re lwanang ke ena ya bothata ba tlhekefetso e re na le bothata ba tlhekefetso dipolao tsa basadi re na le bothata ba ho otlwa ha basadi ho ntshwa kotsi ha basadi tshotlo ya basadi he ke bothata basadi le bana ka o tshwara
1: Dr. Matla o tla tsetsa ke le shoma pele hora ya busupa go lokisa tsetsa pa tlo tlo di papali di mejwa Monday Jabula Lova.

0: di vuvuzela.
1: Ah, yena di vuvuzela.
0: Jwale nguno ha o kenellana Chiefs le Pirates lona kala pe mona mono yena jwale o sikametse ka ka.
1: Ke le khona.
2: Kenya Chiefs ye ha o ba bapisa le bane ba khale o ba bona jwa.
1: Ha bana ba ngwadisha ba ba ngwadisha ba tle. Ke ke o ntiki ke.
3: Na kontsa tahlelo bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
5: o amohelele phaposeng tsa ngaka re ka o thusa jwang.

0: tsabaletso ya lesedi metsotso idula hantle robedi pelo hora ya busupa ena taba re buang ka yona ihle ama batho ba bangata me babang babe ba bae swabele babang babe ba khubuse ba banka yona re bua jwalo ka taba ya ho hloka thari me re bua jwalo le Dr. Ntabise Matla ka yona taba ena re ile ra hlokomela ho latela ka phatlalatso ya dipalopalo hore ke di presente tse le shumela metso mihlano ya tswe mashuma mabedi tsa baratani na eng ena Afrika Borwa be le hore ho bonahala ho na le bothata bona ba thari ka mabaka a fapaneng ao Dr. Matla tlo go hlalosetsa ona Dr. Matla go tsohle rao a mola thakgwa breakfast show o tsapa mafelo a beke a tsamaile hantle ke bone o le motle ka moqebelo ke re ai I know o tswere ka thata Dr. Matla
1: go tswa tsa ke le bua ke di neetsa batho thata mo ifole ba mamme di ba thakgwa breakfast show
2: ke le wile haholo masala beke ana le monata haholo. Ah, Dr. Matla re a leboa ka nnete ke manta. Hey, Dr. Matla re tshwere bohlokwa taba ka jeno. Hey, re qala kae ha ile tje? Ke bothata kae, Dr. Matla, bathong ba bangata?
1: Ke le bua batho thata. Jono ka tsa sa wile dipalo di hudima haholo. Ebile le tseo tse teng. O tla fumana hore di ka tlase ho feta tse hlileng di leng teng hobane batho ba bang ha ba setelle ba fihlile ditsing tsa thuso ditleliniking dipetleleng jalo jalo ka lebaka la maswadi kapa tshabo e bang teng ha ho bua ka taba ena ya ho hloka thari kapa ho hloka bokgoni ba ho ba le bana ba banyanane kapa baratani ba bangata ba bang ehlile ke taba ya hore ba nka hore ha e re tla etsa jwang ke mme a na le bothata kapa ke ntate a na le bothata ebe ba supana ka menwana ha ba tsamaye ho lo batla thuso
0: Jwalo ka ho tshwara ho supana re tseba jwang hore bothata bo hokae hobane jwale taba ya bana ke taba ye leng hore ke a batho ba babedi me na ka nnete ho etsahala hobane motho a tsona hana ka in vitro ho etsahala ka nnete be ka lehlakong lelele ha ke tsebe o tla re hlalosetsa ka nnete
1: hantle ke khona ke qala mona mo ke hlalosang hore na ha re re batho ba na le bothata ba ho hloka thari kapa bothata ba ho ima e leng infertility re bolelang ke boemo bo e bang ba nyalane kapa ba monna le mosadi ba kopana ka dikobo matsatsi a mabedi ho isa a mararo bekeng e nngwe le e nngwe nakong bonyane matsatsi a mabedi kapa a mararo bekeng e nngwe le e nngwe nakong ya dikgwedi tse leshome le metso e mmedi e le mo re se ba hore ba tla ba kopane khafetsa e bile re se ba na go nya di tsedi tsa le shumele metse medi ha ba tsitile hore ba ime kana go yeo ke bona ga ga re ba na le bothata bona ba infertility ba ba mphathe ja fumana go ka nne ke taba go fela ha ba kopane khafetsa ka pao kana go tsedi nje lo ka mabaka je lo ka ho tshotsa taba ya ho ima ya ho ba le ngwana ke taba ya monna le mosadi go ka ba hore bothata bo ka ba ho monna le mong kapa ho mosadi a le mong kapa ho bona ba le babedi mme a mang a mabaka a eo bang hangata ha re a hlokomele ke taba e re buang ka yona letsatsi le letsatsi ho fokotsa mmele ho ja ka nepo ho ikwetlisa ho tlohella ho tsuba ho tlohella ho nwa jwala kapa ho sebedisa dithethefatsi ho etsa jwalo fela ho etsa hore ebe batho bana ba le babedi ba eketsa menyetla ya bona ho ba le bana empa o ntse o ka ba le mabaka a mang hape a mangata a ho mme kapa a ho ntate mme taba ena e hloka hore ba tsamaye hore ho lo hlahlojwa bobedi ba bona ha ho hlahlojwe a le mong ho hlahlojwa ba le babedi hore re ka qeteletse re re ba na le bothata mme ho bona sesosa mme ka nako tse ding re qeteletse shie ba tsamaile diteko tsohle tse tlwaelehileng fela re ntse re sa fumane sesosa
2: jwale thuso e sepetlele fela kapa ke bone kae kae hona bo ditoropong mona mela Dr. Matla o fumane khoneng kae kae mona bontate ba tsamaya mona ka re thuso e teng thuso e sepetlele fela kapa banna ho etsalaka
1: thuso go tswa gore na sesosa ke eng e leng gona mo re tlalang teng ga re fumane gore sesosa ke eng go na le tse ding dintho tse kgonang gore di ka fetolwa empa jalo ka ke shore ka nako tse neng sesosa ga re se fumane ke mona mo re tla reng a ha le sesosa re sa se fumane ke gore batho ba nanang ba leke tabe nang matsatsi a mabedi ho isa mararo a thobalano bekeng e nngwe le e nngwe ka dinako tseo ntsa fumana tabe eno e tla etsa gore dintho di atlege ena ya dithuso tse ding tsa dirata tse ka ntle ke dintho tso nna ka botsebi ba ka ba bongaka ba bona bongaka ka ke ba sekoa nke keng kare ke na le tsebo e kgolo tsona empa ke kopa go tlhokomedisa bamamedi ke a gona ebile go na le nako e nngwe kgweding ena mo thweng ke nako eo go buang go utlwang batho ka taba ya mokgwa ona o mongwe wa booki ba bo Afrika. Go ntse na le batho ba bangwe ba tlatla ba re go na le rata ya ga mme mannyeo empa tseno nke keng ka kgona gore ke di buelelele kapa ke di ganyetse gobane go na le batho ba ba bantseng ba kgutla ba re ba tlaile ga ba ile ba bona batho ba itseng ba sebetsang ka bongaka ba se Afrika.
0: Ke a gola re utlwe fela jalo ka ga o tshwa gore ntho ena e ka ba bothata ka matlhakoreng ka bobedi mme go na le ntho tse motho o tshwanelang go di etsa. Nna go na le mokgwa wa bophelo o e leng gore o theotse segatlha seo batho ba kgonang go ima ka sona re sa elelwe. Ke tlhokometse gore dipalopalo tsena sa Aforika Borwa fela lefatsheng ka bophara go tlhile go bonala go na le bothata bono ba go theoa ga bokgoni ba batho ba go ba le bana.
1: Ha holo thwasa bogolo ba rona re tshela tlasa gatello ga holo e ka batla ba gatello ya maikutlo ka lebaka la go hloka mesebetsi kapa mabaka a mangata a bophelong e re kopana le yona letsatsi le letsatsi. Batho ba bangata ba na le bothata ba gatello ya maikutlo mme taba ya gatello ya maikutlo ka bo yona e fokotsa menyetla ya gore batho ba ka ima. Ya bobedi ke yone ena gore ke lifestyle e re buang ka yona letsatsi le letsatsi. Taba ena ya dijo tseo re di jang di na le bothata ba gore di kentswe di-hormone di tšhentšha di-hormone tsa rona mmeleng. Taba ya bobedi ke taba eno ya go nona go fetang tekano e leng obesity le mokgwa eno ya go phela ya go tsuba gagolo kapo go tsuba gona ka bo gona kapo go sebedisa dithethefatsi kapo dinotai go nwa tai gagolo. Jale ditaba tsena di etsa gore batho go fokotsa ya menyetla ya bona ya go ima. Ke ka goo ke reng ka dinako tse dingwe ga o tlhokege le dipilisi ga kalo-kalo ga batho ba ka ba lokisa mokgwa yo ba phelang ka yona go fokotsa mmele gona ka bo gona go etsa gore menyetla e nyoloe gagolo. Ga o ka sheba batho ba bangata ga ba fokotsa mmele ba bomme o etsa gore mahe a bona a tswe a nepagetse a tswe ka dinako tse nepagetseng. Go fokotsa mmele go motho wa ntate go etsa gore peo ya gae e be le boleng bo batlang bo phagame go feta ga a nonne gagolo. Eno ka bo yona fela e tlile ke taba e thusang batho ba bangata.
2: Dr. Batla no di beile ka nnete di beile fela Dr. Batla mohlomong ke se ke botsa fela e ka thokonyana o bona na kontsetse re phelang go tsona batho ba se ba sa ka papalo ya bana malapa ba sa etse bana ba bangata jalo kana go e fitileng ka pa bona dithodi tse di tswana
1: ke nahana gore re na le batho ba gore ga ona jele tsena o ka sheba ba shebile botaba go dithuto go etsa go sebetsa jalo-jalo ba dia gore ba be le bana go feta pele batho bana ba le bana ba le banyane mme menyetla gagolo batho ba bomme e ya fokotseya ga batho ba le ka godimo go dilemo tse 35 gore ba be le bana. Jale ke nagana gore batla e se fokofokotseya ka lebaka leno la gore batho ba se ba batla go ba le bana ka mora dilemo tseno tse 35 se ba re ba tsetile dintho tse itseng.
0: Re lebohile Dr. Matla a tlola 35.
1: Ke a leboga bamamedi ba ithute mme ba phele
0: yano re tla e otla mamedi gantle odi matlhora ke ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi USABC Diengwane Moeti o balata batsena.

0: tsebretswa le se di metsotsing ene mashuma mabedi ana mo tsholo mong ka mora hora ya busupam na butla le tsena re kopane ele ko berim khseng re utlo ka mona ka e kurulene se phalla jwang se petipeti ga itse da ka kobedi gotso ha pehle ho reng ena ho etsalang ka mo ka e kurulene
1: ke a leboa ga itse di aka mothati wa ba le dikoloi dithulane mane sebakeng sa Edenvale shakoreng la Edenclan mona ke tseleng ya Stein ke pela sekolo sa thuto tse phahameng athe kamane ka Davidton teng tanso ithutswe ke koloi tseleng ya Titan pela passage ya bobedi e shakoreng la Basotho ntlhokomela mokganneng moo mabone a laolang seperebeta tsileng taolong e ba letshwao la o MIDD a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalehwena
0: ke lebole kgaitsedi yaka tsatsi le monate mamedi ao le tjena butle re tle re fetele jwalo ho DJ Levi's a re kenye hamon nate mantaheng wa pele wa kgwedi ya borobedi.

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.

0: شباب بينا بس بتعرف انا بس اشتغل بالليل شغل رقم ربع قاعد افيك اسبوع درايف تاع خو بريكفاست شو ولا سريع فاهم تشابات اوتي وبس اسوي قتيلا تاع خو بريكفاست دي بابا دي بابا لي سريع فاهم لا دي تشابات
1: Omri wa tsebelo tswa le se di fa ema ke bolo kwa mo le hle ko le boe ka mo no the disco dancer ko le boe DJ twa salwana comrade my comrade comrade Johnny tu mamri tabe ke ntse phoso e golo hang ke keng ka o jwetsa hore na loko ya Betway Premier League e eme jwa maemo nga pele Kaizer Chiefs Khosi for life wa phamisa matsoba na chairman ya ke Khosi for life ba pese papa di lengwe na le ntlatse tharo ke sona fela se hlopa se hlabileng ditlhatse ngata mafelong a na beke Kaizer Chiefs se hlabileng tlhatse tharo Orlando Pirates a hlaba tsepedi mme maemong a bobedi ke Orlando Pirates ka ntlhatse tharo empa goal difference ya lekana ke pedi ho pedi le ha fela he makhosi ana le hore dintlhatsa bona dingata ho feta sa Orlando Pirates ke tsena ba ditse maemong a pele maemong a boraro ke Polokwane City ka ntlhatse tharo maemong a bone ke Sekhukhun United ka ntlhatse tharo maemong a bone a bohlano ke amazulu ka ntlhatse tharo ho abotshelela ke siwelele ka ntla ho abosupa ke galaxy ka ntla ile nngwe ho aborobedi ke chipa united ka ntla ile nngwe a thimo rao mane he ke tla balla jole ka loka idule fela maemalo shomne metse tsheletseng ke milford e bapetse papadi ile nngwe ntla ke noto le hela gaka maemalo shomne metse mihlano kruger united e bapetse papadi ile nngwe noto le hela gaka tsena tseding he ntse di matha hare mo tsedi matha hare mo a ke no di bitsa ka mabitso empire Khosi for life le ka dietsa he di keeper makhosi la hlala dingolo ga ke lona ba ka hodimo bana ka nnete le ka hodimo ka ntlatse tharo ha re tloela tseno tsa makhosi e mamedike ge le kole he o rena tseleng tsa matha mafelong a na beke ntho tsa gona dilatsa tsa matsama jwang papa di ntseding ha re qale pele ka hore bompuri ba lefatshe ba rugby e leng di Springbok ba fitlile ka mane ka Argentina maobane hoseng bakeng sa papadi ya bona ya mokabelo kgatlhano le Los Pumas ditlhopha tsena tse pedi di-box di tlile ka ditlhopha tse pedi ga ba tsamaya ka setlhopha se le seng kaofela ba tsamaile ka mekgatlhelo e mmedi go tloga ka mane ka Cape Town ka mokabelo ba potile ka mane ka Sao Paulo mme le ra ga ba fitlha ka Buenos Aires ke a e le go bana ba fitlha tlhopha se seng gora pele go se seng mme he ba seba ba fitlhile ka mono dipapading tsa bona a thegele kole ka mone ka go di-Commonwealth Games disese tsa South Africa tse neng di ile dipapading tsa di-Commonwealth ka mane ka Glasgow di gotlile jwalo ka dimetale tse 20 a na le metso e mmedi ka ofela ga bona e ne le setlhopha sa disese tse 20 a na le metso e mehlano ga ra tsona he go na le gau tse e tsheletseng tsa Gauta Lara van Niekerk o gotlile jwalo ka metale wa Gauta ho tsena tsa ho sesa e re mo nke ke na Lara ke yane Lara van Niekerk ke o ka mo Lara ka o dimunyana ha chairman ka o di ona ona mo fela o no e tshwere chairman ya ka ke yona e
2: each little obstacle that I had to overcome just made me stronger and I think in the 50 final, the stronger person was going to win, and I knew it. I knew the person who wanted it more was going to win it. Because all the girls were so close to each other, and a 50 is so, it's so technical, like one little small mistake, and you say bye-bye to that medal.
1: Arthur Apele, Mabiruwa Kakapishana Fela, Kimomko, Tlisi, Wa Team SA Swimming, Ilin Dion Prince, o re ka nnete o motlotlo ka ha ba rwetsana bana ba ile ba sebetsa ka thata empa he tseno tse ding re tla diqetela he ho sane mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM o be le satsi le monate le hloke tshitiso ha le hona jwale tjena he ke yona nakwana ya re ke re mahase mona qhano la pega tsa o di fulentwa boholo le boelele e tlhana ke hape o sane o seng moha o tla re jara re kenetse re felletse o sane ge le bana o fitlhela ka nako eno ha ebe tshwe kgotso
3: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Yeah. Shebala ba tsona ba fela metsotso a ka le bile jalo re ga bo a ropa ga sense ga metsotso e re e me kae bana e robo fela re kena tabetsa le tsa gora ya ba re kena jalo abmani o reng yani ya bo robo mo tenga ga tla balwa ditaba the biggest morning drive at Akwa breakfast I kona tulwana ntsa mpaka thwasa re hey a re monna o motho a bohlale ka pelinyana fela o so tshwere tafulena ke ena na monna e batla motho a masene
4: ke ya wa pa kwa ke nna
0: e batla motho a masene ena tuba yena o le hlwe thata o ka selong tulwana e ka re khale ke sebetsa ka studio ntse ke re fela ke re ta ta ta ta
4: na ke ke re mo ke go batlang a re so le bi go batlang
0: tulwana batho ba isitswe ntomba lo nna ke a rutwa ke ithutile ke ke re fela
4: she a pata re sala o fitla twasa ba re sala fitla mona ka 12
0: a masene mo shima
4: busiwe masanana ke o tswa ka 12 busiwe a shopa ka bo pono jomo ba sa khone o sebetse ntse a busa ba tsene ka bathi ena yona ponto ho fitlela o tshe pa
0: a masene mo shima
4: bona o tlisisa nga ntla tshe pa ta ke
0: tsasa sena
5: a sa di beya ka sesolo
4: bo be di ba ra bona mo tsena ka re sebedi sa botlhoko ba nna e khone
0: sela sa
4: a ne ke o pula mme mani na itse ba ka di tswa
0: bona dia o tlisisa o tloba le mathata mo ka pele ka ke tobe tobe ka thotsenya
4: e ba tla
0: o be masene ka ya mo la la o tsoli tlonyana e ke tlo ba le botlhaba
5: ntse ke botsa che pa ke re ba neng a bua le ka morao
4: eh
5: ke ho ka morai
4: eh utla mo kala mokoti
5: ke ho ka morai
4: ka ba nna o che pa
5: ke sebetsa na le di kulupu mo
4: ke my two wa ka ke thune
0: tlolwana tlotsela ke thotsa ka
4: o sho ke thune
0: ha ke sebeditse ba nna bro a khona o hantle thule le tsa mokeri
5: no no no thule thule mo jetse tsa o tsa ma e kha da u lo robala wena mo taung ke ke ba tlo sotle a tjena o sotlwa ke
4: bona le pimpong phatle mona ke itlotsa o thutsi
0: tlolwana pimpong yena la wa tsama mme wa ka ola tshwa he pimpong ye ke ke
4: ke
0: a go tonta te motsepona le tsena hana le montsi
4: a ntse le sio ntso itse ba itentsa
0: a pimponyo la dilal
5: ke tla bona ha khutla ntse ha tsa ile go khutla ka ntse ntsha mehla
4: e go buile
0: jalo go tuma tsep
4: eh
0: ha ke ke tsama mehla le ga go tula ba le pimpong tse
5: tulan
0: ha le ba le ke di ba le ntse
5: ke mo ha le metsi ke re a tlwele ba pala bolo se di
4: ile
5: o tula tula ke le koko fela phatse
4: Mame du mushebe batikana
5: tsake mo. Pimponke ba ke le kokonyana.
0: Bale motsipela ke di
4: bale ba dia mo putlakela ka ice. Ke le go pikitile ka ice ngwana.
0: Tholana ha ntse ba tsiba ha ntse bithula. Ke tjena.
4: Ah, I'm na pimponye o mai.
0: He?
4: Ai, pimponye o yentse o thutsi ntse.
0: Ah, a tholana ke tjena.
4: Ke bolo kwa na o tsadi bolo go bona mafelo ngwa be.
0: Ha ke sa ba pala bo.
4: Eh eh. Hm? Mo pere always.
0: Ai. Ei, ka go tlotloga yena ke a mo tsiba.
4: O a ka ikare ke a mo tsiba.
0: Yeah. Ke bona ke mo ke
4: bona. Ba bana itse ntumela dinepe ke le ka bontsha bo hle bane ke na le bona. Motho yena ke a mo tsiba.
5: Jona a o humela di.
0: Eh, a
5: go patlo la ke tlhoma go bontshe baba.
0: Ba bona tlhola
4: la. A ke mo kopa.
0: A ka o fondela sa re. Ba tikala ke a tsiba o lutsile batho ba tla ba utlwa bua le.
5: Joe tatswa
4: Joe nagana nagana hela
0: Tuli baby ke mata
4: ke le mahle bana beso ho tsa khotse khodi ya basadi me re tla ke re tlo qoqa le bona re ke re utlwa fela hore na king so thusitseng ho ba mosadi enwa ya matla eo o le nyona eo o le nyena ha jwa le ntle mo no he
5: re tla ke re shebe taba ya basadi tabeng ya hore basadi ha re thuteng hore re ithute dintho sentse re tswela pele ho ithuta tsatsi le leng le leng ka sepheo sa hore re tle re hole me ntle le mono he ke beke ya hlokomedisa setjhaba ka ho nyantsa me re tla ke re tlo utlwa hona le basadi ba bang ka nnete fumana motho a ga icon nna ke kgathetse ke taba ya ho nyantsa jwale re tla ke re tlo bua ka tsona ditaba tseno kwano lenaneong lena la itlhabolle ebile ho batho ba dileng re tla ke re tlo sheba di thusa kutlo ha ho lo bakeng sa batho ba sa utlweng ke tsona bana be rengkele lebo
0: o
5: ka tseneng tuli ho etsa nthwentsha kgatlola pele ho etsa nthwentsha kgatlola pele hangata nthwentsha kgatlola pele ke di etsa ka dipitseng ka mo
4: o qetetse neng
5: ha ke sa
4: opola
5: tsha
0: le bona ntho tse thata ka ba
5: ka o tsanye e mo tikie ka tle o re mang ka etsa
4: ne ke ba botsa go tswelo maobane thulwana
5: eh
4: ke re yona ntho na o qetang o bua ya basadi ho re be batho ba dulang ba intshafatsa ba dulang ba ithuta ntho tse ntsha botswe na o dula o ipotsa yona kana kwa ngwe ke ntwe bonolo fela ha o ya ha e o tloetse ong ka tsela e o go la hle fela o go pote ka tsela e kelello ya hao e ska ya o so sana hana lona hana e be se ikisa
5: e se ikisa
4: eh e dumetse ba re o ka fetola dintho wa di shebisa kwa
5: wa e bona
4: hana mo ke ra o tloetse o tla menu wa hlatswa ka letso lena la le ltuna o go fetola fela
5: lena
4: le letsiya mantsi ya o go lena le letsiya o go o ikhopotsa ona ho thata jwang o ruta letsoho nthwentsha
5: ai we wotile trust motho a go botsa
0: potso tse se ke tla yetsa yona
5: thata ka manta
0: ka potso tsa bola bogago
4: ke monono monday
0: ka potso tsa bola bogago
5: ke le bile bana
0: ba ke tuli
4: Aw mama medi wa tsabeletso ya lesedi ele shomela metsume raro metsotso pele ho ra ya brobong se khutlwaneng sa si kokotlelo hona ka jeno ka latharo aparto 2026 metsotsong ele shomela metsume hlano ka mara ho ra ya bone le bo mawela le thabo mokone ba tla ba buisana le monghadi vuyo chabane yena ke assistant director for curriculum and institution le fapeng la thuto e phahameng Afrika Borwa se tlo se batla ba shebane le sona ke TVET college sitsi sa thuto sakhetho ya hao sitsisa thuto sakhetho ya hao gaolo ke bo mashuma mabedi na metso robedi di TVET college ra di gotaletsa mmamedi motho a qeta lengolo la hae ha holo di thuto ntse itseng motho o qeta lengolo la hae a tseba o sebetsa gore wa hirwa kapa wa itshebetsa o tseba mosebetsi me o ska ba fetwa ke lena neo leo la di TVET ire retse tsena re tsebe hore re khutle
6: e bang ona na hore o ke ke wa khona o lefella lekwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Chabela ho Gauteng mo hurena ngutso le sedi FM le fumanea ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa

0: 0008.
1: Mamedi e robong metsotso ka mora hora ena ya borobong ntso mametse le sedi FM me ke a bona ngwaneso ihlile o maphathe phathe tsatsing lena o maphathe phathe hona le ntho tse ngatanyana tseo batlang hore o dietse etsa jalo ngwaneso nako e se le yona ha hora ya borobong e se wotlile tjena o tseba hore letsatsi neng kapa neng o tla fumana le se le o dikeletse o sa dietsa dintho tseo neng o itse o tla dietsa ka jeno jwale ka mo le maphathe phathe kateng etsa bonete ba hore o no shebele nako ka lehlakoreng le leng mabidi motlae ka jeno ke hoseng ke mantaha me Thabiso Maniki Mokgethi o dula ka mana ka manyetseng Lady Brand. Hello Thabiso o phela jang kgaitsedi ya motho a re etuli ke phetse hantle ebile ke thabile hore ka jeno ke nna e o kgetho ya ka ya dipina e tlang ho bapalwa lenaneong lena la e tabolle re ketlile e le hoseng ho nwa tee ho nwa kofi re a leboha hle Thabiso Mokgethi me re lebohile haholo kgaitsedi ya ka re ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi hopola hle seo a se entseng Thabiso ko qala pele ka lentswe up. Ebe o romela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romela nomorong ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066 079 758 5066 are hale ka mpapalla John Legend So High Case Missing You ke tsena wa neso dialatela

0: Hao, dipampiri tse ngata tsa ke samang.
1: Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontseng.
2: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dalo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign dipampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join a Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Hona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
3: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
4: komiti ke metsotso e 20 le mosolomong ka mora hora ena ya borobong.

0: bukeng ya Jeremia kgaolo ke ya 20 le metso e robedi me o tla bala temana ya bosupa ho fitela temaneng ya borobedi ka moramono he re tla ke re tlo bulela mehala ya rona re ke re bue le wena mosadi ke kgwedi ya basadi e thagotswe ka moqebelo e thagolwa ka bana ka provincing ya KZN me letuna la rona me Sindisi we Chikunga ke ena ya neng a thagola kgwedi ena ya basadi me he basadi ba tla tshwara mesebetsi e fapaneng ka ra kgwedi ena ke mekete ka o fapana mo mamede motle me bomme ba itukisa bomme ba itukisa eme mekete cheo ka o ka ikisa fela eme ngo tla fumana hore ka nnete e ya ka hore na o mengwe ka o otlwa ka pajwang le teng le hlokomele ha le mengwe meketeng ena o ska tla le motho ba ne kana kongwe o tla le motho athi hayo lenaneng la batho ba mengweng jwale o fumane hore e se yo fa mathata o yeme monyako mo ne se le sono ka wena ka mona o tlile le motho o itrekile ha o tsebe na mo jwetsa jwang re e mogotsi taba e ka re ha di tsamae hantle ka mona e ka re ba re wena ha o yo le bitso la ha o ha le yo mona o sa ka batlwa mo jwetsitse hore hantle ntle ho mengwe wena wena no so batla fela o fele tlohelang hore batho ba le feletse hobane ba phoqea ha ba fitla mekete mo tlohelang hore batho ba le feletse ha o itse wena o mengwe tshe ha o thwe o tle le motho ya utlwahala ha ebe ile memo e reng o tle le motho o ka etsa jwalo watla le motho empa ha o tseba hore ka nnete ho mengwe wena ka kotlolo tloelang hore batho ba le feletse le aba phoqa o fumane motho a itrekile a eme monyako batho ba itrekile ba ntse ba o feta mona ba ya kwana le kwana ba ipotsa hore na ho etsa halang ka wena a thi motho eno ya o kupileng tsa mali yena mo tsamaisetsela ha a hlophisa ditaba tsa hae hantle ha hlophisa ditaba tsa hae hantle jwale di hlokomeleng dintho tse jwalo bomme ke nako ya lona ke nako ya lona ke nako ya hore le gabe re le bone le be batle le tsamae le ye mona mo basadi ba kopanang teng he le lo utlwa ditaba tsa bohlokwa jwale he mo mamente motle ka moramono re tla qoqa re ke re utlwa hore na ebe wena ke eng seo reng hey tuli wa tseba se da se nthusitse kapa se mpupile ho ba mosadi eno ya matla eo ke leng yena ka jeno tsetsa wena mosadi re ke re qoqo rena o nahana o thusitswe keng kapa o bopilwe ke eng hore o be sena seo o leng sona o be mosadi eno ya matla eo o leng yena ka jeno o tla ntetsetsa he ho 086-000-3084 ke nomoro ka ya mohala atimiso le ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno me ha ke ntse ke hlodihlodisa ka mane ka mo ba beyang ditaba tsa bona ka teng ba re ba bua ka baradi ba le hodimo le lewatle e ba bua ka baradi ba le hodimo le lewatle ka jeno atamela hle motsonle ba ka se ba fetwa o tlomamela ditaba tsena tsa bohlokwa ere he re itukisetse o kena senolong sa tumelo ka Omega Khuno classic medley.
1: Something is happening in my head.

0: mo mamedi ke o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala moho le nna le ntswe la modimo le o re le fumanang testamente ya kgale buka ke ya mo profeta Jeremiah kgaolo ke ya 20 a na le metso 8 me re bala ho tswa temaneng ya bosupa ho ya fella ho ya 8 me yona ka thuso ya modimo ha re fumane e bale ya ka tsela ke ena fela o mamele lentswe lena le ko bolelang lona ditsebeng tsa hao le ditsebeng tsa setšhaba kaofela baprofeta ba bile teng pele ho nna le pele ho wena mehleng ya kgale ba nnile baprofeta bakeng sa mafatshe a mangata le sa mebuso e meholo gore ntwa le tlala le lefu la sewa di tla ba teng lena ke lentswe la modimo a modimo wa kgotso o le kenyeng dipelong tsa rona ka kreste morana wa rona amen momamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya phatho e leng kgwedi ya basadi ebile gape e le kgwedi e thakgolang selemo sa basotho ntumelleng mo re badileng teng re kopane le moprofeta Jeremia morra Hilkia a tsekisana le Hanani moprofeta wa bohata e leng morra Sorobabele lentswe lena ke lentswe la Seheberu la Hanania le bolelang modimo o mohau gore ke o gopotse momamedi a rategang gore Hanania e ne e le mang ebile e mongwa metswalle ya Daniele ya ileng a fua lebitso la gore ke Shadraka mane kgolegong Babilona e re kopana le ena a tsekisana le moprofeta Jeremia a kgelosa setšhaba ka seprofeto sa hae ke nakong ena eo Jeremia a fetolang moprofeta pontsheng ya baprista le pontsheng ya setšhaba kaofela se emeng ka hara ntlo ya Jehova o profeta jwale kapa o mmolella ka lentswe la gore tsohle tsa diprofetileng bakeng sa setšhaba sa modimo se kgolegong Babilona ha se tsona o re go yena mamela lentswe lena le ko bolelelang lona ditsebeng tsa gago le ditsebeng tsa setšhaba go kila fitlha baprofeta pele go nna le wena ba ikgakantse ba bang ba bona e se baprofeta ba nnete jale ka wena o se moprofeta wa nnete ba le banna baprofeta bakeng sa setšhaba le mafatshe a mangata le mebuso e mogolo gore ntwa le tlala le lefu la sewa di tla ba teng empa ka ba jwalo le wena nakong ena yo o profetelang setšhaba sa modimo o se profetela tsa bohata tsa gore kgale modimo a tswile go wena kgale modimo a o tloeletse ga setšhaba se o tadima se nka gore o ntse o tsamaya le modimo empa kgale modimo a tswile go wena e momamedi a rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o tletse baprofeta ba bohata ka gare o lefatshe ba bangwe ba baprofeta bana ke ba thetsang le o gerosa se tshaba sa modimo empa modimo khale a tswile ho bona ba bang ba bona ke ba ipitsa ka lebitso la Jehova empa khale modimo a ba tloheletse e ngwana weso tadima o temba modimo o temba simba modimo ba modimo wa ba utlwa le ba simba modimo wa ba utlwa tshebeletswena e kopana le nna le wena gore wena o lemoge o seke wa kgelosa gobane ba modimo ba tshwauwe ba modimo ba iponagatsa mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le maatla matsisa mo ya galelang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojane mo mabedi motle o badile hopola hlekile ka tsho kare o badile bukeng ya Jeremia gaolo ke mashuma mabedi le metso erobedi abala temana ya busupa ho fella temaneng ya borobedi o ntse mametse le naneo la itlabolle ho lesedi FM ke molelwa ke lesedi FM
2: wa ratwa wa le lesedi FM.
1: Mamedi ke khwedi ya basadi dumelanhle bomme bo ausi dumelanhle bana ba banana dumelang ke khwedi ya teng ena mo mamedi motle re qoqa ka taba ya bohlokwa a kontetsetse 0860003084 taba ya bohlokwa ke ena hore na ke eng se ileng sa uthusa hore o be mosadi ya matla enwa eo o leng yena ka jeno king se ileng sa uthusa mo mamedi motle o bupilwe ke eng ha o sheba hore o be mosadi enwa ya matla eo o leng yena ka jeno 0860003084 ontso mametse le sedi FM hopola ha ke qala kwano ke itse o mosadi o matla o sebiti o mosadi ya loketseng hore o be le boitshepo o ske wa inyatsa o ske wa ikhella tlase le sedi FM mo mamedi re ku dumedi setle dumela hello mamedi dumela
3: hello tulu
1: hello me
3: ke tulu
1: ke phelo phela hantle mo gatiwe
3: ite
1: eh
3: ke mema motlatsi mo khutso
1: e ya mema motlatsi
3: eh na drinking to ho ipona ke le me wa sepe.
1: Mm.
3: Ke mamelo.
1: Mm.
3: Ke ne ke le mme o rekisa mo strateng.
1: Mm.
3: Ke rekisa di groente le di fruit.
1: Mm.
3: Ona le di tlo fa se mare. Ke bala di mo se bitse go yentse. Ke ikota se fuga go se nne pa se di.
1: Mm.
3: Ho kutu.
1: Mamelo.
3: Mamelo thuli. Ha ho ikisa tsantsu mamelle ha ho ka tsantsu mamelle ntho e le tsang e rata nna le mamelle ya yo o ka mo pitse tsi
1: ai ke rata hore ke ikotla sefuba ka jeno ka haramotsi o na o ke phelang hona wa khutsong mme ba ka ke thabile ke le buile ke be ke thabetse bua le wena o tla
3: ke le buile nna thuli
1: thank you mme
3: o rata ke sa ikhutse
1: ke a leboha le sedi mo mabedi khotso
3: tsholebele
1: le kae ke ya phela mme o phela jwang
3: ke phetse ga mohau ke ya khatela ka mona ka botshabelo
1: mm
3: tsholebele na hona tsenka ka ikotla sifuba ka sona ke rata o tshofela o le lentswela ntate Mojimo ke lona lenkentseng so ke leng sona
1: mm
3: because lena le tshohle ke guidance ya maphelo a rona
1: mm
3: ke lona fela ha re lenka re etsa ka lona
1: mm
3: le khona go le o yetse mosadi yo o le yena le tshunyena ya o qetela
1: mm
3: ke tshwere ke le bo
1: re le bo hamme re le bo ka bua matla o dima go phelo ba rona le rona
3: ke ba le tsatile mona ke mo gatwa le nna go gataga
1: thank you mme ke le bua o mametse itlhabolle dumela
3: tshuli dumela mo
1: dumela mme ke phela hantle o phela jwang
3: tshuli
1: eh ya mme
3: dumela mogatu
1: eh ya mogatu
3: re bulukwe ka mohambi ka nne
1: ha monate mme ke phetse
3: eh nna ntle ntse ho e re ke go ka se fuga ga jene ke re ke nne
1: mm
3: ke tsira ho nne mo mo ke nne ke o khone ya ho di sitse
1: mm
3: o le a ntse a ha ba ka ntweluke o ska ba fela pisho ile ha ile tlile ni ye tsena le ha ka ba o sikudisa ka bo fihle le qeto ndina yona abo bithi o bile le rato la ntweluke ha ile ke sebetse wa matso ofe tsha ha o tise tsa tla bona ditholwana di tla bateng ka mogamo ya o qetela thuli bibi o mamele ka hlola dintho tse ngata ke a leboga thuli ke nna sinema ka gamolotse
1: tanki mme wa ka ke leboile utlwa badumedise ka moo ka rammolotse Phil Jones Crone
3: dumela
1: tanki mama o mametse lesedi mo mamedi dumela
4: hi thuli
1: hello me
4: Keteng le kae mme?
1: Amna ti mele kae?
4: Re teng ga tuwa.
1: Eh.
4: Eh, a tswe nna tshulung theki go tla tshuba ka ena eng. Hai, ke taba ya kereke mme wa ka. E sane ke le ka ga kereke, ke khona go le ha mphanketsa ha mpe ke go ke khona ikokobetsa. Le di nthotse ngata tsenhlaetse. Ha ke ba bo go kufela ke ya le go nutung le morena, ke bona ga hai mo ha wa modimo o mongata o dumaka. Ke ene ntheke ke go tla tshuba ka ena ke bona ga hai. Modimo o matla o bile o lerato ga o bona gore neneng wa o sebeletswa
1: le ga ga difefo wa o emisa
4: e ya ka nnete e ntho tse letsang ke sehalalela tsa bangata go lo thule empa e le ga ke sheba ke kene ka gantsi ya thapelo ka bona gore modimo wa ntlholela le motsotsong wa gana tsena ntse ke re o motle e bile o mogau e bile o lereko e bile wa gauhela ga o itshepetse ena ae ka nnete o keke ngwašwa ga e se nako ya gore ofe ke a leboa thuli ke mematanka mona ka Zelkom jo maobane re ne re le mosebetsing o mogolo wa kereke ya gone le tlhononofatso ya joine e le selalo o re le monate kore jale bosila ga ke gobala ka utlwa go lentswe le ena ke mogau o sa seleng godima gona
1: ao re a lebogatlhe re a leboga le o maatlafaditse ke a utlwa la o bua o maatla mosadi
4: kannete ke maatla ebile ke jetsa bomme ke re mosadi o maatla le ga bane ba ga ba sena dijo mare mosadi o maatla le ga o sena monna mosadi o maatla le ga o sena mosebetsi mosadi o maatla ke a leboakeleboke maata
1: a se mohe moratiwa ba bye
4: thank you ma
1: mamedi ga reng ke ba o qetela fela dumele
5: Good morning, Thuli.
1: Good morning, Wena. Lekai?
5: I'm going to get busy.
1: Rite.
5: Not thinking thing, Hori. Ibe ka, sila sibaka.
1: Eh.
5: Kese deyete. Tulante ime mo. Isa tibu guwa. Kina lesi mita on teki ban kula yi. Kuban hai tibu guwa. Kina lesi mita on mo. Mchon kasi kela ka nyingani kudyo.
1: Ae taba se mona tibini
5: le mafulufulu
1: se bete le mafulufulu
5: le rato la mosebetsi wa
1: ka
5: so that hago tso se bete matla le mafulufulu le le rato tholana ke leng tshola ke ke tlo yetsa ene bona ke a yetsa
1: business ke le bile ngone
5: ke tshola ke le tholana ena ngona ona le long fly tsuwe e le ntse ke motho wa sentse mhlo
1: ku le bile ba
5: ja le ke fita ho yo
1: Ke le bo Bindas.
5: Thank you Thuli.
1: Bye bye my darling.
5: Bye baby.
1: Bye. Mama di ha ke sheba ke ntse ke hlodisa ka mona metswalle ya ka ba re jo Thuli re na le taba tsenga ta go tsatsing le. Jo ibile ke a di bona hle. Ire ke ba suthele mo mama di motle re kolebohle wena mme wa ka yantseng antetsetsa le wena mama metseng re le bo.

0: ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela ntle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matshepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmaone.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka. Helang, le ka jeno he, ho sana le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a kgola hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepe.
1: E tswe dipale tse mme Matshepe a re phetelang tsona di tletse dimakatso tse ngata haholo.
0: O lokile hle bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka baradi ba lehodimo le lewatle.
1: Mme Matshepe, ho se ho ntse ho makatsa. Lehodimo le kile la ba le bana ka nako efe jwale?
2: Eya hloni, batho ke bona ba nang le bana le diphoofolo mmoho le dinonyana. Di ba le madinyane a tsona e seng le hodimo.
0: Ke le mametse hantle bana ba ka. Tsena he, ke ditaba tsa kgale kwana. Mme ha re ka ra mamela pale, re tla utlwa hore na sena se ile sa etsahala jwang. Jwale he, dulang fatshe le mamele pale ena ya rona hoba jwale e a qala. Pele nako e ba teng, ho ne ho ena le mme e moholo, mme yena o ne a bitswa Malefu. Mme e moholo o ile a tswala dintho tsohle tse leng teng lefatsheng. Ebile o ne a tseba tsohle tse ileng tsa etsahala ka nako e fetileng, le tsohle tse tla etsahala ka nako e tlang. O ne a tseba le hore lefatshe le kgodikwenyane. O ne a boetse a tseba hore dibupuwa tsohle tse phelang mona lefatsheng. Ke bolela le tsona tse phelang tlase botebong ba metsi a bolou a lewatle. Le tsona dinonyana tsohle tse phelang sepakapakeng. Hore na di phela jwang? Mme moholo o ne a ena le ditloholo tse pedi tsa bananyana.
1: Mme Matshepe, jwale batswadi ba ditloholo tse tsa mme moholo. Bakae, le hona ke boma.
0: Hey, Hloni.
2: Le nna ke sona so ke batlang ho setse ba seo Hloni.
0: Kananelo mmoho le wena Hloni.
2: Mme Matshepe.
0: Mohlomong batswadi ba bana bao, ba ntse ba le teng. Kapa ba se ba hlokaetse, ha re tsebe. Ke nahana hore ha re ka ra mamela pale ena ya rona ka hloko, re tla utlwa ka bona. Le ha o le jwalo he bana ba ka, pale sa tswela pele. Setlolo se seholo se ne se bitswa Selemela. Yena o ne a ena le letlalo le letle le moriri o motle. Mme manala a hae a ne a kganya ke botle. Selemela o ne a kganya hoseng ha eme lehlakoreng la nkgonwane. Setlolo sa bobedi sona se ne se bitswa Qopetsa. Yena letlalo la hae, moriri le manala di ne di entswe ka metsi. Qopetsa o ile a robatsa botswa ka hara metsi a lewatle. Ha Selemela yena a ne a tswile e sa le ka meso ho etela nkgonwae. Ka nako eo Qopetsa a tsohang, Selemela o ne a se a ntse a kganya hodimo mane marung. Qopetsa jwale o ne a lakatsa ho ba mane hodimo pela Selemela. Le ha ne a qetwa ke botswa. Yaba hoseng ho hong, Qopetsa o hlwella leralla. O ne a hlwella leralla lena butle butle hore a tla tsebe ho fihla ho nkgonwae le ngwana bo mane hodimo marung. Ka ho panya ha leihlo ke ha utlwa ntho e mo hlabang letlalong. Qopetsa o ile a hoeletsa a re,
3: Etho, lekala la ka la metsi le senyehile. Ke lokela ho ema hanyane, ke tla leka hape ka letsatsi le leng.
0: Ya ba Qopetsa o kgutlela ka metsing ho phomola.
2: Atjhe, ke a ipotsa hore na Qopetsa o tla hle a fihle ho nkgono wa hae le ngwana bona.
0: Kananelo.
2: Mme Matshepe.
0: Mohlomong o tla fihla ka nako e nngwe ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Selemela o ile a sheba fatshe mona moo Qopetsa a neng a le hona teng. Mme a tshepa.
2: Ngwaneso, o keke wa kgona ho fihla hodimo mona marung. Le wena wa tseba hore ha o botswa o nka ntho fatshe hle.
0: Hoseng ha letsatsi le latelang, Qopetsa o ile a nka qeto ya ho leka hape. O ile a tsamaya ka hloko ho hlwella leralla. Empa e seneng ke ha a re.
3: Ke hore letsatsi lena
4: le tshesa go o le ntshang kwena bodibe ke a gotlha motlho o mongwe ke tla le ka gape ka nako e tlang
1: kopetsa ga se ntho e lokileng o dule go tisetsa dintho mogo ka gobane ga o tsebo rena tsatsi le latela le o tshwaretseng
0: ke nnete tlhoni ngwanaka le ga o le jalo he bana baka ga re tsweleng pele ka pale ya rona ka ona mantswe ao ke ga kopetsa a gotlela ka metsing gape go phomola selemela o ile a sheba fatshe mane mo o kopetsa a leng gona teng mme a tshela
2: o badeso o ke ke wa gona o fitlha mo na marung o bo o tswatlhe
0: empa ka ga kopetsa o ne a tlhile a ikemiseditse o ile a re
4: tsatsi le leng ke tla fitlha mo marung wena selemela o tla bona
0: ka mora mo ne a kopetsa o ile a tlhola matsatsi a mangatanyana ka tlasa metsi
4: ke boleletse selemela gore ke tla phetisa tabatabelo yaka empa ga ke na bonnete ba gore ke tlatlhe ke tlwelele leralla go fitlhelela mane marong e be jale ke tla etsa jang
1: ke sone ka kopetsa mme matshepi ke tseba maikutlo a ne ao a leng ona gantle
2: ea tlhone a na ke maikutlo ao le nna ke sa lakaletseng mang kapa mang ka nako e nngwe ikutlo e ka wena o tlholegile e be wa nyagama le gona o latlhela thaolo
0: eya bana baka ka nako e nngwe bophelo bo ka ba boima empa le ga o le jalo ga re a lokela go ineela jalo fela ga re tsweleng pele ka pale ya rona malefo o ile a utlwa ga kopetsa a ntse a tlhophetsa mme a nka qeto ya go etela bana bana ba babedi ba motho qalong o ile a leba go selemela o ile a bua le yena a re
4: selemela
2: nkgone
4: ke gobaneng ga o tshea kopetsa he nna ga se ngwaneno
2: ke a tseba gore kopetsa ke ngwaneso empa ke ka kgona go tla odimo mona
4: marumoa ee selemela wena le ngwaneno le ne le sa lokela go tshwana wena o etseditse go kgantsha legodimo mme kopetsa ena o etseditse go fa lefatshe metsi bobedi ba lona le botlhokwa go lefatshe
2: o botswa
1: ao selemela ke o baneng ga o tlhoka ngwaneno je
2: tlhoni
1: oekane
2: mohlomong selemela o lokela go rutwa gore lelapa le a tshegetsana ka nako tsotlhe
0: bana ba ka butleng butleng sekeng la tlhona magakanatlhe ena ke pale fela e ntseng e tshwana le tse ding tse o nkileng ka lephetela tsona nna a leng mametsi
2: eamemaseo
0: lokile ga re tsweleng pele he ka pale ya rona seo ke se tsebang fela ke gore mmalefo o tla ba kenya tseleng
4: kopetsa nkgone ke o baneng ga o llagakale
3: ke nnete ke leletso go se selemela a se buang ke nnete mme ke a tseba go selemela ke mogolwane wa ka mme o bua nnete nke ke ka kgona o fitlhe odimo marung
4: kopetsa na wena le mogolwane wa gago le ne le lokela go tshwana
3: ke tsebe nkgono
4: le etseditswe mabaka a fapaneng ngwanaka wena ga wa etsetswa go fitlha odimo mane marung
3: empa nkgone nna ke batao le nna ke bepela gago jalo selemela le o le jalo ge nkgone nna ga ke tsebe go rona botlhokwa ba ka ke bofe nna o kampolelela
4: tlokwano ge ngwanaka tlhoelela mokokotlong ngwana wa ka tlhoela o llagakanakana
0: ya ba o sheba leru le ne le le legolo le sebopeo sa pere ba tlhoelela leralla mmogo ga mmalefu a bona letsatsi le tšhesang o ile a iphetola sekepe se segologadi bakeng sa o sireletsa kopetsa motšhesong wa lona
3: ke a leboa nkgono
0: ha jwale e neng e se e le leru le letsho la segola o ile a gola mme lehadima la bonagala marung kopetsa o ile a tsheya ga a utlwa go thwathwaretsa gona ga leru ya ba o a tseka ke thabo ga kopetsa a sa tseka jwalo ke ga marothodinyana a pula a qala go theoa a lleba fatshe e seneng ke ha o se ho ena lenoka qopetse ho ile a sheba fatshe le ha fela a ne a hlile a sa kgolwe sena seo a se bonang
4: na ke nna ke hlotse noka nna qopetsa ha ke kgolwe se nka nnete ha ke se kgolwe ee ya ngwanaka ke wena na jwale wa utlwisisa gone ntse ke sa utlwisise le gona jwale ga wa lokela go tshwana le ausi wa gago bobedi ba lona le lokela go tsepamisa monagano wa lona go sa o le leng tlhwatlhwa go sona mme ga le etsa jalo e mong le e mong wa lona a ka thusa lefatshe ka tsela e itseng
0: go tloa tsatsing leo bana bana ba motho ba babedi ba ile ba phela ka kgotso go ya go ile e mong le e mong wa bona o ile a shebana le neo ya hae e ikgethang le bohlokwa ba hae selemela o ile a kganya godimo mane marung a tlisa kganya lefatsheng ga qopetsa yena a ntse a nosetsa lefatshe ka metsi ba ile ba elellwa gore ga ba ka lesa go nganyisana ka gore ke manyana le molemo go feta e mong bobedi ba ka ananela dineo tsena tsa bona le gona go thusa gore lefatshe le ntlafale ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng metswalle ke a kgolwa gore botlhe le ile a natefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni mabitso a bananyana bana ba motho bao go buang ka bona mo napaleng ke boma
2: ke selemela le qopetsa mme matshepi
0: nkgono wa bona yena e ne e le mang
1: e ne e le nkgono malefu mme matshepi
0: ke eng seo bana ba neng ba ikgetha ka sone
2: selemela o ne a ikgethe ka o tlisa kganya lefatsheng ga qopetsa yena a ne a ikgetha ka o nosetsa lefatshe mme matshepi
0: ke mang ya ileng a etsa gore ba utlwisise bohlokwa boo ba bone
1: ke nkgono wa bona malefu mme matshepi
0: ke a leboa metswalle
5: go bohlokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya ntle me matshepi
6: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa ka bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la di-5. Ebe grant ya bana ka labone la di-6. Ha o sa fumana grant ya gago matsatsing ao, se ka kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gago ka 7 August. Lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo, mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
8: Hodima hlooho ra ke a leshome, tshebeletso ke a lesedu SABC, ditaba di balwa ke Diengwane Moeti.

Re hatela pele ka ditaba tse reng e o ditlela o dikumang hore o rarolla mathata a boradipolitiki Brown Mokgotsi o kgutlela lekgotleng la dingwe la masetrata wa Johannesburg o seng gona ka morao hloleha ka makgetlo a mararo kopong ya hae ya ho lokollwa ka beili. Mokgotsi o tobane le diqoso tsa ho sitisa toka ho phethahatswa ho latela tlaleho ya ho etsa e ka re o ne a leka ho bolawa. Ditlela o dikuma hore o ile a thunya koloi ya High Force Lorus ka boshabela ho Johannesburg ka kgwedi ya Pudungwana ngwagola. Tebello ke hore leqwetha la hae le ilo buisana le yena ka kgatiso ya video eo botšhotšhisi bo reng e mo amahanya le tlaleho ya ketsalo eo pele lekgotla la dingwe le nka qeto ka mohato o lokelang ho latelwa.

Happy Demotse. Woman got the right to be. Haona nnete feteng yeno o mosadi o na le tukelo ya ho ba seo batlang ho ba sona. Mme wena Mamo Demotse ke kgwedi ya basadi le mino re tla ne re o lahlelle ona mona le mane he o buang ka lona basadi ho ba ne le matla. Ka mehla re re ha o ruta mosadi o ruta sechaba. Iri wena Mamo Demotse re tlo bua taba ya bohlokwa ditabeng tsena tsa batho ba qhodileng. Re tlo bua ka disebediswa tse thusang batho haholo ba sa utlwing ka ditsebeng. Male mosadi.

0: Hey, ke kakapa ya mosadi wa magontse. Tshebeletso ke hao ya lesedi mo mamete ke mesoso e le shimele metsi supile nga ka mora hora ya leshime. Re tlo bua le moeti ditabentsena tsa batho ba qhwadileng mme ke le ka hlaka hlalosa hore ka jeno he re tla be re shebile dithusa kutlo bakeng sa batho ba rona ba sa utlwing ka ditsebeng. Mme ka jeno re bua le mme mahlogonolo ngwepe yena ke mothei wa Try Talk Assist. O sentsa le teng mohaleng kwano e re re hle re mo amohele. Mme mahlogo nolo ngwepe, dumela mme.
1: Le kae mme?
0: Ke a phela mme o phela hantle?
1: Ke phela hantle.
0: Eh, ya hle re o amohela kwano ho Lesedi FM.
1: Ke a leboha.
0: Ha se mohem. Ka jeno re bua ka dithusa kutlo batho ba rona ba qhodileng ka tsela ya hore ha ba utlwe ditsebeng. Mme ha re ke re shebe hore na ebe ha lentse le sebetsana le bona phepetso e kgolo ntlheng ya puo ho batho ba rona ba sa utlweng ka ditsebeng eo mohlomong ba kopanang le yona letsatsi ka leng ke efeng mme wa ka?
1: Ke a leboga phepetso eo. So mathata a ba tlhakanang le ona batho ba sa utlweng ko ditsebeng ka maphelo a bona everyday ke gore maybe ha ba ya ko ha ba kgone gore ba ye ko bankeng, ha ba kgone gore ba ye ko dipetlele, ha ba kgone gore ba ye bo reporta maybe crime ya abuse. Le ko dikolong if o tla kry-a mistress a se teng wa sign language, bana ba sekolo ha ba kgone gore ba kry-e thuto for that day because of o tla kry-a ba re ba shota ba understaff. So ke tsona le challenges tse ba tsamayang ba tlhakana le tsona mo tseleng.
0: Re fela re fete ka mane ka mabenkeleng mme mahlogonolo re tlo tswela pele ka ditaba tsena gang fela ka moramone gannyane fela mme oka
2: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Mamedi re bua le mme mahlogonolo mme hopolahle re bua ka dithusa kutlo bakeng sa batho bana ba sa utlweng ke ditaba tsa batho ba qhwadileng tse tlang ho wena manta o mong le o mong kwane ho Lesedi FM. Jale ha re ke re shebe mme mahlogonolo hore re bona matsatsing ana technology e kena mme e thusa dinthong tse ngata ebe mohlomong technology ena eo re bonang e kena ka matla ga kana e thusa jwang tabeng ya puisano kapa bothata ba puo kapa puisano ho batho bana ba sa utlweng.
1: Technology e kenang e ngata ha re bua nnete most of them ha ba include batho ba sa utlweng mo ditsebeng. Mainly re include ba o se bone mo mahlong maybe le ba nang le bomebe bo physical mara ba ba so itse mo ditsebeng most of the time ha ba ba keng. So e ya rona ira gore communication e be very easy for batho ba so itse mo ditsebeng gore re breaker the barriers tse di leng in between batho ba so itse mo ditsebeng le ba utlwang mo ditsebeng. So e ba fa that freedom gore ba kgone go communicate le batho ba ba utlwang mo ditsebeng go le bona ba sa utlwe mo ditsebeng.
0: Re a leboga mme ke a utlwa ka moo o tlhalosang ka teng gore ke nnete e kene technology empa ga e tswele bana ba sa utlweng ditsebeng gagolo molemo ga kalo go ya ka moo le bonang dintho di etsagala ka teng. Jale ga re ke re tle mosebetsing ona wa gao motle o letlileng ka ona wa try talk assist le likile hore letle lentlafatse dintla tsa puisano ha holo.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Babidi rena le me palesa entle Ramonyadiwa yona ke corporate facilitator re bua ka taba ya bohlokwa hore na ho baneng basadi ba lokela hore ba tswele pele ho ithuta le hona ho leka hore ba be letsebo bakeng sa dintho tseo ba di etsang letsatsi ka leng e le hore ba tle ba hole bophelong. O santse a le teng kwano me palesa entle Ramonyadiwa. Me palesa dumela me.
2: O tlhona ke o dumedisa ha mo le ba mamedi ba le CD FM.
1: Re le bo hahle me palesa entle Ramonyadiwa re o amohetse le rona kwano ho itlhabolle le CD FM. Re thabetse go ba le wena. Jale taba ke ena re kgodinya basadi mme re tshwanetse re phamise basadi ka dipuo ka diketso ka diketsahalo ntho tsena kaofela. Jale ka jeno re sheba taba ya bohlokwa ba hore basadi ba itshorise ka thuto le tsebo e le hona hore ba tle ba tsebe ho hola bophelong. Ebe re bolelang ka se le hore na hobaneng ho le bohlokwa.
2: O tshwana mohala wa o tsamaye o ina shehela. Mare mo ke utlwileng teng ke gore ha re bua ka ho ithuta bophelo bohle re hlalosa ho tswela pele ho fumana tsebo e ntlha kapa ho ntlafatsa tsebo o seng o na le yona. Mme bohlokwa ba yona bakeng sa basadi ke hore e thusa hore basadi ba be le boitshepo bo tsitsitseng, basadi ba be le boikemelo bophelong ba bona.
1: Jale, hobaneng e le ntho e o le kgothaletsang hore basadi ba seke ba emisa ho tsetela bophelong le kgolong ya bona?
2: Ho bohlokwa hore basadi ba seke ba kgaotsa ho tsetela ho bona. Hobaneng e ba thusa le hore ba be le dikebelo malapeng a bo bona. Jwalo ka ha re tseba hore mehleng ya ona jwale basadi ba bangata ke bona ba tsamaisang malapa, ke bona ba etapele malapeng a bo bona. Mme ba fetsiwa le mohlala o motle ho bana ba ba hodisang setšhabeng se ba phelang ho tsona le ho basadi ba ipotapotileng ka bona.
1: Re fumana basadi ha ba ntse ba ya ba hola dilemong, dintho tseo ba neng ba di rata, ba rata ho di etsa. Ba rata hore ba tsejwe ka tsona. O fumana hore ha mosadi ya ntse ya hola dilemo di ntse di eketseha, o sana le botswanyana, o sa nyahama, ho na le ntho tse wa seng a sa kgone ho di etsa jwalo ka ana di etsa pele. Ebe seo se bakwa ke eng? Na dilemo di ka baka phapang e itseng ha o ya o ntse o hola dinthong tseo o neng o di rata o di etsa ka mafolofolo?
2: E nngwe ya dintho tse ka bakang hore basadi ba kgaotse ho tsetela ho bona kapa ho tsweleng pele ntho tse neng ba di etsa hantle ba hola. Nako tse ding ke tsela e mosadi a hodisitsweng ka yona. Kgodiso e nngwe e etsa hore mosadi ha e fitlha dilemong tse itseng, tse ding tsa dintho ho thwe ha di sa le bohlokwa, ha o sa hlokahala hore a nna tsene pele ka tsona. So bothata ba pele ke kgodiso ya mosadi, mme bo bong ke taba ya hore o fumane hore ha tsebe hore na lesedi le leng a ka le fumana kae hore a ka tswellisa ho tswetela ho yena hore a be le di-skills. Nako tse ding ke kgaello ya ditšhelete. O fumane hore tšhelete a ba nang le yona ke ya hore a hlokomele lelapa, ha kgone go tse ding tsa dintho, a ka di tswellisa pele hore a nna tswele pele ho tsetela ho yena le ho ithuta ho tswela pele ka baka la kgaello ya tšhelete e bang teng ka hare ho lelapa.
1: Hoseng tjena ke ne ke bua le Thwasa, re bua ka dintho tseo o ka iphumanang o di etsa kapa o ithuta tsona tse ntšha letsatsi le letsatsi. O ntse o sa hlokomele hore nthwena e ke etsang ha se ntho e ke tlwaetseng ho etsa. Mme o fumana hore ka nako nngwe dintho tseo di a o thusa, wa hola le tsona bophelong. Jwalo ka ntlha e o qetang ho e ama ya hore ka nako nngwe o batla ho etsa dintho tse itseng, ha ona tjhelete ya ho etsa dintho tseo. Empa mohlomong ha o ka fana ka mehlala ya dintho tseo batho ba ka di etsang, tsebo eo batho ba ka itshorisang ka yona, dintho tseo batho ba ka di etsang tse ntjha letsatsi ka leng tse sa batleng le tjhelete.
2: Tse dingwe tsa dintho ba ka di etsang wena o sithulana ka hare ho metse ya rona mo re phelang teng, re na le di-library. Di-library tsa rona re iphumanela tsebo e na mahala di buka di teng le sedi le teng di library mme re na le WhatsApp WhatsApp is na le di WhatsApp channel mo re ka gona mo re kene re ithute teng hona le di YouTube channel tsa ba nteng le tsona gore o shakala fela go be le data gore o connect le teng go ithute mme re na le di website tse ngata ngata tsa ka gona mo re kene ho tsona tsa mahala bo a le tsene website bo digital website mo teng ka gona go re ka ga ithuta mahala ntle le tshelete.
1: What's ba kana kongwe basadi jalo ka uthi ha o ruta mosadi o ruta se tshaba basadi ba etsa ntho tsengata kana ko elo ha ona motho a hlo ya gona ngwe tsa di ntho tsengata kana nako e lengwe jalo ka mosadi. Ka mona o mosadi o tshwanetse o etse tsa buikarabelo ba ha o jalo ka mosadi ka le hlakoreng le leng o mosadi ya sebetsang ka le hlakoreng le leng o mosadi ya nang le bana ya hlokometseng le lapa dinthotsana ka ofela mosadi o gona o di jara ebe mohlomong o ba gona jwa mosadi ba mme ha re ke re bua ka yona taba ya rena o nana ke enyetsa ngore mosadi ya gona o etsa nthotsana ka ofela kana go elong
2: ke ha ke go kela hape taba ya godiso ya mosadi gore mosadi o godisitse gore a khone hore a etse dintho tsena ka ho tsena kana ko eleng empa kana ko engwe ena e tlisa gatello ho mosadi because tse ding tsa dintho ha khone ho ka di fihlela mme ke mane mo mosadi a tla neng hore a ska tshaba ho hloka ho kopa thuso ha holo holo ho batho ba phidisana le bona ka tlo hore le tsebe hore ke mosadi ya sebetsa ke kena sekolo ke na le kgwebo ke hodisa bana ha ke thusa neng ka tlung ka mona hore ha ke ntse ke le ke tshwaragane le tsa sekolo nthuseng ka bana ka tlung ka mona ene e nngwe gape e tla thusa mosadi ke gore letsatsi ka letsatsi a be le mogalo wa gore ka jeno ke etsa sena go sane ke etsa sena a se ka itloetsa go a etse dintho tsena kaofela letsatsi kaofela because e tlisa gatello ya kelello le maikutlo go mosadi mme e etsa gore tse dingwe tsa dintho a nyagame le gore a di etse obane o na le maikutlwana a reng o tlameha a etse dintho kaofela ka tsatsi le mme ga o a tshwanela gore o be jwalo o tlameha gore a rale dintho tsa gae go ya ka letsatsi le letsatsi gore ka jone ke etsa sena mme go sane ke etsa sena tsatsi le latelang ke etsa sena mme gore o tlo mo thusa gore le ena a be le balance ga o tlua maikutlong a gae le kelelong ya gae le tsamaisong ya tsotlhe tsa bophelo ba gae.
1: Ke na kintena o tla fumana ba dula ba gathetse ke bosomandla batho ba ba iketsa bosomandla o khona o etsa ntengwe le ngwe re ke tla gona jale ke keletso ya bohlokwa ka nnete bane mmele le ona o hloka ho phumula wa tseba kana ko ngwe mmele ha o tlo araba o arabela dintho tsena ka ofela tsontsong o dietsa ka mmele wa hao ha o arabele ha monate ho ba bohloko fumana so kula o iphumana le dipetlele hobane o ile wa kgahlamanya mmele wa hao o sa kana ko ngwe ebile ha o hlokomele hobane ntho ena e se le ntho e mading a hao o etsa ka lerato empa o sa hlokomele gore ka lehlakoreng le leng e ntse e o lematsa kaekae mmeleng wa gago ha re fete mabenkeleng me Palesa entle ka mora mona he re tlo phethela puisano ena ya rona.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi e habilo ba e le shume metsotso ka mora hora ya le shume le motsomong rena le taba tsa bohlokwa metsotsong ena e le shume le metso e meraro ka mora hora ena ya le shume le motsomong re tlo bua ka Poseidon tlo ske wa fetwa le bona ya kitikantsa tsila haola tsolo ha ke o le bala hle ya ke o le bala ke tlo fa sebaka sa hore o kene o kopela enwa ya kitikang ne satsi la hai la tsolo basadi ba bangata ba nyantsang masia e qetellong ufumana ise e bantho e o ba sa ithabeleng ufumane motho ise ba ntwe mogathatsang harana ko fela e antse a tsona pele hantle ho nyantsa le siala ha empa hopola hore ho khothalletswa hore basadi bunyane o nyantse ngwana dikgwedi tse tsheletseng tsa pele tsa bosia ba hai dikgwedi tse tsheletseng tsa pele bosieng ba hai ke taba ya bohlokwa ha holo kholong ya lesea lena la hao jwale o tla fumana hore ka nnete basadi ba bang batla ba le mabaka a itseng ao a qetellang hore a o thibele ho tswela pele ho nyantsha lesea jwale o tla se ke wa feta hobane beke ena ke beke ya ho hlokomedisa setjhaba ka ho nyantshwa ha masea me re tlo fa ditaba tsa bohlokwa wena ya sa tswa ba le lesea me o ntse o le mme a motjha ya ntseng a ithuta sena le sane me re na le wena ngwaneso re a tseba hore ha se ntho e bonolo ho hodisa lesea jwale ha re le teng tjena re na le baiti ba bohlokwa ba nang le tsebo ditabeng tsena e tsa bonnete ba hore o ikamahanye le lenaneo lena la itlhabolle le tla fela le o hlabolle e le ka nnete re ke fete mona he ha ke kgutla re tlo itukisetsa ho kena ditabeng tsa rona tsa Poseidon.
1: Pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

0: Maseko, mme Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi, ke Molelwa.
1: Asma he wena mo mamede motle re dumelle he re kene ditabeng tsa Poseidon me ha ke qala ditabatsena le wena ntumelle ke re wena Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlekisa ka hare re boetse hape ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke yena ya tlatla a re hlaba malotsana mabapi le ditabatsena Nthabi dumela ngwane so re o amohela kwa no ho e tlabulle
2: dumela tuli
1: o phela hantle
2: ha ke phetse gone so
1: e ho hotle ka mona ba ibe
2: jo jo jo ba me di a ka bona
1: re ka ma ba ibe
2: ye ka mona ke ma ba ibe yo
1: re le botle Nthabi re hape ke boele ko amohele ka jeno Nthabi le nane on lena la runa ke thabela botemba ha o ka mehla ho bane re ithuta tsengata ha o le teng ka ho itlokomela hore re tsebe ho dula re phetse hantle Maria wena Nthabi a haufi le ho tswa ke bona batho ba bangata le ba tatetse hore atswe me batho ba batla ho theola mmele ho bane o ileng wa iketsa dikgweding tsa Maria ke bothata ke bothata bo boholo ebe mabapi le se ngwane so ka fana ka keletso efeng
2: Thabi bua taba e ngwa bua ka Maria he Maria re a ja thuli mo mamedi e re ke o dumedisa hohle mo o leng hona teng ke a leboha thuli ha ka monyetla ona wa hore ke dule ke fumana o ke dule ke fumana hore ke bue le wena ha mmo le mmamedi ka dihlaiswa tsena tse mmatla ile Poseidon Poseidon Junior ha mmo le Promin bophelo bo botle thuli bo qala ka bohloeki me Poseidon e thusa ka seo Poseidon e hlokisa mmele ka hare me seo se etsa hore re ikutlwa re le mafolofolo e bile re matla fetse ha re hlokile ka hare ho ikwetlisa ho ba bonolo me se se sa bohlokwa ke sa hore ka ha Poseidon e hlokisa mmele ka hare di matla fatse le dijo di monyela ha bonolo meleng ka hona mo mamedi no a Poseidon letsatsi le leleng ke kopa re gopotse melemo e menya Poseidon e le se hlaiswa se o bohle re lokelang ho ba le sona malapeng a rona ka mekotleng le ka makoloing a rona Poseidon e thusa hore madi a phalle ka nako ka nepo meleng ha holoholo ho batho ba nang le tshwaetso ya bohloko ba tsukere ha re hlokisa mmele ya rona ka hare ka ho sebedisa Poseidon e tla thusa ho matlafatsa masole a rona mmele e boetse e sireletsa kgahlano le mahloko a pelo le ho shwa lehlakore jwale mo mamedi Poseidon e boetse e matlafatsa hape le fufuru le lero le fumanwa manongeletso le tlasa letlalo e thusa le ho kokobetsa manongeletso a opang ka lebaka la arthritis hangata batho ba batsofala mesifa le manongeletso a bona di a opa mme Poseidon ka ba thusa ka hona mo mamedi o seke wa lebala maqheku le maqhekwana a rona ha o ntse o ithekela Poseidon o ba rekela hobane ba dula ba lla ka mahlaba a sa feleng ka lebaka la arthritis e boetse e thusa ho matlafatsa masole a mmele mme e bohlokwa haholo ho batho ba nang le tshwaetso ya TB le HIV. Jole momamedi o seke wa lebala ba banyane hle hore le bona Poseidon Junior e ntse le teng bakeng sa bona. E ka fuwa bana ba dilemo tse pedi ho ya hodimo. Ngwana a ka fuwa fela pidisi e le nngwe ya Poseidon Junior ka letsatsi mme e tla monate fela haholo. E tla thusa ho matlafatsa mmelenyana ya bona e ntseng e hola. E thusa hape hore boko ba bona bo sebetse hantle le hore ba robale ka tsela e nepahetseng.
1: Ho khotetsa ile ruri ho tseba hore ho teng dihlaiswa tse ka re thusang ha mmo le bana ba rona ho dula re phetse hantle e bile re kwenne Nthabi ha re kene ho tsa Promin na ho hlokeya hore re nwe pilisi ka pa marothodi a Promin le ha re sa kudi
2: wa tseba thuli batho ba bang hae ba o ikutlwa e ka o matlafetse haholo ha o hloke o nwa Promin ho lokile empa ke dula ke bua ntho e lengwe ya hore ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare mme o bohlokwa ho matlafatsa masole a rona mmele e le ho thibela ho kula kgafetsa tlasa maemo a fapaneng a bophelo na o kgathatswa ke ho kula kgafetsa sena e ka ba sesupo sa hore masole a hao a mmele a fokola mme Promin ke karabo hobane ke sehlaiswa se matlafatsang masole a rona mmele le ho thibela di-virus le mahloko e na le selenium zinc le sadalendia e leng lerumo la madi tse thusang batho bao masole a bona mmele a fokolang e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB ha o sebedisa promin le di ARV sena se ka thusa o iketsa CD4 count ya hao jole momamedi bohle re a tseba hore ba holo holo ba rona ba ne ba le matla mme ba phelana go itelele ba ne ba sa kule gafetsa jolo ka rona mme ke utlwile hore ba ne ba nwa tie e ntsweng ka magasi a Sutherland ya le no ruma la madi jole momamedi ho hlakile hore promin e ka re thusa le rona hore re phele bophelona go itelele hantle le ba hore ba ratang
1: Prosaidin, Prosaidin Junior le Promin, ke dihlahiswa tsa bohlokwa e le ruri. Ebe di fumane ka interview?
2: Tuli Prosaidin, Prosaidin Junior le Promin di fumane ya dikhemisini tsohle na ka bophara. Le website ya www.valueaddedlife.co.za o ka kgona ho reka dipidisi tsa Prosaidin, Prosaidin Junior le Promin. Jole momamedi, iphumanele sehlwekisi sa hao e leng Prosaidin le sematlafatsi e leng Promin ka jeno. O seke wa thetswa hle. Hopola, ha e sa re Prosaidin, ha se
1: Prosaidin, halala Prosaidin, halala. Ke le bohle wena Ntabi ha re kopane hape na kunyetlang.
2: Ho lebuile nna Thuli.
1: Ha se mohem. Prosaidin e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare.
3: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosaidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosaidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosaidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosaidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola ha e sa re Prosaidin ha se Prosaidin.
1: Mamedi ke metsotso e habileng ba e leshime le metso robong ka mora hora ya leshime le mosomong e re fela re fete ka mana ke tlong ka mohala wa hao 0860003084 kapa rumele WhatsApp 0797585066.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisea, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Re le bohle me Teresa o nontse o hlalosa ntlha ena ya bohlokwa pele re fetela potsong engwe.
2: Eya ne ntse ke tlhalosa potso ena na ho ba le burnout syndrome ke rata ha re e beya ka sekgowa kore ho titibela hona na ho kgathala mokgathala onana mokgathala onana Thuli o tla utlwa o na le phapang pakeng tsa mokgathala
1: o tlwaelile
2: le mokgathala ona wa ngwana wa mme ya nyantshang a na le lesea o tlwaelehileng ha o robala wa fela mare onana wa mme ya nyantshang wa mme a nang le lesea ha o felile ha ebane le gore ngwana o robetse ebilane o dula ntse o kgathetse o dula ntse o titibetse o dula le ngwana ena e kare ga o mo rate nkile wa bona o sa rate ngwanao Thuli utlwa gore ga nako ya gore o tlo o nyantsha ngwana e fitlha o kare wa nyonya o tlwa ga kere wa nyantsha e kare wa nyonya kore ga se ntho yanene ya gore
1: ga o na lerato
2: ya leyo ke o bontsha gore ga se mokgathala o tlwaelegileng ke mokgathala wa goreng ga wa ka wa ba le yona monyetlo wa goreng go be le motho yo a ka o thusang kapa a ka o tataisang gore kana wa gopola Thuli ka nako tsa nne tsa rona ne re ya Setswetse bomme ba rona ba
1: nebaqamamme ba o etsetsa ntho
2: nngwe le nngwe ke rata ga ore
1: ke a itseba ka seala ka lapele ke a itseba ntho eo
2: ba o etsetsa ntho nngwe le nngwe ga o qeta o nyantsha ngwana
1: ba
2: etsa
1: bamonka
2: wena o sala o phomotse o robetse
1: ande
2: le ngwana o na gale le kgafetsa-kgafetsa gobane o mo nyantshitse o kgotse gagolo ga qeta o gora o lo ithobalela le wena wa robala go thongwana o robetse le mmaelene a robale mmaare jale ga e bane ga ke robale ke dula ga ke qeta o nyantsha ngwana o na ke shebane le ngwana enwa ga e ba a nightmare go nna Thuli ntho enana so ke mo o tla reng o tla bona gore phapantsa go kgathala ga mokgathala o gantle le mokgathala ga go nyantsha gore phapang ke eng mononong so and ke nagana gore mathata a na kao fela re ka goba jwang kapa re ka fedisa jwang ga re ka ba le yona ntho e re gotlela manene le ga e bane le gore maybe ga ke sana mme mare ntate ka tlong ke rata bua le bontate gagolo a ka a thuse ka tse ding di house chores o sa ntate a sa re ke tla nyantsha ebe ke nne
1: ke mo etsetse
2: dijo ke etse dibete ke etse ding tse ding tsa dintho a nthuse le ena ka nako ya ga bane ga sebetse so gore le nna ke kgone gore ke robale e re ga ke qeta o nyantsha a nke ngwanona le ene a mo papadise le nna ke kgone gore ke phomole gore ke tle ke etse ke kgone go thabela ngwanena le lebese le tle le tlhage lebe le lengata gobane go na le that hormone ya oxytocin ke ya lerato ga ke na le that oxytocin ya lerato hormone ya nono ke tla thabela ngwanona o tla utlwa le ntho e dutseng magetleng monana kore ga se o kgathetse gantle o e utlwa magetleng monana ande le ngwanona o dula ntse a lla ga gore kore wena o tla nana ga gore ga se ore ngwanona ga gore ko bana o nyantshiwa ke mme ya sa thabang o nyantshiwa ke mme ya titibetseng o nyantshiwa ke mme ya anxious ya reng ga tlamehile a tlo mo nyantsha ba ipotsa gore kore ke lesea ke ntho fela kore kare ke phatlho fela e tliwang go wena kore 24 hours ke shabane le ngwana ee Thuli ka nnete le nna ke ngwana wa motho le nna nka utlwalela o mongwe o tlhoka gore a nthuse a etsetse ding a ntlisetse snake nyana lerato leng
1: snake mme ga nako
2: a kere nne ke enwa motoo gae mme wa ka o nampha motoo ga ke ile Setswetseng mme wa ka o nanketsetsa ba tlhaba ba nketsetsa sopo yane ba re ke enwe a re gotise ntho tseno Thuli di gotlhe
1: o bua taba bohlokwa wa tseba mme Teresa ga o bua le bontate gobane gangata ga se bona kao fela empa boholo ba bontate ka nnete ba ho hamba ba bone ka reng ho ba ngwana enwa le sia lena ke boikarabelo
2: ba mefela ke bosiu kwena o tsewang o le mongwe ga ngwana a lla yena o robetse o lebetse ngwana ena ke ngwana rona re le two o tsewa bosiu ga o robale motsheare ga o robale ha ngwana a robala o emeletse wa o etsa dijana wa cleaner o di etsa ka ofela ntho tsena na wena ha ona nako ya phomolo o lebala le hore ka nna ke tlamile le nna ke tle ke tlhape ke tle ke ketse ke nyedintsi le nna ke tla a se hore ke sebe o ba le ngwana thuli no ibile ane re qetella re sa kopi thuso ho ba ne re nagana gore ntho tse ka ofela ha tsona di di marona ntate ene a ka ska re thusa kapa maybe ka mohlomong ho ka sebele motho o mongwe he ya ba ne ntate le gore o sebetsa hakalo
1: ampa o bakele motho o thusa
2: ya tla thusa gore a ka nka ngwanena ka nakonyana fela gore o o tle wele le nna ke tle ke re fela ke phumutse mmele ntho ena e theose lebe seletlele le tlhae hape ho o nghape thuli nka eletsa hape gore le bomme banana ha e bane le gore ba se le gore ka motlhomo me bodula le mong ntate o zola batile we can tse zola batile
1: o zola batile
2: o hamele ha o hametse o tlo kgone gore e re ka nako e utlwang gore e ka re mare ke I'm overwhelmed ke go nyantsha ngwanenwa e re bampe ba mofele beselaka ke mohametse ka nako yane ha nne a ntse a robetse ka nako yaka so ha e bane ke na le motho a tla a mofele ona lebese lena la ka lena ho mphomotsa fela nkile wa bona ha se gore ke re ha ke tlo nyantsa mara ntse a tlo nyanya lona lena la ka lena na ke tse dintsa ntho tse nka di etsang fo gore ke tle at least ke phomole ke tle ke be hantle ke tle ke thabele
1: lesiela
2: la ka lena na thuli
1: e re fela re fete hape mabenkeleng me re tla boela hape re tswela pele ka ditaba tsena mo mamedi e bang o batla go reletsetsa a go reletsetse 0860003084 mohlomong re thusa wena tsatsing lena re thusa wena tsatsing lena 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala
3: e bang o nahana o roke ka wa kgona o lefella lekwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosetsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa fifa sa pono ya hao o seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao kganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo o leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bonahale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o utlwisiswa ke lefapha la naha la dipalangwang
5: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena Re lefa hore ntse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona, di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le seria fa. Ke mo le. Mamedi ke metso e robedi pele ho ra ya le shumele metsimedi. Me Teresa Makatane u bua taba tsa bohlokwa ka nete ho pela hle re bua ka mona mo tla fumana o gathetse o nyahame hore o tle o nyantse le sielena la ha o sa hlalositse taba tsa bohlokwa ka nete le hore gatello eo bang le yona e ama ka mo lebese letlatswa ka teng letswele mmona me o ka iphumana o so na hana gore e bile ha ona ngwana ha gore o dula alla atie hasi asi buthata bo jwale ha re ke re shebe me makatane hore ba bomme ba bangata o tla fumana hore ba hloka thuso jwale o fumane a ke netsietsing ya hore na jwale ke mang a mothusang bothateng bona jwale e ba mohlomong jwale ka ho se hlalositse hore balekane ba lokela hore ba thuse ba lelapa ba lokela hore ba thuse na seo se ka mo imulla boimong bona bo a leng ho bona jwale ka ho ntse o hlalosa
2: se ka mo imulla thule lebaka fela go bane bomme ba bangata ha ba rate go kopa thuso go bane ba bona e ka batla le go ka batho and happy kare ke mme ya sa fella gore ke mme ya joang a tlholwang ke ngwana hae a bana a tlholwele ke go wetsa tsa lelapa la hae go tlhatswa dijana wetsa mara go ka mo imulla ha holo fela go bane ha a sa thuswe e ka affecta le kelello go bane mmona o tlo ba le anxiety o tlo ba le depression o tlo ba le nthotse ka ofela a qetelle a se akula mare ha a ka ba le motho ya ka mo imollang ka paetsa di strategies tsele tse ke itseng a dietse a hamele a re motho mongwe mo etse ka pa ha ba le motho mongwe mo thusa ntsena na tse sentsa nyantso tsena na go kaetsa gore at least le ka kelello a sa ba sentsa akula ka kelello go bana ka tetela kula ka kelello a le depressed o makala mme a le depressed mme a sarate ngwana o buipotsa gore mme a sarate ngwana ke jwa so ha ba rate go kopisa ka pa go ka kopa thuso go bana na hana gore me ka mhlomola ba bana le matswale o nana matswale o tlo hare o tla iketsa steering gore nna nka nyantsa nka tlhokomela ngwana nka motlhapisa nka phela matswale nka etsa ntho tsena ka ofela tsena kana go eo kwena e sebetsana le kelello ya hao ha o dula ha o kena ka mani wa lla o depressed o utlwa fela gore o dula o lla ha ngwana a lla le wena wa lla thuli ene jwale e affecte le kelello ya hao o be anxious ha o tlamile o tlo nyantsa o be depressed o ikreye le gore le o sontse o ba le mo mmeleng jwalo ka kere mahetla o na le methapo ko nyantsa batho ba o tlo utlwa ba re methapo ya ka e botlhoko le mwana matswele a utle matswele hao a se a ba botlhoko ha o nyantsa o sa tsebile poster go sene le motho o thusang gore ha o nyantsa o tlamile o dule tjena o be tjena o sa nna wa koba haholo o batle setulo se se hantle o batleng re tlhoka thuso thuli ha re nyantsa
1: re ke renke mohala wa mo mamedikwane pele re kwala ditabatsana le haila le momfela re utlo fela rona re mo thusa jwang o mametse le Sedi FM mo mamedi dumela 0860003084 ke le ka tsho ka re mohlomong hona le mme eo re buang le yena ya inang le bothata bona kapa ya inang a feta bothata mbona wa tsiba kana kongwe o ikutlwe ka re o tlo thabela le sia la hao a thotlo sotlea mo ye le sa di FM dumela
6: hello
1: hello me
6: amna tle kae
1: ha mona tle kae me
6: ha mona tle ba ka dinne ke na le bothata ka motsetsi wa ka le sele la le go itse thago ke dilwa le yena ba go itse na se thago ne jale o wa fu fulela ha holo siu e ka ba immense from immense ago le bese le le nyane bile se re fa mwana botlolo
1: ke ma fu fulela ke motswetse
6: e ka ba taba ya e ya ha ya ho fu fulela e ka ba kwa ke e o no net for men fela le re data le amlo di pin ke le bonetse.
1: O le mo ndi feme. Re bua ka motsetsi ya le mo ndi feng?
6: Hello?
1: O na le motse kae?
6: 38.
1: Thank you me, re lebile.
6: Thank you too.
1: Thank you mogatsi. O tlile ke re me makata.
2: Ke utlile thuli mara ha ke se ho fufulelwa mme ka pa ho
1: fufulelwa. E ka re ho fufulelwa mme.
2: Okay. Ha o fufulelwa mme ke o bane mme o exel o ikutlwa a tlameha gore a etse haholo gore ha itshepe. So ka kelello ka ho yena maikutlo a lwantshana le moya. Ka ntle le metformin ka ntle le blood pressure di intsana le zona. Ko bane ha o na ntlo bana ha o ba anxious. Ha o qalo se itshepe. Ho etsa hala adrenaline wa fufulelwa udula ole anxious udula o tshile ha a relax meno a relax so ke nahana gore ka mhlomo maybe ha ba ka muthusa meno a relax o tla lengwana walla go tsho gore lengwana hanyanye go tla re ngwana walla go tsho gore ngwana hanyanye hantle so ke nahana ntwe ba ka yetsa ke o bona gore pele ba muise ba ane a cheke le di blood pressure sa gore di hantle pele ha re nahana gore ka mhlomong ke go khathala hona ha o nyantsa ha se ka mhlomong bolwetse bo yena ana le bona mare hangata ha o tlo ntsha lebese o qeta o nyana o tlamile o fufulelwe for gore lebese lena letleletswe letswe hantle o tlo bone le gore wa sisa hantle mari fufulelo ha teng ke fufulelo ho normal ha wa tlame ho ba fufulelo ho abnormal ya gore motho e bene re be wa rite gore mari ke ngudula ho fufulelwa tje unless le gore gona le ho ho mari ke nahana gore mme yena o tlhoka tshepo o anxious once on anxious wa fufulelo o ba le tsitsipano o ba le ntshotse ka ofela tsena na a bone a mo relaxise a muthobe a musidile mona maetleng a mo relaxise ene kutla re fufulelwa ha holo
1: busiu
2: happy a me a shebe le ntshotse tsona le tsa botshe because o ka nna wana hana gore motho o phise handle athi ho fufulelwa ena e sa male ntho tsengata ha se a tlusitse dintho tsena ka ofela tse dintsena na ke gone re ka nna ra shebana gore a ke fela ho nyantsa kapa hona le siki engwe kapa o na le tse dintse a kulang ho tsona na
1: hey me Teresa Makatane o tshwere taba tsa bohlokwa tsiba re hloka batho ba tshwana le lona tjena le tlo eletsa le basadi bana ba banyane ba ileng hona ba qetang ho ba le masia a pele o ntse ipatla motho o ntse ipatisisa re tlo le bitse ke kgwedi ya basadi ha re ba hlokomediseng dintho tsena tse ba amang ka ofe re le buile mogatiu thank you
2: ke le buile le tlweleliswa ha holo jwa mbone bana ba banyane bana thuli bana
1: thank you mogatiu ke a leboha Mamedi horra ke a le shime le metse medi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
7: Ha re le bohe tuli baby ka le monate la itlabolle ho fela lo jwalo le kana ga jwale ke la ditaba rampa motse a re harabe ke lona ke la imatlafatse. Mamedi o tsebeletsa se DFM ka dumedisa hotle. Mo ma metse ntsebele tsoena ya le sedi o le teng di khutlontsenne tsa lefatshe fela he e re pele re tsola pele ka tso mo ifo di tlopisitseng ho le lana ka jeno re jutheletse etse mo hola di re bala di tabatsa ho ra ya le shumela lena le metso e metse

Hare le bohe tsietsi mohaladi ka ditaba tseo tsa hora ya le shume le na le metso e medi o se hlalositse o tla khotla hape bratsika ka tsela telang e lentse ka tsantsa le fatshe hore nyane ya pele ka jone ke mantaha wala taru khuring ena ya phato e leng kgwedi e thagolang selemo sa basotho hare le kuletse ka setlhong tse itlhomeng pele ka jeno Moka wa PAC o se rula ka bahale o se ngwa le bitla la motheyi e bile le mo president wa mehleng wa moga ona Robert Sobukwe ke lekgetlo la bobedi le bitla la Sobukwe le sengwa selemong sena Moga wa dikwankwetla Party of South Africa DPSA o fumana tshehetso ho tswa mokgatlong wa bana ba malute pofung bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla a metsi imameletsena le tse ding ha lena le dimatlafatse le ntse le tswela pele

Motlhophisi wa imatlafatse ka jeno ke se gametse moilo wa gaso e laolwa ke ka mohelo mbele. Nna na ka lebitso ke naka moloi ka go kere ga re be mmogo go tlwana jwale go fitlha ga lena la imatlafatse le fitlha pheletsong metsotsonyane e masome a mararo ka morago ra ena ya lesome le na le metso e mmedi kgotso.

0: mamedi ke metsotso e robedi ka mora hora ya le shume le na le metsumedi re pele ratela pele re fete hore matheula
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Now we could only show no. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jwalo ka 5 kg ya Goldie kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. E bofuwa airtime ya 100 rand ya Connect mahala. Le 900 gram ya Pokomo Weetbix ka 52.99 fela. Di solo di fumana ofisela ka di 10 August 2026. Keteka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plan tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
5: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
6: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamele ke metsotso le shume le na le motso o le mong ka mora hora ya le shume le na le metso e medi o mametsi matlafatse tshebeletso ke ya mantla ke le CDFM ke malelwa le bitla la motei wa PIC Robert Sobukwe le sentso toropong ya Robert Sobukwe eneng e bitswa Graaffreinet na go nye fitileng province ya Eastern Cape ke le gaetlo bobedi le bitla lena le sengwa selmon sena ka ha li le na la sengwa le gaetlo pele go dinya tlhakubele monongwaha re buisana ka taba ena le mongodi e moholo wa mogha wa PIC yena ke mohlomphei a papowe tete poe khotso wa metso tsheletso nya le CDFM ntate ke le gaetlo bobedi le bitla ntate Sobukwe le sengwa selmon sena na le bona ena ile ke tswa botloko tsebe ka pa hona le momoro o itseng gahlano le lapa ka pa mogha wa PC
7: hona re le mogha wa PC ga be la ela go hona le momoro o itseng ka makala o re tsena se tsala wa go re tropo ena e ne e bitswa ga tsene te mission e se bitswa ntate Robert Sobukwe Town e pa after that e ne e tsa etse ke tsena se re bona mme ke makatsang ha go lo tshepo le nna go bonala e ka re no batlwa go ntshiwa masapo a ntate Sobukwe bana ba sengwa fela le bitla ka polise re le mo go bonala go no epiwa mo e ka re go batla go ntshiwa setopo sa ntate Sobukwe le mme le go nka Sobukwe re ka gopola re ba patlwe mo polekeng e le bitleng le mme ra tsoba o bekeng pedi o se thago tse futile mola bana le mogato na o tlhoki a pri program o ile wa mathela magotleng a dinyo no le ba batla o khutlisa taba ena ya o o re di ditselena ta pogote na ka ditwa ntate Robert Sobukwe mme tsena ka ofela tsona re di bone e le dintho tse etsagalang di sa kopane ke ntho tse ditheng tsa dikopane di bontsha go na le mmomogi ngwaneso
0: jale na go na le nyewe e butsweng kgatlhano le se se tsetseng
7: go na le nyewe e re butseng e bua tsena ngwaneso moporesidente wa PAC o sane o tla ba le police station e ya Gabrinet o etsa follow up gona e ntse e tsamaya jwang nyewe eno ile go tlanka le community gore re tsamayeng kaofela le baagi ba Gabrinet o ya lebitseng go bona tshenyo ena e etsaetseng mme ke nnete ngwaneso e teng nyewe e butsweng
0: fela maemo a tshireletso ke a jwang setseng seo sa bafu seo ntate Sobukwe a robetseng go sona
7: maemo a tshireletso ga yo gogang ngwaneso mme ra tseba gore lebitla lena le le la declarewa ke national heritage gore ke national heritage site empa ka bona ka karolo ya gore o ka protecta ka bona mo o batlweng ntate Sobukwe ga ona tshireletso gogang mme nako e fetileng re la ra bua le masepala bona mo kgrenetso le ka nne le tsa tse ka taba ena empa e so ka e tsala le ka jeng
0: o so hlalositse gore ke se seng sa se tsa se nkuang e le sa bonono le botshaba le fa pala bonono le botshaba lona na le la kala le ka ubisa le bona ka ntla eo
7: se re buile le bona ile re ba file report ya sena se tsa itse a ga fa bona fela re file le bana ba heritage le bana ba human rights le bana ga ba tsitse ka tsone tse
0: tsa. Ntate Poet, tsogolo fela ke kopa re ke no tsamana le dikgetho, tsogolo fela.

0: Mamele ke metsotso le shume le na le metso mehlano ka morago ra ya le shume le na le metso emedi ke ntse ke buisana le mongodi emoholo wa moga wa PAC ntate Apapo we jwale he re kena o tsamana le dikgetho ntate Apapo setse di kgweditse tharo pele dikgetho tsa magotlametsi PAC e qala neng ka matshola yona o ikutse dikgetho
1: wana tsuka ke ntse na re na le press conference ka hora ya bomwe mo long re tla be re announce mayoral candidate tsa rona tsa di ne masipala tse dintse re le mokgatlho wa PAC re di thabetile mme ka di-29 tsa August re tla lontsha manifesto wa rona go lontshetsa mona Soweto re batla go ipontsha gore re ikemiseditse gore re ka ina dimasipala tse dintse itseng ka ga province ena ya Gauteng mme for the first time PAC e tla be contesta dimasepala kaofela a tsona tse leng teng ka ganaga mme se re totile lenaneo la rona la bonkgetheng mme re le mokgatlho re di jwale for dikgetho.
0: Ke tlhokometse gore mekgatlho e fapaneng ya dipolotiki e sebedisa mekgwa e fapaneng ya go kgetha bonkgetheng ba bona bao ba boramotse lona le sebedisa leno le feng?
1: Ngwaneso, bonkgetheng o mongwe le o mongwe wa PAC o tlamehile e le nkgetheng e leng o la ipabola nakong e fetileng e be motho e leng gore ke motho a sebetsang le setšhaba le ga e se member ya mokgatlho wa PAC empa ga e le gore ke motho a sebetsang le setšhaba ke motho e leng setšhaba se a mo rata gore a ka ba etelela pele rona re le PAC re ba amogela batho ba ke ka go ka jone tsena ga o tla otla gore tla bona a re tloetsa mayoral candidate tsa rona di tswa from different backgrounds ditswa from batho ba nang le boiketsedi bo tabeng tsa go sebeletsa setšhaba mme ke process e re nkileng ako telele re ba screena re sheba gore ke nnete e tla ba batho ba sa sebeletsang setšhaba mme re thotse re le jone.
0: Re bone dikgethong tse e fetileng tsa magotlametse mega e kana selekaneng sa go sebetsa mmogo le mega e meng ya dipolotiki ba etsa di-coalition go busa mmogo nna ke selo PAC e tlang go se etsa dikgethong tse tlang tsa magotlametse.
1: E ya mwana se ga bona re na kona go tsena ke sa ntse re tlhobana le ntwe na re bitsa coalition government for na kona na e pele le ne ke tsi tanga ka ka ga lo ka go lo tsona e bang di etsala ka mora dikgetho ba bona go tsena focus ya rona go ye tsa bonnete ba gore re ba na le dipemedi le bongata ka ga di municipal ne e tla ka mora dikgetho ka dula majwana e le ga shebisa na rona e ba mona le ntwe na o tlhoko coalition government re ikena le bomang re itshebetsa le bomang
0: ntate po ha re beye fielwa le mono ha se le thakgotse tokomane ya lona boikito ba dikgetho a re tla gutlwa re qoqee
1: ka leboa ntate yona reki bose ba lesedi FM mohlaisi
0: mamedi eno ke mongodi mogolo wa mokga wa PAC ntate Apapo Ramatheola keo.
2: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ke Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka o subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer. Ka 99 randa. Le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal. Ka 159 randa fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
0: Ke metsotso e mashume a mabedi a nang le motso o le mong ka morago ra ya leshome le na le metso e mmedi re ntse re tsepamise maikutlo ditabeng tse ntseng di amana le dikgetho. Dikwankwetla Part of South Africa mafelong a na tsotswa feta beke e phatladitse tshebedisanommogo ya yona le mokgatlo wa baagi o bitswang Matlama a Dr TK Mopedi bakeng sa go thusa dikwankwetla go gapa dikgetho tse e tlang tsa makgotla a metse. Dikwankwetla e boetse ya moetse ditho tse ntšha tse tswang megeng e meng ya dipolotiki. Re buisana ka taba ena le moporesidente wa moga wa dikwankwetla yena ke Mohlomphehi Moeketsi Lebesa. Ntate Lebesa, kgotso wa moetse tshebeletsong ya lesedi.
5: Kgotso Mohlomphehi, ke dumedise le ba mamedi wa gotlhe ba mametse ba letleng ke re dumelang Basotho, Basotho dumelang.
0: Selemo sena sa Basotho ka ba ke sehla sa Basotho.
5: Ke
0: le besa eh ke di thotse ka etse le di ametseng mafelong a na beke ho tswa megeng e meng ya dipolitiki.
5: Mane QCR house ka maobane ka sonta ha ra mo etse di thotse ka ba 200 tse tswa megeng e meng. Batho bana ba ne ba tlile mono ke batho bao ri le ra kena le tsholo la door to door. Di bekeng tse tharo tse fetileng re buisana le bona gore ba kene le mokgatlho ona wa rona. Ba bangwe ba ne ba tshabaga go na le tswa mekgatlho e itseng, ba bangwe ba re go na ne se re nyagame re dutse fatshe re sa tsebe gore na re ka tsamaya le mekgatlho e feng. Ba kanete mekgatlho ena e sa leng e tla mona e sale e re tshepisa dintho tse sa etsagaleng. Ya ba kannete ba raage re tla tsamaya le lona re kgatlhwa ke mapitso a lona, ebile lona le na le track rekoto e ka supiwang. Ebile ore he ka sontaga sena re ga ha ke re tleng mane nkong ya botšhaba QCR house le teng ke re lo le amogela re le bolelele le mapetso re ne re le tataise jwalo gona ditsamaya jwang. Mme ra ba lesanolo gape go a ba le mokgatlho o mongwe wa setšhaba o bitswang Matlama Dr TK Mopedi. Mokgatlho ona kwa bana ba kwakwa ba sebetsang le ba dulang ka gago go kwakwa le ka ntle go kwakwa mara ba boulelela kwakwa. Ba tswa mekgatlhong e fapaneng le di-professioneng tse fapaneng ba sebetsa mesebetsi e mengate e fapaneng ba reng ba dula ba ngongorea ka mehla ga ba kena ka gara sebaka sena sa rona sa kwakwa sa maloti a phofung ba bone ba lesupi letsatsi le letsatsi. Mme ba re ba gatlhiwe ke lepetso leo re mathang ka lona leo re le bitsang Make Kwakwa Harrismith Castle Great Again. Ba re ba joina revolution eno gape ga ba e joine fela ba re ke gona fela mokgatlho ha ba assessa go tloa 1994 ke lana jwa o nang le track record o nang le bopaki o nang le ntho tse ka supuang tseo ba di entseng ke rona fela mokgatlho ono o ka bo wa tseba re na le dikolo tse.

0: mabedi mo tlhopisi wa la ka jeno e bile se gametse moila ga so ya laolwa ke ka mohelo mbele nna la ka lebitso ke na ka moloi ha re kopane gape nakong e tlang o bele bo mamedi bo monate manenong otlhe a tlang go latela tshebeletsong ena ya lesedi FM.
1: Ha simohe ngwana mme hona jwale metsotso e mashoma mararo hantle ka morao go ram ya le shuma le metso media du medisang a ke thuso motaung ha tele nana o le o kenang ho lona hona jwale mo mamedi ke a jwale ke na ko ke na le bonne tebo tletse mba ro tla ba le nna o tla hona jwale o fihlela hantle man o fihlela hantle man hore ya boraro ka ba tswang he mo temotle hanka gwa thantotsa ka gwa ta

0: ke nete le Serie FM ke molelo motse motle ke na le ya sarsante ka re di kwano hen o tla re fa ditaba tsa re tshwaretseng tsona ka tseno re u tlorna ndate ka re di o re tshwaretse eng ndate ka re di sarsante o moeng hona jwa le dumela
1: go tsonda le mtau me ke dumela le ba ma medi
0: ke le bua ndate ka re di re fa ditaba mtsha
1: ndate mtau tse ka mehla a ke dula ke bua ke re hona ga le sepone sa Free Starter re tle re ikemiseditse gore re lwantshane le botlokotsebe bo bona bo e le go bo makešeneng a rona mme a ke qala ntate mtaung ke qale ka operation ya rona e leng Chanela 2 e le goreng ntate mtaung wa tseba ke ga le bamamedi ba opola gore ke operation e le goreng matha Aforika Borwa kao fela mme bekeng e fetileng re tshwere batho ba 2171 ka nnete 2000 se re di tlotse mme ntate mtaung ga se ka maponesa a uniformo fela maponesa a rona a mafokisi le bona ba ne ba tlhile ba pukile ntate mtaung ba re hohang ga ona gore re ka tlola batho bana ba e le gore ntse re ba batla ba nne ba tsamaya makešeneng mona so ba tlaile go tshwara batho ba 414 ba e le gore ntate mtaung ba ne ntse ba batliwa for dinyewe tse batlang di fapafapana ka kone ka profenseng ya rona Free State mme ka uniformong teng re tshware batho re ba tshwarela dipolaano re ba tshwarela tabena ya go hweba ka dithetefatsi ba ba re ba tshwarela ka gore ebe re ba fumane ka dithetefatsi mme a le mongwe o ile a tshwarela tabena ya gore o ilang ka koloi ka mahapa mme ba bangwe ke ditlatlapo ntate mtaung ba 20 mme ba 12 ke ba tshwaretsweng polao mme ba bangwe ba 38 bona ge ba tshwaretse gore ebe ka nnete ba ile ba leka go bolaya batho ba bangwe mme dipetong ntate mtaung ka nnete ke ba bararo ba egileng ga gatlhega ba tshwara mme ga re sheba jalo ntate ke bodi go tshwatloga matlong jalo ga ke tla ka tsona ntate mtaung go thoa jalo go fitlhela mane ba ebile gere ba e le gore ba ne ba tlhile ba sena dipampitshana tsa go ba ka kwannang ya rona Aforika Borwa ba ne ba le 83 ba re leng ga ba qotsa bekeng e fitileng profenseng ya Free State fela ntate jale ka nnete ke dikatlo tse le gore ga ga di fitlhelege le bang ke ka sebedisano mmogo le setšhaba sa rona ka kwano ka Free State ntate mtaung ke bona ba re thusitseng gore ebe re atlile gore re qotse batho bana jale ntate mtaung hei taba ke ena ya ditlhekefetso tse le gore gaholo ga re sheba re shebile ka gore di etsala ka matlong mme di kenyeletsa le ketso ena e botlhokoleng ya peto mme re kopa gore ka nnete re bue letšhaba sa rona a golo jwang ga re ne re sheba ntate mtaung go ya ka dipalopalo tsa rona re fumane gore di batla di nyolonyoile ka mona ka mangaung
0: go betwa ga bana
1: ga se go betwa ga bana fela ntate mtaung le taba ena gore be mme wa otlowa ka tlong mme wa o etswa le ketso ena ya bontabo ka tlong mme a etswa ke molekane wa gae kapa a etswa ke le ke ngwana wa gae jale ke taba tse seng gantle ntate mtaung ke ka go ke batlang gore re bue ka yona ge kope tšhaba sa gona gore ee bathong
0: boitshwaro
1: le taba ya go bua mme a o bona ngwana ka nnete a tlhile a o etsa ntho se seng gantle se thule fela bua
0: ntho tse jalo di tla Bloemfontein
1: Mangaung. Ke bolela ee tlastereng ena Mangaung e seng Bloemfontein fela
0: Mangaung mo le fumanang gore ngwana ke eno jwale o ipha mmae
1: o ipha mme wa gae ngwana ke eno jwale le ngwanabo kore ke tsane tse e le goreng
0: ipha mmae a iphe le ngwanabo
1: jale ke tsane tse e le
0: goreba go e tsaetse jwang se batho go e tsaetseng
1: e botlhoko ka gore rona re le seponisa ga re kgone gore ka e thibela gobane e tsala ka tlong
0: ndate so buile ka yona ke utlwile mme se re tloa le mabenkeleng he ngwana mmeke ga o ya mono tabe nngwe gape
1: ke re kamane ka hetsogville go na le ntata le matshomaomane a semedi e le gore ka nnete o ile a tshwara ka mora gore ntate mtaung a tlhaba kake ngwana bo ausi wa gae e seng ausi wa tshwarelo ngwana wa bo molekane wa gae a mo tlhaba a ba nna a tlhokala ka mono mme a o sheba Hetsogville mme le a re sheba gape e ntse le taba yane ya go kwaketsana go e lebile o bileng teng ka ntlo mo badulang teng tate mmh jwale wa utlwa e batla e hlile e ba bothata tabena ya di ntlo tsa ka malapeng ke ka ho re hlileng re batla hore re bua ka yona tate mmh
0: ke le bo ha holo ngwana mme hona jwale he mo mama di re tlo ya mabenkeleng tata re khutla a ba qetela ntate a kwala a tabatsai e bile o tsama le mo e tutu butlo tare fa rona ke mambe di no tsama le yena mabenkele
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Ho se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotlolo ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
0: Re mo tsotsonge robong hantle fela pele ho ra ya pele mothemotle ke le ka fumana lengolo kwano ndate thuso ngwana wa tsama ka leto ya Cape Town me harina chelete e re ko bolelle wena ngwane se wa habebeza ya re ngoletse kwano hona jwale ho so le bima hampe batho la ba kopa o ho bima hampe re ba ka fana ka chelete ka bakala maemo ona a muruo a lenteng metse ba herile ra kara kopa mona le mane wena ngwana bebeza che ha hona thuso o ka ifumananga ke a feta mono hem ke khutlela ape ho ntate ka re di ntate ka re
1: ndate mtaung wa tseba ke ho di nyewe tsena tse tla bua tso ka tsona ke mane mo ile re di tla morao tsa bomme ba thulang ha ile re ka nnete ho tswetsa lantse
0: ona le botata eke ntate wa
1: jwale ke bua ka mane ka Zamdela. Ka Zamdela o na le ntate wa dilemo tse 25 e le hore yena o tshwere tjena ka taba hore o ile a thunya girlfriend ya hae a mo thunya ka morao ho na le ka mora police station ya Zamdela mono ho na le sebaka mo e le hore wa itulelwa mono jwale ho thwe ntate ona o tlile a ntse a qabane jwale le mme ha ba fihla mono ya ba ba arwana ka mora metsotswana ya ba sa mo tlhasela jwalo ka sethunya ntate mtaung a mo thunya ba hlokahala. Ya bobedi ka man ka Villiers ho tshwere ntata di motse ma shoma mana a motse o mong yena o tshwere jwalo ka mora hore mmile wa o reng ke girlfriend ya hae o fumane ka mkhukhung wa yena ntata eno a hlaba ka kuwe ntata mtaba
0: a o bana
1: a hlaba ka kuwe mme o thola jwalo ile hore o mong wa family o na ipotsa hore na o kae bane se batla ile di
0: mase ile kharibe
1: ke kharibe kana kuwe
0: o mmolaile
1: o nkile bophelo
0: amusiya ka mkhukhu ke o kae bona mo
1: ke ka Villiers ka qala botsa
0: Villiers qala botsa
1: ya o qetela ke re ka mane ka Paris le teng ke ntate wa 64 years mashuma se seng a metso mine o ile a tshwara le yena ka mora hore ka nete a thunye girlfriend ya ena le dilemo tse mashuma mana metso mine
0: bathong
1: a nka bophelo ba hae a boqeta jwale
0: ke o kae mo
1: ke ka Paris
0: Ntate 64
1: years
0: Atunya kharebe
1: a ba hlokala jwale go batla
0: re wa tso ba dile ba sadi ba bahlano ba bulailweng ke banna hona jwa ntso ba la fela se le ba sadi ba bahlano se le ntle le bana ba buang ka bona ba tlhikefetso se le ba sadi ba ka ba nrobong
1: ene bo hulu
0: ba ke batho ba rona ba batsho ba
1: ke batho ba rona ba batsho ntate
0: kwala
1: ke ka o ke batla go ke kwale ke re ntate mtaung ha o le hlatlipa ya man police station ya rona hona le dikamogetse re di bitswang victim friendly rooms ha o fitla mono maponisa ba ka ke ba ke ke ba ba nka statement sa ho o le ka pele mono mo ile room ba tu ka ofela ba kena mono ntate mtaung ba utlo re na ba ntse re batla ongela ka mo re nyane e le re batla le sipirinyana o tlo gona re ire ha o bua ntate mtao o lukuluwe o tlo gona o fana ka tsohle le ona tla gona re bona re na re thusa ka mogofe ntate mtao
0: ntate ka re dikele bo tle sa santa kwa la ditaba tsa o hlongwana mixa le tsuke metsotso e mehlano fela pele ke fitla ditabeng sir santa
1: ntate mtao a ke tsamaya ke le mo ke tsamaya le brigadier mbambo
0: Brigadier.
1: Yes, ke na e lo re ka nete ntate mtong o sa go ka metse ka kono ka Freestata re le communication ka kono ka suponiseng ka Freestata. Fela ke ne ke hlile ke re ntate mtong le ba mamedi member mbukona mme ke na e lo re o tla hlo utlwa le lentse la ya holo a lo re ke re ngotse ntate mtong.
0: Hai kore mona o so sibulela kore hai lo re wena ha uyo motho ya tlang o refa ditaba ke Brigadier Mbambo. Ha ka re dumedise re ke bue le ena mono hona jwale. Brigadier dumela ngwana mme.
4: Kgotso tau le ba mamedi ba le CD FM.
0: Re a leboa. Go bana o ile wa tsama nakonyana. O bile nako e kae Pretoria kwana?
4: Ntate mtong ke tsamaile dilemo tse hlano. Ke gotlile go dinyena dilemo di a matha tau empa he. Ke se ke khutlile lapeng ke batla go tloseletsa tshaba sa gona sa Freestata mme ke sa le hona mono ntate mtaung mhlomong he mantso ya ka fela eng ka kenang ka ona lo go thaletsa tshaba sa gona sa Freestata mona o sa tsholo ntate ka radio tshebedisano mmoho entse re bona e o ba e fang se police sa gona re ananela ha holo fela e bile re go thaletsa di success tse re ba le tsona ntate mtaung ke ka le bakala bona mme ke rata go khuthatsa hape gore le mo commissioner wa gona General Thabanisia o mochen ntate mtaung wa o lukisa di police station le maemo a ka Freestata ho netefatsa hore crime e ya theoa ka mona ka Freestata mento e o atleng ka yona di system tsa di kenyang tshebetso ntate mtaung ko netefatsa hore di station commanders le di commander ka ofela le di managers ba nka boikarabelo ba khone hore se etsa halang ba nke boikarabelo ntho engwe le engwe ntate mtaung ba tsebe se etsa land station tsa bona ba etse boikarabelo ho netefatsa hore batho ba entse diketsa halo tse sa lokang ba tshwara mme ke yona ntho e sala ntse e hatella tsamaya di district tsena na ka ofela ho netefatsa go dintho di etsa la ka tsela e nepahetse ntate mtaung thona dula e hatella gore motho ka city police station a tlo reporta gore ke botlwe ke ka ready empa be re sokola ho tshwara ka ready a tsebe gona ka ready ke mang o botho ka ready ha tshwara ntona e tlhalosa gore ha motho a tsejwa ha wa tlameha go be le eng kapa eng e thibelang gore motho o a tshwara ka pelenyana le ba sa tsejweng ba sebedise mega e teng ka ofela gore ba kgone go tshwara ba etse ba diketso tsena tsa bobi ntate mtao mintho e ka e tlhalosang gore re tlo sebetsa re le Freestata le mo commissioner wa rona a mo chanta telisia le yena o ikemiseditse haholo go bona diphetuo di le teng ka mona ka Freestata ke ya le bona ntate mtao
0: mo mamedi ke o he wa mona mona Facebook nge kholwa le CD FM ka papising entle ntshantsham ya le CD FM ke ntate ka radio no he pshane molelele a thewang ka mona ka maokeng ho la Crown Starta ke no he Brigadier Mbambo ke kgwedi ya basadi yena lona bana ba banana le la utlwa hore re na le bo Brigadier bo Brigadier ba bo mme ke no Brigadier Mbambo o teng o monate o ya sekolong o monate o rata mosebetsi wa hao o na le Pretoria mane o khutlile ka mora le motse e hlano wa mona ibile ha ha tsara mo amohela ka di studio tseng chan chan chan chan chan chan chan re mo amohela ka tsona le mo shebile hona jwale ke no he ngwanana ke no ngwanana Brigadier Mbambo o teng ra le bua mera o amohela hle motsebetsi ngona o matla o lokelang gore o etse o bua le setšhaba o bua le rona o bua le di television o bua le di alemoya re a leboa mme
4: ke a leboa ntate mtaung
0: modimo a o etse hantle ntate ka redi re a leboa
1: ke gona ge le buileng re le sponsor Freestata ntate mtaung
0: thank you jwale ke kgwedi ya basadi ena wena Mambambo Brigadier tshwantse nako nngwe ke le kopane nako nngwe ke letle mona le basadi le di-Brigadier tsa basadi ba ba kae di-Brigadier tsa basadi moo le babedi
4: omongata ntate mtaung
0: le bangata
4: empa re tla tlhophisa re tla le bona ntate mtaung
0: nako nngwe o ka o tle fela fale kore kekele and le ntlhophisetse le mmino wa di-Brigadier tsa basadi ke tlhelelo letla ka mona ka phaposing ena man re tlo keteka di tlotlwe ka ditsa batsadi man o be monnate a holo
4: o tlotla le bona ntate
0: mme o a go bona ho hotle jwa re o lakaletsa ka tlao le mahlonono mme
4: ke le bona ntate mme
0: ke o taba motshemotle ere he ha batswa jolo hen o mone ke ne ku tsebisa ena o tsebo re ke o hepre ka dire ya rona ya tshwara ntaba tsena tsa dipuisano se police mona khotso ke ana go nya ditaba bathong tsela tshweu Kalebua. Ke tloya nakong ye nkgolo gona jwale ke tloya nakong ya ditaba ere ke shebe nako hantle hudima hloho nako ke go ra ya pele o mametse le CDI FM me ere ke tla ke khutse o tsebe go ballwa ditaba empa pele e tla ba dihlotsa tsona
5: Teko ya petrolo ikilotheoha. Ditaba boholo di magotleng a lenyewe mme re bua ka nyewe ya Senzo Meiwa. Mogotsi ha mmoho le Nosifiwe Mapisa Nqakula. Mabela ka botlalo le bolipi di a latela hang ka maramona.

μου λέγαν λινάνι χορό, μου μου αλεφάσι λέλεγον ημοκέ.

0: Abina monate ngwana wa motho a kaugelo ke kana o bina monate ngwana ka o mpeme tso tsenga mashoma mabedi le motso o le mong ha di bule di khorotsena so le ho be ha holo ha o tsebe ke swabile jwang ha kutlwa maemwana ha kutlwa ditaba tse ka rentsena mangaunga wo chu wo o hlalositse mona ntate a re motau mono ke mangaunga me hana bua le nna kwa no ntate ka redi ha o bala basadi ba bula ile mfela ka matsatsi a na mane fela ke basadi ba ba hlano ho ya basadi ba supileng me ke batho ba batso ke di tipa ke stunya ke basadi ba batho ba batso ka kgwedi ena ya basadi fa o tloa fela diduma fela qala fela e re a itlhagisa kgwedi ya basadi ke mono go na le ntho re tlamehileng o etsa tšhaba se setso go na le ntho e re tlamehileng o etsa re tlamehile ntho ena e tsalang ena ka bana ba batho a se yona e a swabisa ibile e utlwisa bohloko haholo ya swabisa e utlwisa bohloko ka kgwedi ya basadi
1: mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela ibile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena Millicent FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa
0: re la kaletsa ka tlao le mahlono lo hle re re pele ya pele le sedi FM ke molelwa ndate motaung zamdela ha o founela sepolesa ba khone ho tla ka moi dry bothata gore moi dry ha ona ditsela moi dry re ya kopa ndate hle re ya kopa ka re buelle ba re tsetse ditsela moi dry ka mona ka zamdela go ba dile molatsa wa hao go fumane me tla ke ke bue le yena majoro ka mono majoro wa lona ka mono ka moi dry ka asa sol kintate malindi ke a kholwa ke a hopola ke yena ke tla bua le yena ka mono ka asa sol beka ke motse ke re monna jwale le etsa jwang ha bona ditsela ka moka moi dry a the executive mayor ya lona ke mshimana thewang ka mona ka maokenga hola a kroon starter le yena ke tla mo

ba etsa mo dry mo sa solbek ha bontate mare na le ntate mo ke neng ke motseba haholo mare e bo ntsa ya hantle ba nna le modumedise le mmolella hore a dumele haholo ke mongwa banna ba neng ba letsa kwa mona ikila e ba le kanselara le modumedise haholo fela ke tla batla baba bidi ma kanselara mabidi kore ke botse ke bo majoro ba le babedi rena go tla jwa mo dry e hloke ditsela metso tsema shoma mabidi le metso mehlano hantle ka morao ho ram ya pele mo metse le CD FM go ya tla ntshosa taba mangawu ke bona batho ba ntse ba ngola mona ba re motaung jwa le ho etsa la mangawu batho ho etsa la mangawu ntate o ibeile hantle ha re Bloemfontein a re o skwa re Bloemfontein mangawu ka le kitcheneng la mangawu thotso re kopanang le tsona kamo kamo dry mletsa o ku fitisitse ngwana mme ere ke bone mo mamidi mo nkwano ya re ngoletseng mo mamidi a ngotse nkwano mona he ere ke sebe ditaba tsa ha mona he ore ke libitso la ha ke di buseng re ke mona hantle di buseng molefe o ka mona ka fine town botata o etsa grade o laetsa grade 12 le mo se shuleng a pasa bachelor's degree jalo o shulile go ya pele go bane hana ID o taba ya ho itelele ngwanaka telele taba ya hao Home Affairs ba batla mme waka me ha ke bua le bona ha ba mamele hantle seo ke ba hlalosetsang sona ke utlwa ausi a kore ke kope kgaitsedi yaka mona ke di bona dinomoro tsa ke tsena mamokobung ore a ka bue le wena o mo hlalosetse mohlomong o tla utlwisisa ha o hlalosa orena ore go etsala jwang ke e fetiseditse o mamokobung taba ausinyana utlwa ke e file mamokobung a ke a e shebe a o letsetse le bue gobane ore ga o bua ha ba utlwisise ga ba utlwisise jalo o batla motho ya ka o mamelang a ba le nako ya gago a utlwa gore na o reng rose colored glasses ke pina monate ampe e ko o fang yona mme pina na e binwa ke Millie Jackson.

0: Mpolokeng, wa tseba ha ke tsebe gore bana bana le ba rutang mona mosebetsing mo le sebetsang man. Ga bana tlhompho, empa motho o sebeletsa media house o mogolo ka gara motse ona. Where is the respect?
1: Nna ke tsebe ka nnete bona o lebeletse gore ke etseng mona ke ruta batho mosebetsi ya ke ba rute maitshwa a rona.
0: O seke wa leka wa ntatlhelela matsogo.
1: Ke etseng?
0: I'm telling you, ke lebeletse bana bana gore ba sebetse le wena.
1: Wow.
0: Hantle le gore ba nke di-advice from you. Wa utlwa? And I'm expecting gore ba be on the same level of respect and professionalism jwalo ka wena.
1: Ntshwarela gobane ke tlo swabisa ntate. Nkekebe ka tlo ruta batho nna mona mekgwa eo bona ba senang yona o tswa mo ba tswang teng ntate.
0: Mpolokenyeeamana ko mmamele antle. Ga e ba wa dumela gore modiei ke nama ya moketa e tlotseng
1: ke matso ya gao a wa seaka.
0: O santse o motloetse mo wena
1: ntate a bofana. Gantlentlo ke eng eo e batlang go nna gore ke etse
0: o nkutlwe gantle
1: ga ke utlwe nka be ke sa
0: a kompolelele o batla tapole e le nngwe e bodileng e bodise mokutlwe kao fela wa mmona ngwane enwa gore o nang le pera o tla tshwaetsa bana ba bangwe. You need to deal with it.
1: I'm not going to do that ntate. Nkekebe ka tebela motho mosebetsing ka lebaka la tsa bophelo ba gae bo private e le gore o tletse mo o batla go nkenya bothateng.
0: Lele ka ngwaneo re
1: ke moleleke ka mabaka afe wait ga ore re o rema nna le wena re kopana kae ka
0: modingwe fela e etsang gore a telele tsena ge ke o bolelele ke gobane o kgona go robala a jele a sa kope motho leto
1: a tsaya mosotho gane a re o robala ke o feto ona sa bapale ke wena a seng e bua jalo ka jeno le ntate ga bofano ranteng ke gopola gantle gore ke ka magetlo ke tla wena ke leka go beya ngwaneno a tseleng empa in the same time ga ntse ke tla wena ke wena o ne o ntshosetsa ke re o mpoledisaka ka mokgwa o wena o kekebeng wa mpha tšhelete o tlo tima business ya ka tšhelete kapa ke ya lebata ka jeno lena o se a o tletse matsogo go modiei o tla o ba leela go nna o batla gore nna ke motebele ntle le molao a ntate you must forget it's not going to happen.
0: Hey, ke a bona go se o le bonolo go mang kapa mang ke gore go mang le mang go nganyisa na wa days jwalo ka ga o ile wa nka he that advice ga ke ne ke o jetsa ke re o seka etsa jwalo ka modiei then take this one as well ke nna eno gape ke tlile go wena ke a bolelela ke re ngwanenwa a ka tsamaye ka thoko
1: ga o tlo nkaela mosebetsing waka. There are procedures to be followed ntate o tseba CCMA ke lele ke modiei o sena letho le wa leentseng le
0: pos o batla gore jwale o be target yaka.
1: I am willing. If you send to me,
0: I am willing.
1: Kwena ngangisana le nna ofising ya ka kana go ya ka ya mosebetsing tate ha bofano ha go telele ofising ya hao ke batla go yetsa mosebetsi o mongata mona o ntsinyetsa nako
0: mamele handle ke re ke tla o letsetsa ka mora mosebetsi maka
1: etsa jwa
0: and ke batla go kwa positive
1: but I promise you the result di tlabeng tse di tswana nke ke be ka yetsa ntwe eno ka modiei o dilo o etsepa.
2: Mokisa ke santse ke ya kamane ka guest house ke lo bona rona go ntse o etsagala eng.
3: Okay no go lokile ga
2: ke ne ke kopa gore o tlo shebe bana bana gore ke shoshoshosho ba tlhapile ne wa tseba ba sekodisa jwang a tshwanetse ba tlhala
3: he batho lerato nna
4: nna o ntse ke utlwa ntlise go nantse gore
2: ntse ke ikutlwa mokeetsi kante ke eng a kere ke ya o kopa gore o nthuse ke eng ye phoso moo
3: lerato nna gare a batho kao fela a ko mpolelele mo e le gore ngwane o wa gago yena mosebetsi wa gae ke eng ka tlong ka mo
2: gore qadile ngwane wa gao ngwane wa gago e le gore wena ga o sana ntho o batlang go nthusa ka yona ka tlong ka mo e sa leng thati a fitlha mo a
3: konseato nna ke a sebetsa and-e ke sebetsa mesebetsi e mmedi go etsa bonnete ba gore re robala re jele ka tlong ka mona wa mphoka wa tsebo ke tlo shebana le mesebetsi e tse nna
2: ga ke utlwisise wa tsebo ga ke utlwisise o gago rena o bolelang a ke re bana baake ba gago ke re o shebe gore na ba tlapile ba sekodisa a tshwanetse ba tlape wa tseba so ga ke le siko ke re wana jalo ka ntate wa bona o nkemenokeng
3: wa tsa ke o ka se utlwisise o bane le mo bana ha o tse borona ngwane no wa hao yena o kene kana ko mang ka tlung ka mona ngwane no o kene ka mafifi ka tlung ka mona
2: ke tsebile ba tsaba ke tsebile gore o ka se thole fela
3: hey o no le beletse ke thole le gato ke thole ke shebelle fela tshe
2: mo ke tsitlwaela ngwana e be ngwana please ska mo sokgolo ke ka reng o tshankaneng ka fa ke tronko mo ha hao mo o tronko ngwane
3: ngwane no wa hao ye o le rato ana nako ya ho etsa eng kapa eng ka tlung ena nako ya nang le yona fela ke ya o tshitshithaka ka le masiu
2: atšhe ba tseba ga e sale nthati a fitlha ka tlung ka moo ga o so thabele boteng ba gae hohang ga o so ka ba o bothabela jare o dutse o mo kentse kare microscope o pointa phosonyana e kanayana fela wa e nontsha o etsa ntho e kana wa o egisa thaba gao
5: lerato e ga tseba ke nke ya utlwa a kwa mpolelele nna nka thola ka shebelela fela gore na wena le ngwane wa galotlo o felela ka e lerato go sane ga kena ka mpa ka tlung ka moo
2: e mamele moeketse o ikutlwa he nagana fela tlhotso di naganela ngwana wa
5: ikutlwa
2: o lakaletsa ngwana gore a tla imme ka tlung ka
5: mo wi fos jale mo teng o bua phoso
3: ga ke bolakaletse mixe ngwaneng wa gago ke bua nnete fela e tswileng matso e senang maloko e letse nnete e tswileng matso lerato ngwaneng wa gago ena ga etse mixe ka tlung ka moo
2: tsoko jetse ntho e nngwe le nngwe empetso o e lakaletsa ngwane wa ka eo e keke ba ba ba etsagala le gale nna ke a rapela ntate o ntšhebe gantle ke re goseng le bosiwa ga ke robale ke a rapela and-e thapelo tsa ga nna di a arajwa ko jetse ga ona mixe o e lakaletsa ngwane wa ka empetso e tsagala mone
3: e ka ba jale dithapelo di
2: kenaa
3: mo leratoga
2: ke tla imme a emisitswe ke mang o tla ntsetsa
6: a ba qadile mpolokeng a ba qadile ebe o batlang hai hello bua ntle kutlo okay ke utlwe alright a mpolokeng ba tseba a ke moyeng o ikutlwa o tswa tle ausi serase ke hantle ke dutse ka tlong tjena kore ke bone lebaka le tleng ke sa strateng wa tseba ke nne ke re ke loithabisa le batho eya ke re ke hantle ke dule ke le tjene ka tlong ga e ka wanqobelela tje mpolokeng bothata bao keng eya se ka nqobelela jwale ke enka dipotso tse ngata-ngata tje jwale mpolokeng wena ga utlwisise wa tseba mara ga utlwisise ke dula ko o jwetsa metlhentlhe nana ga o tloa fela o bua le nna o dula le dinyeo e dula le dipotso ke ne nka makala ke ne nka makalo ke sebi ka koloi mpolokeng ke re ke o jwetsitse go koloi eno ya gao eno ke a e kadima ke e tsamaya ka yona ke kwala mabaka ka yona ke a gotla e fitlhile ga oto ke ne ke feleditse mogau nna ke ne ke dutse ka koloi ga ke a tswa le o tswa ka ga koloi a sa le ke dutse fela o kgatlheditswe ke eng a kana-kana ore go anaya aa go tshwerwe oto ga wa tshwarwa mogau wena ona mo o tla ameya teng mono ausi bobutla ke yona ntho e ne ke eng ya tsenanago o dilong tsong ka dimakolo yago e be le go kamoga monone ke ditaba fela jena ee kompolokeng ga ke tsebe gona a kereng wena tseo kwa ke sa batla buang letho le wena bona ke bua le wena ntong o lengwe ke buang wena ke leshano fela jena bobutle ke re tlogelela o itshosa jenana a o setlolola o tshoga kana-kana ntho e ne gole gampeampe le nna ga ona mo ke amanang teng le oto le mogau le diketso tsa bona tsempe ga ona mo re amanang ke a o kopa nix ga ona mo koli a e tlo amana teng le ntho tse wena o tla bo o batlang maponese a ke na a batlang poloke o kolotle ke kopa fela tlhena re tlo bua go fitlha ka tlong ke a o kopa go bana ntse re bua founung tšhanela ke bona ka gare tlo utlwana gantle ee Oh, hantle, hantle. Sharp.

0: di tabatsena tsa ra ya bo be di fella mona buela mamle di tabatseding ha o ra ke ba ile ya boraro
1: Simo ngwana mme ira ole tsena he ke bela ha pekie mabenkelenga ke le bo hle etsika ke tswara mabenkene
2: e bangu nana o ruke ka wa khona o le fella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Ha semohe mothemotle hona le ngwanana ke wa ha Masia mantheretso Masia ke tlo bua le yena ka jeno ke ngwanana ya etsa mosebetsi o moholo wa holo kgweding ena ya basadi ke tlo bua le yena kwano le Sedi FM mme ke na le bonnete bo tletseng ba hore nesty mamorusu o sa ntse a mo atameditse pela metšhini e meholo banna pela tshepe tse kgolo tse tshabeyang pela tshepe tse kgolo tse hweletsang go tloa mona Auckland Park e ra ditswa mona Auckland Park dimathe di le o kena torong tse kgolo bo Defole ga di tloa ka bo Defole di tloehe di le o kena torong tse kgolo tlase Matatiele e ra di tloa mono jwale di nyolowe di lo wela gona teng ka mane ka Mtsesi ga di tloa Mtsesi di tloehe di tloela ka mona ka bo Nqothu di theowe Nqothu di wele Harrismith e ra di tloa Harrismith di be di theowa jwale di lebe ka mane ka Mpumalanga di fitlha Mpumalanga di eme ga e ema jwale e khutle e rahele gape Auckland Park Auckland Park e nke e beye mo natoreng e kgolo ya Brixton e be le gore jwale Brixton e a e qhala Naval Hill a e fitlha ge yona e be rena ke ntse mosebetsi wa ka dumela tle ngwana maboya khotso Masia
3: khotso ntate motaung ke a dumedisa le ba mamedi ba hao ba kgabane ba le Sedi FM
1: ke leboha moradi ya Masia ke leboha haholo wena lebitso le la mantheretso ke a le nepa kapa jwang a ko le bitse kutlwe
3: mantharetso eya ntate
1: mantharetso Masia
3: ho jwalo ntate
1: bana ba Masia ke ba fukeng ke ba kwena ke matebeleke
3: ke batlong ntate motaung ke batlong ba ha segwane
1: oh o motlong wa segwane
3: ho jwalo
1: ke a leboha ngwanana ke a leboha hle ke a leboha ausi ke a leboha moradi ya ka ke a leboha haholo tsatsi nena he jwalo ka ile kgwedi ya basadi re tlhopisitse hore re ke re bue le wena kwano mona ha mpolella moshane sumona thaba morobane a re ke tlabe ke na le mantheretso Masia motlong ye motle motlong wa sekgwane ka re ngwane so so lukile ke tla bua le yena
3: eh ntate
1: mantheretso ke batla ho qala hore na wena ka mo bua le Sesotho ka teng na o tsaba ho bala dibuka tsa Sesotho ba bua le segwa tse monate nna o no kile wa mamela tshebeletso ne kgoloe ke eng o bua Sesotho a monate a kana ngwanana
3: ntate ke hlaetse Lesotho ke mosotho ke hlaetse Lesotho ha eso ke mane mapoteng difotholeng ha magorwana
1: okay
3: Eh ke hotse ke mamela le Sedi FM le nkgono wa ka le ntate moholo wa ka le batswadi ba ka ke hotse ke o mamela ka nnete hona feels like a full circle moment ke tloe bua ka segwa jwalo ho ba neng ke re ke hotse ke mamela ntate motaung ke sa le ngwana ke mamela le Sedi FM e bona e re fa mbitshepo e re qholotsang kana kwena no sena le magangrang a setekhiniki ntate motaung le Sedi FM ne le yona fela mohlodi wa ditaba ke yone neng e re jwetsa gore na lefatsheng go ntse go etsagalang lefatshe le ya le shebile go kae dipina tse ntšha jwalo jwale ka nnete ke gotse ke le mamela mme pelo ya ka e kgotsofetse gagolo gore e be ke mona over and above ke bua le wena ntate motaung
1: a ko leboe ngwanaka ke leboa gagolo nketsa gore ke be motlotlo mo mamedi motle ke kopa rona le wena re ke re shebe nako gona jang le metsotso ke e leshome ka morago gora ya bobedi ere ke sebe rona hana ko yeme tsena na rama benkelenwa o tla bua le nana ke batla o sheba hantle go ba ne ha ke sheba kwano mona ke bona ra mabenkele mona ke mona ra mabenkele o teng kwano fela ha ke mo shebisisa e ke no o teng ra mabenkele fela ra mabenkele bua le nna ke tle ke bona hore na o batla ho bua le nna hantle ke mo shebe ehe o thotswitse tu ho lokile tswarahanyane fela wena moradi aka ke hlophe nthonyana e nyane mona hona o bulela hore tsena di lokile ke mona ra mabenkele wa ka kieno mona mo a lending ke mo shebile mona hore o dutse le nna a gore ke mmone ke utlo rena ha ke bua le yena jwalo o dumelana le nna na o batla o tsama le nna na a gore ke mogwathe a gore ha nyane fela ketle ke mogwathe etara ke mogwathile ke tla be ke tsiba gore ke ntse mosebetsi o moholo ra mabenkele a go atamele ko gwathe ha nyane fela go bana o batla o nketsetsa dinthotse ngata
2: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Asimohe mothemotle nako ya ka e dumela gore ke buisane le mantheretso ausi e ke bona jwalo o shapa communication jwalo a ko mpolelele man bohlokwa le botle ba communication puisano ke eng gape o baneng o ile wa latela kala le
3: wa tseba ntate motao mpotso ena e ntle gaholo bohlokwa ba puisano matsatsing ana re phelang hona haholo moruong ona wa sejwale jwale ke hore bo thusa ho hohela menyetla ya ho patalang tjhelete ya matsebetsebe hobane boleng bo tshwanetse bo buwe you have to communicate your value jwale ene le kgale kwana e leng hore batho ba ka itshebeletsa ba ba le dikgwebo ba sa bue ka boleng ba dikgwebo tsa bona haholo empa moruo ona wa sejwalejwale o hloka hore o botse ba hantle hore na ke tharollo e feng e o e tlisang ke mathata a feng o wa rarollang boleng ba gao ke bofeng ga o sa tsebe go bua o tlo fetwa ke menyetla o tla thola le batho ba bangwe ga ba ile bo di-interviewng tate motaung a botswa gore o kodise gore na o mang go ba nang ka tlameya go o hira ebe motho o tla re ach ke na le degree in communication science ke sa motlhala go na le batho ba bangwe gape ba leshome ba nang le degree eno ya gago wena ke eng e o e etsang o bebetege ke eng o e tlisang tafoleng jale ga o sa tsebe go bua o thola gore ntho tsena di ka kelellong ntho tsena di ka pelong ya gago fela ga o sa tsebe go bua o fitlha o fetwa ke mosebetsi o thola gore motho yo mongwe o na le tharollo e ntle ya kgwebo go thwe 5 million ke ena o ko gore o etsena gobaneng rona re le batsetedi ga tshwanetse go fa 5 million ena e seng re fe ausi Lerato e be le gore jwale o thunya mofufutso phatleng matsogo a fufulelo ga o tsebe na o kareng e be ke mona moo batho ba latlhegelwang ke monyetla jalo bohlokwa ba yona ke bona bone ba goreng yo o thusa go gogela menyetla yo o thusa go fumane mesebetsi yo o thusa gore le ga o le moetapele o se ka ba moetapele ya aisegang jalo ga ke arabele ena rona ke kene jwang mona ga ke batle e ke e kare ke a ipatla empa ke nana ntho tse dingwe ka re bitso ntate motaung gobane ga se ke hetla morago ke sheba ke a bona gore hai nthana e sale le ntho e ntseng ke e rata empa gebe ga se ntse ke gola ge ke se ke sebetsana le yona jalo ka gore ke mmakgwebo ke ile ka bona gap e kgolo ka gara mmaraka gore batho ba bangata ha ba tsebo bua mme nako ene re phelang ho yona batho ba tsebang ho bua ke bona ba eleng hore ba pa le menyetla ba hohela menyetla e ba patalang tjhelete ne ba itse e andat
1: o mametse le CD FM o mametse tsebeletso e kgolo ke na le ngwana Matsia kwa no mona o thewa hona teng tla semane Lesotho ke bua le yena mo mamedi o shapile science ena ya dipuisano me o bua ka bohlokwa ba o tseba ho bua bohlokwa ba o tseba ho bea ditaba bohlokwa ba o tseba hore ha o bua a hona mamela mamela mona ngwanana na motho e reng ha bua ebe o ntsa re jwale le reng ka yena motho ya buang jwalo ya buang ka wa itshaba
3: Atswa ehle ke tawe teng wa tswa na go bane mbogolo ba batho ba bua jalo ebe le go bane ha ba bua ha ba itumelle hore ba ke ba eme ba batla hore ba qete ka pelenyana jwale ebe ha kelello ntse le ka hona hana point eng wa tlotla nga yetsa ebe jwale o tlotla a e ke ntwe re bisang filler words o tlo le ka hore a kenye segheo seno nka di m di a di eng jwale ha ebe wetsa presentation mosebetsing ka po bua le batho o ntse etsa di a di am nthenu nung e e senya puo ya hao e o yetsa e ke ka ga hona boitshepo e yetsa go le motho e mo a fihla tene fela motho o ne kutlwe fela ntse re ha ntse a bua jwale ha o bua o itumelle hore o ska potla ka haholo o itumelle ha o qeta o bua point ya bohlokwa o thole o ska potlakela hore o leke ho feela segheo seno o thole ha o qeta o thola jolo o tswele pele e tlo o thusa go ska nna sebedisa di m di a tseno ntse ngata ngata
1: o mametse le CD FM metsotso ke le shuma le metso e supileng hantle ka mora go ra ya bobedi motho motle ke kopa o dule le nna hle ke kgwedi ya basadi ena jwale re banka ba sa le banyane re tsamaye le bona re ba pepe re ya le bona hole re ya le bona hole thabeng tsa maluti ha re kene tabeng ena jwale ya gore puisano ina le moya ka re spirituality re fe ditaba ngwanana
3: ntate puisano ena le spirituality ka hare ena le moya hobane jolo ka nthwengwe lengwe lengwe under the moon and the sun ena le moya pele dintho di etsa hala mahlong a rona mo di qadile semoyeng jwale ha o lo bua hore na o ya interview hore na o tlile se a le moyeng mona jolo ka bua le ntate motau hore o le moeta pele o lo bua le batho ba ba etellang pele ka po magwebo ha o bua ka dinako tsohle o bua le ntate modimo ga o thuse le baka go bana batho ba lo bua le bona ha se di roboto batho ke meya me ha o sa gone go o dilane le puisano moyeng o lo etsa diphoso kana go mo thola o fihla o buile handle be batho ba utlwisisi ha ba utlwe moya wa hao ha ba utlwe pelo ya hao ha o batle go fela batho ba utlwe dintlhatsa hao o batla ba utlwe moya wa hao go bana ha ba utlwa moya wa hao ba tse ba gona o hla ho kae jolo o thola kana go motho le o lo ba di dipuisano e be ho lo ba di qoketsano mono dikebedi le tsa qojwa dintho tseno ha neba o las wa sebetsa le tabena moye jolo ha o qeta hore o ikwetlise o fete ka ga di notes hao ke taba se ke lo bua ka tsona tsena ke tlo bua ka tabena le tabena jolo ha o qeta o ye mangwele gore ne tsamo tsimo tsiko pa on thuse gore ha ke lo bua ke hlake le mehlale ke lo fana kana se ka ba ba mehlala e khupisang batho le tselo lentswela ka letswang ka teng le dintho tse ke tlo bua ka tsone e be dintho tse lo re hledi a hlokahala ka ga sebaka seno se ke tlebeng ke bua ka ga sona
1: ere go botsa potswena na ha o bua le sechaba pelo ya hao e sna le rato o bua fela o bua na mothena ya o mametseng o wa o bona kapa o wa o utlwa hore mothena e ka a se motho ya ratang le batho
3: ntate ba utlwa ba kgona ho utlwa hore ha o ba rate ba kgona ho utlwa hore ha o na tjantjello maphelong a bona ba kgona ho utlwa go lehloyo gobane ha se ke isa bebeleng le bebele ya tshore se ka rapelo o tlo se bua Sesotho se re motho o tshwara ka dipuo kgomo ka dinaka la o ka ba pata dintho tse ngata fela he dipuo tsa gao tsona di tlo go jwetsa gore ga o na lerato di tlo go jwetsa gore ga o tsotele di tlo go jwetsa gore le taba tse o ntse o bua ka tsona e tlile ga se le dintho tse o di ratang
1: o mametse le CD FM motho motle jwale ke matha fela wa phethesela lepatlelong ke bona ba batla ngwana enwa wa ha Masia ba botsa ba re yei mabenkele
4: di tswa maholo wena wa lokela go bona le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: motlong wa sekgwane re tswa ho ikwala taba ena
3: eh ntate
1: jolo ka ha o le motho wa dipuisano o ithutile science ena na ibe ke nnete hore motho ya tshwanang le wena motho ya tsebang ho bua ya buang ditaba o etsa hore ha taba ile thata yena wa nolofatsa hore motho wa boraro a yutlwe hantle na ke nnete taba eo
3: eh ya ntate ke nnete ha hobane ha o ithutile ho bua ka ba ha o tlisisa puisano o tseba le hore na ha e ba o bua o kene ka ga dipakeng jolo ka o tsho batho ba be di mohlomo bana di qoketsano ka bo gona ntho ba sa e utlwisising o tseba hore o ka sebedisa puo e ba ka e utlwisisang hana tshena ke sa mohlala ha uwa bo dipetlele mona bo boholo ba dingaka o utlwa ha motho a fihla ha go botsa a bo ngone ngaka o itse utlwa ha ena wana ka ha ke utlwa na nana ntsa ke utlwa ntsa he he wa tsha wa tima wa dikela kwana go ho baneng o ka tlo thola ngaka ha ya sebedisa puo eng gona ka e utlwisisang jole boholo ba batho tla thola gore ha batse bo go ba hlalose complex ideas or things ka tsela e utlwisise hang jole ha o ithutile ho bua o khona go tlotla he o tlo e hlalosa o itlisa gore le ngwana 11 years a utlwisise gore na hantle ntle bothata ke bofeng so it's all about ho utlwisisa mantjane pa etsing o tshwanetseng wa gethe o utlwisise puo ya mmelo ba ne mmelo le ona wa bua o utlwisise bohlale ba gore mona ke tlame gore ke thole ke se ka bua o utlwisise bohlale ba gore o yetse gore mafaphana a mabedi kapa bathwana ba babedi ba tsebe gore ba bue ba be ba elelwe ba be le bohlale ba gore na qeto e ka nkuwa nna ke efeng
1: ha re kwala le wena ka jeno o reng ho bana ba banana ba le montsa hao o reng ho bana ba banana ba le ndi university-ing o reng ho bana ba banana ba leng di colleging o reng ho bana ba banana ba leng di kolong tse phaming hona jwale ba o mametseng ba batlang ho tshwana le wena hore le rona re batla ho ba le science ena ya ho tseba ho bua o reng ho bona ba latele eng ba itsejwang
3: ntho e nka ka e buang ntate motaung ya bohlokwa ke hore ba tshwanetse ba ipotse hore na ke ntho e ba e ratang na baske ba yetsa fela ba ne ba bone hore mantharozo wa yetsa mohlomo e ka go etsa chelete mohlomo e ka go bua le ntate motaung wena mohlomo nya ha ha itlotla yo tlisa le CDFM bua le ntate motaung o tshwanetse o batlisise hore na ke ntho we ratang na jolo ka ke tshulo ke re ha ke sheba mora o kelelo e ka re nthena ke pitse ke ntho e saleng tse le ka hare ho nna jwale ntho eng hapo ka yetsa o ka sheba hana tshena hana le mafapha a fapaneng a hore batho ba ka ithuta baka ya yona university kapa ba ya college kapa le bona ba ithuta ba fumana motho a ka ba rutang hore ba tsebe hore ba ka bua ba bela ba thusa le ba bang hore ba bue ha ke qetedisa ke tlare ba se ke ba potlaka ka hara generation e leng hore nthwengwe lengwe lengwe e ba tlwa ka pelenyana e microwaved ba se ke ba potlaka leto le leng le ba le batlang la Cape Town le tlatla koloi yene ba e batlang e tlatla menyatla yeno ba e batlang e tlatla ba se ke ba potlaka hobane ha ba ka ba potlaka ba tla senya bokamoso ba bona mme ka hodimo ba ahe maphelo a bona ba iphumane e le basadi ha se di second class citizens ntate modimo wa ba rata mme o na le morego o motle ka maphelo a bona e ya ntate
1: ha ko lebo ngwanaka
3: ke a leba ntate
1: ha ko lebo hle mwana masiako le boe motlongwe motle motlongwa se kgwane ntate Thuso Motaung

0: re tsena ka pele nyana fela ya utlwa
1: eke ei
0: ndate shale ke se ko rumile tsengwana mme ke se ko rumile a ko etse mtsebitswa o thuse tshaba o tswa o thusa tshaba o etsa ntwe ntle jwa entle ya holo ba aiba Alexander dumela ke utlwile le la ka ditshila le re ho ditshila mo le re ho ditshila pick it up hai le sebeletso ya ka mo le batlang ka teng ke utlwile le alla le la ka ditshila Alexander ndate panyasa ndate lsufi wa tseba hona le ka le mosisi monkileng kare hore gauta e hlweke e ka hlwekiswa ke dinonyana e ka o ka romelwa matlaka fela fihla hlwekisa tsa maukila bona matlaka ha fihla phofolo ani shwile mane do ha fihla fela tla fumana masapana le masou twa wa tseba bophelong ba ho ba metapele hona le mo tlamileng hore o seke wa qeka hona le mo tlamileng hore o etse ntho ho ya ka mo wena o nahanang ka teng o etse ntho ho ya ka mo wena jwalo o nahanang ka teng hore ntho ena nka yetsa tjena ke a yetsa ha le hore ke e fositse ke e fositse ha ke inepile ke inepile ha hona hore gauta ena e tla hlweka hlwekanyane ya maobale maobane ka tsela eo ke bona ntho di tsamaya ka yona e hloka hore tse ding tsa dintho di etswe ka tsela e nngwe e ntšha e sa tshwaneng le ya maoba e sa tshwaneng le ya maobane e hloka hore nako e nngwe o sebetse jwalo ka China China ha ntho ba e lekile kgetlo la pele la bobedi ba fumana gore ntho ena tsa ba lahlela sole ba lahlela sole ba lahlela sesole se a kena mo se a fihla mo ba lahlela sole go na le mo o tlameleng gore go be jwalo bophelong go na le mo o tlameleng gore go be jwalo bophelong gore gauta e tla e hlweke go seka ba le motho ya le mong ya tla thiba gore mo na le no o tshwara go na le no o tshwara mo na le no o etsa tjena mo na le no o etsa kgore ba se latlhela China moporesidente wa teng ga a buile ntho tse wa buang ka tsona sebile di etswa molao bona China na le batho ba 1.4 billion tsa mosheba bohlweki mane bo China gorena China e hlwekile ya kakang ka batho ba 1.4 ebile gona jwale ke 1.5 billion ya batho tsa mosheba bohlweki bo mo Afrika Borwa mona Gauteng mo baai ba phelang Gauteng ke milione tse leshome le metso e mmedi leshome le metso e meraro 13 million empa sheba gore e ditshila jwang ka 13 million mwana ke bua ka 1.5 billion tsa mosheba bohlweki ba moo Alexander muna ha o phile le batho ba feta million tse tharo tsa mosheba ditshila tse moo ha o qetile o bapise Alexander o bapise le mane bo Shanghai mane lo ke mo pelang di milioni milioni tsa batho o lo bona bohlweki bo leng teng mo ha o bapalwe ha ba o qeke ha o silafatsa ha ba o qeke ha ha o senya thepa ha bana nako ya hao hobane ba tseba ntho tsena tse o di senya ke tsona tse ba tlameng hore ba di sebedise hore ho sane di o thuse tate panyasa motswalle wa ka hloka hore ngwana mme ntho di ke di etswe ka tsela e nngwe ko o kope ntate Ramaphosa o mo kope banna bana ba aparotse mebalabala bana ha hona hore gauta e ka ba ditshila hakana batho ba lla ka ditshila mintweno le kae khona ino le kae khona hantle tsena le kae khona ha hona ntweka ha hona ntweka e ka o thibang ha o ka nka bohato bo bombo sa tloeleang ho hang mkhwana zikimona o la bua ka di 6th of July a itsa ntwe sa tloelehang mora mkhwanatse e sa tloelehang ho hang

0: hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nea ngwana seo se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
2: kana nelo ya kopa ya Capfin loan e putla ka feta busy e tsang Cape Town e yang Pitori Sena wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP. Ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Ke o taba. Ere ke tle ke shebe tjena he ke a bona kwa mona wena ndate smela o fumane mohaleng wa hao ho kopo ya hao ile ya qetwa ka 2022 ha re sheba kwa mona o rongoletse ka W2017190 jwale ba le letsetsa mono he jwalo ka lefane le ka mohala wa lona op a le fumane ke a feta he ba kitse wena ha re o sebeletsa re tlame ho rufumane mohaleng re tlame ile jwang ka pa jwang rufumane mohaleng dumela ntate thuso ke nna mohatsa mofu e sale ke fumana nomoro tsa tshiamiso trust ha ke sa khona ho kena ke kopa o nthuse ntate mohatsa jwale re ke bona o re file dinomoro ha wa re fa dinomoro tsa o ke gola ke yone na e o keneng ka yona ke khola ke ona yona ina ye o keneng ka yona haibe ile ona he re leke ore ke batla utlwa hore na ke o taba ke mo letsetsa hona jwale ke khone utlwa
5: re tele kae
4: ke a phela le ka mme
5: re teng ha se le jwale ke senda di sms bileneng ke ba ka tso
4: ke le boa
5: Wena le makhulu skopo hle ntate thuso hle.
4: Wena o mohatsa mofu.
5: Eh ke mohatsa mofu ntate thuso.
4: Ntate ona sebetsa kae?
5: Ona sebetsa di mining tsa Virginia.
4: Ona le mining tsa Virginia.
5: Eh ntate thuso.
4: Ke a utlwa. Ere ke fitise nomoro ena ya hao he hona jwale. Hore ntate shale a tsebe ho letsetsa o ka mme
5: Okay ntate thuso nka lebo haholo hle ntate thuso se le jwale
4: o tshwere makroscope a mofu
5: e ke tla le makroscope a ha makroscope ke na lona ntate thuso
4: hona jwa ka budulo ka
5: o tshwere makroscope
4: o ntse le Virginia ya ka pa
5: ke Rockland
4: o Rockland Bloemfontein
5: ke Rockland Bloemfontein Kinale makhulu stokopo.
4: Oh, hulukile he mmewaka. Ire ke etse tsena he ke rometse ntate shale a o letsetse e bile ire ke mokope. Ntate shale nomoro eno ko rometse nyona ke kopa ko letsetse mme o ka mane ka Rockland Bloemfontein o tshwere makhulu skopo a molekano wa hae e o seng e le mofu. A ko bue le yena ngwana mme hona jwale. Mmewaka ke a leboha hle ntate shale o tla o letsetsa hona jwale.
5: Ke lebohile haholo ntate thuso.
4: Ke lebohile. Bye bye.
5: Thank you. Thank you bye.
4: Bye bye. ke feta he mo motho motla kona ya wa tswa gore sele mo ya tsimonnate bana ya tsa mantsha e kholo jwale gore ke motshwera ke ka ka batla motshinyetsa nako se bile ke fiti state tabatsa hae e bile di fiti le tabatsa ke tla etsa jwa ere tle ke se be dumela ntate motau nkhono khokho o hlaile 1947 u dula ko mix draft ka mona ka thabantsu le mo 79 hai sale aya utimule ase utimule fatse kore o ngotsa ka ofela ngwana mme me botata ke hore ha fumane ha so fumane thuso ha jwa ha so fumane thuso jwa nkhono he ke gola nkhono o wela lenaneng la bana ba tlo a helwa matlo saiki u ka ba na saiki ke a tswa hore ha ke qala fela ke motshwara ka pelinyana hona jwale ire ere ke tle ke bona hore na mahala kuna mona butle ke bona ke batla ho bona hore na o tla o tshwara mahala na ka o letsetsa hona jwale ke batla ho bona o tla o tshwara Thabantsho ke Thabantsho eo ya utlwa he wa ngolla o re nkgono hana ntlo ya utlwa ke mo batla e mo mamidi re mo fumane jwale yena re ngolletseng gore nkgono gana ntlo fetile ke tsamaile re molekile fela taba tsae ke di fetisitse ke di latlhetse go le bomane a tswa o sheba bothata ba gae ere ke fete he mono kgotso ntate motaunga kopa thuso motšhana wa ka wa sokola gore ke ID empa kgaitsedi yaka yona e na le go e tsala jwang banna ke bokae gona moe o ke ka mona ka bo Jimmiston Heidelberg jalo jalo a kore ko letsetse ke utlwa gore na go e tsala jwang ere ko potlakele ko letsetse bana gore motšhana wa sokola ke a o letsetsa ona jale ke batla utlwa ditaba tseo ore o sokola o go kae dumela mme ke ntate thuso o moyeng go le sedi FM dumela hello dumela mme ke bua le ma
6: ntate thuso o ga le rifilo ka motho tshe se go ba o tshe ka taba ya ngwana ya ID
4: o ba ne ngwana sa
6: a buti ke ntate tshe ngwana o na le birth certificate ne so ha na le birth certificate ngwana ha ke ya home affairs ko metsetsa ID ba ra se ngwana ka ene ke la ka beka ya le ngwana la ko hospital la mo Natal Spread Hospital ma still ntse ha home affairs ntse hana ho ntshusa
4: ha ba tsebo ke ngwana o yo bona ba ba ke ngwana mang he ha ba hana o thusa home affairs ka mo ba re ngwana o kwa mang
6: ba re ngwana o hlela SF nka hana mtswadi ene ngwana o kwa 2005 ke mtholetse spetse sa Natal Hospital Old Natal Hospital ngwana o
4: hela matu jwa ke bona ba o jwetsa ngora se ngwana hao
6: ba re ngwana home affairs ko pitori e re ngwana se ngwana ka ke mo ngwana ma ke same same name ntho ngwe England ya ne ke ile kwa spetele ko kopa le ntho le ngwana la spetele ba tshilo ba ngwana wa bona la ke mtholletse mo spetele ke le le khathi ya spetele ntate thuso ka ya ne spetse ya ha ke ntse ke tsama ngwana o
4: alright mamela sheba hona jwale e seneng hona jwale ba tla o letsetsa he o tla kgona go bua le bona hona jwale ba tla o letsetsa ke ba fa ditaba tsao gore ba o letsetsa utlwa ausi
6: okay
4: hey ska le kwa okay
6: ba tshe se kopa tsare
4: the winter and winter ke le bua ngwana
6: okay ke le bua ntate tshe ntate tshe
4: okay ya winka kai ona le lebenkele ere ke fete ke mothusa ere ke mothusa ha ba re ngwana swa hai ba re ke ngwana mang he bona ha ba re ngwana wa se hai ba ana o mothusa spetlele se re ke ngwana hai
7: Major League birthday ya ShopRite e khotile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paipe ya Tropica Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poke French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha ShopRite fela.
8: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Botata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntleng le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Kile Sedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Sebe, ke a kopa he, ke tseo ditaba ke le letsetse ngwanenwa hona jwale hle. Hoba ke mona Home Affairs yona e re ngwana swa hae, sepetlele se re ngwana kwa hae. Mwana o tshwere birth certificate empa Home Affairs yona ke yona e jwetsang mme wa ngwana gore ngwana a se wa hae a tshwere dintho kaofela le sepetlele ebile ba re ke ngwana hae. Ke a leboga kgaitsedi yaka, thank you. Otswa ke tlabe ke e fetisetse, go na le kakape nngwe mona ntate Majoro o sebetsa gantla mpe monneno o Home Affairs le a le ka mona ka Thaba Dimahlwa. Jwale ga ke sebetsa le ena o re sebetsa monnate gampe mshaneso ha monnate a gore a ko utlwa gore Home Affairs ke yone e jwetsa ngwana gore ngwana eno a se wa hae a tshwere di-birth certificate wa ka mo ngwana a re bolelelang ka teng ngwana ga a fitlha sepetlele a tlo ba jwetsa gore mpheng ba re ngwana ba re ke ngwana gago Home Affairs yone a re a se ngwana o jwa nna ke Home Affairs na o ile wa pepela Home Affairs kapa o pepetse go rona mo ke gopola ntho ele ke neng ko o bolelela yona he momamedi ya ntate elwa a neng a iketsang a ka ngwana wa tsholla na ngwana wa tsholla ngwana o tshwere ke tlhopa ngwana o qadile neng o tsholla mala ya chesa o motshwara phatleng ngwana o ba jwang ha o motshwara mona maraunteng o ba jwang na na wa tsholla na wa chesa ha o monga o moshebisa fatshe na o etsela jwang be sa ntse a tsholla fela e re kutlwe mmule molomo ke bone ka molomo wo ha ke moshaba ka mona ka molomo ka itsedi na le ntho tseo ke di bona le mekare le ya moraunyana mo bula petle ke bone sho ere sho Ere he a ikentse ngaka motho e singaka jwale na ko nngwe me sebetse ke ne re sebetsang ho etsa la nthotse jwale utla Home Affairs mmolela gore ngwana a swa hai a ye sepetlele ba mo fe dipampiri tsa ngwana a fitlha mo ngwana ha ehle ha ka thuswe ha thuswe ke fitisitse he wena ngwanaka ba tla o letsetsa utlwa ke fitisitse ba tla o tshwara ba o letsetse ba utlwisise taba ya gago gantle ba ngwana a fitlha Home Affairs a tshwere dintho tsa ngwana ba re ngwana a se wa hae ha ya sepetlele sepetlele tsere ke ngwana gago tsamaya o lonkela ngwana o na ditokomane Home Affairs ke yone e mogana ga jwang ba ngwana o ga a pepela Home Affairs o pepetse sepetlele jo thusa ngwana mme ka kopo le boikokobetso ke fitile utla ntho tse re kopanang le tsona ka jeno ka mane ka motsekapa mokga wa a DA o ne o ile lekgoteng la dinyewe o lla ka gore lefatshe le ke ke la nkuwa fela motho a sa fumane tšhelete gore a patalwe ga ona gore lefatshe le ka nkuwa ka mona ba bangwe ba re lefatshe le na re tla lenka fela mme re ke ke ra patala mme DA yona e ile he tlasemane motsekapa lekgotleng la dinyewe rai tabe ena gore go tho lefatshe le tla nkuwa fela o tlwa moo motho a se ka patalwa re gana nnang ya banana mme re tla utlwa gore na lekgotla la dinyewe le tla reng mme taba tse dingwe gape tse ntseng di le magotleng a dinyewe ke meiwa ga e so fele taba ya meiwa le ka jeno I so feel ka jeno ndate mahlanga ona phumutse ke kgola o tla qala usane kgola o tla qala usane ndate mahlanga ona tsa phumutse kgola usane o tla qala serta u tla usane hore na ha ba kena bareng si wili wili samapu ah mbongeni ngem ah ba nairobetse ka kapa man ka khwedi ena ba sadi Rikere se wili wili. Hake tswa mona utla kopana le lebo mawela o bela pe o kopana le thabo mokone le mora tshabalala. Mbonge ningema. Au se wili wili. Au bana, ha eman, ye tsa jwa mpine na ka bana. Hawana ka pakeng na jwale ke ka tloa ka thetsa mo ksa tlamea ngo thetsa teng e kae ah mo mamedika e tsa taba ke thititse mo ksa tlamea mo hlomong re bekile ka thetsa teng o ka pine monate ya kana mo mamedi mo gara ha o tau pepi mwaneso pepi nkinela matso metsing se wile wile samapu Ah, ya Willisa.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Ile ga tshoka re jwa lo tsebe se le moya se fetola se bopego jwa le renga jona re shebisa kwana le kwana le kwana dinga le tshala betri re le beka pele how do I share and tshona re tshona ka re tshala moya fela mo na ke mali yo hi
1: ka ne jo watch isa momedi usonto jisa usonto utlwa ka pina fela ha re teng he ka tsa pila so pendugo smash it say Parfela jolo abang pitsa no utlwa jolo se phaka ha mo hawa mo di mo ndatwa
0: a
1: e kaka
0: a izale umphithe
1: ke market se fela
0: ke market se fela hale hale hale hale hale le bu
1: hey tibla
0: mafela ba ka mina jwanke
1: mafela ba ke na le monate
0: wena
1: Mafela ba ke ana le bona dikene ke le ka Heilbron.
0: Heilbron.
1: Ke ne ke robetse khalang yone guest house.
0: Kiri tuna.
1: Ah, ntate.
0: Kiri tuna.
1: Ay ay ay, entle. Ah, e joang joalo. Wena la petite bonto tsa di bua boye. Tsorom nat.
0: Fela sala sala ne le nna mogawa.
1: Bona ke bone joalo fela ke ipotsa go baneng sa kopane, baneng re se bakeng.
0: Se bakeng selo se. Ke nate fetsole na ke Heilbron. Me ke mapala cruise lounge ka mo ke bolo bosiu. Batho ba Heilbron ba rata re tella afternoon drive show. Bemba cruise lounge ba rata re tella afternoon drive show. Re le buha e Heilbron, re le buile a holo fair.
1: Ah re ne re tshwagile hantle nna mona ke tlo ne ke tshwagile hantle. Wa utlo ke ba me di baleseng. Motho a o jwetsa ntho tse leng go di buile. Ha ga be ke go ne le re tsene ke re hebana. Hebana.
0: Ke batho ba go.
1: Di bela batho ba go nahle.
0: Mo bana ke ne ke le ka butcher lounge ne ke ba pala butcher lounge Everton. Le teng ntse le ntwe lengwe fela. Hoitswe o tla la bobedi mona gatla la boga go skatla o sa tla le lebo.
1: Ha ba mphale tjo.
0: Ha ba o faletse.
1: Jo.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no mo rolle tata mo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s. USA Powerball. It's a dintsengata. O tloa ka 5 ranta fela molaka mo. Now we kutlo le lehlonolo. Betcha hona joane. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betcha. Ba hlodi ba tse bana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o notse ba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la bobedi la di 4 ya ba phelang ka boqhwala ka la boraro la di 5. Ebe grant ya bana ka la bone la di 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela la bohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao la 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso o singangata. Mangaung pelunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le qhubung la 89.9.

0: I'm not going to be able to do it. Jwalo wa ha o tsena le jena ga bantso ba mo jala hapu wa o motho a ntle o melo wa o phetse hantle wena
1: a le nna ke a ke motho a le hapu wa bona le wena le tlalo ha o shebile ga metsi mmeli
0: a fela wona bala o motle ga itse di a ka o sala la getsho
1: metsi
0: ntho e sebedisang e thata holo motho bona ba isale
1: a wena le nna
0: Pele mo me dio ipo sa go bana re bua ka le hapu ka jeno ke National Watermelon Day
1: ke le tsatsi la hapu ka jeno re khotaletsa hore go je la hapu khatsule la hapu je ka poetsa salad ya la hapu fela ye tsa bonnete ba hore o ja la hapu hore fela mmele o thabe o tlale metsi
0: wa sa ntshongwe e ratang ke tsukire la hapu ke di percent tse go be di fela
1: bathung
0: 8% ya tsukire mmemetsi 92%
1: bona la o le motho a sa rateng tsukire ka lebaka la hore mohlomong boemo ba bophelo ha inga tsukire la hapu
0: ya uthusa
1: ya uthusa
0: haholo
1: ilekane
0: mme le monate bo nneteng fela jwale wa bona ha o ka lekenya la freezer o boleja le le oh
1: ke na lo bona bo December ba le bula udimo mona ba le tsela ntho
0: eh ai le ntsela le thata ho
1: ba le tsela ntho ka re ba le kenya sa hatse
0: ah ntate le rujwa le ba tla ga ntate wa ka
1: ntate wa mona hanu ho thwa ha lo ntsa jala hapu fela fela u kwa sabina di
0: ntate we
1: u jela la hapu fela
0: ah le re ga se re nkile ntsho
1: fela nna ke le rata le nna ka bo khodi a tshitwe ho letsa jwalo ka bo tshitwe le nna ke rata ho letsa jwalo
0: nna le
1: talent
0: le shapa le le jwalo
1: bone re se ha tsitsi
0: ha ntate wa ka
1: ha o loma mo
0: ntate wa ka te yo lo na mo
1: well do I patch on the city fm but see on the zere ke bone ba ne bo borata #tl a b

0: Ba re ke tlhola tsa ho le Prince KB heno baba yo pinene monate
1: ha ho
0: pinene monate me tla wa katswa ba bangata
1: o tla pinene o batla yo monate fela ke bone neng hore monate ka moqebelo ha ntse ke ithlopa motse ya re ka tlung ka mane ke ntse ke bea di ntho ka manane love us again aba letsa pinene
0: ha that work
1: bilo la ka la ho sebetsa ntho ene ke e sebetsa like it
0: wa bona pinene ena ha le sa e hlokomeli
1: I know ya chisa no ya chisa
0: right
1: ke ke hlokomela ntho pla ma 7 re bapala pina se mona te kwa no retail after and drive fela nna ha ke rutu mona ati ke ri utla mona te ha ke le mo mamedi ha di letswa mana ne ngama ke ri bana pina ye fela ke ke ke ha ke ba mse mo ke pina che saje
0: na
1: e tuka mulo okay
0: mamedi me se se ba sha mena me tso go mena o a tsena tsa tsa ke di bapala mona mo tsa du
1: ana ke di tswa
0: o tshovan
1: tsentse ke
0: o bonse na te fela ha nna ke na tletso ha ka le o yo wena o ga tonqa ka o
1: rena go ke pele re ba petse ha ile mona DJ ka ba isa sio ma ke yona mo
0: jo ba me di me tsa nyela shona se mhlano pele ke fitla o ga nyane ya bone ho retail afternoon drive re kena jalo ho hashtag friendship Monday.
1: Pabili friendship Monday ya rona ka jene bonolo. E bonolo fela tla batla rona hane ka motho ene re buang ka yena ka jene. Na hona le motho ya kileng a sebedisa lebitso la hai. Hlomo ke motho ana le lebitso a sebedisa lebitso la hai ho bulela ditsela wena. Aya batho ba hai ba ba tsebang hore batho bana bana le matla ba ka bulela le bu mona le mona le mona after re bana. Ho sa ne ha letsa hona le hona. Ke kopa le kenye lebu letse lebu ka pa kenya lebu mo mosebetsing o wa lona e lena ndona.
0: Ke mari bua ka ona ka jeno momedi e matla haholo ba o tshwanela o kowe o nahana. Hona le ntho tse batho ba retsetsa ntsona. Me na ko ngwe o ka batla ho una ho ile ntshelete ka pa setshware ya. Athe ha se ka seo. Hona le batho di ntho tse batho ba dietsang fela di be di re thusa. Mono sa nahane lo go lwana o ka thusa hala teng mme re bua ka taba e o heka jeno jolo ka taba ka hofa mohlala wa se o re bua ka sona ho le jang ha ke ntse metswalle motswalle wa hao leng hore o ile a iteta sebete ho ba hanga ha se hangata mo batho ba khona hore bankele mo bana le bogoni teng e ba batla go beka go lwa seo
1: o tsama ka kopana le motho kgetlo la pele le tlike o tlo re motho eno ke a morata le ena motho eno ke a bona wa nthata ona le nako ka ha tu fumane hore ke motho anang le tsela ya hore o thuse he bophelong a o bulele o utlwe fela o se o bitswa o themona re o founela tjena tshepo o itse re o founele tshepo wa Hilbron o itse re o founele o tlo tloetsa nthwena lena ha o bana tshepo jwamban
0: motho ena ke ne ke sa nahane
1: nao ke la feta be mombo nao te motho a kileng a etsa jwalo bophelong ba hao wa fumana hore lebitso la hae le matla le sebeditse ho fetola bophelo ba hao ane a sa o batle letho a sa re wena e o tsebe ke tloe a utlwe fela o sothwe tlo ho mona mosebetsi o teng o recommendiwe ke lebo
0: ya momedi re tla re bua o tla re fa maikutlo a hao he 0780 079 758 5066 le ho 086 000 3084
1: ho ka manta so sa tsebi nomo
0: a ke a ke re ke ke ke tsa mo ke ntho ke a lukisa ke fana ka ntho ke fa bongane screen
1: ona bana le mathata mo ata re bua ka friendship re bua ka ntho tse mpe mo tshwaleleng a wetsa eng he mo tshwaleleng a wetsa eng ka teng re ka re bua dipale tse monate tse ntle tsa motho ya ileng a o recommenda
0: eya
1: tsa motho ya ileng a nka a time a phone a reban ke kopa le shebe motho ya tjena
0: ene wa tsena go ngwe tibile e ka qala re semetswalle
1: yes
0: motho a fitla fela re kopane fela tjena me ka morao ho mono ya ba ke ei wa tsena

Re hatela pele bolaodi ba botshotsisi ba naha e leng NPA ka bogotshwane bo re butlile go sebedisana ka botlalo le komišene ya bomagiseterata diphuputsong tsa yona tsa boitshwaro ba mmaseterata e mogolo Tule Tutonjene tabeng ya Josi Banyone. Tebelelo ke gore komišene e mamele botlhe ba amegang go kenyeletswa le motšhotšhisi Mkhuseli Ntaba pele e etsa keto ka mehato e e latelang. Mehato ena e tla ka moga dikgwedi tse mmalwa NPA e kginneng taba nakwana mosebetsing ka lebaka la diketsalo tse ileng tse etsa gore nyewe ya Sibanyone e phumule lenaneng la dinyewe. Moeli wa NPA Kaiser Kganyago o re ba tla dumelela komišene go phetha mosebetsi wa yona ka boikemelo. Ditlho tsa ditabo rengena lefapha la thuto profenseng ya Gauteng le seholotse ka bogale o bolawa ka go thungwa ga titšhere sekolong sa primary sa Michael Zulu tsa kane le jwa leputswa botšhabela.

0: ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya botshelela ri a thella
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ana

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenyetso singangata. Mangaung pelunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobuna 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Ela dumela muito, dumela dumela. Skim sa drive. Le bolu tibos. Le bonga ni mo. TLB. Watsibale nna ka nnete. Tabela tsiba tsibane sele sa santho sa mawana sa sa ke. Kala. Ke nna yo. Cheers Galaxy. Ha inqabuzi ka nnete maka hape mphuki. Jwalo ka bongane ya tsho bantu ba batho ba professional jwalo ka bona. Tlamile ba tsebe melao le rona ba ile ka tsana. Mara ke re ya ntse ja ntse ke shebele tse dingwe tse ke le ka tsaya ho le fela. Ka mo hokela ka bona ya tshwara bonate. O be bile ana o ile fase ka re bile o la ba ifuwa ama. Monne no ka mogala e tshwara ga monate ka teng a e kwaela le ka diphaka tsena tsa gae ee le abantu ngwe mmakaditseng gagolo moifo foka focus motong ground star
2: le bra gore fela tlou ye kgolo le somele metse botlhano ka bara gora ya botlhano re lebuile Kenny Morupi ge re jaba tsa gora ya botlhano re kene mokgatlhanong wa go qetela wa drive time e tuka malakape jalo ka o tseba gore ka morapue maatla pakeng tsa gora ya bone le ya botlhano gore ya botlhano ra stock feeling hashtag
3: mogodu

she's giving me joy. O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: rata ke ka gatse ka ga go fukutse a go fukutse
1: utlwa ka le rata ke se
0: ke a go fukutse tla tikeng ya nga wa mothutsi
2: go dipengetsa bo mokoko
3: ke ntlo mpetsa nga bo thimos a marala le mandaje la ngeta wa fetwa thimos a le so pa ke so mvuke ke mtempa ka hla bana ha ke talently
4: ha wa itse uri bongani yena wa di rata dipina tsa gagale yena di motsama ya ha monate yena bongani yena esa blue man dark man tibos man yes bo o o just ka mpuela monate ya buka lekker ma kae ka mona ka sene ka le ba fetu
5: le bul tibos le bul tibos ke buitsa ka tse kire gatang ke di gata ratira tya tsa ke gata ne handle o so bolaisa topi se pharisana se di mang ha mona tsana ke ga betle mega mona na ke se ke mo fikeng ka di placing ha ska lo go di apply ta ke tibo ke mamme
6: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
7: ke lebile hore bana beso mamme di wa le seri ha di kwale ke tsa o qetela tsa di papadi kwa no hore ya tella tla ka tsa papadi ya rugby ke di papadi se ka bantse re bong ka ofela tse leng hore di kile tsa nna tsa bapalla so hlopha sa naha sa Springbok women na go nye fitileng tse kampong ha jwale ya hlopha sa ntse tsopile sa basadi pele ho leeto la sona la o yamane na henya Brazil ha mamara o nyana go dingena kampong ena e tsore seng ka mona ka Somerset ho na le di papadi tse na le boiphihlelo tse ya ganga Lochelle Hanekom e ka stana le Merizuru di papadi tse ding tse ntse di hola ho tswa ho junior Springbok women pele se le ba mane Brazil ka mashume a mabedi hona kgweding ena ya phato tlhopha sena sa Africa Borwa se tlo bapala papadi ya setswalle le kgatlhano le sa Bulls Daisies go tloa mone he se tlo bapala dipapadi tse pedi kgatlhano le sa Brazil ka mashume a mabedi yana le metso e mene le ka mashume a mabedi yana le metso robongwa phato mane Brasilia le Sao Paulo ba ka sehlongwa ba hlalositse ya dipapadi tseo di tlo thusa ho lo godisong le ntshetsopeleng ya dipapadi Tsentsere le ho tsa papadi ya rugby re fumana hore a hlopha sa banna sa Springboks se se fihlile mane na henya Argentina bakeng sa papadi ya mafelongana hore yang hona beke ao se hore yang hona beke e o se tlo ibapala kgahlano le sa Los Pumas mane Estadio Jose Amalfitani se tlhopa se ile sa tsorama mane Buenos Aires me sonya maobane me sa qalella ka boikwetliso ka jeno mokwetlisi Rasi Erasmus o boletse ha boholo ba tshebetso bo ile ba etswa kampong ya bileng kwano Johannesburg me ho so setse dinthonyana tse pedi tse tharo tse balokelang ho sebetsana le tsona pele ho papadi ya ka moqebelo hona bekeng ena hema be di mokwetlisi lo beletse hore a tla phatlala tse sehlopa se wa tlo qala papadi le sona ha ba thulana le Los Pumas Hotsa papadi ya bolo the Premier Soccer League LNPSL ka bokhutshwane e se netefaditse mabala dinako matsatsi le hore di hlopha difeng di tla thulana le difeng tlhodisanong ya sehleng sena ya MTN 8 ha re shebe hore di tlankana jwang di hlopha ka ofapana tlhodisanong e thagwang mafelong ana a beke ya di hlopha tse phetetseng di le maemong nka hla ka re di le haratse robedi tse ka hodimo sehleng se fetileng ka mekobelo ona hore yang hona wala robedi go dinya phato re nya boraro thapama ka mona ka Orlando Amstel Arena ba sireletse ba sokola Orlando Pirates ba bosana dipotso le Durban City hona ka mekobelo hore nya botselela thapama ka mona ka Lucas Moripe Stadium Mamelodi Sundowns e tla botsana dipotso le Polokwane City ka Sontaha sala rubung ka mona ka Chatsworth Stadium hore nya boraro AmaZulu e tla botsana dipotso le Sekhukhune United ha Kaizer Chiefs yona e tla moela la Montville Golden Arrows hore nya botselela ka Sontaha ka mona ka FNB Stadium Digiti bakeng sa tlhodisano ya MTN 8 di sedintse di qaleletse ho rekiswa re ntse re le ho tsa bolo foros ya mehleng ya hlopha sa Orlando Pirates se kgofatso mabasa o tikinwe ke sehlopha se weleng bompudi ba Botola Pro League mane na henya Morocco sa Maghreb Defez se bapadisena sa dilemo tse mashome a mabedi a na le metsero bong ho no sena sehlopha se wa se bapallanga ka mora ho tloha hlopheng sa Stellenbosch mo a neng a bapala teng sehleng se fitileng mme nakong e fitileng he menyenyetsi e ne ile ya nna ya mohokanya le sehlopha se bapala mane le kenye kgolo na henya e kgepeta sa Pyramids empa ke mona he o tikinwe na henga ya Morocco sena e hlalosa hore mabasa o tlo bapala tlhodisano ya CAF Champions League sehleng sena jwalo ka ha Maghreb Defez ba phunyeleditse ka mora ho hapa league taba tse ding bakeng sa amakhosi ke hore ho satswana tifatswa tikino ya sebapadi se bapalang ka lepiong e leng langeli hlephili ya neng bapala hlopa sa Stellenbosch se hleng se fitileng me se hlopa se mo amoetse ka diatla tse mofutu ka nnete ke ba etapele o kenyelletswa monga se hlopa e leng monghadi Kaiser Motaung o ile mo amoela sebapadi sena happy jana ka jeno me se tlo e se le sebapadi se setjha sa hlopa sa amakhosi semmuso jwalo ka e le rona ko nye fitileng menyenyetsi le ne ya hlahella hore o hokahanywa lehlopha sena sa amakhosi langeli hlephili dibile yakalo tseo ke neng ko tshwaresetse tsona mamedi wa tshebeletso ya lesedi tsa dipapadi ga re kopane gape gosane kwane gore ya thelela gotlwaneng sa dipapadi bana baiso
1: lebile golo fela bongzito
7: keotaba
1: re boela re kopana gosane mamedi jalo ka re tsotsela mabaleng a dipapadi a re ke re shebe rona mebileng sephetephete se phalela jwang topi
0: ha kule bo holo tibla moholo ena bongzito mohamedi cheka nete ke potuluile ka kwano ka mebileng ka Johannesburg empa haona le letho le o leng horeng ka letlale ha jwale ho bona la sepetipetintse se phala ha monna jana mebileng yohle ke ne ko tswagatsa kana ka jeno kwano ho ratella traffic difumana ho sane ha metsotso le mashome a mabedi a metso mehlano pele re fitla horeng yane ya bone hashtag ratella traffic
6: Bloemfontein motse wa di rosa. Set away. Berenye tsosi

0: ke molelwa
1: e ba ngona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Bakhani ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshepa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo o leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Tibos lelebo, Lesedi FM, ke molelo. Ah, bana beso mwana. Ke ra pele le CDFM ke le mathe metse ka 8.9 dikhubung la 8.9 ke selwele kwala zebendwe thata ya go mpile bana ba ntate man ka dikiletso tsa lona
5: Yo Tibos ke rata mo mangwela o bang ene a bo botlhoko yang a o pa after 35 years botsa rona ba bang ra itse Tibos lebu mangwele ngwane se a o pa ke re nana e bile e wese after age e o Tibos ke go bolelle ha o palama taxi ha ile re motho wa taxi Tibos o palama sentle bo itshwareletse mara ha o theuwa ka reverse o tlhafuna le ntwe leng siyo ka momolo mong Tibosi ene jwale ha o dula le mofatse o utlwe fela motho a re o ya yere o tsebe gore hai e chaile Tibosi

0: Di taba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bulipi ba ke sa usane re kala ga province ya Gauteng ho tlala la phoka o seng ka borwa ntle le molo di mo di tla hla ka o phole Mpumalanga ho tlala la phoka o seng ha e felt le ka di tlhabeng ntle le molo di tla hla ka o phole empa ho futhumalelo o felt Northwest ho tlala la phoka o seng ka borwa ntle le molo di tla hla ka o phole Free State ho tlala la phoka o seng ntle le molo di mo di tla hla ka o bate ho fitlela ho phola Northern Cape ho tla thiba ka mo du seng di ka go lontse gotlelele le bopo ntle le molo di tla hla ka o phole ho fitlela ho futhu Western Cape le tla kwela ka o khetsa dibaka mme o thibe ka mohudu seng ka botshabela ntle le mo le tla hla ka ka mafafatsane a pula ka le boya bophirima ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape ho tla bata ka le boya ntle le mo le tla hla ka ho phole ho fihlela ho futhumala kwa KwaZulu-Natal le tla hla ka ho phole empa ho tla futhumala ka le boya botshabela Di taba tsena tse akaretsantsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke gutla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa le kenanga jolo ke la ditaba matsohlo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nana o ke la matsohlo ho lesedi FM fela.

0: re le ba ka mane ka botshabelo re na le mo mamedi wa pele yena ke ntate maphakisa gotso ntate maphakisa
1: okay di madimo o pietse nna
0: ke teng le ka mhlomphe
1: hamnati nna pele ke vota ke sheba boiphitlhelo ba motho setšhabeng le impact eo a etsang setšhabeng gore na e benefita baagi kapa jwang ntho ya go voutela batho ba senang boiphitlhelo in terms of leadership ke mathata mo Aforika Borwa ke a leboa mme waka
0: ke lebile golo re leba ka mane ka leratswana re na le ntate matšhere kgotsa ntate
2: askedi
0: mhlomphe
2: ngwanetso wa tseba nna ache ga se a ka lo bala taba tse tsanyeng ka baka la ke motho e mong a entseng story so nna ke vouta go ya ka boiphitlhelo ba motseng wa heso e seng taba tsa gore ke shabanyeng
0: mogo ona
2: wa actually mogo ke vouta go ya ka boiphitlhelo ba ka bare ke a tseba histori ya iphetapheta
0: mhlomphe re lebile golo ka maikutlo a gore le baka mane ka Blokambush re na le ntate tsholo kgotso ntate tsholo re teng le ka mhlomphe
3: re teng o tswa outskibone nna ha ke fitlha ka moo ka di-voting gangata ke batla go sheba motho eo e leng gore na ke motho eo ke mo tsebang eo re mo tsebang goba gagologolo ntho e na go kgetha gagolo tsetsa masepala tlame re shee batho ba tswang ka tlhoko tsa rona metseng ena ya rona e re tlang le yona gagologolo mara re fumana gore ka metse a se motho e ke mo tsebang go ba boima gore nka kgetha gangata emarela ga jale ke dumela ke motho e ke ko mo tseba ke tla kgetha
0: re lebola go le mhlomphe re leba ka mane ka madikgetla re na le ntate madota kgotso mhlomphe
4: ma rona ke di bone go hlomphile motswadi ma Aforika Borwa matedumelang ma rona vote ya rona e bohlokwa gagolo ore le baagi kapa o le moagi gagolo nna sore ka ntate na sablatsen le ona mantsho a ka baa ke shebile ore o motho ya jwang o atamela bathong ke se atamele fela ka dikgetho fela bo batla gore o be setulong na o motho ya atamelang kapa o motho a lerato bathong puo ya o e jwang fela tsobotse ya o tsamaya fela strakeng tlamele diopake ntho tseng fa o senang ntho tse kao fela bonneteng voke ka o tlola ka godimo bane ga re na nako ya motho yanka monyetsa kapa reng o tlo tlatsa tšhelete ya epokotho fela a qeta o ja a ba re furanga ke a leboa mme wa
0: ke lebile golo re leba ka mane ka moemaneng re na le ntate tsietsi sekute kgotso ntate
5: askedi bone le kae
0: re teng le kae ntate
5: oke ngwanana ngwanamme wa tseba rona ga o ka sheba mokgatlhong ona wa rona o busang wa ANC re kgetha mokgatlho live candidate ene re na le yona moo ke sa e rate empa go ya ka mokgatlho wa rona di-voice di bolela gore ga re supporte motho ele gobane o emetse mokgatlho o reporta mokgatlhong live the community o reporta mokgatlhong wa rona wa ANC jale nna ke kgetha mokgatlho re ntse re phetsa mokgetheng wa rona ke a leboa sedibone
0: re lebile gagolo ntate sekute re na le ntate chabalala ka mane ka refeng kgotso kgotso ntate chabalala
6: le kae se botsa ka segabane
0: re teng le kae ntate
6: a re teng o tswa mama bonneteng fela re tlamehile re nna go ya ka nna ke tlamehile ke shebe motho ya dulang a le pela rona ka dinako tsotlhe gobane ga o ka tlo sheba go na le batho ba bangwe ba buang ga monate empa o bo fumana gore motho ona o bua ga monate ga letsatsi ya dikgetho le atamela empa bogolo ba nako o golele setšhaba jale re tlamehile re shebe motho ya gaufinyane le rona le reng ga re mathela go yena a re thuse ka potlako e golo gobane ntho e ya gore re tlane re latele megatlo fela ka megoo ya teng e tlo re lematsa gore tlamehile re shebe motho le rona motho ga o bua le rona o bua jwang ka laganong lae gobane ba bangwe ba bua fela ke botabola mavaisa fela
0: ke lebile golo mhlomphe mo mamedi re lebetse maikutlo a gago le dipheiso setlhong sa rona sa ditaba tsatsing la kajeno mme ke ka mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona tsatsing la kajeno e le mantaga godimo ya phato e tlhola fela matsatsi a mararo motlhophisi wa lona ebile segametsi moilwa motlhaisi wa lona ya e ba mokete monyobo mme ra laola lwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke mpha wa matlhaola ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke kene motupi la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamele motle wa tsweso wa City FM ke o dumedisa hle manta ha bekeng ho hle mo mametseng o le teng dumela madume ke a tshepa ontso na tefetse ke o balisana sa le moya ena tshebeletso tshebeletso ya mantla tshebeletso e hlwahlwa tshebeletso e mamelwang ke ditshebeletso tseding ke tshebeletso ya City FM ke tshebeletso re tsang re be motlotlo ka nnete re be mo ha uona o re beile hore re be dibudi tsa yona nna le bitso la ka ke sibidi mo lefe ha ke tsamaya ke le montle ke tsamaya le madigidigi ke mo hlophisi wa lenala tsa dipapadi dikeledi litsiri re sa tsena here wa mola mo medi ke manta bekeng bona ke a tsiba go dingata tsetsetse mafelong a beke monate wa liki e kgolo ha ise thagwile tsena Afrika bo ga mona ke sentete ke o fete ke ha sentse ke gomellwa ditshwantso mo medi dinepe tsa go bona lokong ho etsala ke re ye be butle disakala mo mamedi Fela mona tsetsa di tsola pele le tsena tsa Wafcon re bona magabane ka nete bolong ya basadi ntleng ya talente melo tsana sen here tla nne re di tswaga mona le mane sense re shebile bosumbo na re tlo buisana le coach Dunga Ntabele Modiko ska ba kae ka pakai mamedi o ke ba batla ofetwa ke puisano yo ya rona le yena ntle le mono he Charles Baloyi o na le gona mo mamedi ai ba di walla ma Afrika bo roba itseka wa tsaba balwana o ile wa fihla mo laetsa Glasgow o ile wa fihla hore sibidi mo lefe o itse sebetsang ka thata sebetsang ka matla Afrika borwa ile emenokeng mme re bone magabane mo mamedi hai ayayaye wa tsa utlwa hlakore la o sesa mo mamedi hai talente ya batlete ba gona ba sesang entle ka tsela e makatsang re bone hle lo track and field mafelong ana beke ke bone bo di dojo bo di kagatimane ho sebetse ile wa tsaba mamedi di ka mona ka Glasgow mme re tlo buisana le gaitsedi ya ka Charles Baloyi ho ka utlwa holwanyana gore na yena o bone di papadi tsena tsa di Commonwealth di tsamaya jwang selemong sena seo di montle le mo mamedi re tlo buisana le kgalala ditebeleng tsa basadi matshidiso mokebesi ke moeti wa gona bosumbona he re utlwile o reta ba di monate tlhakong la hae re tlo tla go utlwa gore na ebe o ntse a etsang tshebetso e bile efe mafelong ana a beke ha jole tsena ha ntse pa mabenkeleng re ke le ba mabenkeleng mamedi ha ke khutla mona re shapa pere weso wa tseba se le moya se thole 365 se le mo porta waya rentse re ne letsana ena microphone ena tshepe le ba sebetse mo ha ke so jalo ba sebetse mo le sebeditse bana beso ke a khutla
1: Palisa wa boso sele ha kale ke eng?
2: Ke kata go lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
1: Ke hantle go bona
2: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se lefa. Ke kata go lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka go tshisa 2000 rand.
1: Wow.
3: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Hollywood bets. Get tadi no more roller tatamon la di kit kit sa di draw. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Letse di ntsengata. O tloha ka 5 rand a fela molaka mo. Now we kutlo le lehlonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana di dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
5: Sole hai o bulela eng ho wena le motseng wa hae. E ba le rona bekele ne no na salga. Mo re tla buisana ka ditaba tsa phano ya ditshebeletso tsa masipala, tsa meiso ya tshebetso ya dihlahiswa, boikarabelo, ntshetso pele moruo wa le hae le ho dula o na le seabo jwalo ka moahi ditabeng tsa mmuso. Kopana le salga le nanong la Science and Technology bekele ha nako e le metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong Mantaha. Mo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa le hae pele hara Afrika Borwa. O ka ba etsa pele ditsebi. Le ho setjhaba ka mose ka fetolang dintho ka teng. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
6: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
7: Dipapadi, ho Lesedi FM. papadi ho le sedi FM.
0: Ba ba di reng ka mo ma ikutlo a hao. Dumela tle.
8: Mona te pa ga su su mona me pa pimpore.
0: Ah, tsetso.
8: Ah, mona ke tsela thupa ke tsho ko mona me. Mamela bidi. Hanyana nyani. Re tla hantle mona me. Ona jola ka go wale wa re sheba re tshwere mo re tshetso. Mona me a re winye ka wane. Ah, sa re tsara di wane no to mona me. Re tla re o di mona me. Re tsela thupa.
0: Eh man ba di utele man tsatsi le. A man ke njwadi.
8: Bidi si. Ha ke sa ba go go tla ka go le tsa ke ba go le tsa wanwe.
0: Le di dumela?
8: Ah, ke go tsofa le di le pagane ya mantsoa mo khutshanyane se le ga tangwa.

0: Ata o tloa ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

0: Makgabane ka nnete ba lwanne ma Afrika Borwa ba lwanne mme re a ba lebogela tle mo mamedi dipapading tse fapaneng tseo ba oletseng di-medale tsena go tsona ga bona mosebetsi o motle Masala Makatu a phamisa folaga Afrika Borwa wa tseba ya ba Makgabane ga o phethelwa dipapadi tsena tsatsing la maobane mme re bone mosebetsi o motle ka kakaretso re a leboa le melaetseneng tse kena ka nnete Afrika Borwa ena ka bophara ditakaletso tsa mahlono lo di tlhopeng sa gona tse fapaneng re shebile mane bo di pole vault re bone go sebetse ile re bone hle batlete ba gona tlhakong la papadi ba lwanne ya kgumamela moamedi ba lekile wa tseba ba lekile ga ona swantsho se kileng ka se rata jolo ka sa monnaenwa Kylie Rademeyer ho men's vault mane ebile etsa 5.70 ao o hapile medal wa silver moamedi o kose me bone o kene fela ho team south africa o bone websiteng ya team south africa o re ho sebetse ile jwa Makgabane a Makalo moamedi ne ke shebile le bana ba banyenyane unati shama ya ba he o montsha Makgabane re shebile hlakong lenana la karati moamedi ne di dojo ele karati ele pole vault ele dipapadi tse ngata tseo re neng re hlile re hlaeletse o tsona ka mahetla tšhenke ke be ka kgona o kena o tsona ka o fela tsona mamedi empa re motlotlo ka kakaretso hle Zakiti ne ene le ena etsa Makgabane hle 400 meters mane a wa etsa rekoto monna a etsa mosebetsi o motle empa he ha re phetela e mamedi dipapadi tsena tsa di-commonwealth e re ko o tsebisa ore top 18 ko fa fela top 8 bane jole sentse ke shebile nako ya rona tlamehile re lebe go coach Dingo Nthabele Modiko borobeding ebile naga ya Jamaica setlheketlheke sa Jamaica se phomeletse ka go ba boemong ba borobedi se kgonne gore he se wolle di-medale tse lesome le metse robong 10 golds 4 silvers le di-bronze tse tlhano boemong ba bosupa ebile naga ya Nigeria e na itseng ka nnete ebile ba batla o etsa nalane ya o ba naga ya pele kontinenteng ya Africa go tshwara dipapadi tsa di-commonwealth Nigeria ga e re dumela gore re ka kgona go tshwara dipapadi tsa di-commonwealth a ke batla go kena golwanyane o pola re Ghana mo o etsaetseng mao re ke tlwelele Nigeria mamedi yona e phetetse boemong ba bosupa e bokeleditse di-medale tse 24 10 ya Gauta 7 ya di-silvera 7 ya di-bronze New Zealand ne le botsheleleng ga o phethelwa maobane ya ba he yona e bokeleditse Gauta tse lesome di-silvera tse lesome le metsomene le di-bronze tse lesome le metsomedi 36 ya di-medale tseo ba kgonneng go di bokeletsa Scotland e tswile boemo ba bohlano di-medale di 39 di-gauta di 13 di-silvera di robong di-bronze di lesome le metsosupileng India ebile le di-medale tse 39 boemong ba bone ka di-gauta tse 13 di-silvera tse 17 le di-bronze tse 9 Canada e tswile boemong ba boraro ka di-medale tse 62 19 golds 20 silvers le 23 ya di-bronze England e tswile boemong ba bobedi re bone ka nneto reao le ba lapeng la borena bo boholo ne ba nyolwile ka nnete bo Prince William le mofumahadi wa hae jwale he England e tswile boemong ba bobedi di-medale tse 110 di-gauta tse 29 di-silvera tse 45 le di-bronze tse 36 ha Australia moamedi e lahla itshupa o tloa kalong gore ga re tlongwe mona ba phethetse di-medale he ka di-medale tse 171 di gauta tse 70 di silvera tse 45 di bronze tse 56 jo ene ka nna re tumpa Australia sentjena ai e bontsitse lefatshe to sa le madinyane go re se gao sa bona e sa le sentse se le tjena 171 ya di medale tse o ba di bolletse mahlono lo bohle
1: tsa di papadi holisedi FM
0: Mabedi e mashuma mabedi le metso meri metso tso hantle pele ho raborobedi ga o le tsene go panel coach Junga ke Nthabele Modiko o tsantsa le tengkwane coach Junga ke o dumela salo bala hletse vele tsonya le sedi le ka ngwane eso
2: coach ke le ka tlo dumela salo mabedi ka tlo vele sedi o na le ntho kgolo e ke ntse e hexa yetsang ha ke o binela e pibe le ka lentse le tshile jana
0: ha o sere kana ke na go tsa go na tsena e
2: go tsa go na tswa ka mana tsono la tsa tlo le ka tsa pele di mmati
0: e bile monate wena ga tola ka lwana ke a tseba hle ke mo haufelong tso gaparetsa ke rwana ngwaneso
2: nnete ke nnete o tsaka ke lebo
0: jale manye wa fkone o etsa jwang bane na so ka kutla lentse le tsamaile na konya Hollywood Bets o hwetsa la jwang e wetsa ga go ba le na
2: Rita ha ke weleditse ke na le tswa ha o tsaretse ha o ntshile papa di o so utla ka rapelo ya yena ke o thembi a kora ka hweletsa ke o magaya kora bo be di ya ba lentse le tsamaile
0: ya wa tsang ke be ka o tswa phoso ngwane so bantsela e o banyana ba gutleng ka yona le jwa le nnake fela he
2: ke le ding teng teng ka pele se ke mo tlhompane he ke tsapa go batla bula mafu ke le ka thaba neng ka ba sebela ka ofela gore ke kopa le qale ka mogolo qetileng ka teng
0: ya hle wena ngwane so fela he ke batla ke re tlokena yona ka botibonyana mohlomong gore batlamele wetsa jwang papading ya bona e latelang ke kopa fela o tshwara jolo gore mabenkele ha ke gutla mona he ya hona le ngwape ke batlang go tlo e hlakisetsa mo medi bona fela tshwara jolo yona ngwanese mabedi ke a gutla
3: ke tika Major League Bete ya rona le Shoprite Liquor Shop Fumana 750ml ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6-packet tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Di papadi ho lesedi
0: FM mabedi mo tleme sotso e dula ho ele shimele metse go bonga pele ho rena ya borobedi ke na le coach Dunga ke ntabele modiko mehere le kola tshebetso ya banyana banyana ngwaneso pele re ya kae kapa kae re ke be ga e qoba ena ke a tseba hore tshe o ile wa kena molaetsa ho tswa safa mane o neng o supa ha bambanani a kupile tshwagelo ma Afrika borwa ka lebaka la gatiswane e wa ileng a yetsa e neng e tletsetletse mona mo a neng a bontsha o segotsofale motho e mong a ka bare ke gatelelwa maikutlo maikutlo ile ba fapaneng ngwana ngwane sempa ka lebaka la obaneng o ile a boela gutlape a kopa tshwagelo le teng go ntse go ena le ba amohetseng ba utlwisisitseng boemo ba hae ba bantshe bona ba ntse ba dumela gore ho hang ha o le sebapadi ho sa kgathalleo go dipapading dife o tlameile o utlwisise gore wena wa setšhaba ba go public property o ratang o sa rate mme ha setšhaba se kgotsofetse sa kgotsofala o tlameile o dule o ntse o kwetse molomo wa gago o bile sebapadi coach o mo kwetlise ka jeno o ye mongwe wa ditsebi o mo tlhopholle ke batla o kore kenye fela dieteng tsa o ba sebapadi mohlomong gore na go ne o ye o ka o be le metsotso e kang eo mohlomong ma le utlwang gatelelo gore lona ne le e sebetsa jwang mohlomong kore fele maikutlo a gago ka bambananeng bane gore na wena ile ya o fitlhela jwang taba eo
2: ke nnete go sebedi ke tshepa ka bongata ba rona re ile ra mo inela matsoo metseng gobaneng ke poso ga ke re jalo wa gopola gore matsatsing a jale papadi bapala e le gore se o na le ntho tse tshwanang le television o tshwana le ntho tse o na le ntho tshwanang le bo marangrang jaanong ga ntho e etsagale sentse e potlakelo ya marangrang ebe batho ba sentse ba batla go bua ka yona ka ona motsotso oo gona nako e ne re bapala ne di le seko ntho tsena kao fela o utlwile le ka letsatsi le leng mokwetlisi mmedes re o le a bua gore gara bakwetlisi ba nang le bona gona jale mane moroko o bile o na le ngaka ya kelelelo gobaneng bolo ba barwetsana ba ekile ba bua gaolo gore ka nnete bona ba na le gatelelo ya maikutlo le gatelelo ya kelelelo gaolo-olo ya ka mogho papadi leng ka teng re a hopela le rona re le ma Afrika bora tsholo ka batho ba ratang papadi enana ha ntse sa re thabisa a ha re senye nako re bua ka ona motsotso mohlomong ka nako engwe mantse re a le difang go bona a tloa e le mantse a sa tleng hantle kapa ga ba fumane hantle tsholo ke yanana gore mohlomong ke yone ntho e leng yaka ya mahatelela bambanani nna ka mokgo ke metsebang ka teng ke morwetsana ya nang le maitseo go bua nnete fela ke motho yo a sa bueng gagolo o mpa fela a rata gore a bapale papadi ene ke ipotsitse le nna e tsa e seetsala kare ke a gola ke yone ntho e mone disang pressure o a tloa mohlomong la ka bula founu a bala ntho e mona kapa e mane ya ba ya motshwara hantle kaneng o sa utlwile o sa tla galemeleha le ena o sona le mega e e le goreng ba tlatla ba e etsa ka ga fa e le gore mohlomong e tla kgona go thusa le ba bangwe gore ba tle ba tsebe go tsamaya ka tsela e lokileng
0: ai o lebeile monate ona ngwaneso go na le seratswana se seng e mong wa di-sport journalist ke ngwanana e ke mo tlhomphang gaholo Sino Vuyo o ile a ngola Sino Vuyo Ndudane o ile ka sebetsa le kwano SABC Sport o na le seratswana se seng sa ileng a se ngola mo wa neng a ntsha maikutlo a e le ena re kae kae ga re a dumeletseya empa a ke re beng le nnete le rona re le batho re le maAforika Borwa gore banana ba rona ba dula ba le ka tlasa gatello re a tseba ba ile le papadi ntsena tsa WAFCON ke opela ntle tsena re filwe jane a lla le ka taba ya tsietso a re diphepetso tseo bolo ya basadi kopana le tsona go tswa go ntshetso pele go kena go Hollywood Bets League ene o reng e professional ka jeno mpantse re lla gore ga re so lekane le bolong ya banna ditšhelete disebediswa tsietso a re go kena sehlopheng sa naga o bona ga ditlhopha tsa banna di tswa di ya mafatsheng go e ba le tsietso e itseng empa banyana ba le ka gakale di-world cup tse kaetse ba ileng go tsona WAFCON winners 2022 a re ka nnete ka nako tse dingwe a re ke re ikenyeng ka gara dieta tsa dibapadi tsena ga re re ntho e wa e entseng ke yona empa mohlomong le rona re le batho re le maAforika Borwa e tlameile ke re bule matlho gore ke nako ya gore re ke re bele nnete le rona gobaneng re na le o potlakela fela gore ae o atelela gobaneng a bua jalo e be ga re shebe gore le rona seabo sa rona ke se se kae seso seng sena se qeteletseng se etsa sebapadi se kang bambanane a qetele jwale a sa ntsha di-frustration tsa gae di-social mediang empa he tse ngata yona ngwane seo seo tlhalositse di fetile empa le nna ke tena ke tlhalosa tjena ebile ke batla go ntsha maikutlo a gago o le mosadi dipapading ke le mosadi dipapading gore re le maAforika Borwa a ke re itekoleng le rona gore seabo sa rona se se kae ntlheng ya gore bolo ya basadi e tswele pele kapo mohlomong re ne re re tswela pele empa e ntse e meng kae le nngwe re batla gore nene re sebedise mantswe a e etsang jalo ka e kare go na le ntho e tsalang empa dintho di le ngata tse sa e tsaleng tseo e leng gore di ka thusa bolo ya basadi ka go Afrika Borwa ka kakaretso so di beile yona ngwana eso mme re e shebile ena e tlang ena Burkina Faso go sane ke semphete ke o fete re sheba fela tshebetso ya banyana la botlhano tsela ba ileng ba gutla ka yona a kore fe yona ka bogotshwanyane fela se ke qenetse lentswe la gao le wena gore mohlomong Coach Desiree Ellis ha kena papading ena o tlameile go etsa eng e o leng gore jwang kapa jwang tlhologo ya e fumana o sane ga re nkana le Burkina Faso
2: wa tsela o tswa ka bona ke tsela ya ka mogo ke shebileng ka teng ne Desiree le moifo ba tla tlame ba sheba qale go bolela le ba rotsana hore ha hona hore re tla gona go phunyella re sa ka re ke ntsetsa re tla no re tlise botso hle tse go di etsang morao le botane le ka morao ba tla me go mushuma matsatsi ba fumaneng ba go ne go fumana hore na ba tla qala ka Kylian na ba tla qala ka Andile ka pa na ba tla fa ka tle moletsane mnyetla wa go le yena mushuma tla tse go bona ka pa ipontsa tse bogone ndai le combination e ba nan le yona ka morao ha ka o plan match wa pele le ba ba parisa ka nete aba pala le nambane metsa o vedi banka ka ra botlamene aba pala le mbane wa fetu fetu wa ka bona ka ka mapiong jwa le kina no re le bona ba tla nego ke ka ona motsotso ba i ba itela hore na ba tla fumana mang ba tla sebedisa mang ha o lo listing ya ba go tsana e atile le bona ka o fela bona nna ke ba ke ba tsepa e bile ke tsepa gore ke maikeng tso tsa bona le bogone ba bona ke ntho tse teng tse le horeng di ne di ba dumela ba be mona mo ga leng teng ka sa tsileng bo are mbampa ke a tsepa gore re file ja ne o santsane ana le bi le tsutelo pele ya gore a ka gona ho tsamaisa sehlopa a se fihlisetsa pele mpaneng bo lo ba nako ke fumana gore le yena ha a aba padiswa mhlomo ngaba padiswa le leng ka motlhalo ka tsatsi le leng ka tsatsi le leng a fetola ba padiswa le yena ka nete uya fumana re yona le sona sa shop suka e kare ha se so fumane hantle hantle re na ba shebisitse kae hantle ntse ke batla ngwe sho ke hore nna neng ka motseng ka mo ka bua le nna nne des re kire tisa ka morao ka pele o be le ba go tsana ba ile hore kwa tseba go batla ho fumana tsa dintla o be le structure se le hore se tla gona ho fetofetwa ho ya ka papadi ntse tswela pele re bapala le bekina faso re ba tsana ba go tsana ba teng ba ba telele ka seemo ba dinamanama ba matla mme he ba rata ho thulana ebile ha ba no tshaba ha ba na letswalo la gore ba tla re thula ba le ba re bone ka re ba banyenyana ka seemo jaanong ntho e rona re tlwaetseng ho etsa ke gore re be le bolo maotong a rona ha re bapale ntho e mone bitswang possession based football e leng gore ga re lashe bolo re ya kgona gore re nne re bapale re le babedi re ba gago ka motsotso le ka motsotso e seng gore re nne re sie motho a le mong mme he mo re batlang go sia motho a le mong teng motlhomong ka baka mane ka lebotaneng la bona la ka morago mo e leng gore ratse gore motho a tshwanang le bo Hilda Magaya kapa yena Tendis Gatlana ke batho ba lebelo ba tla kgonang go tswa ka lebelo lona leno ba ba sie ba rotsana bana jalo ka ke boletse gore ke barotsana ba ba telele ka seemo ba dinamanama boolo ba nako
0: e tshware jalo fela na ngwaneso
5: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelehileng
0: babedi metsotso ke robong pele gorena ya borobedi coach Dunga he o ne a sa ntse a phetela mo ake tlhokomelang ba balele le basadi bana ba Burkina Faso coach a ke batla o kenya kgoneng gaholo ne ka lebaka la lentswe la gago ko fa kgetho wa selepa sephetho kapa je
2: sephetho se sengwe o swaka banyana banyana e tla tlhola o sasa ke bona e tla tlhola ka ntlha tse pedi nke ke be ba koroa gobaneng ke a utlwisisa gore ba bona gore na se monana se se bitswang gothwe it's at stage a ke re batho jalo ka segoa ga batse ba obolelela o tlanne o lwane ya gomamela ke yone
0: a yeye ai o diqetile coach Dunga ke o lebogile a golo wena ngwaneso ga ke tse bona letlhokwananyana la ka latsela le ntseng le ntsitsing ya mona le ga ke tsebe eng lona University of Johannesburg ke le Orlando Pirates o utlwetse menyenyetsi ya we tsalang ka e tentam
2: nna wa tsamphinyana tsana le tseno o sibidi me ke tla go tsona ka tsa go go jwa ha ke tse ba ke batla go jetsa batho ba le sedi maka
0: re tla boka di ogo wena ga tsena ka ke le bile ha le tle coach Dunga o follow ena ngwane so nate fela le ke papadi ya o sana utla thank you ena ngwane so mabedi metle ha jole metso se robedi pele hora ya borobedi ha o coach Dunga ga dikene nna hlokwana la ka latsela mame ba tsa hlokana la ka latsela hey bo ka tabanyana te mona Orlando Pirates ladies singare hey hi snoba ho shebue University of Johannesburg hey hi snoba empa he re tla boka ha di ho ha u tshola jalo coach Dunga ga tsebe le tempa he la ka le hlokwana la tsela lona hi mame di bona nka betsa ka lona le soka le mpa hlama tse hi be ha si yona si yona hi be mohlomong ho no mpa fela ho botswa ho rao ho ka ba le kgonalo yeo le tengintse sephoso bona ke mona le wena mamedi ntsha maikutlo ao ka tsa mafelo a beke Africa borwa ke o di Commonwealth Games di thakgoile ka nnete hair Betway Premiership MTN 80 ke ena e tseleng ho monate mamedi ho monate ko wa sebetseya fela
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084
0: coach Dunga ke mo ratela sebete sa hae mo mamedi ha na qeaqea utlwa a re di pedi dintlha gahlanong le Burkina Faso ga ba no bona ga ba no besa wa tuka ba mathaka lehe ba tla le thethao ya le kgutla 90 minutes nyeo banyana bona ba nyolo wa letlholo ya bona mamedi dumela
6: eh
0: Hello? Le kae weso?
6: Re teng mona mme man o mongate ke papi mphore ka mo ka vala mona mme.
0: Abuti.
6: Mona mme wa tswakeng. Mahlono no ba o banyana banyana. Wa tswa ke shebile taba e dung mo close to nna tsa ibua. Ha re pala tela fela meralo ya rona hantle mona mme. Re tla kgona wina. O hopole re papadi ya Burkina Faso. Re tlamehile re wine. Ha o rola tela Burkina Faso mona mme. Ona kopeng ya rona. Ke yona e le reng e swakanyana mona mme. Ha re ka kgona fela ra ba o tla tshunoto ngwana ngwa. La re tla ba o tla wane mara nna ne ke le ratile re fela tshunoto. Wa tswa hape tabe kgolo ko kae. Ke ne ke ratile mokotlisi. E ka rata tala ra ka Thembi Gatlana. A mo kopane le Helda Magaila ngwana mme. Gobane ke bone papadi e re fetang o e lose e. Magaila ha ko rata 95 minutes e ba tlile tsa dijo ba ne ba bona ba 100 ba tlo ba ba tla ntshana nang ngona empa fela ko fela ha me ra lo rona sa yetsa ntle ra ba ka mora bona rona re ba supportile ngona me ne rena le tshepo bona ko re o bona fela hore bana ba etse ba re fentse re batla ngona group stage ya la tlan raya ngona mme
0: ga le bula ho le gaitse da motho ga le bola maikutlo ha wena ngwane se ge go tlo ba bang ba reng he ma medi dumeng
7: medi
0: le kae wes
7: a teng ka bidi
0: Re tsile na gaitsela motho ke ba le mang o kae?
7: O bua le ke skute ka moya mane makwa.
0: Ah, ngwane se ngwane eso.
7: Ah, ngwane se ngwane eso. Eh, ai tsona se. Ka nete e ne ho, ka nete ne ho ya na ha ya rona ho tleng ho le di football. Hai tsane, hai tsane go tla ho nne mo tla tla ga le ke re thule tsa di boha ke re thule tsa bafana bafana ba nya ama le bona empa ai gena le bona gena le bona ngwana nne e ka ba ka e pea fatshe ba e fatshe ba e hatuwa ba ne e di computer tsa go di fatshe di maka di go kholo empa ka ba hlola ka ntshilo mo fela ha re ka be a bola rona fatshe ka e phasana ai go tlo ba hlola
0: na feta fela ngwana eso
7: ke diskuta mo ya mane makwatsi
0: ha o be jolo khaitsira ka ke le buila ho lotla
7: Thank you, Didi.
0: Thank you, Weso. Mama, di kina luena dumela.
8: Didi.
0: Le kae?
8: O antle ga ke riat.
0: Ah, o ke fetse gaitsela motho ke balwang ho kae?
8: Bona, o tsere sekola nya le kloko le nne o ne se landa ngwana nna. For life forever.
0: Kodi. Abuti.
8: Ya ga sa duti, Didi se sa duti ka nnete. Gore o ikende na motho o dira ho nna ati ma. Eh? And number 1, ha na go le ka santana re duti, Didi. Banyana banyana aba tla hantle ka molebo aba tla hantle ndi tsamara ntlo go tsaka ditseng fela ke a o di ja di sa tloa ke tsantsane ke tsere ke ona fela tsa reng go tsaka ditseng ke a lebo
0: thank you khaitsira motho ke le buile
3: gatiso ena o ne o itlisetse ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale
0: Mama di sense re lokisetsa nneso ha o ya memeemo ka o jwetsa manta baking ha tsa mali kini baby mama di dumela hello mama di dumela hello le kae
9: le ga mwa
0: re fetse tlantate ke ntate mang ho kae
9: ke ntate poisa elephant ka producer dlane ka motho
0: ntate poisa
9: eh ya tsamwa ka a tsika nete nna ke le go se fara ke thabile ke bona ba ba ata bolo ba tlhola ba tshanyana ba tatile ya pele jale a ke tsire ho rena ta ka fela ba tsepisha
0: o tswa le tlo re pitla golden a go se fela mafelo nga beke
9: a ke bone le bona ke ka tsena ke na e ke mo ding ke
0: a nda te poisa
9: a nne ma pepe a di te wera noaga
0: ke le bile tlenta tswa ka ha be khotso ma me di dumela ele kae bo
10: Repetse ga mahound ya tse bofi ka ntaka lentle ga jeri yaka.
0: Ja tse bofi le tlama.
10: E ngwane so tiba e bidi singana mme nna ba nyana ba nyana ke malaka le tsore ba mpa ba hlule. Ka bomba ba ba le ka ho le ka no ka maikutlwa.
0: Ba mele ba hlule.
10: Ba mele ba hlule ba ha ba ba pala ka ho le ka na teng ha ba tla hae.
0: Eh
10: mokwetisi mokwetisi wana jwa le ndate tsore tano re tsare fa la hlano kwana ho ho le tatile.
0: Abo ndatile jwa. O sho sho sho le fela go ema matsatsi nyana mabedi a magago a.
10: Ah re ka tile re batla o tsiba rena pizza o tlofa wa le langa ke re batla o
0: tsena. Fela o le pa go ke mang ya tla kena dietentsa ntate Molo Bruce.
10: Wa tsiba nna ne ke nane tse beni kgaitiri ya ka ka ne di bidise ne ke nane tse beni makhas.
0: Ao ba, tse a ke re tsentse re beile le hlota bena benye.
10: Rwele bo nele bo mana nne wa sa bona mna di ke ne bo ile tsiri.
0: Ao ke le buila le tsentse. Thank you tata a ka re nka o ketela ba me di dimela.
11: Hello.
0: Hello, le kae?
11: It's
0: really like in the Tamahogai.
11: Give her a leg up on the bill back.
0: After some of the lesson, Gadi, you say.
11: Okay,
0: so that's the same way. Give her a caliber way. Qual, I'm pet of a hay.
11: Hello?
0: Hey.
11: Midi.
0: Colio.
11: That's it. We have a Colia, the Caricatani.
0: Hey.
11: Buna taba bona go so nix nge batla lang ke kelello fela
0: halala
11: ha
0: o sa so ela talentseng we katile ntate bona ho fedile
11: mo tla tsoketa tswelle sibili
0: ha o ke rata tshepo eo ya ha ntate re mo yona ke le bile utla
11: amen
0: ha o bejwalo amen ntate amen ha o bejwalo banyana e pele di bohloko mamedi mpa he rena le bona wa bolala ha batsamaki le ka o retsa gore ne ntse re bua le yena na ya ma o ba ka mona ka union buildings e ba le metse bana na bana mpa he ha re ne re ba be di thapelo ntate ke yena re ta fita o ile etsa meka le mihlolo ka Goliath hopola ai ga le bantate amen Mama di khantsa re ga ne tlele madiki diki dikele di litsiri ne sentse ge re hle mo madibo monate mana nngwe hlalatela ge o gata ka legato go sia matsonga mo futu a ne sentse ke re ka motlong o nyelo wa likene ile eng ka mane ke ni baby ke manta ha bekeng kubai mo ho be lwana hle
3: di papa holy sedi fm sedi
0: fm neso
12: neso we
0: a o sitlanyolwa ge nya le shume o sane papadi
12: ke tshwaralo
0: mai ho tla ba o bisi mo na o genya le shume o nyolo wa le puleliyeo
12: puleliyeo sa ntsa tebute buka mo na na na mphedi ntla di diketsa halo ka lehlako keng le eno ba ne ke game se pedi ka ofela
0: a ke a o jwetsa mme ho a shiwa sumbone
12: ho a shiwa ga tuwa ho a shiwa
0: ha o vejo la gatola ka tsebetse ntla ke re
12: thank you bidi sikile buile haholo
0: ka le gatole wena ngwanese
12: a simo he mamedi ha ke tloa ho sibidi mo lefe jwalo ke lokela le nna be sentse ke le tipa tipa ke fetele ho moifo wa rona wa monyaka ke gaolo ya dikete tse thago magolo a supileng le motsi e supileng ya monyaka

tsela o mema rao ho hla re ka temetse o tlo mamela tshwantse sa motho o tshelo o rena e le munyaka ya ka tsena khaolo ke a dikete tse tharo ma kholo sepile le mso e supileng me mongodi e ntse le molele kwa marumo wa tumaho le parents.

0: Bolokeng. Ma tseba ha ke tsebe gore bana bana le ba rutang mona mosebetsing mo le sebetsang man.
1: Ma ba phele eng jwaleng ntate?
0: Ha bana hlompho. Empa motho o sebeletsa media house o mogolo ka hara motse ona. Huh? Where is the respect?
1: Ha nna ke tsebe ka nna bona o lebelletse gore ke etse.
0: Yeah.
1: Mona ke ruta batho mosebetsi ya ke ba ruti maitshwaro.
0: O se ke wa leka wa ntahlelela matsogo.
1: Ke etse.
0: I'm telling you. Ke lebelletse bana bana gore ba sebetse le wena.
1: Wow.
0: Hantle. Le bo le gore ba nke di advice from you. Wa utlwa. And I'm expecting gore ba be on the same level of respect and professionalism jwalo ka wena.
1: O tla ntshwarela gobane ke tlo o swabisa ntate. Nke ke be ka tlo ruta batho nna mona mekgwa eo bona ba senang yona o tswa mo ba tswang teng ntate.
0: Mpolokenyeenamane a ko mmamele a ntle ga e ba o a dumela gore modiei ke nama ya moketa e tlotsengke
1: matse ya gao a wa seaka
0: o santse o moruetse mo go wena
1: ntate a bofane gantlentlo ke eng eo e batlang go nna gore ke etse
0: o nkutlwe gantle
1: ga ke utlwe nkabe ke sa bone
0: a kompolelele o batla tapole e le nngwe e bodileng e bodise mokutlwa kao fela wa mmona ngwane eno gore o na le lepera o tla tshwaetsa bana ba bangwe. You need to deal with it.
1: I'm not going to do that, ntate. Nke ke be ka tebela motho mosebetsing ka lebaka la tsa bophelo ba gae bo private e le gore o tletse mo o batla go nkenya bothateng
0: lele ka ngwaneo re
1: ke moleleke ka mabaka
0: afeaore
1: re o rema nna le wena re kopana kae ka
0: modinngwe fela e etsang gore a telele tjena ge ke o bolelele ke gobane o kgona go robala a jele a sa kope motho leto
1: batsa mosotho gane a re o robala ke o feto ona sa bapale ke wena a seng e bua jalo ka jeno le ntate ga bofano ranteng ke gopola gantle gore ke ka magetlo ke tla go wena ke leka go beya ngwanenwa tseleng empa in the same time ga ntse ke tla go wena ke wena o ne o ntshosetsa ke re o mpoledisaka ka mokgwa o wena o ke kebeng wa mpha tšhelete o tlo tima business ya ka tšhelete kapa ke ya lebaka ka jeno lena o se a o tletse matsogo modiei o tla o baleela go nna o batla gore nna ke motebele ntle le molao ntate you must forget it's not going to happen.
0: Hei, ke a bona go se le bonolo go mang kapa mang kore go mang le mang go ngangisa nowadays jwalo ka ga o ile wa nka he that advice ga ke ne ke o jetsa ke re o se ka etsa jwalo ka modieng then take this one as well ke nna eno gape ke tlile go wena ke a bolelela ke re ngwanenwa a ka tsamaye ka thokoga
1: o tlo ntaela mosebetsing waka. There are procedures to be followed in that day. O tseba CCMA ke lele ke modie o sena le thole wa le entseng le
0: pos o batla gore jwale o be target yaka.
1: I am willing. If you want to go
0: to the house, you can go to the house.
1: How na next week we na this is my office.
0: Yes.
1: How na next week we na na.
0: Yes. Kali kalo mpamisi talentu we na.
1: Ukom pamisi talentu office ni yakan tate. Kiko pa hivyo ntu ni utile kaya na fedile. Unzo le kofi suba ni kila mse ni chumu ngata kibata ngoyet.
0: Kibata uti. Otonga ni sana le naji.
1: Kwena ngangisana le nna ofising ya ka kana go ya ka ya mosebetsi ntate ha bofano ha go tele ofising ya hao ke batla go yetsa mosebetsi wo mongata mona o ntsinyetsa nako
0: mamele handle ke re ke tla o letsetsa ka mara mosebetsi mo ka
1: etsa jwa
0: ende ke batla go kwa positive
1: but I promise you the result di tla bentse di tswana nke ke be ka yetsa ntwe eno ka modiei o dilo o etsepa. Mokisi ke santse ke ya kamane ka guest house ke lo bona rona go ntse o etsagala eng.
2: Okay no go lokile ge
1: ke ne ke kopa gore o tloshebe bana bana gore ke shoshoshosho ba tlhapilene
2: wa
1: tseba ba sekodisa jwang a tshwanetse ba tlhape
2: he batho lerato nna
3: nna ontse ikutlwa ntlese go ne ntse go
1: ntse ke ikutlwa moketse kante ke eng a kere ke ya o kopa gore o nthuse ke eng e phoso moo
2: lerato nna gare ya batho kao fela a ko mpolelele mo e le gore ngwane wa gago yena mosebetsi wa gae ke eng ka tlong ka moo
1: gore kadile ngwane wa gao ngwane wa gago e le gore wena ga o sana ntho o batlang go nthusa ka yona ka tlong ka moo e sa leng thati a fitlha mo a ko ntse
2: rato nna ke a sebetsa and-e ke sebetsa mesebetsi e mmedi go etsa bonnete ba gore re robala re jele ka tlong ka mona wa mphoqa wa tseo ke tlo shebana le mesebetsi e tse nna
1: ga ke utlwisise wa tseo ga ke utlwisise o gang rena o bolelang a ke re bana ba ke ba gago ke re o shebe gorena ba tlapile ba sekodisa tshwanetse ba tlape wa tseba so ga ke le siko ke re wena jalo ka ntate wa bona o nkemenokeng
2: watsa ke o ka se utlwisise
4: o bane le mo bana ha o tse borna ngwane no wa ha o yena o kene kana ko mang ka tlung ka mona
2: ngwane no o kene ka mafifi ka tlung ka mona
1: ke tsebile a tsaya ke tsebile gore o ka se thole fela
2: hey o no lebeletse ke thole le gato ke thole ke shebelle fela tsi
1: mo ke tsitlwaela ngwana e be ngwana please se ka mo so go jolo ke ka reng o tshankaneng ka fa ke tronko mo ha ha o mo o tronko ngwane o
2: ngwane no wa ha o ye o le rato ala nako ya go etsa eng kapa eng ka tlung ena nako ya nang le yona fela ke ya go tshetshethaka ka le masio
1: ach ba tseba ga e sale nthati a fitlha ka tlong ka moo ga o so thabele boteng ba gae hohang hohang ga o so ka ba o bothabela jalo o dutse o mokentse kare microscope o pointa phosonyana e kananyana fela wa e nontsha o etsa ntho e kana wa o ekgisa thaba gao
4: leratoe ga tseba ke ng ke ya utlwa a ko mpolelele nna nka thola ka shebelela fela gore na wena le ngwane wa ga lo tlo felela kae lerato
2: o sane ga kena ka mpa ka tlung ka moo
1: ikutlwe e mamele moketsi o ikutlwe he nagana fela tlhotso di naganela ngwana wa
2: ikutlwa
1: o lageletsa ngwane gore a tla imme ka tlung ka
2: moo wifos jale mo teng o bua phoso ga ke bolakaletse nnekse ngwaneng wa gago ke bua nnete fela e tswileng matso e senang maloko e letse nnete e tswileng matso lerato ngwaneng wa gago ena ga etse nnekse ka tlung ka moo
1: tokojetse ntho engwe le ngwe empe tlo o e lakaletsa ngwane wa ka yo eke ke ba ba etsala le gale nna ke a rapela ntate o ntšhebe gantle ke re goseng le bosiwo ga ke robale ke a rapela and-e thapelo tsa ga nna di a araja kojetse ga ona nixe o e lakaletsa ngwane nako empe tlo e tsagala mone
4: e ka ba jale dithapelo di
1: keaaga ke tla imme a imesetswe ke mang o tla ntswetsa
5: a batadile mpolokeng a batadile ebe o batlang o batlang hello hello bua ntle kutlwe okay ke a utlwe alright a mpolokeng wa tseba a ke moye nngwe ikutlwa o tswatlhe ausi segase ke hantle ke dutse ka tlong kena ga ke bone lebaka le tlang ke se strateng wa tseba ke nna ke le ke di thabisa le batho ee a ke re ke gantle ke dule ke le jena ka tlong ga e ka wankobelela jempolokeng bothata bao keng eya se ka nkobelela jale ke enka dipotso tse ngata-ngata je jwale mpolokeng wena ga utlwisise wa tseba mara ga utlwisise ke dula ko o jetsa metlhentlhe nana ga o tloa fela o bua le nna o dula le dinyeo e dula le dipotso ke neng ka makala ke neng ka makalo ke sebi ka koloi ka ko mpolokeng ke re ke o jwetsitse go koloi eno ya gao eno ke a e kadima ke e tsamaya ka yona ke kwala mabaka ka yona ke a gotla e ee e fitlhile ga oto ee ke ne ke feleditse mogao nna ke ne ke dutse ka koloi ga ke a tswa le o tswa ka ga koloi a sa le ke dutse fela o kgatlheditswe ke eng a kana-kana ore go anaya aa go tshwerwe oto ga wa tshwarwa mogao wena ona mo o tla ameya teng mono ausi bobutla ke yona ntho e ne ke e nyatsa e nana go o dilong tsong ka dimakolo yago e be le go kamoga monone ke ditaba fela jena kompolokeng a ke tsebe gona ke reng wena tseo kwa ke sa batla buang letho le wena a bona ke bua le wena ntongwe le ngwe ke buang wena ke leshano fela jena bobutle ke re tlogelela o itshosa jenana a o setlolola o tshoga kana-kana ntho e ne gole gampe-gampe le nna ga ona mo ke amanang teng le oto le mogau le diketso tsa bona tsempe ga ona mo re amanang ke a o kopa nix ga ona mo koloi a e tlo amana teng le ntho tseng wena o tla bo o batlang maponeseng maponese a ke na a batlang poloke a kolotlhe ke kopa fela tlhena re tlo bua go fitlha ka tlong ke a o kopa gobana ntse re bua founung tšhenena ke bona ka ga re tlo utlwana gantle ee Oh, hantle, hantle. Sharp.

0: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi metse mi raro ya badula ho e mashuma mabedi metse mi ne ka mora ho ga ya bogobedi ile manta ha beking manta ho khwedi ena ya phato wa makwatle pudula magwele e pepile matsatsi a magago ka ofela selemo sona se thwasitse sa basotho ka la leshubele metse mi hlano khoding ene re tswang ho yona o tse se ke na tla itse ho so ka nahana ho tloa ka di 15 tsa July ho fitlela hona tjena ke hane ho na le ntho seng a tatela tla sa bontsha ho selemo se thwasitse ha se ke sheba ka se ka setso hantle ka thao thao ila nna ya etsa taba tsa teng tse totoba tsa le ho hlakisa hore selemo sa basotho jwale se thwasitse mme ntse re keteka fela ke ho keteka ho ya pele Mamedi o dumediswa ke ntswa ke motlo o ntshebeletsong ena o e ratang ya lesedi le nana o le bitswa re mmoho nnete re mmoho fitlhela goreng ya leshome le nang le metso e mmedi wa tseba manta ga tjena re na le lenaneo la thuto la youth ke yona re be le science and technology ebile re tlo tsamaya le puleli eo a tshwere dintlha le diketsalo tsa dipapadi ge ntse re le mane go tsanetsa WAFCON o tla re fa o tloa goreng yane ya leshome o fitlhela goreng ya leshome le metso e mmedi ke nya le shemele metsi medi he ke a di siya ho le nana o la re qhoba bosibu o tla bo qhoba le ke ne ile nka ma e o madi ba o yemu yemu impentsela yalo tse impentsela ke so bukwe le ka mohla thete ha e bo ha tsebe pele o madi ba lo Mamedi dumela hle ntswa ke motlong ke nna monga lebitso le ga tompopo wentse tlhophiso ya mino ke ne modupi ke nna ntsa ga balla dita botla di balatsa ho ra bro bonetsa ho ga ya le shome sibidi mo le fe ke le buile hle ka mono le sebedi se hle le mohlahisi ke tla boela ke tsena hape ho sasa metso ha dilo ya mashoma mabedi metso tsiletse tsena ka morago ra ya brobedi wa hopola le ka morago ga ya leshome manta ga re ntse re na le manollo ya buka dula le nna le nna ke dule le wena go fitlhela gore nya o qetela ke late jubi o tsamaya le malome vector ga mmogo le kaota pina ke monate gaholo ba go kgotsofatswa ke ngobane ge bona wa tsilatsitlha ntho e ntse e lelekisa ka ntle ka mono ntse o isiya ka tlulo gantle o kgotsofatswa keng
1: o batla

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome kini the girl.
1: Ke o lebohile haholo hle Kenny Modupi ka hore balla ditaba tsa hora ya borobong mamedi tlo boela hape ba teng hore nyane le shome a re balla tsa ho qetela tsa letsatsi. Mokgahlolo kwa bobedi ke wa lenano la re mmoho re kena jwalo ho la thuto science and technology tsa mahlale le technology ka sithu ka si campaign. Ha ba bula mamedi ho ka sithu ka si campaign ke mona mo ntse re shebane le ditaba tsa masipala ke mona mo re shebileng rona ebe masipala wa rona go sebeletsa hantle na ho ya ka dibaka ho fapana ho ya ka di province ho fapana. Re batla ho sheba hore na ka nnete mmuso wa re thusa akere re na le taba tsena tsa bo motlakase re na le taba tsa bo metsi o fumane ka ne go tse dimamedi metseng ya rona re ba le ntho ne re bitsang ka gore ke load shading ho tima ha motlakase o fumane ka ne go tse ding ha go ya pompong mane o bulela metsi metsi ya kwaletswe jwale re batla utlwa rona ebe wena mohlomo o dulang teng na taba tsena di le kgathatsa ha kakang. Na load shedding ke ntho e dilweng e tsala qoqoqo le o tingwelo ga metsi kapa e tlileng thodi tsa majwang. Fela ke kopa gape re se kebe ra bua ka mabitso a megatlo ya dipolotiki. Re se ke ra bitsa mabitso a ke a kopa ke a ikopela ga re qoqeng gantle. Jwale he oduma re ntse re le yona tabeng ena ya masipala. Ke a e rata ba kana go tse dimamedi re lokela re ke re bue nnete re le batho. Ka ga metsi ya rona le metsana rona go na le botlokotsebe bo bogolo. Ke bua tsena le nna check sa e shebise ka o nna ke le mong. Empa ke tseba gore le wena go na le e mongwe e leng gore le ene motlagetse. Go na batho ba utswang motlakase. Hona le batho ba utswang di cable mo re phelang teng. Ke bona ba etsang le gore taba ena ya o tingwela motlakase e nne e ate gore e etsa hale gafetsa gafetsa. O fumane sectioning ena ho utswitswe cable ya bohlokwa e tshwereng section ka ofela. A re tloba le motlakase beke ka ofela ho fihlella masipala o bo o tla o tloetsa ditukiso. Kana go tsedi re kenyetswa di mitara metseng ya rona gore metsi ya rona tsamaye hantle. Mamedi ba di utswa di mitara tsena. Ha ke na mitara mo ke dilang teng. Ba di utswa mamedi wa ka. Ho ntshwa dikoporo. Ho mo ferefere. Jwale ke batla ke ha ntse re bua le ka masipala. Ha re gutleng hape le re bua le ka boikarabelo ba rona re le setšhaba. Rona re etsa eng ha o le tjena. Ha masipala o ntso sa re thusi ka hlakoreng le leng. Tsena tseo re nang le tsona tse. Re di boloka jwang. Re tsa jwang go metsenya gona tlo lo utsiwa motlakase di cable tse re tsa jwang go di mitara tsa gona di dilo di le hantle re tsa ng le tshaba motho mo tla swa ke ni the girl mob justice ha sebetse bile ke batla go buela ka yena ka jeno ha sebetse ha ke batla go itho oletsa Afrika Borwa e tlo ke tlolwa molao ho inkela molao matsohong wa tshwara mamedi ka ba mofumana motho mono anka cable wa tshwara o wa moshapa o moetsa eng wa tshwara o tla tshankaneng o santse wena fela bitse sponsor se tla sponsor se tlo motshwara jwale bothata go sane hape ba boela hape ba gutlela motseng ba tswa yena motho ya nene ge mo bula isa ba ba le re ke yena na usa cable wa gutla re ke ke ne ile yana bilang super ha bona maponesa fela ke batla utlwa gona ge le sechaba gona ntle le winkela molao matsong re kaetsa eng ho nete fatsa re ka nete re thusana le masipala ho boloka metsi ya rona ho boloka motlakase wa rona jwale ke batla utlwa le wena mo dula nteng go na ebe load shedding ho fokole ho tingwa motla ha metsi ho ama ha kakang ha ho le ho le kgwebong tsa rona kana le kgwebo tsa ngata tsa bo dijo tsa bo di ntsa bo di eng e ba bothata fela. Fela mamedi a re ke re bue nomoro nyaka ya mohala 086-000-3084 086-000-3084 ka ntumela voice note ka mona ka WhatsApp. Me o ntso sa leba lehle hore lena lenaneo la kasi thokasi o letlisetswa ka motlhotlho ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Salga kwano ho Lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives. Thandi Tshabalala ke yena re hlophiseditseng taba tsena.

0: Lesedi FM ke molelo
1: na rona mona re kollo mi itse mona ai na na mun ene aura shebe section 30 mi itse a teng mare mer dulanteng ai ka re kollo mi mare ai ke ne ka e bu kunte ka tsa ke la ka tsa metsi no ke nyorwe no ne se mar no ai ka ya ntwena a ishapo mwen niti fela kore hakrenda kinewe ishapo ngona aka ee tata upwali ori tuza mdera sasal baka shapsa
2: ke la buile haholo abuti wa ka no ya utlwa hala ka nete so ngutlwisa bohloko wa ka nete so bile o nyogwe metsi ke bophelo ka nete ka mona ka go le ya thunya ke fumane mmamedi a nthomeletse molaetsa re ke ne the gele ka go rona ka mona bothata ke metsi a re le hana jwale tjena le hona jwale tja ke bua le wena ha yo metsi sho ai aski se khaitse di aka fela he re ke utlwe mmamedi mong rena yena e bo reng ka taba ena
3: eh dumela khaitse di aka dumela e tsho bothata mona motlakase ka selemo sa 2021 ngwela shapo mwana wa ka ne so mwana wa ka na hla toilete so re tsama zon toilete ka to hlapa matsoho khatla so re tsama na tsoho batla do ya mati ka mtla ka so mutshiso mo
2: mamedi ho ke ntse ke buisana le wena rutlo gona e be wena mo phelang teng e be taba tsena tsa motlakase le metsi tsona na di jwang ke ntse ke buisana le kgaitsedi ya ka mona ne ntse ke buisana le kgaitsedi ya ka ke utlwe gona e be molaetsa wa hae ona o bapala jwang
3: dumela kgaitsedi ya ka dumela e tsoga bothata mona motlakase ka selemo sa 2021 ngwela shapo mwana wa ka ne so mwana wa ka na hla toilete so re tsama zon toilete ka to hlapa matsoho khatla so re tsama na tsoho batla do ya mati ka mtla ka so mutshiso mo chuko mo chuko mo chuka tshintshile le khala ka samtse ke ma
2: haibo
3: but ya mdi mo moholo la phila so es komela ka thusa munu ya fatle informo and then tshene tsala mo en tshene tsala teng no lula ngono no lula le momo so e sala ba khola thapo ya mtlakase mono and the time into and the taba hetsala ka hand ninja wa eskom atla so ninja o ha sa sa le yo no le pi so ba nsukudisa batho ba ne man le no tle me ke fumana reference number ba nsukudisa so khone sala khalola mtlakase le yena bona mtlakase ang khone mo shaba ke dilemo tsa ka 2021 fela no so ne tsho kopa thuso mo na nka etsa jwang ya ke simone ngkhahle ka mona ka munya ke versus bona khaitse ya ka thank you
2: yo abutu wa ka hle ke tabatse u tlisa bohloko ka nete yo pepe ka nete vele ke ukwa ke ipotsa gona nomoro ya hao ye ke nke ka thoko renge ga thoka go no bua hantle mohlomong bo sane
4: yo ai khona ke ni deke sa solbeke ka mo ka Iraq ai khona bana ba gona ba dilo ba sotle ke metsi hle a me re trempe bo metsi ga ise ka mo ka Iraq ai khona nare tsebe go sa solo hantlentle go hetsala jwale se America Snake Park ha ga di kreke ntla mele neneng metsi hayo yo ke kubuko ena re ngwena a hle go bula ga thata sa sobeke go
5: tumela ke ne dikela ona bo thata mana mo re dudanteng ke metsi a dulang a phalla strateng a sa kwalwe bona botata be re nang le bona bo bogolo.
6: Kgotso skeneiwe, kgotso mme, o bua le ntate Mosia ka tlotlwa ka mona motseng wa Botshabela, ngwaneso Botshabela, motseng o qalang fela o kena ka go qwaqwa ka lefting ya gago ngwaneso. Ha o hlalosa gore na o nyetswe mme, e loadshedding ya go otla ka mona ga re bolelelwe ga re jeng e re timelwa motlakase, ga re na dijo tsa rona di a senyega re dula re tlhaba dijo. Ke mmasepala wa rona wa maloti a phofung. Makanselara a rona ga a sebetse, ge bakgethi ga ba etse letho. Botshabela e na le nako e na le ke a gola e na le le ke le motse 13 yana jalo kapa se 14 go ya 15 ge sena metsi ka ga motse wa Botshabela, empa motse wa Ntshegele o na le metsi. Gona ga re na letho mme, atšhe. Ga ke bonna dikgetho tsena ke tla ke lo kgetha, ke a leboa mme, ke ntate Mosia ka tlotlo ka mona motseng wa Botshabela. Tango
2: a ebo mongaka tle se ka bo swetsa tjena se ka bo so eng wa tseba ka nako tse ding gona nakong yane goreng o se o latlha tawele jale ebe ke yona ntho ya ditloloka ka nnete tšhehe ya ko e nane ka mogomontle.
7: Hello, ke neng ke re ke o tshwarele qhubu 89.9 mona mo ke dulang teng Brandfort. Ke kopa o leka go araba ke re tore leano le ka gae ga le sebedisang go lwantsheng botlokotsebe ba utswa bo dikhebole. Ntho e nngwe fela ke neilwe ke ya gore fela re sebedisane mmogo, ga o bona motho a nka khebole o mmona ke neilwe o bitse fela maponesa ka founu ya gago. O tloga mo he tabeng ya metsi ha a tswa monana, empa jalo ka e le bosiu tjena ba kwalela goseng ko ona ba bulela. Go tloga mo he ke utlwa ke tswafa motho a tlileng ka taba gore gotlhe phafa e be seo, empa ke batla go joetsa sebodi sa ka se kgabane seo ke se ratang. Wa bona o le kenileng ka mane o fitlhe go na le group ya bontate ba diphala monana ba ipitsa ka gore ke mphakathi. Wa tla o le kenile wa go tloetsa botlokotsebe ke batla go bolelela ausi wa ka o tla kena SABC mo o butse menwana, o butse mahlo ka menwana ba o shapile o tla hantle botlokotsebe bona o tla bolebala o tla bo qetela mohlangong. O ne o shapelwa taba wa boyetsa. Thank you Ndezi Waitebo.
2: Thank you Ndezi, ke lebohile haholo hle. Ke a utlwa taba ya gago, ke a utlwa fela he. Ha bo sebetse, ho inkela molao motsong ha bo sebetse. Ke e tseba hantle je. Ke a tsa bona bo ntate ba motseng ba tla o hela, ke a ba tseba. Ka kubu ba tla go galemela bona ba tla go rapella. Ba tla bontsha moya o ditshila, ke a ba tseba. Empa he, wa tseba Aforika Borwa molao wa gona nao jwang mamedi, yena motho eno a ka kgona ho ya maana le o bulela nyeo tshwarwe. Re phela le bona batho bane ga ba tseba, re na le bona ka ga metsi ya rona ga di bona se go rona ba re senyetsa le rona. O ipotsa gore joe motho eno o ntshenyeditse mona lapeng, motho eno a kata o ntshenyetsa mona le wena ke gore motho wa pelo ke motho wa nama le madi. Utlwe mona mosito ore hell ga nka motshwara mmamedi ke a o bolelela o tla latlhelwa ke mosebetsi wa gago. Ga o qala fela maponesa a o tshwara fela mane botho ya ke ne the yele ka o belelelwa e ka go la nna, ga o qeta fela o beya menwana mmamedi monga gago o dudisa gae re tsamo o dula gae ga re nke le molao matsogo o tla kwalelwa ko o tla utlwa le wena yo ai che o thata.
8: Ke ne ile le kae shabo wa le ntate Sikhosana mo tsamaya ntate Qhamakwane. Eish, wa tseba le sething ya cable safety ga ke tlhoba boroko ma maara le di-residence tsa rona batho ba re phelang le bona o thole rona re responder on those things ga le driki e wa kapo e etsang a ba sa report kapa ba gore fela le driki wela ga o tsebe house number ga ke kae ga o tsebe le ga o fitlha mo o tlo thola jwang mo mabuileng o reportela fela ntho e thotseng fela So e ka re batho ba rona ha bana le bo dikgrupu tsetsa bo makation nteng ha fana ka re ke bona motlakase ho nna o tima house number mamma hore ba gone batho ba responsible for ntwe ba gone o phalla ba fitlela speed ke yona ntho le go thusa e go le ma security haish wana mme
5: dimela o skini a hona ke a ka o hlalosa ka taba ya metsi hona mona mo re dulang teng metsi a sokoleha hona jwalo ka gore re shebile dikgetho a tswa motsheagi mara a tswa soka bo five bokowa moo nako e yotlhe ntse re dula re sena metsi re ga metsi ka bo one a tla ba tswa ka bo 12 ka be re tsosana mona lekeišeneng ka khaya ka mona ka fusion school re tla be re tsosana re ga metsi re tla ga metsi o fitlhelela hoseng re qadile motlhomong ka bo 2 bo 1 re ga metsi o fitlhelela hoseng ka bo 4 ga di-emergency di tletse dinkgotse kore mo re kgelelang teng a sa tletse ga e re 5 o'clock ba kwetse motshege ga ona metsi re maketse ona jwale ka gore re shebile dikgetho metsi a dula a tswa motshege le a tswa motshege a tswa ka bo 5 o tloa mo motshege mona bo 1 bo 2 bo 3 ga ona metsi ke bophelo bo re bophela mara ka ga lekeišene kwa makeišene ko lekeišene ya bokgale kwa wa bona khaya o ya bo marikana ke ona mo metsi a leng tshio teng mo o sokolwang metsi gagolo ga re tse bothata keng
6: ke ne dumela ke ne ngwaneso omfoke mona Randfield a gona bo rona mola mphatlhalatsane mola qwaqwa di-cable ga motlakase o qala go wa fela di-cable di a utsuwa and-e batho ba utswang di-cable ba tsejwa ka ramotse and-e le councelara la rona ga le re nex ngwaneso ka di-cable tse utswiwang mphatlhalatsane mane dering di utswa ga motlakase o wena motlakase wa teng o dula o wa tsatsi le letsatsi letsatsi a le dikele motlakase wa mphatlhalatsane o sabe ngwaneso ande ga o qala o wa fela bo mmese ba dula ba katile batho ba bagolo ba dula ba katile dikgebole tse utsiwang bosiu re ana batho ba bonkgono ba katile dikgebole tse utsiwang ka ra motswa go mphatlhalatsane dering and-e le councela ga le re nex ka taba eo ae wa re nex di utswiwa motlhaya dikgebole ka ra qwaqo
2: sho ai e thata ntate e thata ebile botlhoko ga re fumana gore batho bana ba re senyetsang ebile re ba tseba re ba sireleditse kore re iketse ka re bone kore motho a etse nthompe bo shebela kwane o iketsa e ka ga o bone obaneng motho yone a se o senyetsa rona kao fela ga se go mo mautsweng cable teng e tlo ba gabo fela e tlo ba rona ke tsho kere sebaka seo kao fela o fumane ka nako tse dingwe o tswitse cable e leng gore e isa motla ka se sectioneng yo kao fela jale botlhoko ka nnete ga e le gore re tlo iphapanya fela ke a dumela gore makhansela ga rona a beiwe ka lebaka moo a lokela go ka nnete re ba kgathatse bona re a lokela re ba kgathatse dikantorong tsa bona gafetsa-gafetsa re tlamehile re ba kgathatse le ka megala fela ke a dumela gore ga e batla tshebedisano mo ya setšhaba go ba ka nako tse di motho mo itswetse ka gore ga se ka gaka ke ka gamamang tla nna ipone jale ke nana ke yona ntho e ka etsang gore ga re ka kopanang re le setšhaba re sebetseng ka thata o netefatsa gore botlokotsebe bona ka nnete re ya bofedisa re keke ra sokodisiwa ke masepala le mmuso ka taba tsa motlakase le taba tsa metsi e be ka tlhakoreng le leng le rona gape re ntse re itshenyetsa re senya o feta o kwa jale re sebeletsa morago o feta odumane ntse re sena letho ntse re qethebisa jale re gutlha gape jale ache ke bothata ka nnete fela he ga re tswele pele mamedikutlo rena e be wena taba ena o e bona jang
9: dumela ke thuso motlobikatiwa kelineke tabene ya utswa cable ya motlakase batho bona ba selang pela keo motlakase ya šhisa ikore yao ka bašhisa keng bana ga ba tshwago ba ya torokong ba gotla bato utswa keng e ke tlhoba bogago tabene ya utswa cable thuso motlobikatiwasa batho bona utswa cable keng ba batla go fuwa kotlo e botlhoko keng ba gao le tshwenya maphelo a gona ke yo mara ga keng ka loka bosodibosodi a bona mo buisang teng a bona lefa ba felela fela tanke kene
2: tanke ntate
10: Ela gini
2: ntate
10: ona no jala mme ke tsama di thaile ne mo o na maponesa no no ntse le bua ka bona mme ke bona ba lo le tsa batho ba no re tsebe ile ke na fumile mo
2: ao
10: thata mme o thata South Africa sentsane tlamile hore mwana tlo tla pholo sa South Africa ha so tswa
2: sho ai nakisatseba jwa la ksa batlhologi ya ksatseba jwa le thata ba eh ha ile hore batho be re yang go bona re le tshaba re ba re thuse ke bona ka nnete ba re bola isang e thata fela he ke a dumela ha e be le boemong bo re tlo tlameya hore mmamedi motho o hlae o le mohloka lebitso a ke tsebe jwang empa o la ha o letsa sponsor o ka mpa o letsa sponsor ka private number o mpo itshintshe le lentswe ka bana nna e bile ke tla re lentswe la ka ba letseba ha ke le freedom mo kwa ke tla mpe ke tshintshe lentswe ba tlo tshila ka ba thunyana le ka ba tshiki voice ke ne ile jole ka nnete mamedi bohloko e bohloko ke hlose bohloko sena ai ai che he ke mathata ka nnete
10: e la gini ona no jwa la mme ke tsama ba di thaile ne mo o na ma ponesa no no ntse le bua ka bona mme ke bona ba lo jetsa batho ba ano re tsebe e la ke na founi le mo au thata mme o thata South Africa sentane tlamile hore mwana tlo tla pholo sa South Africa ha so tswa
11: dumela dumela dumela o skili kidi dumela o swaka e nna ke mo kana na mo o ne o swaka e problem ya mtlakazi o swaka ai problem ya mtlakazi e no fela ne re shebile low shedding ya fita low shedding ai no ke mapara ba o tswa di cable swapano and u gona o tsa ma neta o go watswa o seno ha o sa leo ha o ne le tie yeo ha o gone le o hlapa gona o ka bo ma 3 days o sa gotle ai ka re ba ka lokisa ntwe ya mtlakase ai u bi maolo u bi maolo and batho ba shebile hore re vote ka mo mare sampane re phela bophelo boso hai o thata o swaka o bi ke a leboga o bua le sebuile mokanana o ne tanko
2: ai ntate ke a utlwa ka nnete ke a utlwa ke tsona tse mamedi wa kahle se re ka nnete re ka kena metseng ya rona re fedise taba ena botlokotsebe se ka ga bona ntho e tsahala bo re ha se ha ka mona e tsa halamane jole lona yena yeng ke la molao matsong e thata ba ka nti ke hlalositse ka re ha e bunketse molao matsong mapone sa o fihla o kwalla o ya tshankaneng jole engwe hape ke gore re tshaba lona thone gore batho bana ba tlo bolela gore e ke ke ne ile ileng a bua gore ke wena ileng a etsa tsena fela mamedi bua nnete fela re ke ke re iphapanya tabena re lokela o sebetsa ka thata ho nnete fatsa gore re fedisa botlokotsebe metseng ya rona ha ile tabeng ena motlaka se yona le ya metsi e seka ka nnete masipala wa rona o kaetsa hore le hore sefapano ka nete hore ntho di tsamaye hantle go ba ke utlwa le batswadi ba lla mona go ke ni eya tsena ka ofela di etsa lo ba ke dikgetho ha o jwalo batswadi ba ka hle ha o jwalo fela ke le buile ha holo ke thabetse buisana le wena lena lenane o ke la ka sithuka si science and technology melona hle o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ka tshebedisano mmoho le salga kwano ho le sedi FM Thandi Tshabalala ke yena mohlophisi wa lona nna ka lebiso ke ne ke neilweng ka mane ke tlo kopana le wena hape ho renyane ya le shoma le metso mmedi ka le monatla RQB me ha ke nka thapotsena ke di khotlisetsa jwalo ho ntswaki Roykat Motlotlo.

0: le tsena tsa o ketela tsa letsatsi tsa hora ya le shume di fella mona tsela tlan tsena etla ba tsa pula madiboho ho sanong seng ka hora ya bohlano mamotlonye
1: ntate murupikile buile ha ho le ka ukwa o mpha maemo man
0: ke ha ho o tshedetsa a gere
1: ntate ke ho hlomphile
0: e salang le gotso
1: a o tsamae le yena le wena ga o tla khutla le yena o sasa a tlo go sukudisa
0: kuba
1: thank you ga itsedi ya ka ma Kenzo ke le buile ngwana me busu bo botle
0: bye bye
1: bye mamedi metsotso e tsheletse ka morao rena ya le shume ke lokela ki kopane le pule leo e ga ha khutela ho nna le nabe sentse ke ka katata ba tse ke di tshering e re ke mutlwe ka le hlakong lena pule leo
2: ntsokana
1: ga itse dia ka o petse hantle
2: ke petse o petse ga itse dia motho
1: a di ntse di nepa hetse ngwana mme di munwane ngwa botshelela
2: ke rata ka tsela ma chenzo o bitsang ka teng
1: ha re mamutlo go ke la ba ka itse ba ke re bo ntsa re nna
2: o tsebe ha tsho jwale he ke hona ha hlalosa hantle rommi wa motho
1: ya dila tsatswa di chepa ngwana mme ha ke a le fumana fela che bona le tete le tsimpile eya
2: ka nnete ga ke
1: ya ke rena ko motho so bile o batla o le bale bale o bane ka nnete tseno ka o fela modimula le ile ntsa etsa ba boela tlosa wa ikwa pele ke a le bale ke ka ba ka tshwa ga mamotlo
2: ka nnete le nna ka ba ka tshwa mo ke leng teng ke ba nna ho se hirwe se budi se se tsaka pa jwa manne
1: modimo ga itse dia ka go se tsona tse di yemi jwang ka le hlakore leno la Afcon Senegal Morocco Kenya le Algeria
2: re ke le boe jalo ga itse dia motho tsebeletso ke le sedi letsatsing le nala ka jeno mo medi a tsena ka le motsotso ke tle ke bohe madume hantle fela papa di ile etse matla haholo ile papa di tsa boraro a tsana dina ha tsena tsenne etse le ngore bobedi ba tsona engwe le ngwe e bapala le engwe re bua ka hlopa sa Senegal ba botsana dipotso le setlhopha sa Morocco mme o toplo re papadina e bapalelwa ka Stade Prince Al Hassan mme ha e le kamane ka lebaleng la Stade Olympique di Rabat papadi e ke edipakeng tsa naga ya Kenya e leng gore e amotse naga ya Algeria papadi tsena di dipedi ke dipapadi tse e leng gore di bapalelwa hantle fela go tla ka mona ka Group A mme ka mona ka Group A ke mo teng re gopolang hantle fela gore boemong bona ba pele ke setlhopha sona sena sa Morocco ka morao re ba tla ba iphumane ba bapala papadi tse pedi ba di tlotse di le pedi ba na le ntlha tse tsheletseng ka mokotleng athe ba bobedi ke naga ya Algeria ka morao re ba bapale papadi tse pedi ba tlotse papadi e le nngwe ba latlhegelwa papading e le nngwe ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng athe boemong ba boraro he ke yona naga ya Senegal ka morao papadi tseno tse pedi ba tlotse papadi e le nngwe ba latlhegelwa papading e le nngwe mme papadi eno he ya bafa dintlha tse tharo ka mokotleng ba o katela ke naga ya Kenya e bapetseng papadi tse pedi mme bona ha ba soka ba hapa papadi le ha e ka ba e le nngwe gona papadi tseno tse pedi tseno jwale momamedi papadi tsena he kapa ke tlhopha tsena ha di kena tsena ka lebaleng ke ne ke rialo fela gore ke tle ke o alle ka letsa ke tle ke o neletse rona di eme jwang lokong ya tsona re ko tsebise fela gore naga ya Senegal ba na le barwetsana ba leshome le motso mongwe be e leng gore ba kala ena papadi tsatsina ka jeno re bua ka sethibathibane e leng Aji Ndiaye re bua ka ke bua jalo ka Marema Babu re bua ka Anta Dembele re bua ka Aissatou Fall ke o teng le ena Walimata Ndiaye o teng sei Sinabu Mbengu o teng le ena Mbayang Song ke ena mo kapteni ho tswa mono re bua ka Nguena Ndiaye re bua ka Ndeye Awa Diakate ho tswa mono re be le Ndeye Awa Kasete wa ukatela ki Soknam Nogaye Tol Penim ki bona bandu wa Senegal ati shopa sa Morocco he bona mani mikolunga banali Khadija Ermichi rebeli Zinepa Redouani rebeli Nouhailam Benzina rebeli Elodi Nakach rebeli na mukapteni ilinga Gizlain Chebaka rebeli Ibtasam Jraidi rebeli Meriam Atika Rentano Bale Hanan Ait El Haj Hotwamono rebeli Sana Msoudi Mi Sakina Ozraoui Lianoting Waukatelaki Yasmin Katie Mrabet ke bona ba leng gore ba tlala papadi ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Morocco e leng gore e kotlisa ke mofumatsaganang Rodriguez e leng gore o tlaa kamane ka nagnyane ya Espanyol, mme momamedi ga re sheba jalo ka kwano ka nagnyana ya Senegal re na le monghadi Niang Cisse o tlaga gona ka mono ka Senegal. Jale matlhakore ka bobedi he e ntse e le noto noto Morocco noto naga ya Senegal. Jalo kgaedi mone he kgaitsedi ya motho a ile a tlhalosa gore re shebane le papadi tse pedi ka nako e le nngwe, re koneletse gore na ka mona ka nageng ena ya Kenya ba panne jwang kgatlhanong le naga ya Algeria. Ya Kenya e na le Onyango hantle fela, Lilian Onyango, re be le mokapteni e leng Jericho Adam, re be le Martha ke Martha Emedot, re be le Teresa Rinta Nobali, Messi Airo, re be le Elizabeth Ochaka, re be le yena Valerie Negesa, Rinta Nobali Ingosi, Ruth Ingosi, re be le yena Fasila Omondi, ekasita le Shilwatso hantle fela, mme wa qetela ke Mango go ya ka mogota ba tsena di ding ka teng. Ga re sheba jalo he bana ba setlhopha sena sa Algeria, re bua ka Mekwalomane, re bua jalo ka Ngazi Yamina Ngazi, re be le mokapteni e leng Sofia Guilati, re ntano ba le Roselin Kezami, re be le Melissa Bethi, re be le Linda Dendrisa Inesa Boutalepa, go tloa mono re be le Inesa Belomu, re ntano ba le Mogane Ikene, re be le Old Braham, go tloa mono re be le Marina Dafen, wa o qetela ke Lana Lily Smith hantle fela. Jale mokapteni ka mona ka letlhakoreng lena la tlhopha sena sa Algeria ke tlhalositse ka re ke Sofia, mme a re sheba jalo ya tlabeng e le mokotlisi wa bona ke Farita Benstiti go tla ka manekaneng yane ya Algeria. Atika kwano ka o Kenya mokotlisi ke ena Odemba hantle fela, ke mofumatsana Beldin Odemba hantle go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng. Mamedi wa ka ya ratanga moletsa phala ka letlhakolo la tlhopha papadi ena ya Kenya le Algeria, re bua ka Asiuti Kanten, go tloa mono re bue jalo ka mofumatsana Chedata, re bue le ka ena mofumatsana Mahawa go tla ka mane ka Gini, ke bona bao he ba tlabeng ba tsamaisa papadi ena ya letsatsing lena la kajeno. Noto ka matlhakore mabedi, noto Senegal, noto Morocco, noto naga ya Kenya, noto Algeria. Re tla ne re tsamaye ka yona he papadi tsena di le pedi jwalo mamedi go fitlhelela pheletsong ya tsona, mme karolonyane ya pele, karolonyana ya pele ya papadi tla re fitlha mane pheletsong re tla ke tlo neletsa gore na dipheto tsa teng di tsamaile jwang le gore na gobaneng di dutse ka tsela eo di dutseng ka teng. Kgaitsedi ya motho re ke gotlele wena he ke tla ke le tipatipe ka pelenyana o dinke ke tseo dithapa
1: pula le eo kile buile kgaitsedi ya ka ge tla kopana gape
2: ke a leboa. Ebile kgaitsedi ya ka he pele ke tsamayang re tlelela jalo e le gore motsotsong wa lesome le metso meraro re bona naga ya Algeria ba keta go tlhaba ntlha gantle letsatsing lena la kajeno, mme ntlhana e tlhabue ke morwetsana e leng gore o apere nomoro ya 20 a nang le motso le mong, ke bua jalo ka ena Marina Dafen, ke ena ya tlhabile ntlha eno ka bogabane bona ba e sale, mme seo se re tlwelela jalo e le gore ke 1 Algeria noto Kenya. E ne le bolo e neng e tlongwe fatshe ka ntle o di 18 hantle fela, mme e le dikgato di sekae fela go tloa mane segetleng seo sa di 18 go ya mekwalong ya mekwalong ena ya Kenya. Jwale ke a e le gore o e raya hantle ya tlola mola ona wa tshireletso o morago wa lebota ya bitswa ka gare e le 1 Algeria noto naga ya Kenya. Ke o taba kgaitsedi
1: ke lebile ngwana mme o bo se o re mphosa ge o mogopotse a tlo tlhoela taba yane wa utlwa
2: ke a leboa ke tla etsa jwa
1: tanki ngwana mme
2: tanki
1: mamedi ga ke tloa go pule le eo jalo e re ke lebe ditabeng tsaka moithu wa ka o santse a le teng mogaleng kwano ntate Thabo Monyatsi ge re homhomo le ena ka taba ya butla re bonena e re fitlisa go kae. Ntate Monyatsi dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi lenanong la re mmogo.
3: Ga ke di ata se tswa ke ya rata gore ke re ke a leboa ke lebela le sebaka se na le monyetsa ona, mme ke lakatsa ledimedisa le bamamedi ba gao ba lesedi eo kgaitsedi yaka.
1: Ke lebohile haholo jwalo ka ha manta o mong le o mong ga ngata be ntse re bua le bangodi ba fapafapaneng ka dingwalwa tsa bona re utlwe na maikutlo a bona ga ba tla ntshetsa dipampiring jwalo go ne o tlile go etsagala bang fela ge gore re seke nna ra ba ga tshwana le motsholo kwa galala pudi ge ka tšhaba gagolo go tseba gagonyane ka ntate Thabo Monyatsi ke motho ya a tlaetseng sebakeng sefeng le go golela go sona ge mo tsebe o feta ka mogore ka nnang ga nagana gore ga o tseba ka teng
3: ke le mo tswa ke nna ke mosanyana wa mane motsaneng o monyane ao go le Foreisetata mane sebakeng se bitswang Tweespruit Melatswana mmedi ke mo kileng ka tlhaela teng ke goletse teng mono ke le mosanyana ke gola le dithuto tsa ka tsa primary ke diketetse gona mono Tweespruit Public School le montsane ke putswa tsane tsa bo mashome a robedi ke tsamaile mono gae ga motho o seo ya dikolong tse phane jalo o seo lo ithuta yago ya bo high school ke galo gore motho jalo ke gona o kgonang go tswa ka gago motse jale o lo ntshetsa dithuto tsa go pele ka bokhutshwanyane ge ngwana nne ke mosanyana Foreisetata mona gaufinyana le Thabantsi le Botshabelo mona sebakeng seno se bitswang Tweespruit ke a lebonewa
1: ka leboa gagolo motho e mongwe le mongwe kgolong ya gae go na le se bang gotse a le sona kapa ebe batho ne ba ka nna ba o toloka jalo ga o ntse o gola mono Tweespruit motsaneng o ne o monyane o ne le ngwana a golang e le ngwana e bang o mokgwa go ngwana a thotseng kapa e sale o motho a buang gagolo ke o na le bana ba buang ba o yeo he nne motho e mothole ge bona bua ka mokgwa na thotse ka teng ebe o le a senyeya kae ga o ntse o utlwa o ne le ngwana a bang ntle le gona jalo o se o kgona o diba o ka ntswa ke o ka mpalela bathong ba buang gagolo kapa ba ditlhong kapa ba buang go bane o ba tlotlisa o ngwana go tseng ka golo e jwang a ditlhong kapa je a sa bue leng gore
3: ke ke jwa ke a ke nna ka ne ke kholetse ke le ngwana ya thutse ya ditlhong ha ke hopola ha ke le dilo ke le bo ke ne na o thaka ka ga dilo ke ka ne sa le mesa ka ga di mathisi tsa ho tswa bo bolong kwana wa ke ne ke se mo fihle nya ga tamo se re tshwere ke a hola mo se mo ke ka ba tala ho ya ka lateng ya le ha ke hola ntate wa ka ile le le le moholo kerekeng ya Catholic bontate bana ba ne ba bitswa bakatikista jale ntho eno ya ba le tshutshunyetso e kgolo go goleng ga motho bane jale o iphumana ka mehla le matsatsi nako ya gao e ngata o iqeta o le kerekeng ke harabeke ga le ke ya sekolong mona le bo dikerekeng le bapalela kerekeng ya bina go fitlhela jalo motho o gola jalo o kenela dikopano tsa dikereke jalo iphumana le moshanyana wa letaka jalo seno ke sona se etsang gore motho o be le tshutshunyetso eno ya gore o iphumane le ngwana ya golang mohlomong ka yona tsela eno ya go gola o tlhile o se ngwana ya kenekene dintho tse ngata-ngata ke mo se mo fumane bana ba ngata ba banyane ba teng ho tsona jalo ha ke hlaha mme wa ka o ne a bitswa Mmamafahla o bilele mafahla hae mane a mangata haholo jalo le nna ke hlaile ke le lebewana jalo ya ba lefahla la ka Thabiso wa nsiya re sa le banyane dilemong ebe he ke tlo hodisa le motswala wa ka o teng ya bitswang Lebohang Therane o golaga le mmogo re dilemo tse lekanang e ba yona ngwaneso jalo le yona ke a kgola o bile ditshitshimetso ena gagolo mme le moshanyana a batlang a imanetse gagolo ngwana mmangwane wa ka a sena moferefere ebile a rata thuto gagolo jalo ke a kgola ke ne ke se motle gakana ka kelellong fela ka lebaka la gae ke ne ke itshetlegile go yona gagolo bane ke bona gore tase teng mona motho yena jale ditho tse jalo ka tsenene di ba le tshusumetso e kgolo go goleng ga motho ore na o gola le batho ba mofuto jwang o gola sebakeng se
1: jangannyane fela gaitsedi ya ka abuti Thabo e re fetise kgwebo ga re gutlwa mona re tswele pele ngwana mme mamedi ke atla ke tlhaa ka mona
4: wa tseba maikutlo a animos o kena ka style matlho kaofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala. Silumi ho bomme ha ba ile matsatsing. Ka bona o hlatswa madi le ho fana ka phallo e hodimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones o ntsha seso le nyoko. O thusa le ka serame sa masapo le manonyeletso a wopang hape. Ka bosona sireledi sena se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula. Bana le sireletsana le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana ho ntsha le bisengwaneng ha khuswa tloswa letsweleng le ho thusa le ngwana na le leta le lengata le ngwana a sa ho leng hantle ko kgathatswa ke manyuwa le ngwana a dulang a kula gafetsa ke letswejane hape ka bona o hlatswa pele ya ngwana o thole ngwana a hola hantle le porupotlwana e shahlileng e ditshobotsitsa masea e se ha ileng ke phepo ho hang o ka fumana sireledi le sireletsana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le nomorong tsa +26662120662 +266 ebo penya 62120662 kapa 072020231 072020231 segele di super healthcare le segeletsana sa bana ho tswa ho bane ba di gabane herbalist
6: tebeletso e ratwa le sedi fm
1: Tshebeletso ko e ratang ya lesedi e ratwa ke nna e ratwa ke wena ke mollelwa wa rona wa setšhaba ge nakong ya manolo ya dibuka mohlomphei Thabo Monyatsi ke ena moeti wa rona a simbona ka sengwalwa se bitswang Cap and Chains e re ke boele ke moamogele gape ntate Monyatsi ke boetse ko amogetse gape kgaitsedi yaka
3: ke leile kgaitsedi yaka ke leetse ga nka boetse gape mona moyeng
1: ke utlwile ntlha eno ka baka e segelela mola ya gore ga o motho a buelang ruri fela jale ke batla ke fege kana gore ga ke sentse ke ya le taba tsa gago le nalane ya gago ya sekolong sa thuto dikolong tse phahameng ka mona ebile le mosebetsi wa go ke re nno go na le phoso kapa che mesebetsi e meng e qetelela motho mo e fetola a iphumane a sa bua e ne ntse e le motho a sa tlwaelang le go bua a re tle mono tshebetsong ya gago ka kakaretso gobane ka nnete ke bona o le motho ya tshwereng ka thata go sebetsana le maikutlo le kelelo wa motho ke nthwe ga se ntho e bonolo gagolo mme seno se etsa bonnete ba gore o tlo bua gobane ga o na go ebe ke patient ya kapa mokudu wa gago ke dutse mono o tshwanela o ntlhabolole jale o tlo etsa bang o se motho a sa bue mme jale ke bona tlholotso eno ya gore mosebetsi wa gago o qetelletse o etsa o be motho e bang ga e ba o ne o ntse o sa tsebe o bua kapa o le ditlhong go bua o qetelela o se o le motho wa mofuta ovalo ka tshebetso ntate Monyatsi ke taba ena e ntlisa sengwolong sena gobane ke a bona tlholotso ya bongodi e qetelletse e tlaile kae e sutudisiwe le ke mosebetsi o sebetsang ona
3: Tsatsi ya ka o tla makala haholo hore ka mosebetsi ke kadile ke le mosuwe. Ke a kgola ke yona ntho e tla makatsa haholo ho motho yo ka nnete a na thotse hakana ka o fihlile jwang ka phaposing ya borutelo e yona sebetsa jwang le bana ba sekolo. Jwale ke kadile mosebetsi wa ke le mosuwe ka ba ka qeteletse ke iphumana ke le sikisa atutelo ya misuyo nani kwa kwa kirupe la misuyo nili ruta tutuwe na yasi sutu dikolo empa kama kadile monyana ki le mwono ka uta ki khasa hore kalon seka dikito kata pili ya la hoki le ane ya fase kane tiki puta puta sene saka ki chaka haro mchua kwa kwa kilewa khaute mo kile ka fitla ka tena ya sekolo mane university ya Witwatersrand ke le ka thuto ena ya psychology ke mo kile nga thethela thuto ya ka ya masters ya counseling psychology mono ya ga ke ke tsile busuwe ke kala la ho sebetsa le fatshe la ho sebetsa na le batho ba nang le mathata a kelello le bana ba hlokang ho thoga maikutlo jalo ithwele ya nkholo tsa haholo ho qaleng hata ke qala ke sebetsa mosebetsi ona ke go tsimane ke se ke sebetsa ka hago go di tshanka ila ha ke tloa fela ya ba ke fumana mosebetsi ka hago go mokgatlo o mongwe e ne se wa mmuso kapa e seng wa mmuso bana ba di-NGO o ne etsa mosebetsi ka hago di tshankana ka hago naha ena ona Afrika Borwa ka iphumana jalo ke se ke qala ke sebetsa haholo le batho ba na ba entseng tlolo tsa molao ke gola dilemo tse ka bang supa ho ya o tse kobedi ke sebeletsa mokgatlho ono ke tsamaya all over the country mona mo ne re etsa diprogramo tseno tsa go tlabolola batshwaruwa ke moo ke gola le taba ena ya buka ena e tadileng teng gobane kaekae go na le mane mo kileng ka ba le ntho ya gore ke leka gore ka tsatsi le leng ke tla leka gore ke dibile fatshe ke ke phetetsa taba ena ya gore na leetong le nalaka la mosebetsing ga ke qala go sebetsa golo le batshwaruwa ka ditšhankaneng ke e se kileng ka se bona ke e se kile ka ithuta sona ke moo motlhomong he taba ya bukela e tadileng teng fela wa etsagala gore ka moradi lemo tse ka bang ke gola leshome le metso e metlhano ke sebeditse gagolo ditšhankaneng mona le teng ka teteletse ke se ke iphumana ke fumana gore go sa lekane ka mosebetsi ona ka gago ditšhankane e ke re ke ne ka gara di-university jalo yala ke fumana mosebetsi wa go ba psychologist ka gare go setsi sa barutwana sa tlhabollo tsena tse re bitsang di-wellness center mane Bloemfontein university ya Central University of Technology jalo ga ke fitlha mono ke iphumana jalo ke sebetsana le baithuti ba di-university ke iphumana ke ebile ke na le mosebetsi wa go ruta thuto ena ya psychology ka dinako tsa mantsiboya jalo ke iphumana ke le environmenteng e fapaneng gagolo le yane ke tswang go yone mane ke mabote a matelele a batshwaruwa
7: batele
3: uniform eke empa mona ke se ke iphumana ke le kgara mabota a diphaposi tsa borutelo le batho ba na le be e leng baithuti ba yunibesity jalo ga ba le ntheng yago ke qalelele go ba le thasela gore a ko go ke shebe mental health bophelo ba maikutlo le ba kelello mane mo ke tswang le mona mo ke leng teng go fapana eng gakaro jaba ke gona mona moo go tlaba le tlhasena wa kengwe le bukena cap and chase gobane ke batla go bona kapa go tlo bontsha mobadi wa ka gore na mo ke tswang go jang ga re bua ka mahloko a kelello le thojo ya maikutlo le mona mo ke leng teng gona jale ke dife di-experiences tse ke bang le tsona gore ke tle ke kgone go bontsha mobadi wa ka gore na gantlentle mental health kapa bophelo ba kelello gore na o sebakeng sefeng ga bokgethe ke bophelo ba kelello le go thojwa ga maikutlo ga o kgethe sebaka ga o kgethe motho gore na ke motho wa mofuta ofeng kaofela ga gona jang kapa jang bophelong ba gona re tla anga ke ditaba tse nang le taba ya gore go na le ntho e re bitsang mental health maphelong a rona bophelo ba kelello bophelo ba maikutlo gore na motho o iphumana o phela jwang o sa kgathaletse gore na o sebakeng sefeng
7: ntate monyatsi ke gantse ke ya

0: wa o sa tswa fetwa ha o phapha bosibu bosiu bo se le hona le nthwe e tshwaganile wena maikutlo mme batho ba tshwanang le lona jena ke lona le le kang ho bea motho hantle le montse o phelo ka letla go le leng ka pa le leke ho mo bontsha le mohlomong o bona e ka hona le le matile kwetseng a thuso ka mo bontsha bophelo ga e ha o ka tlhaha ka letla go le na ditho mohlomong dikakatsa le ka o sebeletsa ke go tlhutlela mona ho sengola sena mo ne re shebile mohlangkana yana dilometse le shomele metsisupile mane juvenile ka Victoria ka mane e banka nnete o na tshwaretse go bagi mme seno sentse so bontsha fela gore go bile le tshusumetse go raqetella a lo robaga mme hona le mo ula wa mo quota teng kapa wa mo qohola wa mo qotsa teng o hlalosa hore hantle ntle hore o ile ha o so latelisisa taba ya ha hobane ke dumela ka gara go di tshankane ka mo motho e mong le e mong ka gare ha ebe a nkuwa ka bongwe ka bongwe o kgona go tlhalosetsa gore gobaneng o le mona a ke ntse tsena le tsena kapa ke ne ke tshwara poo kapa ebile meda kapa di-rape gobaneng ke gona ga o so dutse le bona jalo ka gono le motho ye bang o hlabollana le maikutlo le kelello le bophelo taba tseo ka ofela o kgona go thola gore sesose sa motho ena gore ebe re mmona ntse ntho e kgolo e kana go ba bangwe tse ke ntho e kgolo ya polao e mongwe wa utlwa enoa o ne a robaga a ipha a lo iphanda o tla batla gore ne ke lo iphanda jale ga o se o latelisa taba ya gantle ngwanenwa itse ga di dilemo tse kobedi ke maileng batswadi ba gae mme wa gae a tlhokagala fela ntate wa yaba o mo ya fala fela o nyamela fela obane tšhetse dingwe tsa dintho batswadi ba bangwe e sa le otho ba kene poneng ebile taba e ne a kena poneng o thole go na le bana ba gola o ntse o thwe ntate o sale a kena poneng wena ngwana ga ntse a gola ga o le mngwe lapeng mono ke bone a phetlha mahlakana a poneng go tho ngwana o batla mmo a re ke batlana le ntate wa ka go thwe e sale a kena pone e ne le taba ya o se utlwisise gore go kena poneng ka tsela ya mofuta ofeng mme taba tsena tsa ngwana enwa yena wa 17 years yena a na le juvenile mane Pretoria ga o se utlwa taba tsa ga gore ka nnete ebile o ipona a imoloile go ba ka gara tšhankana gobane ke matholang dijo te gobane o na go bala tlasa marogo tlasa taba tseo ka ofela mme sena o bona go ba tšhankaneng go yena o bone e ka o imoloile fela ga re ya nneteng ya taba go latela mosebetsi o o sebetsang e le wa bophelo ba maikutlo lo kelello o bone e ka motho ena ntho e bangwe o na loketse go e fumantshwa ga o se o e sheba ka letlhakoro la tsebo ya mosebetsi wa gago le gore ka nnete o ntse a le o seba dinako e a e fueng mo sekwebo sa gae go batho go ngwana e bangwe o ntse a etsa ketso tse neng pa so tshwarwe o se o ka mofa tekanyetso ya setshwantsho sa ngwane enwa ye bang le ena o ntse a na le mathata a tshwanang le ona ene e mongwe o ka thola gana ga o mpotsa gore aje ke gona lo tshwatlela batho ba etsa di-house breaking mane a ga nka thola ntho e tsena keje mme ga se o ka ba tshwara o se o ka mofa setshwantsho se jwang goba o fetile go ngwana ya neng a leka gore go be le se e kenang ka mpeng fela a qeteletse a leka ga ka ntlana tshwana
1: buka ena yaka jalo ka ga ke tlhalositse gore ke fa mobadi setshwantsho sa bophelo ba motshwaruwa ke boele ke fe mobadi setshwantsho sa bophelo ba moithuti ya yunibesithi ke leka gore mobadi wa ka ga o sa elelle gore seo se o yang se go sone seno se batlang e le kgolotso bophelong ba gago e bang o kete wa fumana monyetla wa go sebetsane le sona o fumane le tharololo mathateng o leng ona o ka nna o ithumana o entse phoso mohlomo bo tetile ke itlhwane le ka gago tongo jalo maemo motho a ifumanang a le ona a seke a etsa gore go sale a etse ntho e tla o fumane gore jale o etse ntho kgolo e ba itshotse jale ka gago e butlwena ka dikopi tse dintho tse di ka di bitsang di-case study mo ke lekang ntle tšhele o fana ka mabitso a batho mo ke lekang gore ke re a ka oko fe setshwantsho sa motho ena e ke feditse le ena o fetile gaka tsena le tsena le tsena ke tlala ke bofuma ke ditlhekefetso ke o latlhelwa ke batswadi empa ka gobane ga ka etsa diqeto tse nepagetseng bophelong ba gae a ketele ka ithumane ka gago tšhankana e ba ke nka setshwantsho sena ke tla ka gago sone yunibesity ga ke ke tla diyunibesity mona ke fumana baithuti ba e le gore le bona ba ntse ba sebetsa ka thata la le ka tlasa kgatelelo e dike gagolo ya maikutlo ba tswa malapeng a futsanengleng ba tlhoka le bona ba goletse mo o fumana go nena ditlhekefetso le gona jalo ba ntse ba phela ka ditlhekefetso empa e mong le yo mong qetelelong o ba le monyetla gore a nke qeto ya gorena ke etsa eng ka bophelo ba ka ga ba motlhomong o ka bala bukana o fumana o le moithuti yunibesithi ya imetseng shebe se tshwantse se kufumela kufile sona mkhomo sa motho.

0: ya itsentsa go tshangana go ka se ba le ena ga ke nna ke se se ba ke se tsana le tsane mona mo ke le teng go ba ka le bitse tsana go fita mane ha ba motho yo le go nne o survivor nna ba di hlola ke ha ntle ke mo la tsa bo ke na ka go fana ka tshepo ke le se ja ke hope gore ke ba le tshepo maemong a fika pa o se no fita ngwana ke ba le tshepo ya ga ka e mane ni o ka fumana ganyo ka gona tsela teng jalo ka ha ke hlalosa mme wa ka ke taba eno ya gore batho ba bangata ba iphumana ba imetse empa ka baka la gobane batho ga ba na tshepo ya gore ke tla tswa mona mo ke leng teng go tla feta le nna ka tsatsi e leng ke tla bona ganye ke lo fumana ketelong batho ba tekiletse ba etsa dikgoso e mongwetlhomo o sa inelela jala ka gobane a nagana gore bophelo ba gae ga bo sa tlhole bo moisa kae e mongwetlhomo o sa inelela ditšhitefatsi e mongwe motho o sa tlwela mosebetsi a dula gae a ba le gatelo mo kito dithekena ka fela ke tekelekang di bontsha ka go bua ka bukena ka di-case study tse ke di sebedisang gore o le tšhankaneng o le lapeng o le mosebetsing o le moithuti university seno se o yang seko sona ga seke a ba sona se determinang bokamoso ba gago ga e ba o ka dula o na le tshepo wa ema wa batla thuso wa bua le ditsibi a golo tse tlhabong la maikutlo le tse sebetsang ka mafua kelelelo o ka nna wa kgona le wena mono mo olympic o kgone o tswa mme o bone ganya ketelong ya bophelo ba gago dintho di olokele yona ga ekedia
1: motho yo monye a mametseng o a tsho gore ntate Thabo Bonyatsi o a tsho go tswa ga o fumana thuso go na le motho ya ipotsang ya tshwereng ka thata gona jwale gore ke ngwetse e ke a dumela nngwe le pedi dithako ke a bona di tlwa manolo godimo fela o soka mo bontsha gore tataiso ke gore o qala kae boemong bona ba go ingwela obane jwalo ka o supa gore e ka ba dikolong e mong taba ya registration ke mathata kapa o kgonne go etsa o hula ka thata le gore o ntsa tswa lelapeng le bang gona tjena ba setse ba kopetsa letswai ka papa gore fela yena a le o ruteya wa etsala malapeng a mangwe o boima o fitlhela mono go na le ntho tse itseng e be di-resultse tsa e sadi ba di tshwara mono campuseng ga ba kgone go di lokolola gobane wa kolota ntho eno ka bo yena e sentse mo fa gatelelo ba bang jwalo ka o bontsha gore kholotso tseno o qetelelang ka diqeto tse dintse e fosaetseng tse tlo o beya mathata obane e mo gore ei ka gore ga e mane ba hula ka thata a korompe nne ke batleng data ya mogolo fela a nang ditšhelete gore fela mpampatele difisi tsa ka sekolong mane ba kgone go lokola di-results fela ka letlhako o le leng le ntate eno a nang le ditšhelete e wa mogolo o ntse na le see ena a se shebileng gore ga tlo ntsha tšhelete ya gae kapa lethola gae bakeng sa mahala fela ka lerato je boithaopo tšhe ntle le batho ba ntseng ba na le botho ga ya gore ke thuse ngwane enwa maemong a ne a nang le mathata a ona kapa lapeng mono motho e mongwe a ka nna bona monyetla fela gore lape le ena ba hula ka thata a kore fela ke atamele ngwane enwa wa bona a ngwanana ke mo etse sesebedisa saka ke kene ka dipolastiki sa di-grocery mono go na le bana ba phelang bophelo bo jalo ntate Thabo Bonyatsi mme ga se ba kene ka gare qhu ko gona e ka motho bale o batla go eletsa empa nakwane e mongwe e kare fela go na le ntho tse mo tshirileng le kelelelo le maikutlo e bona mahe fela ga e bone le raba mme ga sa kene ba bangke gona ba nkang diqeto tse botlhoko o thole motho a nka le bophelo ba gae gore ei batho ba tlo goreng ga se ba thola gore ke entse nngwe le pedi ditha go na le batho ba nagana gore go nna batho ba tlo goreng empa ga nagana gore batho ba tlo goreng pele a ka kena diqetong tseno tse mo kenyang mathateng mme gore o thole thuso le gaebe le pele o ka kena ka gara mathata gore o fumane thuso motho a ipotsa ebe ntate Thabo Bonyatsi ke qala kae ga o so maemo a le tjena gobane le batho ga ba sa tshepa le gore go na le batho ba phagameng ba ruteileng ba diporofessionale bo o tseba gore ka nnete sephikisa ka se bolokeile mona le ntho ena e nkimetseng ga o na motlha o tlo twe ntate Thabo Bonyatsi o na bua ka nna manage ntswa ke 1-2-3-4 ntle le motswalle fela o a mosherela the o le o kokela kineilwe fela e re pele re ka ya gole ke batla o tseba gore na motho o qala kae e re fetise kgwebo fela ntate e ra gutlwa
2: wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nagana gore go kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyena a re
3: ga o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa ka ofela ga yona ka African time reka castlemilk.kajeno e be o scanner QR code e pakaneng kapa o kene go website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase o tse 18
1: mamedi taba ke tsena Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar 6.2 kilowatt solar system hona vale o ka iphumanela yona ka 82000 fela 4.2 kilowatt solar system o ka boela wa iphumanela yona ka 38500 fela bakeng sa dintlha ka botlalo letsa ka pa WhatsApp le dinomoro tse na tse latelang 061 761 5260 ke re o letse ka pa WhatsApp le ho 061 761 5260 ka pa 083 942 2102 083 946 2102 ke dinomoro 061 761 5260 083 946 2102 tsena tsohle di tsamali free installation Khanya Light and Solutions together we bring light
4: Lesedia FM aqui mulher
1: Mamedi ha ba ke hona bula la nkinze ke buisana le ntate Thabo Monyatsi ibile se ke tla phetela taba tsa rona ke taba ya buka ya Cap and Chains ntate Monyatsi ke boetse ko amohetse hape gabane Yesu ha ke tla ya mabenkele ne ke tla mona ntleng ya hore motho o qala vang ho ka kopa thuso ma bona njwale di mbofile di nkentse mo fo mona vale ke hola le tsona ibile ge sa ba le taba ya hore batho ba bang ntate Monyatsi motho ona le hore abe boemo mbo a hanana le maemo ano abe denialing ibile ha ke re o denialing ya pele o denialing taba ye nngwe ko rena o qala vang ho kopa thuso bana ha so dumele hore ntwe na ya moetsa halla mme o qala vang ka tse life le hona ke ne masa lokela hore jwale ema ka maoto ntswa ke lo kopa thuso
0: ke tlile ka ke tshentse ha ho le yene ka hona dilo go mo e ka hona o se ba mane di ha le sedi bo ba ka tsoka ntsa pina ka hona dilo ke yona mo laetse wa buka yena ya ka hore mo ba di yona a tsebe hore mental health ha e khethe ku ka pe ha e go na o ma o monyane o moholo o mogui o mofutana wa sota ho se ha bohloko ba kelello bo hloka hore o tlhoke maikutlo bo fitlha ga bo kgethe motho ga bo kgethe le sebaka se o leng sona ke ka go ke lekileng ka Cap and Chains ke re go sa kgathala ke mofuta wa katibo o rwetseng le ha ka ba o se rutegi empa kaofela ga rona kae kapa kae neng kapa neng jwang kapa jwang re ka iphumana re le ditlamong ha ke bua ka taba ena ya di-change ga ke bue ditlamong ga nkente ke bua ka tirongko ke bua ditlamong tsa bophelo mono ka fumana hona di ntho tse di ka o fa sa mo phelong ba hao ka le botlhata ba rona le batho e dula nako e telele maphelong a rona ka dintho tse re lemelang ga re ge letho ka tsona ga go le botlhata bone ke bo tshwereng batho ba bontate ka baka la kgolo yane ya gore monna ke nku ha lle re dula re tshwere makukuno maphelong a rona e ba re batle go bua ka dintho tse re utlwisitseng botlhoko mohlomong ga ntse re tla re gola kapa tse re utlwisitseng botlhoko gona jalo maphelong a rona go na le ntho itseng o fang kgatelelo ya maikutlo mohlomong ke dikoloto mohlomong ke bophelo ba lenyalo la gago mohlomong ke bana ka lapeng di ngata dintho tse dingwetse empa batho ga re kgone o ema rere re tsamaye re lo batla thuso jalo o emela tsatsi le anene mo o tlo fumana ga dintho di se di tletse ke gona o tla fumana o tshwatlega ke re ke mohlomong ga ke fa momamedi wa gago monyatlha ga o tlwisise gore na taba ya mental health e sebetsa jang go tshwana le ga o butswela baluni ga itsedi yaka o ibutswela ka gago ka pele go sefatlhe sa gago le ga o ntse utlwa gore o a tlala kapa e tletse le tse bodiwa ya pele o ntse tswela pele o ibutswela baluni ena o tlo teteletse tshwatletse ka gago ka pele go matlho a gago kapa ka pele go sefatlhe sa gago jalo botlhoko ba kelello kapa le mafu ana a tlhokang gore di-psychology di o thobe maikutlo ke di jalo o dula ka ntho e ntse e hola ka go pele ya gago ka mona ka go siwa sa gago le mengwe go tlhwatlhele jale ke go motho mo ka le sala bona jwale identify gore mona ke a bona ke na le botlhata ha ba nne go sa bone tsa mawe go di fitse go mana go na le ntwe ke ne ke bona e sa tsama go phileng ha ba ka e ka ba ka e ka se dintse e le go tetela ka itumana ke le tsa kgatelo mo ikutlo ma go tsantsa le ke e go tlale o fumane thuso go di council tsa collective and how ka di ba le botlhata bo go ka nna tsena o se le thabi na go yana o papa o fumane so tsene ha go be so tsene di tikifatsing so na go ala ha go le o se bile na le tlo la go ntse ke se di se tlhola ba ka bane ha wa ka wa tlwa o itile mo yotlo ore a go ritaba ina e tshwenya ngwana jwale ke bua ka yona gona le mo mamedi ya yona jo le tina mo a di tsimana o a tsiwa gona le ntho e tsa mo tshwareng ha ntse bo pilong ba hae jalo ka tlhalositse e ka ba mosebetsi e ka ba lenyalong e ka ba o pilong ba hao gona le ntho tsa o dutse ka yona ha o nna solution ha o na le dikarabo hobane jwale ha o batle go bua ka yona ha o kgone go o tswe di-chaining tseno tse o fatshitseng ke monyetla wa gago ona kgaitsedi ya ka gore ema ka mongote go sa metsoa o batle setsiba ka psychologist o tsamaye o le bua ka bothata boe kele ka ga o tlhalositse ke gona motho o kala kae motho o kala pele ka go wena o amogele gore ke na le bothata ga o sa amogele go na le bothata o keke wa ba amogela go tlhoka thuso jale o tlo dula le bothata bo nako e telele gagolo go fitlhela baledi ne tšhwatlhe ya ka ga go phela tšhwatlhe sa gago ebile e utlwisa botlhoko kapa e fedisa bophelo ba gago ka tsela e kekeng ya ba e lefemo o ka e ratang jale ga botlhokwa ke ona gone kgaitsedi ya ka re kala kae re kala mo le mo o tsebang pele ka o amogela go ke a tseba ke na le bothata ke bona ke na le bothata ba ona jala gagolo ke bona ke na le bothata ba go sebedisa ditšhelete gante ke bona ke na le bothata ba gore ke rata go lwana motlhomo ke na le motho ke motho ya nang le eng o na le bothata bo bona empa ga o tsebe na o etsang ka bona sowa go sane tsamaya o lo batla go bua le setsibi gobane ga nako e santsane e dilela o tla kgona go fumana solution bothateng bo o bonang le bona
1: ntate Thabo Monyatsi o di beile ore o qale fela pele ka o amogela gore ke na le bothata ke ka ga lenyalo ke dutse lebe le motso kore ga o na thuso e be go bone e kang le happy family mono fela a tswalane tshwaga jena mosa mono o metsi o kotlepege kore o sogise ke dudisise o swabisa dira fela mona ga o na thuso tsamo kopa thuso ema amogela go na le bothata ka gare go bophelo bo bophelang kapa lenyalo le leng ka gare lona e be le gona ga o swa o ikamogetse ka nnete ke utlwa e kare ntho ka moga mono di tla ba bobebe ntate Thabo Monyatsi molemong wa momamedi ya mametseng ya tla tlhoka sengolwa sena o kopana le wena ka tsela efe motlhomong re bone di-social platforms tsa gago re letsetsa kae go ka re beeletse re fumane buka taba tseo tsa mofuta o
0: ga o ntswa ke ga jale buka eno ya ka capteng change e santsane e tholagala go nna ke gona ntse ke leka gore ke tla kena mabenkeleng mane a rekisang dibuka ke leke go epabapatsa jale ke tlo kgona go tholagala ke ka kgona go kopana le ditsibi tsena tsa thekenoloji ba nthuse go motlhomong bukana gape e kgone go tholagala online gona jale ntse nka e kopang fela go momamedi wa gago kore a kanketsetse WhatsApp ke seng go nletsetsa gobane ka baka la mosebetsi o ko o sebetsang ga se gangata ke wa rabela mofono ee ke tla kopa momamedi a nketsetse WhatsApp nomoreng ena ya 0837535579 o re felantate monyatsi ke gata nka bala buka eno ya gago ke bona ke na le kgatelo ya maikutlo ga ke tsebe na ke e ka nthusang ga nka bala dipale tsa batho ba ba mogomo ke tla kgona le nna ke imolowe ebe he momamedi he ke tla mo araba re bone gore na re fitlhisa jang buka eo go yone ke a tholagala mane di-social media ke na le Facebook page ya ka ke Thabo Monyatsi ke mo ke buang gagolo ka taba tseo botlhomo ke ratang gore ke kgothatse le batho gantsentle ke rata go bua gagolo ka taba tsa manyalo ka taba tsa malapa jalo momamedi a ka kena fela mono na messenger mono andate Monyatsi ke tlo bua ka jiang ka buka ena ya Captain Change ke lakatsakang ka e fumana e be ke etsa ditlhophiso gore na o fumana buka e jang ke fetela di order-a tse ngate gagolo ga e sale go ba ke launche beke tse pedi tse fetileng so ka nnete ke ka kopa bagamedi ba bele pelo le nna mesomme le molaetsa fela mono ke ka gutlela go wena e ba ke ya bona gore na o fumana buka ena jang o tlo kgone go le wena o ithuse mental health eng ya gago
1: 0837535579
0: yona
1: ba siye molaetsa fela wa WhatsApp mono ba seke ba letsa mme o tla khutela gona ka ditlhophiso ke lebuile gagolo ntate Thabo Monyatsi ka nako go fileng yona mongaka phomolela go sasa ke mosebetsi ke lebuile nako go fileng yona
0: ha go khotse mana nne ke lebuile gagolo ka nnete le mana di ba ha o kere ke khomo le bona ba ba le thari ke jalo bolne wa
1: a simo he busibo botle mamedi ke ntate Thabo Monyatsi jwalo ka e mongwa ba ngodi jwalo ka na re bisana le ena ka buka ena bitswang Cap and Chains tsebeletsong ya lesedi mamedi e ke kili tipatipe ke tlo fitela o kgaitsedi ya ka pule leo a re fe tsentseng di etsala ka mane obane ka nnete dintho di ile tsa fetoa gopola ga natla go rona e ne e le one go ne ntse o na le ke shebile ena ya Algeria e se itlhomme pele ka ntlha tse pedi go lehe ka mane ka Kenya fela he ke monate ga ditolokwa ke ena pule leo jalo ka bile ke bona gore sebile ba ile nakong e ekeditsweng e seo ekeditsweng nako e ileng ya senyega e ke utlwe mokofa ga a ntswa ke e bang ile ya senyega ka gara lebala ka mono ga ya eketswa go gang ba loketse ba bapale 90 minutes kapa 45 ka go lekana e re ke utlwe pule leo
5: ntswakana
1: ga itsedi yaka
5: eke
1: a ko di nke ngwana mme o re fe o re hagelle tsona jwalo ka ke bona di lokela gore di e gefutso
5: ho sentse le jwalo kgaitse dia motho sentse dia gefutsong mahlakoreng ana ka bobedi mme re tle re hopotse mo mamedi hantle fela taba e bohlokwa gore ke hore di tlhopa tsena tsepedi di bapala jwalo ka nako e le nngwe mme ha di bapala ka nako e le nngwe jwalo hopola ke itse naha ya Senegal e bapala le naha ya Morocco di bapala stadium sa Stade Prince Al Hassan mme Kenya yona e bapala le Algeria ka stadium sa Stade Olympique di Rabat mme bobedi ba di papali tsena hopola hore ke WAFCON e bapala hantle nahenyane ya Morocco mme etsatsing la kajeno he ke moteng he di fitlhang pheletsong jwalo karolong ena ya pele ya tsona di le pedi jwale he ke mona moo re fumanang gore naga ya Senegal e ntse e le noto le kakwano ka nahenyana ya Morocco gona ka mane ka Stade Prince Al Hassan mme ka tsela jalo mamedi ga ke re di shebe fela ka bokhutshwane gore na ga e le noto go noto tjena di ile tsa tla tsa sebetsa jwang gobaneng ga re ya bona ditlhase tse kalo ka kwano ka mona ka papading ena ya Senegal le naga ya Morocco mo teng he re ileng ra tlhokomela jalo gore naga ena ya Senegal ya Morocco ba ile ba etsa boiteko makgetlo a ka bang a mararo mme re bone metsotsong ya mashome a lesome le metsosupileng hanane El Hadj a tlholwa ke ntlha e totobetseng ra bona gape le ena metsotsong ya mashome a mararo ana le metso mehlano Sakina Uzrawi e leng mapalapele le ena a tlholwa ke ntlha e neng e totobetse haholo go tlwa mono ra tlhokomela jalo gore jeke Jraidi le ena o ile a tlholwa ke ntlha gara tse ding tsa dintlha tse e leng tsa tlhola nagena ya Morocco ga re sheba ka kwano ka mona ka nagen ya Senegal he re ile ra bona che boiteko ba bona e ne se bo bokalokalo gobaneng ndie diakite o ile a iphumana jalo metsotsong ya mashome a mararo a na le metso e supileng rarabolo e ntle bona ba e sale ya ba e otla cross bam e leng palo yane e leng gore e tshekaletse momamedi jwale ke mohe e ileng ya tlhola jalo naga ena ya Senegal ke ka go ditlhopha tsena tse pedi di ileng tsa tswa jalo ka lebaleng e le gore ke noto go noto ga re tle re netefatse gore go ya ka mokgwa ke boneng ka teng ga ona karate e tswileng ka letlhakoro la naga ya Senegal empa he che bonneteng fela naga ena ya Morocco le go ja ba sa ka ba tlhaba ntlha empa ba ntse ba gateletse papadi ka diperesente tse masome a supileng a na le motsolo mong go tse masome a mabedi a na le metso e robong tsa naga ya Senegal mme seo se tlwelela jalo tlhopha sena sa Morocco e le dihuku tse ka bantse nne kao fela mme naga ya Senegal e soka e ba lehuku go hang jwale sena se a bontsha gore e ka re skala se batla se sekametse gagolo ka kwano ka nagenyena ya Morocco empa ga jwale ke noto go noto re tla nagenyena ya Kenya le naga ya Algeria metsotsong ya lesome la metso e medi e tlalang papadi re bone naga ya Kenya e fumana karete e tshetlha e leng karete e le nngwe fela e leng gore e tswile karolong ena ya pele ya papadi ka rufa igosi e leng gore ke mmapalagare metsotsong ya mashome a mabedi a na le metso supileng ra bona matha umonyolete a iphumana jalo le ena a tlholwa ke ntlha e ntle bona ba e sale a the metsotsong ya mashome a mararo re tlhokometse jalo gore go ile ba le seo motho ka se bitsang ka gore ke goal on target e leng gore ile ya tlholwa ke yena Terry Gesha wa tlhopha sena sa Kenya e leng mapalapele jwale he thao eo e neng e tobane le mekwallo ke yona e ile nya mohlola jalo Algeria ba ile ba etsa boiteko bo matla haholo ho fihlella ba hla bantla metsotsunya supileng rimoni Sofia Guilati e leng re wile a tswa mme a tswa ka lebaka la kotsi eo aneng a ifumane hwa kena boemong ba hae Sofia Bekalet mme ha re sheba jalo metsotsung e leshome le metso mene ke moo ba ileng ba fumana ntlha he ka ena Marina Dafen e leng re wile a hla bantla morwetsana enwa ya le modimo shome a mararo a na le motsuri mong a bapalla tlhopha sane sa Bristol City ho tswa mono metsotsune mashome a mabedi a na le metso meraro ba boela hape ba hla bantla ya bobedi ka mmapalapele ya le modimo shome a mabedi a na le metso mmedi ke bua ka Lien, Linda Benris e leng re wile a etsa bonnete ba hore e ba two Algeria Iba noto naha ena ya Kenya momamedi mme ha re sheba jalo ka hona ka kwano ka mona ka papalinya na e o kentseng ke bua ka yona ya Algeria le Kenya re bone re hlokometse re karatike e lengwe fela jalo ka kile ka hlalosa etsuleng mme ha re sheba jalo dipalopalo di letsa re bontsha hore ball position ya ba rwetsana bana ba Algeria e bile go dimunyana ka tsema shume a di presente tsema shume a tsheletseng ana le metso mine ho tsema shume a mararo ana le metso e tsheletseng tsa setlhopha sa Kenya midi huku ibile tse pedi ka o Kenya ya ba ile nngwe ka lehlakoreng la tlhopha sena sa Algeria empa he chehe ha re sheba fela jalo ka kakaretso naha ena ya Algeria ke bona ba ntseng ba hlile ba hatelletse sekala se wela ka o bona ho fitlhela mothating ona wa hana jwale noto Morocco noto Senegal two Algeria noto Kenya khaitse ya motho re bola re kopana hape metsotsunyane e mashome a mabedi e kalang ya karolo ya bobedi ya papadi ke gola mono he screening sa hao e tla bontsha metsotso e mashome a tsheletseng ana le metso e mehlano re tla be re kopana ka yona nako yeo
1: pula ke le buile ngwana mme re tla tiana ka tsona dina go tse ngwana mme a go re metsi twatwa
5: ke itebuela ke sentse ke etsa jwa
1: a se mo he Mamedi ha ke tloa ho pule le eo jwalo metsotso ile e megago pele ho hora ya le shumele nang le motso o le mong tshebeletso ke yona ya lesedi mollelo wa ka mollelo wa ho mollelo wa setjhaba lenanong la remoho jwalo ka ha a santsa hlalositse Senegal le Morocco Kenya le Algeria o ntse a tlile a re neletsa tsona dipapadi tseno ka tsela e tshwanang fela butle he le nna ke bone na ntho tsa ka ke di sutuletsa ho kae bakeng sa nako si mbona hey ke a bona he ho tshentsa kana re ntse re dutsi le wena hle hashtag remoho tshebeletsong ena o e ratanya le sedi e le sekolanyane ka mane ka tlokolene o re o ntsa mametse tshebeletso ena ya le sedi re ke feletse ditaba tsena ka pina e monnate kwano tlhophisong ya gaitsedi ya ka lerato mpopo Drew Hill ba tempo ke letsong ya mino one good reason.

0: pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: E megago metsotso ka mora hora ya 10:00 e bile sentse le mokgatlhelo wa ho qetela wa nana o lena la la remoho e ba re ntswa kana ha re e notontse nne ka ofela hle ke morena wa makoteng ka tahung le ngwanena weso Amelia Kodisa ka mo ka mohlakeng o ntsantsa me emetsi ama metsi tshebeletso ena ya lesedi o re lesedi FM ke Molelwa. Wa ratwa wa lela dumela o sentswa ke kena le wena ke mametse ke le ka mana ka mahlatswetsa Excelsior o mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke Molelwa.
2: Dumela dumela o skinny again dumela o sak o skinny ke nna jala ne mentsi se ka mana ka Sunrise welcome chabo a motla ka se wena wa sukudisa o skinny.
3: Ela dumela mmentswa ke a ngwana se dumediswa ke disema mona Carltonville kgutsong ke mametse 8890 eloko mametse mona monna ntse ko mametse seka tswa fa o etsa mosebetsi ntswake
1: mana
3: rekota o banna ke mosebetsi o motle ono le tla fumana dintho kaofela mo ka le nna sa le ke rekota mone ke rekotela ntate thuso ona mo WhatsApp-ong le ona kela a se o bale ntho tsaka kela ke tsebe ona molate o ka ntswa kana ko mogopotsela ka baneng fela kalo motlhomo a ka phenyokolola a kgona go a fumane gona enke jale ka tsebe o bua ka one ehle ke tlhoka thuso ya gae. A ntswaki tsola pele ka mosebetsi ngwanaka
1: tsola pele nna
3: ka utlwa o le otla tse imametseng dipina ba tsola pele ngwana mme okay
1: bye a re ntate motaung a gutlele ha o ka tseba mo gutlela mo ha re tse bonong o tse ka labukae ke ka hona o ngola nakong ya motho yo mo hlokang ka nako o ngola ha le dinaneo ha o tlo ngolla ntate motaung ka nako ba bona ke nako ma. Ya re e ba 12:30 mo tsiare mbotse ka mora lenano lena la re mmo ke manana o makai a akene mme ya o mo fa mo sebetsi wa khutlela mora a le khutla le o batla lengwala le le bangata ha o ka bona di VN tse mo diverse record melaitse engotseng ba ke nsa ha re qala fela re qala ka 80 sentse ona le batho ba ngwala ha re 9 mani ho reng fela ho ngotswe melaitse emengata hona jwale mbotse o soka nahana hore ha ke re ntate motangwe lo sheba molaitse wa hao e bile ya pele ha re o lo sheba na le nomoro o tsho bana nomoro ha o le ke le save mabitso mona na laptop nya rona go lo batla le nomoro ena e sendile molaitse no go e sala o mongwe wa bona na ke mosebetsi o mokaka check ya gola ke nna motho a tswa fa dive ke go kidi tswa fa le phone nya ka o mamela ha holwa ke phatana.
4: Hi my darling.
1: My darling
4: ke Agnes ka mona ka deep slot ke re yo ntho e buang ke yona ba se ba ke eng na monna monna a re wa nyala and then ka nnete a nyala ke re ko botswa le ka se sebaka ke ga ra ntlo ya gae yena ebile o itswetse o itsamaisa gape
1: wa tsaba ke latlheile o na le mogo la ga bua ka banna o nyala batho kapo kapo molaitse o tlile wa tseba go na le ntho jalo ka ga wane ke o bontshitse o ne o ya go kineilwe ka motlakase e ka nna ba o ne o sa bula data ya gago kapa network ya go e sokodise motlhammane molaetsa o tsamayang o sokena o sokena lenaneong le leng jalo ka ga kere go bapala VN o ebile o sa epogile sena ka thoko yo mosebetsi o moka wa ukwa le taba tse e seng tsa gago le emi sa rakei ka moo ka Brownville ke lebuile gagolo tshebeletsong ena lesedi go ntsa dutse le nna le Thabo Mohapi ka mane ka Sky City Extension 10 ke go kae Sky City tšhe dibaka tse dingata gore bana besong ntswaki ke Molefi Matshididi ka mona ka botshabelo ka diseng o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi ntswaki ke na le wena ke di lemo le lemon ntshala ke lebile haholo kanana o kgini mo ipone le thoba ke lebile le wena le mohang NS te plachi wa le khosi matlakeng za stron go mmentswa kana ke na le wena dumela hle mohatsang dateli joni kumametse ke nna Thabo Sibaya ka mona ka ka mmozolo ke motho ya nana re ke bona angola ke ke bala molaetsa wa ha o se bile gore this message was deleted tense ke ke ya bala a khutla re phepitle ka o hlakola e bile phoso ke ke bona o ntshiya o ngotsi deleted ha o nthlalo setse o nongotse mo ntsha o nongotse ndofaya Midlands zone 3 the TDC zentala o mametse tsebeletswa le sedi le wena ka mono ka vepena ga Clementina Rangu ke le buile le Goshita Gosh motsamai le Salmadu ke le mametse mongata ba tsena ke tshepang ditšhaba ka mane ka kwakwatha ba dimahlata ba dimohudi Roy ke na le wena ka Richards Bay ke nna ntšhetše malefetsane a re halalantswa kana ke mametse ke le mona Tambo Square ka Bloemfontein ke Malebohang Moopela a ke ntse ke sheba mona ke bola mafelong a na be ke mothunolo ka mane ka masheng ka dikogo jonna dikogongwe tebo mokoko for civili dumela hle haleu haleu ke tlo fitisa kgwebo metsetsong ena e le shume ka morao ra shume le nang le motso o le mo mweketsi o la ke kwa le pe ka itinville o ngile ka SABC app plus ya hore SABC plus app o mametse ka yona gotso ntswa kana nna ke o mametse ke le N3 Warwick kamona ke libile kamana ka Durban ke Thabo Mokwena Mohlakwana ke libile hle Mohlakwana e motle wa pholo ya di sema maila ngwatela thakane dibi ke libile ka mono ka diverse drop o mametse sebeletswa le sedi ke boela hape ke tlo hlaka mona ka mabenkele metsotsong yena e le shume ka morago ra ya le shume le nang le motso o le mo mabenkele
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le shemele motso le mong la metsotso ka mora ho raya le shemele motso le mong ha le maleka ba le kelokela ke e pine fela re kutlwe ka mona.
6: Allo allo allo ntsa kana. Hai tse go jela ka tsebe ka moka Freedom Square ke plan modisa di till last hour. Ah wa tsiba re 12 o'clock hap. O ke na pontisa. Oh na le ngo batse guys. Hai ai ai ha mo ga ponto ke veli. Ai chi. Ai nna ke robala 2 hours ye ke le khobala ntwe ke rata ye ke rata le sedi batho tango pulane modisa di Freedom Square.

0: mutale
1: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo

0: Lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa setšhaba ke metsotso e mashome a mabedi ka mora hore na ya leshome le nang le motsolomo mabedi a ire ke le tipatipe ke hlae ka mane ka ho kgaitsedi ya ka pule die go tletsentseng di hle di etsala ka lehlakore le nore na eng ntse le eng a nna re behe sehlohlolong sa ditaba pule die
1: kgaitsedi ya motho
0: ngwana mme
1: ke a leboa kgaitsedi yaka tshebeletso ke a lesedi mamedi re ke boele gape ke nke nako le motsotso tle ko dumedise nako nyena gana jwale re kopana jwalo e le gore ditlhopha tsena tse pedi he ke bua ka naga ya Senegal le naga ya Morocco e ntse e le noto matlhakore ka bobedi mme ga re sheba jwalo re fumana gore papadina e se e mathile metsotso e ka bang e leshome le na le metsosupileng e ntse e mathile jwalo karolo ke ya bobedi ya papadi ati kankane he mane lebaleng la Kenya ka pakegelane la Stade Olympique di Rabat le teng e ntse e le two Algeria e le noto Kenya jwale ne ke rialo fela gore ke tla ke kene jwalo ditabeng tse amanang jwalo le papadina ya Morocco le Senegal mo teng he re tlhokomelang gore Senegal ile ya batla e etsa boiteko karolong ena ya bobedi ya papadi mme he chehe bonneteng naga ya Morocco ba ile ba tla ba ikarabelela le bona mme ke moo e leng gore Morocco e batlile e fumana penele mane di-18ing tsa naga ena ya Kenya ka mora gore sebapadi sa Kenya se apereng nomoro ya mashome a mabedi a nang kapa kere sa Senegal se apereng nomoro ya mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng se iphumane jwalo e le gore go thwe se tshwere bolo karolong ya di-18 empa hetšha e itsa e shebiwa jwalo ka leitlho la VAR ba fumantshela gore ga se penele taba eno go latela mofumatsana Shamira Nadaba wa naga ena ya Uganda mme ke ena ya tsamaisang papadi ena mme momamedi metsotsong ena e re leng go yona ga jwale go na le taba kwane mona papading ena gape ya Kenya le ya Morocco le Senegal go na le taba e leng gore e katawetsala gona jwale go tshwauwa phoso e leng gore gantle fela mane di-18ing go na le morwetsana ya beiweng fatshe jwale ke leka fela gore ke tla ke bone rona morotsenana ya beiweng fatshe ke mang wa naga ena ya Morocco gothwe e tla ba penele he ka letlhakoreng la naga ena ya Morocco ba beile jersey number 9 fatshe ba beile jersey number 9 fatshe number 19 fatshe e leng yena Sakina Ozrawi ke ena ya beiweng fatshe Sakina Ozrawi o ile a rrawa jalo ka mane ke ena Asaiti Fall e leng gore o ile a fumana karete tshetlha pejana karolong ena ya bedi ya papadi jwale ga re tsebe gorena ebe ka baka la sephetho sena ebe o tla fua karete kapa jwang fela ga o bona le gore o tla fua karete jwale bolo e tlhongwe gantle fela mane mogobong wa penele mme moletsaphala ke bua ka mofumatsana Shamira Ndaba Shamira Nabada o tla ka mane ka Uganda o ntse a laela setibatibane sa tlhopha sena sa Senegal e leng yena Aji Ndiaye gore a tle a ipe gantle mane mekwalong leitlho la ka le bapalela gona ka mone ka papading ena gobaneng ke yona tabagolo e leng gore ya e tsala Senegal le Morocco mo mamedi mme ga re sheba jwalo bolo he e tla rrawa jwalo ke sebapadi sa Morocco se apereng nomoro ya mashome a mabedi a na le motsolomong e leng Yasmin Kati Mrabete ke ena ya tla raga bolo eo raga a ithiba ka nnete o ithibile mo mamedi o ithibile sethibathibane sa Morocco sa Senegal o ithibile ka bokgabane bona ba e sale ebile a mo lomeletsa gantle fela ka mona mosebetsi o motle wa Aji Ndiaye e ntse le noto he Senegal e le noto naga ya Morocco ga re katelele he mo mamedi kgaole kola rona ka mona ka letlhakoro la Kenya go ntse e tsala jwang le naga ya Algeria re bone metsotsong e robedi karolong ya bobedi ya papadi gantle fela re tlhokomela jalo go na le se ileng sa e tsala jalo Kenya e ne le ka gore e tle e sebetse gantle le yona e tlhasele empa he taba tsa bona ga di a ka tsa tsamaya gantle metsotsong eo e robedi e talang papadi jwale e ntse le two Algeria e le noto naha ya Kenya che ha so ka ba leletho le le kalokalo le motho o ka ngollang ha e ka lona ka kwano kana nyena ya Algeria le Kenya papading eo ho baneng Algeria ho bona la hore entse tshwere papadi e tshwere moretheto wa karolo yane ya pele ya papadi ile hona hore mohlomong etle e tshireletse dinthatsena tse pedi e tla re mohlomong nako nyane ha papadi sentse e lo felella Kenya ha e ka re ya iphumana mohlomong e iphumane ka ntlha e le nngwe ebe ba ba kgona gore ba tle ba gape papadi go fitlhela mothateng wana jwale Algeria e ntse batla e tshwara bolo nako e telele kgatlhanong le naga ena ya Kenya noto Morocco noto Senegal two Algeria noto Kenya Roikat ke tseo kgaitsedi yaka
0: ke lebile go menagane pule
1: ke a leboa
0: ga se mohe mabedi ke metsotso e mašome a mabedi metso e tsheletse ka moragoro ya lesome le nang le motso le mong le na ke la re mmogo tshebeletsong o e ratang ya lesedi ke lakanyo lewa le Semito a re naledi ya ba ke latela ka Aretha Franklin a re an angel Christ cry e re ke bone ha e dula mo ena me dulang teng metsotso go ye mašome a mabedi metso e supile ka moragora ya lesome le nang le motso o le mong ke nkepine monate kwano ya Temptations ba teng pokeletsong ya mmino o na wa o tlhophisitsweng ke legatong popo This is my promise.

tsamaya fela ntswa ke itsohle sedi fitlile dilukile ho bana o libile ho renya lshimele na le metse medi mabedi leng ho ga ina le wena kgetlong ho a go hana ka yona bakeng sa siubona e ke hora eo bang re tlahle re a go hane bakeng sa bona busiu ke le buile haholo wena mmatsi e mokwena ka mono ka nthaka lentli ka mohelo mofukeng ke le buile haholo kgaitsedi ya ka le lindi we sweleka e ore ke dutse le wena gato la ka go fitlela gore nyane ya go qetela kgathatso mphuthi ke o lebuile le wena mamedi re ke bone pele ke tlahle ke phuthe ditaola tsena tse ke ileng ka dilatlha ke bone na di yaka di re fa ka lewa lefeng gopola puleli eo ntsa le teng pokeletsong ya rona simbona a ntsa re neletsa dipapadi tsena tsa WAFCON re shebile Senegal le Morocco ebile re tadima taba tsena tsa Kenya le Algeria ontsa tlhile re fa dintlha di diketsagalo ka letlhakoreng leno gaitsedi ya ka puleli yo mme ke a dumela motlhomo mme bang o tlatlhe a e hagele e le le go sheba nako e bang ile ya sengwa ka lebaleng ka moo e tlabe ga e be e sentse re isa go lenaneo la lekgoba bosibu tlatlhe a phethele le o di hagela ka gare lona obane ke e shebile se bepetse metsotso e 80 a na le metso e supileng e re isa go ye 90 e be se re sheba gorena molaola papadi o tlhalosa gore nako e bang ile ya senyega ka gara papading eno ke nako e kae kao fela ga e ba itlhile re isa goreng ya 12 o tlabe a santse a kena ka gara lenaneo la re kgoba bosiwa qetelelo gona tsotlhe di sebeditse ka mokgwaletsela mofuta ofeng go fitlhela pheletsong ya tseno tsa WAFCON mamedi re kengkepine monate kwano ya Tami o bina monate a gololo ntswe le monate I love you.

0: Ma vedi? Hai ke ne itso. Ma vedi o tseo sa tali te ke ka tlo fa ke tswa mo ke re ba le. A mo tsi ba tsa o sa tswe ke di rompo. Ma vedi pile pile monate. Ya Tami, I love you. Tshebeletso ya lesedi ne ga tompopo ke le buile ka tlhophiso ya mino. Haile Kenny Mudubi o na re balla ditaba tsa hora ya borobong le tsa hora ya le shume ka tsela e tshwanang fela mamedi ke bona dintho di hle di fitle pheletsong ka lehlakogeng lane ka lehlonono he ha o ka ba sengwa metsotso e mengata haholo ka mona ka dipapading tsena bakeng sa Kenya le Algeria khutle khaitedi ya ka dipethela le tsa Senegal le Morocco tshentse le ka hagalana no la re mohe ke lebe ho yena hle a re fe ditaba tseno ka ofela pule
1: ntswakana
0: mwana mme ke a bona hore dintho di hlile dipethetswe ka mane bana na se ba iphumula mifufutso tje
1: ha se dipethetswe khaitedi ya ka dipethetswe ka kwano ka naheng ya Kenya le Algeria Jwale ka kwano ka mona ka Senegal le Morocco di ntse di tswela pele ke gola ke metsotso ka pa medi nyana fela yana ko S ye leng e leng o re ba ntse ba e bapana
0: a khaitedi ya
1: ha re tle nne re dipethele jwalo khaitedi ya motho mme e bile ha ke rialo re hlokomela re Senegal le Morocco le bona ba ka e ka nna la neng ka pa nempalam ho ba neng re saletswe ke metsotswana se re fitile nako yane e leng o re ile a senyaya ya metsotso e robedi hantle ka mona ka lehlakoreng la naga tsena tse pedi mme ka mane ka lebaleng la ka mona ka lebaleng lena la yona Olympic di Rabat papadi fedile mo mamedi e fela jalo e le gore ke 2 naga ya Algeria e le noto naga ya Kenya mme re tle re shebe fela gore na e be ena ya naga ya Senegal le Morocco e tla fela ka tsela ya mofuta ofeng ha e le mona e le gore re eme fela gore motsamaisi wa papadi letsatsing la kajeno mofumatsana Shamira Nadaba a tle a iletse re tle re tsebe go iphethela gantle empa he e re o sa tsalo jalo mamedi ke tla go tsebise fela gore ka letlhakoreng la naga ena ya Morocco kapa ke re ena ya Algeria re ile ra tlhokomela jalo gore ntlha ya bona ya pele e kene metsotsong e leshebele metsemene e tlhabiwa jalo ke Marin Dafon go tswa mono ra bona ya bobedi e tlhabiwa jalo ke Linda Benrisa metsotsong ya mashome a mabedi a na le metso e meraro jwale ra fumana gantle fela dipheto tse e leng tsa e tsala re bone Ines Boutalepa a tswa go kena Talepa Morgan Talepa mme Morgan Ikene le ena o ile a tswa gwa kena Wasila Aluche Aluache go tswa mono ra bona Melissa Betty a tswa bakeng sa gae gwa kena Nuhet Naili mme wa ketela ebile Linda Benris ya ileng a tswa bakeng sa gae gwa kena Wissem Bouzid ke ka letlhakoreng la naga ena ya Algeria jale ga re sheba ka mona ka letlhakoreng la tlhopha sa Kenya re bone Mokwana a tswa mme gwa kena Amu Yolete wa tswa le ena Makoka Vivian wa kena Shilwatso Euphraisa go tswa mono ra bona Kundu le ena a tswa le ena Au o ile a mo kenela ka letlhakoreng la naga ena ya Kenya dikarete tse tswileng re tlhokometse gore Rufa Ignosi o ile a fumana kapa ke Ingosi o ile a fumana karete e tshetlha ka letlhakore la Kenya ra bona Ochaka le ena a fumana karete e tshetlha ra bona na Benjele a fumana karete e tshetlha ra boela gape ra bona le ena Shilwawatso a fumana karete e tshetlha ke ka tsela eo mme naga ena ya Algeria ga yaka ya fumana karete gogang e tshetlha mo mamedi go latela ka mokgwa o ditabang di ntseng di etsela ka teng jwale ke yona he ka karetso eno ya gore ke 2 naga ya Algeria e neng e tlile e gateletse papadi gagolo fela karolong ena ya bobedi ya papadi go tshwana fela le karolong yane ya pele ya papadi mme seo se tlwelela jalo Algeria e dutse gantle fela boemong ba bobedi kwane mona ho group A ka morago gore re tle re tlhokomele gore Morocco ke ena e keta go bapala ka o lekana ka noto go noto le Senegal jwale Morocco ka mantswe a mang e tla dula boemong bono ba pele ka dintlha tse supileng ka mokotleng Algeria ka ha ba kene papading ena bana le dinthatse tharo ba se bana le ntha tse tsheletseng ka mokotleng me Senegal e iphumana intse dutsibe mabararo ka dipapadi e ka dinthatse nne e ka mokotleng ha ile Kenya ke ba uhe ba tswile ka noto hante fela me sena se rbontsa ka ho tutubala hore naha ya Morocco le naha ena ya Algeria jolo ka ile mona ho so ba petu dipapadi tse tharo ke tsona dinaha tse leng hore di sentse di thomme pele ka kwano ka mona ka group A hantle fela momamedi jwale ha re sheba jwalo re ketelle ka papadina ya Morocco he le naha ya Senegal e re ketang ho qet e ketang ho fela gana jwale re fumana hore noto ho noto ka mahlakore mabedi re bone dipetuo tse kang Jaraidi o ile a tswa bakeng sa wa kena Fatima Taknu me Yasmina Mrabet o ile a tswa le ena bakeng sa hae wa kena jwalo re fumana jwalo ho la kenan Najat Badri me Azuri le ena Azrui o ile a tswa bakeng sa hae wa kena Saudi re tlhalose mamedi hore Yasmin Mrabet o ile a fosa penele tse pedi tseo a ileng a di nehelwa mme o ile a iphumana jwalo e le gore karolong eo ya bobedi ya papadi setlhopha sa Morocco ba ile ba fumana penele jwalo ke a le gore ba e nehela bolo eo ho yena Yasmin ba mo hlomphela yona ya ba kannete wa e fosa kgetlo la bobedi hape-hape ba fumana penele e nngwe ka morao gore ho tloetswe phoso jwalo ho diwe sebapadi sa bona karolong eo ya di-18 ya ba mo nehela yona hape ebile a e nehelwa ke mokapitene wa sehlopha ka nnete ya ba o e beya ka mokapitene wa sehlopha e leng Chislein Chebaka ya ba ka nnete-nnete yena Yasmin KT Mrabat o e beya ka thoko ebile e tshwarwa ke sethibathibane ya ba ka nnete e ya ka thoko ho mekwallo e ne le bolo e neng e tshwana hantle le yane ya pele a e fositseng o isitse hona ka leka letsohong le letshia le letuna lehlakoreng le letuna la sethibathibane sa naha ya Senegal mme sethibathibane sa etsa seo a se entseng hantle penelenyane ya pele ya ba e pota ka thoko ya dula e le jwalo e le noto ka mahlakore mabedi ebile ke ka hoo mokotlisi a ileng a tlameya kore a tla montshe obaneng ho hang ho tloa ka moramono o na sa se papading ka lehlakoreng la tlhopha sena sa Morocco ha re sheba re ketela jwalo ka Senegal he re fumana hore dipheto tsa bona ke a isuti o ile a tswa bakeng sa hae wa kena Fatumata Drame me Seinabu o ile a tswa le ena wa kena Mama Diopa hantle fela mme karte setla tse e leng gore di tswile ka kwano re bone tse tharo re bone yena Fall a fumana karete e tshetla So Mba Yang le ena a fumana karete ho tloa mono yena Mame Diop ke Mama Diop a fumana karete le ena momamedi ka lehlakoreng la Senegal empa he ka kakaretso ke ka tsela eo di tsamaileng ka teng letsatsi la kajeno e leng noto Senegal noto Morocco 2 Algeria noto naha ya Kenya mme ka tsela jwalo he momedi thibathibane sa tlhopha sena sa Senegal ba sebeditse ka bokgabane bona ba sale ebile ke ena e leng gore o fuwe woman of the match trophy o fumane jwalo gau ya sebapadi se ipabotseng ka makgabane papading ena letsatsing lena la kajeno ke bua jwalo ka sethibathibane sa naha ena ya Senegal hantle e leng yena morwetsana eno ya sebetsang ka makgabane ke bua jwalo ka Aji Ndiaye ke ena ya fumane jwalo gau eno momamedi letsatsing lena la kajeno ke a tshepa le dumela gore se ke na le wena kgaitsedi ya kakini mme ke a leboga ka thapo tsena ke di lebisa go wena hape
2: Eya khaitsedi ya ka ke le buila holo wa chaisa kere.
1: Eh ka nnete ke a chaisa khaitsedi ya motho.
2: Tsa mo phomola wena ngwaneso.
1: Ka nnete o taba jwalo fela. Ne ke tla ronka.
2: Mme jo se se di ke a mohela e bile ke a dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl. Ke le buile ha holo ntswaki e roi kat motlhong. Hle mamedi o ntsietse nako ena a re ke tlo kopana le wena horeng ena ya le shomela metsi medi ho fihlela horeng ya bobedi ho seng. Re kene jwalo ka taba tsena tsa RQB. Me yena o nana le wena o tla horeng ya borobedi mamedi ho fihlela horeng ya le shomela metsi medi. Ke le buile ho lomego yena. Oh wena wa ntshiya mona wena wa ntshiya mona na sa lentse ke di tsile wena ya le nna ke tsa ma se khalo o tle ma medi se ke tse ke le monjwale ke la pila malas kampala moye empa ke Empa ke tla bona gona ke etsa joang gore tsetse peditse ke tla nne ke bona gona ke nwa metsi. Ah tsama ya ntme wa ka se ke le bua. Mamedi ke tloba le wena ke mane mo gotlo kopana nteng ka taba sengata ka jeno. Ha e ba opola maobane re ne re lokela buisana ntate Mofokeng. Jo ntate Mofokeng ga ga mothola fela he re le ga etsa bone ntiba ka jeno re tlo buisana le yena. Ke mane he mo re tlo buang ka ditaba tsa botshaba. Me ho se ke wa lebala metsotsong e mashome a mararo ka morao hore ena ya le shomele metsi medi. Ntumela molaetsa ka mona ka WhatsApp ka bo ntetsetsa ompolelo rena wena bona busiu o bo khoba le bo mang le le hokae ba sa feteng ba ba ga go fela nomoro ka ya mohala ke 0797585066 ya ka ya ya WhatsApp ke yona ina ya mohala ke 0863003084 ere ya go amohela hle ho lenala RQB go bapalle pina e monate nate Nate ke ne tekela ho lohulu jang kgodi ena ya phato e hlola matsatsi a mane selemo le se hodimo e le selemo sa 2026.

0: Kgotso, kgotso, o se kene. Ke ntate Barto se ka mona ka Thabo ka street. E re ke qhobe o sibule bana ba latela e leng CN Bartman, ka Bedelia le Andries Bartman ka Thabo ka street. Ke ya ka mane ka Bloemfontein ho Auslehle. Ke thandekile mnembe ba tsebo ka Bartos o ba rata ka lona re ka tole ba ba.
1: Hai kini uwe le masebata malinga ka mona ka ruele poto o go ke qhobe bosu le bana ba latelang ke sekolanyane ka mane ka tlokolene ke nang ke hlomedi ka fo o se qetelle ka ntidi ntidi yena o ka mane ka Virginia kini ke a le bohahle ha go qhobe bosu bona fitla ho reng ya bobedi kubai
2: ile kae ke bo fitse bo betle me ke ne we ka mane nkele. Ke kopela ngwaneso Nomasonto Nhlapo ka Bloemfontein ka mojo Mkele a ke o rata haholo. Kopele mme wa ka ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela Chrisi wa Hansele Nhlapo. Chris tsoa tsoa mme ke qetele ka ntate Malakwane ke mohaisane wa rona ka monana. Ke re tsoa lepakanetse Malakwane kene o fitlhe lo rata kaofela ke a leboga.
3: Hai hai kini hamnati lagai hamnati musevi jam chosho blasin zabet le meni nigwe ki kupa kwa usi bana bala tela mjana fam tunga mani ga kukum bet le meni loso mkine na shifti le mishana isi so so tis gena gena na shifti ki kube bisu ya pe le msevi jimo le nage jomu kama nge kutasem sa chile boroku tango kini nye. Hai hai kini hamnati lagai hamnati musevi
4: madume uskini a ke kube bosigo bona le Isaac Mbele o Albertin Albert Duma o securityng Frederifort Daniel Zondano din Torontoro kuba bosigo le pen lekgetho ka Frederifort tanko
5: sebohodi sa ka se moyeng le ka legato la pelo yaka ke Isaac.
6: Hello.
5: Isaac Parkinson tsara ka mokazo onke kokopo a qhoba bosule mme wa ka le kgatliso mollo o ka mo de ka nkaki street thokoza ke tsamaye hape ke fofe ke orange farm ke qhobe bosiu le motswala wa mme wa ka tsatsa ke fofe hape ke Cape Town kapa mose mawatle ke qhobe bosiu le malume wa ka malume mafube ke Isaac ka mokazo onke lo wena sebohodi sa ka se moyeng ke lerata ka legato la lafo ke love you.
7: Love you more.
6: Hello kini kini a o kore ke qhobe bosiu le mizale sekolanyane ka mane ka tlokolene ke qhobe bosiu gape le diao morebane ke qetelele ka thuso mothobi ka mane ka tikwane Hoopstad ke motsedisi marope ka Senekale tanki kini
8: auskini ke kopa go qhoba bosibu le bana ba latelang ke Kgauelo Molelekwa Tlotliso Matshobane Kgolo Molelekwa le ditlogolo tsa ka tseo ba qhoba bosibu le nkgono wa bona nkgono Mamsi Majodina ka mona ka Thabong Welkom
9: Sarotini Babita ma mo ga dela ma se ke ba qhobe qhobe ke qhobe le bana ba latelang ke papi di thebe le o pa di thebe le chak skwa la la le ya le wa tini ha ke khomete ma me masole thank you.
10: Hello skini kini o tsere mampho magetha matatela thaba chicho ke kena le bana ba ka hle sfanka magetha thobei magetha le mpho manko mo bona o ya barata
11: mira mera wana wana na go phele o di jwa jo mo kana makwetsi ha e ke tabu go ya tenjo go be di supa go go supa wana wana mme ke ga ba ba ga go jwa ba tso a bo di khobele bo ke nna ma muri ja mana ga di pela re nga o po u re ja mama ma sa di ke ja ke mpo ke ka tele ga me ma mo ga na ma lo ka se su mpa se thawana tangi le iri so ski
12: ke ne ile nkamane go mametse ke le udi mantorontoro ke ke tso setseletso ga le bona ka mola ka ere smith ba ka tsela o tshwetse ke ntate mo fukeng tsoa tsoa ntate ke tso sebe ke muse ngakane ka mona ka bophelong ke re ja fta mkansi ka mona ka bophelong ke itwela ke mo kana mafa manto konto ala tu
7: mona go bapala Aaron Hall kapine monate are I miss you.

0: di metsotso ye mashoma ba di le metse mine e pele re fitla goreng ya bobedi ke ntse ke buisana le ntate mona mohaleng ke moamedi wa tshebeletsona le sedi ga ke ni the getaway o ska batla ke gene ngwanana ha isa lontso o tlo buisana jwa le ntate mofokeng ka ditaba tsa botshaba o lotse ba palapina ke re e ya ntate butla mongaka mona re sebetsa ka nako mo hlomphei fela ha ke a dumela mamedi o santsa le teng kwa no ntate mofokeng empa pele ke buisana le yena ere ke khutlele ka mona ke nne ko hopotsa fela e nka tsama e fela ke nne ko hopotsa go gentse ge le mona
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa

0: a ke nete mamedi le sadi FM ke molelwa e mashuma mabedi le motso o le mong a pele re fitla horeng ena ya bobedi ke ntse ke le ka o letsa ntate Mofokeng mona ene se galentse ke buisa le ntate Mofokeng ene se galentse ke buisa le ntate Mofokeng jwa le botsa mamedi a nkomanye jwale ntate Mofokeng o tsabele mamedi o nkomanye jwale gore ke ne jwa le ntate Mofokeng wa gona o kae ke moleka hape mamedi ntate Mofokeng a skaretsa tsena askaretsa tsena ntate Mofokeng ga kopa arabele mohala hle re buisane le yana mo mamedi ha ke batla re ka ga se motshware e ka ba bothata bo boholo ke sa mofumane ah ka ba bothata bo boholo fela he ska tshwenye mamedi ska tshwenye ke tla mothola ntate Mofokeng munga ka ha monate le kae
1: bonne le ga
0: ke a phela ntate Mofokeng ka se ka o sokola ke bile mamedi wa nkomanya mona gore ke ni ntate Mofokeng o kae jwale o phetse ha ke munga ka
1: bonne na o bidiwa
0: ke phetse ntate Mofokeng ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jone re tshwere taba mona re batla ho bona hore na bana ba motho hore ba dule ba ntse ba hlomphana ke eng se ka etswang se lokela ngwezo ke sefe hore bana ba dule ba hlomphana ntate Mofokeng
1: nna ga wa tsiba bana ba monna le mosadi ha ba tla hlomphana ho qala ho hlomphana bomme le ntate pele ya le ba hlomphana mme le ntate ya le ba tle ba tsebe ho ruta bana ho hlomphana mme bana bana hore ba hlomphane e motona o tlameha ho tseba hore o motona e motsheadi a tsebe hore o motsheadi na mosebetsi wa hae ke ofeng ka hara lelapa batswadi ba lebelletseng ho yena ka mokgwa o tshwanang le e motona a tsebe empa ba ntse ba lekana hore ba thusane mesebetsing ena ya bona ha e mong a hloka thuso mohlomong ke re ngwananyana o ya fiela kapa o etsaeng jwale mosebetsi o mongata moshanyana a mo thuse a dumele ho thusa kgaitsedi yae le kgaitsedi le yone thuse abuti ho sebetsa ditaba mme taba ka setlhogong e kgolo ngwanangwanana a itsebe gore na o tloa kae o felela kae ka ga lelapa tokelo tsa gae ke di feng mme gape bana o ba rute go tseba le leoko a tsebe gore mane ke a ntatemolo mane ke a rangwane mane ke a rakgadi mane ke a rakgadi ke amang a se ka tlwaela ngwaneno wa gabo fela ba ba tona ba leloko a ba tsebe le ba batshiai a ba tsebe bane ke bona ba tlile phela le bona ga bagolo ba ka ga etsagala go modimo o ba gopole
0: ke a utlwa ntate
1: ya mme ke tsona dintho tse etsang gore bana ba hlomphane ngwane le tena a tsebe motshadi e tlile ke ga a fitlha lenyalong a ba tseba gore motho yona ke motho e motona mme ke katamelano ya ka le yona tlhompho e tlameha e le ya mofuta ona ka mokgwa o tshwanang le ya motshadi le ano wa motlhankane ga a sana le mosadi ka ga o ile a ba le kgaitsedi yae a utlwisisa gore motho wa mme ke motho ya jang o tlile o bona a gagale ba kgona go amalapa e seng fumane gore ngwanana e ka ke moshanyana moshanyana e ka ke ngwanana jale bakeke ba gaga malapa gobane jale o tla batla gone a fitlha mane mayang a nna o nka boemo ba bona ba ntse a boetsa gabo ga a rutwa gantle lapeng gabo
0: ke a utlwa ntate Mofokeng jale ke utlwile o tlhalosa le pejana gore taba ena e qalamane batswading mo batswadi le bona ba lokelang gore ba hlomphane gore e kgone ba mohlala o motle baneng ba bona
1: mme e tlile e dutse jalo ke batswadi ngwana o ithuta ka moka o ithuta ka lapeng ntho ke ke bue gangata ga ke bua le batho kere ngwana o fitlha lefatsheng a sa tsebe letho mme ntho nngwe le nngwe e ithuta go batswadi ke eletse bana ba ntseng ba re bana ba matsatsi ana ba kena kere aa ke lona le tlometseng go gatamela bana ka tsela ya gore ke bana le re bana ba ikhudise ngwana a keke a iphamelago a ba ikhudisa jale ya ba gore ngwaneno e tlane pagala
0: ke nnete ntate Mofokeng jwale ka nnete o tshohlalosa go matsatsing ona ba le tsena ho bohloko ho bane re le bana ba motho re gona le o kenyana maponesa re gona hore re lwane ena ntate Mofokeng go ire ha o le tsena o fumana hore ho isa le lefung ha re buisane ba bang bile ba sho ba re ho isa le lefung kana go tsedi nka bo madimabe o fumana go le batswadi ba hlokahetse ba setse ka baleloko leloko le likile le re le kena taba tsena tsa bana ba motho ntate Mofokeng ach hwa hanea jwale go kwa ke ipotsa gona ebe ha o le tshe re tlwella fela taba ye ka pa re tla e sebetsa jwa
1: Nga ikwele fela bana ba motho ba lekana ho tsiba hore na ba tswa molokong ofe ba ha bo bona ke bo mang ntho kgolo kgolo mmakana jwale tjena ha o ka elellwa bana ha ba sa jela kotlolong se le seng wa tseba ho jela kotlolong se le seng ho le etsa ntho e le nngwe rona re ne re jela sekotlolong se le seng re qadile go arolelana sekotlolo se re di dilemong tse masome a mabedi ba bang se le barwetsana ba bang e se le batlhankana re ne re ja nka e le nngwe ke ka mokgona kereng ba tlameha go thusana le go etsa mesebetsi yo nngwe gape mme ntho ena e bitswa meetlo ke ntho e gagang bana ka mokgwa o kgethegileng gobane ngwana ga a fitsa ka go lelapa ga a qeta go na le gore o fumane bana ba kgale re ne re ananelwa re fuwa re jetswa ntho nngwe le nngwe re e etsetswa re kopangwa le badimo ba rona gobane motho ga se phoofolo motho ke sebisiwa se phelang se nang le kelello mme jale ngwana ga a tlaile ka lapeng a keta gore wa dibitse jalo o tla ananelwa a fuwe tsa mogobe o na sa je nama fela ngwana ngwana e ne le ntho nngwe ya botlhokwa ga o tla utlwa basotho ba re ngwana ke mpho e tswang go modimo ke tlhogonolofatso mme ke ka mokgwa o basotho re ne le gola ge le bana ge le batho ba botlhokwatlhokwatlhokwa gobane le go nyala ge ne go nyalelwa gore go tlo atisiwa leloko go ne o sa nyalele difikaga ka nako ya batho ba gola bara o se ka sheba fitsaga o shebe gore na motho enwa o botlhokwa go le go kae
0: ee ya ntate Mofokeng go ne o sa nyalele difikaga go ne o nyalelwa bophelo
1: bophelo mme lena go ne go tlo tsoswa lelapa lena le ate jalo ona tsena ga o bona o se o sa tlhoitsana go shebiwa fitsaga empa ngwana pele wa bobedi fitsaga tsane di ilile jalo ntate ke wa matha o batlaele fitsaga le mme le ena ga fitlha mona ga ntate a ne ka go bo batla bona ditedi di bangata o batla go bona mogago kompaneng melao ga e saleo ya basotho ona jale se re setse melao ya ne e tlileng ka sefofane kwano
0: ya utlwagala mongaka ga re o loko lola ntate Mofokeng tlhe e bekeletso ka re siang ka yona ke efe bakeng sa bamamedi botlhe ba mametseng ke a tseba e mongwe o mametse gana fa le tjena ga a buisane le ngwanaabo ane o fumane gore ke batho ba ntseng ba le bašwa jalo ka nna tjena ka mantswe a mophelo bo botelele ntse ke tlo tlhokana le motho enwa ga nako e ntseya ga nka ba le bana e le gaitsedi yaka bana ba ka ntse ba tlo tlhoka malome ga ka ba le bana ba ntse ba tlo ntlhoka ke le gagadi ya bona jale ke batla fela mongaka go sie ka keletsotlhe pele ko o lokolola
1: mmaka nka ka go batho ba bašwa ga re gokele morago wa tseba go gokela morago ko go etsa wang go tsoma maqheku le maqhekwana a gabo rona go batla ditaba teng o tsebe gore ngwana eno ke kore e tshwana le ga e le wena bana ba gago ba tlameya go amana le bana ba bana beno e tle ba tsebe go sala ba phedisana bophelong mona go tloele nthoena ya go phela nthoena e phelang ke mefuta ena e sa batleng maloko batho bana ba ba seuwana gangata ga bana maloko a mangata ga ba se ba godile mong le mong ikela gae ga re tloele nthoele bana ba basotho re gopole gore gona re tšhabana sa kgomo ge batho ba phelang ka kopane bophelo re ya bo kopanela ga e be ga ke nyala jale ke lete latlhe leloko ntho eno e tlogele eno tsebe gore kgaitsedi ya gago ke ngwaneno mme bana ba gae ke bana ba gago
0: ntate Mofokeng ke lebohile gagolo ke lebohile gagolo mongaka ka taba tsa botlhokwa ke a tshepa gore puisano ena yaka le wena ka nnete e entse phetho e itseng go motho ya mametseng la e ba motlhomo o nankwe ke maikutlo empa o tla theola bona gore ka nnete bana ba motho ba tlhokana bophelong ke lebohile gagolo mongakatlhe bosiu bo monate
1: ga re leboe mmagona
0: ga e be kgotso
1: Thank you.
0: Ke lebo ntate. Mamedi ke ntate Gauta Mofokeng, re ne re buisana le yena jolo ka sitsibi ditabentsa botshaba, re shebile gore na bana ba motho, bana ka nete gore ba dilo ba hlomphana ke inselokelong gore se etswe. Jolo wa hlalosa gata ba pele kini e qala batswading. Batswadi tshwanetse ba gote bana ba bona gore a moholo ke eno, a monyane ke eno. A moholo a hlomphe a monyane, a monyane a hlomphe a moholo. Go losane ha ba se ba na le malapa, ebe eno a ngwanana ka po a motshanyana, wa tseba go ngwaniso ke a mohloka. Gaitsedi ya ka ke a mohloka ke ena tla nthusa. Jole ke le buile go ntate Mofokeng hle ka taba tso re fileng tsona sa singlena. Mabedi metsotso e re isa mane ho ye le shome, a pele re fitla ho renya bobedi ya ka mabenkeleng ke a gotla.
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Tshebeletso e ratwang.
0: Lesedi FM. A ke nnete mamedi, Lesedi FM ke molelwa ke shebile metsotso ke le shome a pele re fitla horeng ena ya bobedi ke ne ke ka tla buisana jwalo le ntate Gauta Mofokeng ke hlalositse ka baka hlalosa ka baka hlalosa hore ke setsebi ditabentsa botshaba ke le buile ga golo mongaka mme ke ya bona le nana kwa hle e sentse ntumela gore ke betse ke tsamaye mme ha ke tsamaya ke tlo sia gaitse ya motho mona veli moloi ka le monate la ditheo ha dikalaneng go tla horeng ya bobedi go fela horeng ya bohlano e re ka morao ho mo mamedi hle e be fumana jwalo makumane a mona le mane horeng bohlano ho fitela gore nya botshelela gore nya botshelela thagwa breakfast show ba tukada twasa ba tla be mana gore ya porobong tuli baby u santsa le teng ka la itlhabolle ho fitela gore ya le shomele metsumedi ho tloa mo he ho fitela metsotsunyane e mashome a mararo ka morao gore ya le shomele metsumedi e matlafatse e teng ka morao mo he mamedi he le teng jwalo la jwale ke nako maloma mafahla tla ba le teng tloa gore metsotsunyo ho fitela gore ya boraro ra kwana he santsa le teng Tapi tapi, bundle of joy. Kala monati mamidi hle la motshega le nanola batsha e sa bonete ba hore o natefela ke manano o hlatlalatela tsebeletsong ena ya lesedi e robo metsotso a pele re fitla gore nya bobedi ke tlo kwalla ka pina tse pedi tse monati e be ke o sia Angie Stone no more rain in this cloud kamora ho mo kunkele KO are you bye.